a las 8 o 7 no pone humaga. Hagan da humaga, maga bandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong estasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayo magbabalitaan at mag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw ng Lunes, Monday, October 5, 2026. Kasama, suporta natin sa engineering at technical side na si Jersey Martizano. Ako po si Ira Panganiban. At ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Super Typhoon Choy Wan lumalayo sa Philippine Area of Responsibility. Gobyerno, kinalampag ni Senador Erwin Tulfo laban sa Super El Nino, magplano, maglaan ng pondo. Presyo ng LPG, tataas ng 18 pesos kada kilo ngayong Oktubre. Taas babang presyo sa produktong petrolyo. Dagdag bawas sa produktong petrolyo, posible ngayong Linggo. Pangulong Bongbong Marcos may go signal na sa fuel subsidy sa sektor ng agrikultura. Department of Energy pumiyok, meron daw pagkukulang sa pagpaplano sa paulit-ulit na brownout sa Visayas. Target na impeachment court, VP Sara hahatulan sa kalagitnaan ng Nobyembre. Tahalip na magpaliwanag sa pagbasura bilang testigo, si Trillanes, binatikos na lang si Senate Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero. AMLAC, maaaring magbahagi ng record sa foreign counterparts at impeachment court ayon kay Tolosa. Imbitasyon ng NBI, kaugnay na aligasyon ni Gracioso, natanggap na ni VP Sara. Congresswoman Swan Singh, walang pork sa 2027 national budget, sabi niya. Transport commuter groups nanawagan sa anim na LGU, ipagpaliban ang implementasyon ng no-contact apprehension policy sa traffic. Dalawang mag-aaral sa elementarya na kuryente sa bubble fun run, patay. Ito po ang mapaksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan natin, may natin ang mga ito. Pero bago lahat ng yan,

mga good morning natin. Si Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Malolongapo City. Good morning, Mark. Si Randy Santisas, listening. Sabi niya, number one listener natin yan, si Randy Santisas. Good morning, good morning, good morning. Alas 8 gist na po ngayong araw ng Lunes, October 5, 2026. Ilang araw na lang, 31, 30, 61, 20, 81 days! 81 days before Christmas Day! Malapit na! Malapit na ang Pasko. Actually, sa Pilipinas, Pasko na. Ang throw o sabsaba ng Super Typhoon Choywan ang nakaka-apekto sa Visayas at Mindanao. Ang Choywan ay lumalakbay palayo ng Philippine Air Force Responsibility. May 2,605 kilometro sa silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon at nagtataglay ng lakas ng hangin malapit sa gitna na 165 kilometro kada oras at pagbugso na aabot sa 240 kilometro kada oras. Bumabaybay ang nasabing tropical cyclone pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, tulog at kidlat, dala ng sabsaba ng Choywan ang mararanasan sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island, the region, San Fernando Visayas, Leyte at Southern Leyte. Posible dito ang flash floods at landslides, dulot ng katamtaman hanggang maaaring malakas na ulan. Bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan naman na may pulupulong pag-ulan, tulog at kidlat ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, dala ng localized thunderstorms, mahina hanggang katamtamang hangin. Mula hilagang silangan, pahilagang kanluran na maaasahan sa Luzon na magdudulot ng malumanay hanggang katamtamang pag-alon sa karagatan ang aabot sa 0.6 hanggang 1.2 meters ang taas. Ang Visayas at Mindanao, mahina hanggang katamtamang ihip ng hangin mula naman sa kanluran, patimog kanluran na magdudulot ng mahina hanggang katamtamang alon na aabot ng 0.6 hanggang 1.2 meters na taas sa mga baybayin. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.46 ng umaga at lulubog mamayang alas 4 o alas 5.43 ng gabi. 5.43 ng gabi ang sunset. Lamang na ang dilim sa liwanag ng 3 minuto. 3 minutes ang lamang ng liwanag o ng dilim sa liwanag. Longer na night time.

Nagpabala naman si Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Chairman Erwin Tulfo tungkol sa nagbabantang Super El Nino hinggil sa matinding tagtuyot, pagtaas ng presyo ng pangunahing bilin at pagkalugi ng kabuhayan na maiiwasan sa pamamagitan ng maagang pagpaplano at may nakalaang pondo. Sa data ng Department of Agriculture, nagpakita ng 6.87 billion pesos na pinsala sa agrikultura na nakaapekto sa 223,214 na magsasaka noong September 26, 2026. Sinabi ni Tulfo na wala ng oras na dapat aksayahin upang mabawasan ang posibleng pinsala. Bagamat kinikilalang El Nino Task Force ng administrasyon, binigyan din pansin na ni Tulfo na ang atensyon ng pamahalaan ay dapat lumampas sa proteksyon lamang ng mga magsasaka at patubig sa mga sakahan. Dahil dito, formal na inilapit ni Tulfo ang usapin sa Senado kung saan ay isinangguni sa Reinvigorate Investment and Sustainable Economic Growth o RISE Ad Hoc Committee. Ang naturang espesyal na komite, binuo ng mataas sa kapulungan upang tugunan ang pagbagal ng ekonomiya ng Pilipinas, ang pagtaas ng gastusin sa pamumuhay at ang paghina na kakayahang bumili ng mga mamamayan. Binigyan din ni Senator Erwin Tulfo na hindi niya layuning manakot, kundi tinitiyak lamang niya na may malino na gabay at plano upang maging handa ang bawat Pilipino sa anumang pinakamalalang sitwasyon.

inyo, hindi biro yan, ha? Inaasahan namang tataas ng kabuuang 18 piso kada kilo ang presyo ng LPG ngayong Oktubre dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Upaunang ipatutupad ang dagdag presyo ngayong Sabado, October 3, para sa Regasco tanks, tataas ng 10 piso kada kilo ang presyo sa unang tranche. Susundan na 5 piso sa October 10 at 3 piso sa October 17. Kapag naipatupad ang tatlong dagdag presyo, maaaring umabot sa 1,600 ang 11 kilogram LPG tank mula sa kasalukuyang 1,400 pesos. Bagamat may sapat na supply ang LPG, mataas ang contract price at freight cross dahil sarado ang Strait of Hormuz. Dagdag pa rito ang nabigong peace negotiations sa Estados Unidos at ng Iran. Si Shirley Uyang, good morning Sir Ira. Almusal at kape, good morning Shirley Uyang. Ray Yome, good morning Boss Ira, good morning Ray. Decoration, good morning Sir Ira, good morning Rick. Imura Dolores, happy Monday morning Sir Ira V. Panganiban, kape-kape at pagmamahal at magandang ngiti. Yung kanyang mga emojis. Aling sa Japan yan. Si Ray Yome, sobrang taas ng LPG, wala na talagang malasakit ng gobyerno ito sa may hirap. William Trenta, magandang Lunes sa lahat. Makapagkape muna. Magkape ka muna. Mamaya ka na humirit. Peter Nikilevich Rasputin, good Monday umaga, Boss Idol Ira, plus lahat, solid ka MRP, ka DCRJ Bandido, Iranians na kapanood, listening dyan. Good morning, Pedro! Huwag kasibling magkaiba ang galaw ng presyo ng petrolyo ngayong linggo kung saan inaasahang bababa ang diesel habang maaaring tumaas hanggang 2 piso kada litro ang gasolina. Batay sa pagtataya gamit ang full week mean of Platts Singapore trading at foreign exchange averages, inaasahan ang mga sumusunod na paggalaw. Ang diesel mula piso hanggang 1.20 kada litro ang pagbaba, rollback. Ang pagbaba nito, ang gasolina 1.80 hanggang 2 piso kada litro naman ang itataas. Ulitin natin, ang diesel piso hanggang 1.20 kada litro ang pagbaba, inaasahan ngayong linggo. Gasolina 1.80 hanggang 2 piso kada litro naman ang inaasahang pagtaas ngayong linggo. Ayon sa source mula sa oil industry, humina ang presyo ng diesel noong Biyernes matapos magkasundo ang G7 nations at kanilang mga partner na maglabas ng emergency oil at diesel stocks sa susunod na 4 na buwan. Dahil dito, nabawasan ang posibilidad na ipatupad ng US ang restrictions sa diesel exports. Patuloy namang sinusuportahan ang mahigpit na global gasoline market ang presyo ng gasolina. Karaniwang inaanunsyo ng mga oil companies ang opisyal na pagbabago ng presyo tuwing Lunes ngayong araw at ipatutupad ito bukas, Martes. Noong isang linggo, nagpatupad ang mga kumpanya ng rollback na 24 centimos hanggang 30 centimos kada litro sa gasolina. 7.57 o 7 pesos and 57 centavos hanggang 7 pesos and 60 centavos sa diesel at 5.85 hanggang 5.90 sa kerosina. Si Carlito Cabiles, good morning Sir Idol, good morning Carlito. Nagbigay naman na ng go signal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa 3 bilyong pondo para sa sektor ng agrikultura na gagamitin bilang fuel subsidy. Inanunsyo ng Department of Agriculture na katakdang pagpapatupad ng fuel subsidy program para sa mga magsasaka, mangingisda at agricultural truckers bilang bahagi ng mga hakbang ng gobyerno para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi ni Agriculture Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems, Aray Perez, ang bawat sektor ay makatatanggap na 1 bilyon na piso na may kabuuan hanggang 3 bilyong piso. Para sa mga magsasaka, magbibigay ang agriculture ng 5,000 peso one-time assistance sa pamamagitan ng Interventions Monitoring Card o IMC. Sa darating na Nobyembre, inaasahang sisimulan ng rollout, subalit dahil target ng departamento na mapabilis ito, posibleng masimulan ito ngayong buwan na Oktubre kasabay ng planting season. Sa kabilang dako, ang mga mangisda na may otorisadong fishing boat ay makatatanggap naman ng 9,350 cash assistance, samantalang ang mga agri-truckers at food lane operators ay matatanggap na hanggang 2,000 piso kada linggo patumbas ng 20 litro ng gasolina na may 10 pisong diskwento kada litro. Ang mga ito ay gagamitan din ng IMC card na may laman ng subsidy at pwedeng gamitin sa mga gasolinahan na may point of sale terminals. Kailangan lamang magpakita ng tunay na sila ang may-ari umuupa ng kanilang mechanized or agriculture equipment.
tinatayang may 300,000 benepisyaryo mula sa tatlong sektor na nabanggit na makatatanggap ng ayuda at upang mapadali ang pamamahagi, magsasagawa ang Department of Agriculture, katuwang ang Development Bank of the Philippines sa mga caravan kung saan maaaring iproseso at iprint ang IMC cards. Sabay naman ang mga fuel subsidy program, inihahanda na rin ng Department of Agriculture ang mga hakbang para mapanatili ang produksyon at supply ng pagkain sa harap na inaasahang epekto ng Super El Nino. Pabilang sa mga hakbang ang pagpapalakas ng farm-to-market roads at para daragdag ng solar-powered irrigation system para makatulong sa mga lugar na pwedeng makaranas ng kakulangan sa tubig. Sinasabing maglalagay din ng Department of Agriculture ng modular college cold storage facilities sa mga piling lugar para makatulong sa tamang pag-iimbak ng mga ani at mabawasan ang pagkalugi ng mga magsasaka. Magpapatupad din ang Department of Agriculture ng mga proyekto para sa ice plants at iba pang post-harvest facility. Hinikayat naman ni DA Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems, Ray Perez, ang mga magsasaka, mangingisda at agri-truckers na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na gobyerno para mabatid ang mga mapapakinabangan na programa at proseso sa iba pang mga tulong ng gobyerno.

0: sabay na forced outages ng anim na power plants na pinalala pa ng mga sira sa dalawang planta sa Mindanao ayon sa DOE. Kahit makumpleto ang ilang hakbang pagsabi ng 2027, maaari pa rin makaranas ng power interruption sa Visayas kabilang ang posibleng isang red alert at 19 yellow alert sa base case scenario. Para sa DOE, kailangan repasuhin ang sistema ng ancillary services o power reserves sa Visayas dahil iba ang kondisyon ng mga isla kumpara sa Luzon at Mindanao. At para sa mabilis na solusyon, tinukoy ng Departamento ng Solar Power na may battery energy storage systems para maimbak ang sobrang kuryente mula sa solar power plant sa araw at magamit kapag mataas ang demand sa gabi. Si Roxanne Costo, gandang umaga po, Sir Ira V. Panganiban. Good morning, Roxanne. Si Julio M. Treja, Julio M. Trenta, yehey, ayuda! Tayo magaling sa ayuda, pero hindi yung long-term solution. Congressman Alonto Adjong, iginiit na ang China funding claims laban kay VP Sara ay dapat imbestigahan. May ulat si Jong Manlapas. Jong, good morning.
1: Hinimok ni House Trial Spokesperson si Alonto Adjong ang mga kinakaukulang ahensya na imbestigahan ang aligasyon ni dating Senator Antonio Trillanes de Ford na may pondong mula sa China ang ilang business at foundation na inuugnay sa pamilya ni Vice President Sara Duterte, kabilang sa mga nabanggit ang Tapang at Malasakit Foundation, Kalye 88 Food Corps, na ayon kay Trillanes ay nakatanggap umano ng mahigit 390 million pesos mula sa Chinese government. Sinabi ni Adjong na masyadong seryoso ang aligasyon para baliwalain at maaaring imbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI. Gayunman, nilinaw niyang nakatuon umano ang prosecution sa mga record ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, partikular sa mga transaksyon umano'y dumaan sa account ni Duterte ngunit hindi ganap na naipakita sa kanyang Statement of Asset Liabilities and Net Worth o SALN. Anya, kailangan pa ng corroboration mula sa ibang otorisadong individual at ahensya para matukoy ang pinagmulan ng pondong tinutukoy ni Trillanes. Binigyan din ni Adjong na kung mapatutunayan ng foreign funding at interference, maaari itong magkaroon ng implikasyon sa political at electoral landscape ng bansa. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Manlapas mula sa Kamara de Representantes. Tayo lang ang bansa na ano, no? Yung aligasyon na walang demanda, kailangang imbestigahan. Pero yung demanda sa korte, pupwedeng pabayaan. Ipinatatawag ka ng witness para ma-substantiate mo sa court of law. So, sa tamang sala, sa tamang forum, yung mga akusasyon mo, aatras ka at sasabihin mong hindi. Ako nga nagpa-atras para wag na akong maging ano doon. Para wag na akong maging witness . Tapos, doon ka magbibigay na akusasyon kung saan hindi ka po pwedeng kontrahin. At yung mga media natin, at yung mga ma-official natin sa gobyerno, gustong gusto yon. Mas gusto nilang nako-cover yon kesa napapatunayang hindi totoo yung mga akusasyon. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin itong ganitong pag-iisip. Inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na target ng impeachment court na baka magnabas ng hatol sa kaso ni Vice President Sara Duterte sa pagitan ng kalagitnaan hanggang katapusan ng Nobyembre. Nang tanungin ko ibig niyang sabihin ay matatapos ang paglilitis at may bibigay na ang verdict sa panahon yun, sumagot siya ng malamang, I think so. Nauna nang sinabi ng Senate leader na inaasahan nila matatapos ang impeachment proceedings bago magpasko. Pero ayon sa kanya, dahil sa mga pagbabago sa schedule, posibleng mas mapadali ito. Ngayon pa man, sinabi ni Gatchalian na hindi siya maaaring mali siya. He can be wrong dahil nagbabago ang schedule ng mga pagdinig depende sa nagiging takbo ng paglilitis. Sinabi rin niya na sinisikap ng Senado na balansehin ang impeachment proceedings at ang kanilang regular na trabaho bilang mambabatas. Noong nakaraang linggo, humiling ang depensa na iurong sa Lunes sa ang pagharap ng testigo mula sa Anti-Money Laundering Council, kaya pansamantalan sinuspende ang pagdinig. Huli niya iginiit na nais niyang matapos.

0: sa trial at maibigay ang hatol bago magpasko. Nauna nang sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tungol na inaasahang aabot sa December 16 ang paglabas ng hatol sa kaso ni Duterte. Pero tinitulan ito ni Senator Francis Pangilinan at sinabing wala pa sila na pag-uusapang ganoong timeline. Si Mami Dang nanonood. Good morning, Mami Dang. I love you. Ibinulgar naman ni dating Senador Antonio Trillanes na fourth kamakailan ng isang dating food company na may pag-aari ni Vice President Sara Duterte ay may peking presidente dahil walang birth records at peke din ang tax identification number. Sa press briefing sa San Juan, sinabi ng Trillanes na dalawang business interest ang nakalista sa 2025 challenge ni Duterte, ang Metro City Chow Foods Corporation na dating City Hall King Chow Foods Corporation at GenCorp Business Incorporated na dating Times Square B Foods Corporation. Nakalista umano si Duterte bilang incorporator at stockholder sa Metro City Chow at stockholder naman ng GenCorp. Pero sa Times Square B Foods, ayon kay Trillanes, lumalabas sa mga dokumentong kanilang sinuri na ang presidente ng kumpanya ay isang Ang Haipeng na hindi matukoy ang pagkatao at detalye. Git pa niya na wala na si Ang Haipeng sa mga corporate records matapos emerge ang Times Square B Foods sa GenCorp. Pinanggit din ni Trillanes sa pareho ang kaarawan ni Ang Haipeng at ni Jaime Tan Cruz, presidente at majority owner ng GenCorp. Pinakita rin ni Trillanes sa press briefing ang mga dokumentong dapat sana niyang ihaharap sa Senate Impeachment Court na kasalukuyang naglilitis kay Duterte. Noong Huwebes, sinabi ni Trillanes na siya mismo ang humiling sa prosecution team na alisin siya sa listahan ng mga testigo. Inulit din niya ang ilan sa mga akusasyon na inihain niya sa pagdinig ng House Committee on Justice noong April 22 tungkol sa umano'y mga nakatagong bank account ni Duterte at ng kanyang amang mga kamag-anak na hindi nakalista sa SALN. Kabilang dito ang sinasabing Cal 88, kumpanya ng asawa ni Duterte na si Attorney Manasseh Scarpio na umano'y nakatanggap ng pondo mula sa gobyerno ng China at mga kumpanya nakabase sa China bilang bayad sa banana chips. Ay kay Trillanes, walang may mga kakaiba sa Cali 88 tulad ng mababang bayarin sa kuryente kahit manufacturer ito ng banana chips. Zero trade receivables at payables at walang rank and file employees. Mas malala pa niya ang umano'y 319 million peso na natanggap ng kumpanya ng paunti-unti mula 2023 hanggang 2025. Binigit din niya na ang Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines Incorporated Foundation kung saan incorporator si Duterte at nakatanggap ng 150 million peso donation mula sa Chinese Embassy sa Pilipinas. Dapat sana sumaksi si Trillanes para sa prosecution sa Article 2 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa umano'y hindi may paliwanag na yaman sa hindi pagdedeklara ng ari-arian ni Duterte sa SALN. Pero inanunsyo ni lead prosecutor at Batangas Representative Jerry Luisro noong Huwebes na hindi na nila ihaharap si Trillanes. Sa Facebook post, sinabi ng dating senador na siya ang nagpahiling na alisin siya sa witness list para hindi magdagdagan ng pressure sa prosecution panel. Anong pressure? Ang pressure na ano na magsinungaling siya at pilitin ng prosecution na magsinungaling din. Walang mangyayari kaya ayaw mo humarap kasi may cross-examination. Sa cross-examination, makaharapan ka ng ebidensya. Diba, panlaban sa mga akusasyon mo, eh magbuka kang kahiyahiya. Something which you are never willing to accept. Pinapatayin mo nga si Cayetano ng mikropono dahil may sinasabing katotohanan dun sa mga akusasyon mo nung araw eh. Hindi mo lang maganon si Subiri dahil papatulang ka eh, di ba? Inihayag naman ni Senator Panfilo Pinglacson na walang probative value ang mga inilabas niya. Mamaya na to. Mamaya na natin basahin to. Dali, magbe-break na muna ako para hindi ako ano sa oras. Bibitin ako sa oras eh. Naniniwala ako sa mga akusasyon ni Senador Trillanes. Ubo, singa, ubo. Mura Dolores, mga tigasi ng mga politika ng BBM administration, hindi sumusunod sa batas. Sila-sila ang dapat musunod at kung sino dapat ang ikulong. Ayun ako. Magbabalik ang Morning Report Pilipinas. Pagkatapos sila mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8.31 na po ng umaga.
1: Ah. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen Morning Report Pilipinas, Monday to Friday, 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Alas 8.33 na po ng umaga. Babalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido TV. Huwag po ninyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, kwentuhan, balitaktakan at huntahan. Sabi ni Ena Gray, meron palang mga congressman na naniniwala sa hearsay. Anong ibig sabihin nun? Di ba 80-80? Ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Ena Gray, obsessed na obsessed si Trillanes sa mga Duterte. Well, simula pa yan noong 2016. Rekonasyon, nag-conclude na agad si Chikwa na matatapos sa impeachment by December. Wala pa nga yung witness ng defense. At isa pa, di pa tapos ang presentation ng prosecution. Baka abutin pa nga yan sa susunod na taon. Rayome, sa mga media na lang nagsalita si Trillanes, magkano kaya bayad doon? Pero sinasabing may bayad. Sinasabi ko di ba, nagagamit na kami. Di ba? Wala na 'yung ano wala na 'yung nawala na 'yung gatekeepers. 'Yun ang tawag namin nung araw mga desk editor na 'di ba na makulit na nagbabalanse ng mga balita na nagsasabi sa mga reporter na kunin mo si ganito, 'di ba? Balansehin mo 'yan, 'di ba? Sigurado ka ba diyan? Wala nang ganoon eh. O konti na lang nakikita kong ganoon. Sa totoo lang, konti na lang ang nakikita kong nagaganoon. Sana may balik yung ganung sistema. Tumang ko kung paano, no? O teka, bago lahat ng yan, sandali, ito muna. Day 33 ng impeachment trial, executive director ng AMLAC nakatakda ng humarap para sa umano i-questionable bilyong pisong transaksyon sa bangko ni BP Sara at asawang si Attorney Carpio. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Iarap ng House Prosecution Panel sa AMLAC Secretary at Executive Director Attorney Ronel Buenaventura ngayong 33 araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte ukol sa Article 2 o hindi may paliwanag na yaman ni BP Sara at ng asawang si Attorney Mance Carpio. Inaasahang tetestigo si Buenaventura hinggil sa mga suspicious transaction report ni na Duterte at kanyang asawang si Attorney Carpio at ng kanilang mga interes sa negosyo. Sa buong isang linggo, bukod kay Buenaventura, nakasupena rin bilang testigo ng prosecution ang mga kinatawan ng 7 bangko, 7 insurance and financial companies at opisyal ng Bureau of Internal Revenue. Ayon sa mga tagapagsalita ng prosecution, kabilang sa malamang na makumpirma ang ilan sa mabibigat na aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes Report tungkol sa umano'y malalaking perang pumasok sa account ni BP Duterte at kanyang mister na hindi nakadeklara sa Statement of Asset Liabilities and Net Worth. Kaugnay nito, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na may laya itong House Prosecution Panel sa impeachment trial na ituloy yung pagharap kay dating Senador Trillanes. Matapos na akusahan si Presiding Officer Francis G. Escudero na pinigilan ang pagharap ng dating senador dahil hindi nag-issue ng supwena ang impeachment court. Sinabi nitong si Gatchalian na walang katotohanan ng aligasyon nitong si Trillanes. Noong nakarang linggo, sinabi na House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerby Luisto na nagdesisyon na silang hindi iharap si Trillanes bilang testigo. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Believe din naman ako dito sa impeachment court. Teka, hindi ba sakop ng ano? Hindi ba sakop ng sub judice si Antonio Trillanes? Ewan ko. Wala lang. Hindi ba siya sakop ng sub judice? Hindi siya nag-witness eh. Pero nung Biyernes, nag-press conference siya kung ano-ano pinagsasabi niya doon. Di ba? Yung dapat na i-testify niya sa impeachment court, di na lang niya tinestify doon para hindi na siya makross-examine. Doon na lang sa press conference niya lahat pinagsasabi. Di ba? Hindi ba sakop ng sub judice yun? Tanungan natin kay Chona Yu kung may sagot siya doon. Malamang wala. Publiko maaring madehado sa pagtanggal ng bribery charges laban kay VP Sara Duterte. May report si Chona Yu. Chona, good morning.
2: Good morning, Sir Ira. Hindi isinasantabi ng Palasyo ng Malacanang ang posibilidad na madehado ang publiko sa pag-atras ng House Prosecution Panel sa bribery charges kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Tugon nito ng Malacanang matapos magpasya ang House Prosecution na hindi na ituloy ang naturang kaso. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, isinama ang bribery sa articles of impeachment dahil naniwala ang prosecution panel na mayroong itong sapat na ebidensya para talakayin ang aligasyon sa impeachment court. Iginit ni Castro na kung iuurong ang naturang kaso, maaring hindi na malaman ng publiko ang buong katotohanan sa likod ng bribery allegations. Gayunman, sinabi ni Castro na nasa pagpapasya pa rin ito ng prosecution panel kung itutuloy o aalisin ang bribery charges laban kay Vice President Duterte. Samantala, ang schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos, ngayong umaga ang Pangulo ay dadalo sa 2026 National Teachers Day. Teacher, ikaw naman, gaganapin yan sa Araneta Center sa Cubao, Quezon City. At wala ring declaration ng national class suspension sa mga eskwelahan ngayong araw. Fake news po yan, sabi yan ng Palasyo ng Malacanang kagabi, dahil kumakalat na sa social media, pero may mga localized na suspension naman. May kanya-kanyang eskwelahan ang nagsuspende ng face-to-face classes.
0: Kani-kanila na yun, okay na yun, di ba? Basta local.
2: Diba? Kasi,
0: pero walang national. Walang
2: national. Wala. Kasi ang mga kumakalat na code card ay Presidential Communications Office ang ikinocode at mayroong declaration ng Malacanang na nationwide suspension ng klase sa buong ngayong araw sa buong Pilipinas para daw sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Wala pong katotohanan yan. Pagkatapos niyan, mamayang hapon, ang Pangulo ay mayroong meeting sa government response sa El Nino, gaganapin niya dito sa Palasyo ng Malacanang, at pagkatapos ito ay mayroon pang isa pang private meeting si Pangulong Marcos, at syempre pa yung press briefing mamaya ni Palace Press Officer Claire Castro dito rin yan sa Malacanang.
0: Pero mamaya itatanong ko na rin yan pagdating ko dyan, kasi may dalawang yung namatay na dalawang bata sa fun run sa Kawayan Isabela. Mm-hmm. Diba? Kung anong gagawin ng Malacanang, kung may aksyon na Malacanang dito o nasita na ba nila ang DepEd dito. Kasi bakit sunod-sunod ang problema ng DepEd? Napansin ko, no? Shooting, violence, bullying, ngayon mga ganito, mga teacher na hindi sumusweldo, mga teacher na hindi na po-promote, diba? Parang in the last 4 to 6 months, mas pinakamaraming problema ang DepEd, halos kapareho ng problema ng DPWH. Ganong karami yung problema nila sa DepEd.
2: Totoo. Involve yung mga bata. Pero dun sa promotion, ginagawa naman na yan ang paraan dahil si Pangulong Marcos nag-iikot. Just the other day, nandun siya sa Isabela. Kagagaling din lang niya nung...
0: Oo, yun nga eh.
2: Promotion naman yun nung mahigit 4,000 na teachers ang kanyang sinaksihan. Oo.
0: So anyway, malaman natin mamaya kung anong gagawin ng Malacanang, kasi sabi nga ni Senadora Risa Ontiveros, nakakabahala ang
2: talaga naman. Totoo
0: lang. Ang ganitong mga insidente. Ayun. Anyway.
2: Totoo naman, lalo na yung mga shooting incident. At nung isang araw na bulabog ang PNP press corps kasi may isang kasamahan natin sa media ang nagbalita na mayroon namang shooting incident sa Cavite na it turned out fake news naman pala.
0: Fake news. Last week nga, napapunta ako ng San Beda, Alabang dahil meron daw active shooter . Pagdating ko dun, nag-uuwian yung mga estudyante dahil natakot yung school administration na merong threat of active shooter. Kaya pinauwi lahat. Pero pagdating ko doon, may mga dumating na pulis. Wala na ba? Wala na ba? Di ba? Fake news naman yung active shooting sa St. Benilds, yung San Beda, Alabang. Last week yan, mga Thursday. Kapatakbo ko doon. Wala naman, negative naman. So, di ko alam kung may nananadya. Hindi ko alam kung merong makulit, di ba? Pero I think dapat tignan na muna ng ano.
2: Responsibility na rin siguro ng journalist na i-verify muna bago
0: i-report. Oo.
2: Nagdulot ng takot na naman sa public yung report na yon.
0: Kaya ako pinuntahan ko eh. Kasi para lang, di ba, malaman ko, antong ka, di ba? Mag-report ka, antong ka. Huwag yung mag-report kang... Hindi, alam ko na yan eh. Ginagawa ko rin dati yan, pero never mind.
2: Lakotente, nabulabog lahat eh.
0: Good morning, Chana!
2: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chana Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chana Yu nasa Palasyo ng Malacanang. Sabi ni Anna Gray, wala na professional etiquette ang mga mainstream media. Di kaya sila nahihiya sa ibang tagapagbalita. Eh, sila lang naman yung tagapagbalita, eh, di ba? Mark Malviorca, dati niyang kasamahan sa Senado, walang tiwala sa kanya. Si Mami Dang nanonood. At si Alvin and Tintin Reyes di Matula. Good morning, Monday morning, Ira. Good morning, Tintin. Hello, hello, hello, hello. Kumusta kayo dyan sa New Zealand? Malapit na next year. Baka makapagplanong bumisita dyan. Ha, ha, ha. Tingnan natin, ha. Malay mo, may budget. Inihayag ni Senator Panfilo Ping Lacson na walang probative value ang mga inilabas sa impormasyon ni dating Senator Antonio Trillanes IV kognay na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Noong Biyernes, nagdawas ng press conference si Trillanes kung saan ibinunyag na daw ang laman ng kanyang testimonya na dapat sana iharap sa Senate Impeachment Court. Nangyari ito matapos i-anunsyo ng House Prosecution Team na hindi na nila ihaharap si Trillanes bilang testigo sa aligasyon ng hindi may paliwanag na yaman laban sa bise. Sa panayam sa radyo, sinabi ni Lacson bilang Senator Judge na walang bigat sa korte ang mga sinabi ni Trillanes dahil ginawa ito sa press conference. Para kay Lacson, kung iaharap ang testimonya ni Trillanes sa korte, tiyak na tutulan nito ng kampo ng depensa. Sa pangkalahatan, ayon kay Lacson, kadalasan ay tinututulan ng mga abogado ang mga pahayag ng mga individual na walang personal na kaalaman o kakayahan sa usapin. Yan nga yung sinasabi natin, di ba? Bakit ka umatras being na maging witness sa impeachment court? Kasi mapapasinungalingan yung mga sasabihin mo. Kasi kailangan ng first-hand knowledge. Kailangan ikaw mismo nakakaalam. Kailangan ng authenticated documents. Kailangan yung mga dokumento mo, hindi Excel file. Talagang dokumento ng bangko o ng financial institution na binabanggit mo. O dokumento ng AMLAC. Hindi katulad ng hinarap mo nung araw labang kay Duterte. Di ba? Word document printed on white coupon band. Excel file printed on white bond paper. Hindi ho ubra yun. So umatras ka na lang. Di ba? Tapos sa press conference para walang abogadong pwedeng magtanong sa'yo. Ititira na lang ng mga magbabalita yung mga pinagsasabi mo. Hindi rin nagbe-verify. Hindi nagtatanong sa mga bangko kung totoo ba yung sinabi mo, kung totoo ba itong mga dokumentong to, di ba? Hindi magtatanong sa mga individual na binanggit mo kung may katotohanan ba yung sinabi. Walang ganun. Nung araw, ganun kami. Si Anjo Perez, magandang morning. Magandang Lunes, sabi ni Chief Anjo Perez. Good morning, Sir Anjo. Sabi ni Alvin and Tintin Reyes, bilisan nyo. Sabi ni Anjo Perez, sama ako dyan. Punta tayo next year. Plano natin, Anjo. Punta tayo New Zealand. Masaya yan, masaya yan. Si Rayo, may si Angara pa po ba ang sekretary ng DepEd? Si Auntie Claire na lang ata ang may alam sa lahat ng kaganapan sa bansa. Si Roxanne Costo, Sir Ira, mukhang ginawa lang din ni Trillanes ang website ng Kalye 88 na binura din after 2 days daw po. Ewan ko ba? Di ba naalala niyo si Bicoy? Michael Manalo, magandang umaga po, Sir Ira. Stay safe always from Las Piñas. Sa halip na magpaliwanag kung bakit tinanggal siya sa House Prosecution Panel bilang testigo sa impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte, matinding binatikos na lang ni dating Senador Antonio Trillanes IV si Presiding Officer Francis Chiche Escudero. Sa press briefing ng Biyernes, tumanggi si Trillanes sa ipaliwanag kung ano ang sanhinang umano'y pressure sa prosecution panel pero binatikos niya si Escudero dahil sa hindi pag-issue ng subpoena sa kanya. Ando ka na eh. Hindi ka na kailangan issue ng subpoena. Sabihin na lang sa'yo, umupo ka dito. Ba't tumanggi ka pa? Di ba? Nag-attend ka naman ng hearing. Yung subpoena para sa mga hindi nagpupunta ng hearing. Yung mga nandun na sa hearing, di na kailangan isubpoena yun. Ando ka na eh. Tatawagin ka na lang ko. Tawagin ka na lang ng Senate Impeachment Court. Senator Antonio Trillanes, gusto ka iharap ng ano, ng prosecution. Gusto mo? O, upo ka rito. Ganun lang yun eh. Bakit kailangan pang labasan ng ano, ng subpoena? Ito mo, special show-paw ka na naman eh, di ba? Sinabi ni Trillanes, nais niya sanang sagutin kung bakit siya hiniling sa prosecution na alisin siya sa listahan ng mga testigo sa impeachment trial ni Duterte, pero nangangaba siya na baka matabunan nito ang mas mahalagang issue. Patulad ng, mahalagang issue nga yung bakit ka umatras eh. Di ba? Gayun pa mga kinwestiyon ni Trillanes Escudero dahil siya lang umano ang hindi binigyan ng subpoena sa mga testigo na nakalista na prosecution para sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Ayon sa dating senador, siya mismo humiling kay Lewiston na alisin ang kanyang pangalan para matanggal ang pressure sa prosecution panel. Itinuturing na mahalagang testigo sana sa Trillanes para sa Article 2 dahil ilang taon na niyang sinasabi na may mga nakatagong bank account si BP Duterte at ang kanyang pamilya, kabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi idineklara sa kanilang SALN. Joke na yun, di ba? Wala naman hanggang... Isipin mo, since 2016 niya, 2015 pa eh. Sinasabi na niya 'yon eh, 'di ba? Hanggang ngayon walang dokumento na maipakita. Kung totoo 'yon, by now dapat meron ka nang nakuha kahit isang maliit na piraso ng papel. Sabi ni Rayomes, si Lacson ata humarang kay Trillanes, madadamay kasi sila sa kahihiyan. At si Mark Mallorca, how show 'yan si Trillanes? Mark Mallorca, hindi naman siya kailangan bigyan ng subpoena kung willing ang prosecution ay harap siya. Pero mismo prosecution, walang tiwala sa hao-chao na yan. Sabi ni Mark Mallorca. Inako. Nakatanggap si Vice President Sara Duterte na impitasyon mula sa NBI para dumalo sa conference. Kaugnayan ng mga aligasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. ayon sa kanyang abogado na si Attorney Paul Lawrence Lim. Si Gracioso ay isang dismissed policeman at dating security aide, dating House Speaker Lord Alan Velasco. Inangkin niyang naghatid siya ng bilyon-bilyong piso na cash sa Vice Presidente at sa kanyang pamilya. Itinanggi naman ni Duterte ang mga aligasyon. Kinumpirma ng NBA noong Huwebes na nagpadala ito ng imbitasyon kay Duterte at Velasco. Gayunman sinabi ni Lim na hindi pa sila makatutugon sa imbitasyon dahil walang kalakip na kopya ng affidavit si Gracioso at iba pang kaugnay na dokumento. Sinabi ni rin ni Lim na hindi makadadalo si Duterte sa itinakdang conference ng NBI sa October 5. Hiniling na abogado na mabigyan muna ang Vice Presidente ng sapat na panahon upang suriin ang sinumpang salaysay ni Gracioso bago humarap sa ahensya. Jenny Lubigas Jose, good morning Sir Ira. Ang hirap mahalin ni Senador Legarda matapos niyang sabihin ngayon na nagsisisi siya sa pagpanig ng minority sa Senado. Well, maybe she has reason. William 30, kaya mo yan Senador Trillanes, naniniwala ang sambayan ng Pilipino sa kanya. Ubo, ubo, ubo. Kikinita man, inuwi si Representative Micaela Angela Sansing na walang pork barrel sa panukalang 7.2 trillion peso 2027 National Budget or General Appropriations Bill. Ayon kay Sansing, Chairperson House Committee on Appropriations, hindi rin may tuturing na pork ang Local Government Support Fund na tinatawag ng oposisyon bilang President's Pork. Sa ilalim ng panukalang budget na isinumite ng Ekitibo, may 58.53 billion peso allocation para sa LGSF. Sa Budget Amendments Review Subcommittee o BAR-SC, inirekomenda naman ang dagdag na 4.091 million peso para rito. May mga pangamba na maaaring gamitin ng LGSF sa patronage politics bago ang 2028 elections. Noong Agosto, sinabi ni dating Finance Undersecretary Shelly Magno, na kailangan ng malinaw na pamantayan sa paggamit ng pamamahagi ng pondo. Sinabi ng People's Budget Coalition na 85% ng 116.3 billion peso amendments ng BARSC ay napunta sa mga programang itinuturing nitong red flags, kabilang ang Ayuda Program, Infrastructure Project, LGSF, Budget ng Kamara, at Confidential at Intelligence Funds. Pinaliwanag ni Swansing na kailangan ng ilang dagdag na pondo dahil sa pagbagal ng ekonomiya at pagtaas ng presyo ng mga bilihin bukod bunsod ng tensyon sa Middle East. Kabilang dito ang 25.8 billion peso na inilaan sa DSWD assistance to individuals in crisis situations na ginagamit din sa fuel assistance sa ilang transport workers. Inimok ng Transport at Commuters Group ang anim na local government units ng Metro Manila na ipagpaliban at silamin muna ang pagbabalik ng no contact apprehension policy ngayong araw, October 5, dahil sa mga pangamba sa implementasyon, due process at dagdag na gasto sa mga motorista. Sakop ng polisiya ang Manila, Muntinlupa, Parañaque, Quezon City, San Juan at Valenzuela. Inimok ng Transport Group na manibela ang LGU na ipagpaliban na implementasyon dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo at mga produkto at serbisyo. Kinwestiyon ng grupo ang posibleng kaugnayan ng private contractors at kung ang mga LGU ay magpapatupad ng mas mataas na penalty para mabawi ang gasto sa mga kagamitan ng NCAP. Gumagamit ang NCAP ng CCTV at digital camera footage para tukuyin ang traffic violators at ang citation tickets ay ipadadala sa mga may-ari ng sasakyan. Hinimok din ng Lawyers for Commuter Safety and Protection ang mga LGU na konsultahin muna ang mga stakeholder bago ipatupad ang kanilang NCAP systems. Kinwestiyon ng LCSP kung paano angkop ang lokal na sistema sa Uniform Traffic Enforcement Framework sa ilalim ng Metro Manila Traffic Code of 2023 at ang NCAP ay pinatutupad na ng Metro Manila Development Authority. Nagamba rin ng grupo sa due process at posibleng kaugnayan ng private contractors sa pagpapatakbo ng sistema. Ayon kay LCSP President Ariel Inton, ang NCAP ay maaaring nakagawa ng mas malaking damage kesa makabuti kung ang mga panuntunan at enforcement framework ay mananatiling hindi malinaw. Nauna na ang ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon na humahamon sa mga ordinansa ng NCAP. Sa kabila nito, inilinaw ng Korte na ang dismissal ay hindi nag-rule sa validity ng hinahamong NCAP issuance at ang mga paghamon sa hinaharap ay posibleng pa rin ihain kung ang revised system ay magpapataas sa aktwal na kontrobersiya. O easy kayo ha, yung mga nakatira sa Manila, Muntinlupa, Parañaque, Quezon City, San Juan at Valenzuela. Ha? Manila, Muntinlupa, Parañaque, Quezon City, San Juan at Valenzuela. Iiral na ulit yung NCAP kasi wala namang binibigay na direksyon ng korte, di ba? For now, ang sabi ng korte, okay na kayo. Di ba? Until magpalabas ang korte ng temporary restraining order ulit, enforce na ang no contact apprehension policy sa traffic sa anim na syudad na binanggit ko. Manila, Muntinlupa, Parañaque, Quezon City, ano pa ba yun? San Juan at Valenzuela. Yan yung anim na syudad sa Metro Manila. Tapos sa EDSA din, may NCAP, MMDA naman. Sabi ni Roxanne Costo, Sir Ira, bakit biglang kasali na si Gibo after ng press ko ni Trillanes? Hindi ko rin alam. Bayani Junior B. Languban, good morning po Sir Ira. Gusto po kasi ni Trillanes yung star siya pagpasok ng Senado kaya gusto niya may subpoena. Ayoko na, tama na. Lunes na Lunes. Bukas tayo ulit at exciting din. Ang palatuntunan ni Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Susunod na yan sa inyong Morning Report Pilipinas. Alas 8 hanggang alas 9 na umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Sabi ni Julio M. Trenta, may NCAP na pala. Kawawa at paano na ang mga kamote. Kimura Dolores, salamat at ingat po Sir Ira V. Panganiban. Salamat Kimura Dolores. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I will see you tomorrow. I'll see you tomorrow, guys. Bye-bye.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hey, hey, hey! Hello, hello, hello, hello! Hello, hello, hello, hello! Hi, hi, hi! It's a Monday, ka-RJ Patrol, ladies and gentlemen. October 5, 2026. Kumusta kayo mga ka-RJ Patrol, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas at buong mundo? Muling sumasa inyo ang RJ Patrol. Thank God it's Monday. Papauso ah. TGIM na. Anyway, every day is a blessing, so let us thank God, syempre. Hindi lang it's Friday na we always thank God it's Friday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. All the days of the week and all the days of the year, siyempre. Let us always rejoice in the Lord. Oh, di ba? Parang kanta lang yan sa choir nung once upon a time, naging song leader tayo sa isang cell group po, Christian Church. Itong bumulaga sa atin, VP Sara's approval rating is 61.3%. VP Sara Duterte. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s trust approval rating is 36.4%. 36 against 61. Di ba? Muntik nang hindi makakalahati ang approval rating ni Presidente Bongbong kay VP Sara Duterte. Palakas ng palakas yung kanyang approval rating. Yan ba yung sinasabi ng maka-administrasyon na walang ginagawa? Pero kung totoo man na walang ginagawa, bakit palakas ng palakas yung kanyang approval rating? It's a miracle ba? It's a miracle? Or if sabi nga ni Kuya Sani Ilustre, if God is with us, who can be against us? Baka God talaga is with VP Sara Duterte. Amen. And VP Sara Duterte is the one on trial dyan sa impeachment court sa Senado. Bakit ganun? Siya pa yung pinipersecute or pinoprosecute. Huwag na natin sabihin persecute kasi kadramahan po yan. Sa mga edad natin, ganitong edad natin, alisin na po natin yung mga kadramahan sa buhay. Ano po? My report, Speaker Boji D. Hinimok ang barangay officials na gamitin ang mas mahabang termino para sa komunidad. Report ng DZRJ reporter, Jong Manlapas. Jong.
5: Kayat ni House Speaker Faustino Boji D. III ng mga barangay official na gamitin ng mas mahabang termino para pagtuunan ng pansin ang pamamahala, kaligtasan at pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Sa legislative consultations sa Victoria City, Negros Occidental, binigyan din ni D. na sa ilalim ng batas na katakda sa November 2028 ang susunod na barangay election. Ayon sa Speaker, mahalaga ang partisipasyon ng barangay official sa paggawa ng batas dahil sila ang direktang nakakaalam sa mga problema ng kanilang komunidad. Layunin anya ng legislature na ilapit ang Kongreso sa mga barangay upang marinig mismo ang mga mambabatas ang mga isyu at pangangailangan ng mga residente, kabilang sa mga tinalakay ang public safety, kapakanan ng mga pamilya at proteksyon ng mga bata. Hinimok din hindi ang mga barangay opisyal na magmungkahi ng praktikal na solusyon, kabilang ang mga akbang para maiwasan ang pag-access ng mga bata sa baril na nakatago sa mga tahanan. Anya, makatutulong ang mga mungkahing nagmumula mismo sa komunidad sa paggawa ng mga batas na angkop sa aktual na kalagayan ng mga Pilipino. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Jong Malapas. Randy Santisas is listening. Thank you, Randy Santisas. Rick Oracion, magandang umaga, Sir Angelo A. Magandang umaga, Rick Oracion. Ma'am Ina Gray of Melbourne, Australia. Good morning, Sir Angelo, D.V. Almonte. Thank you. Thank you, Ma'am Ina Gray, for your support ever sa RJ Patrol. Napaka-sweet po yan ni Ma'am Ina Gray. I can still remember, very fresh in my memories. Papadala pa yan ng mga goodies from Australia nung nandun kami sa Sunshine Media Network International. Kunting yabang. Hindi naman natin ipagkakaila yan. Andun tayo, mayroon akong doble berada sa hapon. Bernard, sino yung partner ko? Si Bernard. Mayroong action line na naging makialam, nag-evolve into makialam. Action line, parang public service format ng programa. Andyan palagi si Ma'am Ina Gray. Lately, yung mga taga-Tokyo na mga followers natin ay hindi nakakasabay dito sa RJ Patrol. Kasi nga po, 1 hour ahead ang Japan, yung time zone nila. So kung 9 tayo, 10 na sa kanila. Working hours na nila yun. So hindi na nila tayo pwedeng panoorin at magagalit yung mga employer nila dun sa Japan. Sino ba yun? Si Ryan Enikose. Oh, yung mga Japanese name na yan. Shirley Uyang, good morning, Sir Angelo. Good morning, Shirley Uyang. How are you? Isa pang report, 30 taon ng newborn screening. Ipinagdiwang sa Binyang, maagang pagtukla sa sakit ng mga sanggol, itinutulak. Report na DCRJ reporter, Romel Madrigal. Romel.
6: Maagang pagtukla sa posibleng sakit. Ito ang layunin ng newborn screening na muling itinampok sa isang karaban sa Binyang City. Isinagawa sa Binyang City Hospital ang newborn screening karaman 2026 bilang bahagi ng pag-unitas. 30 taon ng newborn screening sa bansa. Tampok sa programa ang pagsusulong ng maagap na pagsusuri sa mga bagong silang upang matukoy agad ang ilang kondisyong maaaring makapekto sa kanilang kalusugan at paglaki. Katuwang ng Binyang City ang DOH Calabarzon, DMA Kapuso Foundation, City Health Office Binyang City Hospital at mga healthcare workers, partners organization sa pagpapatupad ng programa.
7: Mahalaga ang born screening dahil nagbibigay ito ng pagkakataon na matukoy ng maagang ilang kondisyon bago pa lumitaw ang mga sintomas at posibleng magkaroon ng komplikasyon. Para sa mga magulang, nagsilbi rin itong mahalagang hakbang upang masubaybayan ang kalusugan ng kanilang mga sanggol at agad na makapagpagamot kung kinakailangan. Sa patuloy na pagpapatupad ng newborn screening, layunin ng mga health authorities at lokal na pamahalaan na pinamumunuan ni Mayor Jel Alonte na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga pamilya dahil ang malusog na kinabukasan ng isang bata ay nagsisimula sa maagang pangangalaga. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Romel Madrigal. Sinong nagmumura? Ba't puro mura ang napapanood ko sa social media? Ang daming nagmumura. Sino bang minumura? Talaga naman, oh. Abay taran. Ganun. Abay. Ganun. PI pa yung iba. PI. Di ba? Naalala nyo si dating Presidente Digong. Kung mag-PI yun ay malutong pa sa Chicharon. Sabi ko nga, Buti na lang, umalis na siya sa kanyang programa sa ABS-CBN Davao. Baka ma-sanction pa yung istasyon dahil hindi siya makapagpigil sa pagmumura. Dito nga sa Maynila, nagtataka ako, walang sinasanction ng KBP dyan sa mga magkapatid na Tulfo. Eh, kung magmura din, parang gano'n na rin. Tapaka ano lang, easy-easy lang magmura. Pati sa dyaryo. Yung kanilang kuya, kung ano, salabagan lahat kagadem lahat kagadem. Sabi ng isang janitor namin, yung master namin masyadong ano, parang impulsive, yung biglang sumisigaw ng goddamn, ganun yung mura ng swearing ng mga sundalo, goddamn. No read, no write yung aming ano, kinuha sa eyepiece, mga yung katutubo. Hindi niya alam kung ano yun. Pastat alam niya dahil galit yung master, grandmaster namin sa martial arts. Mura yun. Oo, minsan, hindi siya pag-iwanan ng ulam sa kusina na almusal na daing. Minura niya yung tagapagluto. Sabi niya, napakagadim mo. Napakagadim mo talaga. Ibig sabihin, ginamit yung gadim. Yung sabi niya, ano, parang gusto niya sabihin, nakakairita ka, di ba? Sino ba minumura? Sino minumura sa social media? All around, iba't iba. Iba't iba yung platform, minumura. Sino minumura? Uy, teka muna, nakamonitor yung mga nasa defense at sinasabing, kayo ba dyan sa, ano, minsan tinawagan ako, kayo ba dyan, talagang killing kayo dun sa kabila? Asan po yung kabila, sabi ko? Dun sa, yun, kalaban ng Estado. Ah, ganun ba? Hindi naman, balanse kami. Kung ano yung totoo, yun ang aming binobroadcast hindi kami yung, nagkataon lang na marami talagang nagmumura. Sino ba minumura? Si Trillanes ba? Trillanes nga. Ay, may Samoya Bernante, gandang Lunes, Sir Angelo, ka RJ Trillanes. Huwag naman pasaringan si Senator Judges Escudero. Galit yarn, sabi ni Jaime Samoya Bernante. Bakit kaya ba niya si ano, presiding officer? Hindi niya ka-level yun. Mas mataas ang level nung Escudero. Presiding officer Chief Escudero, may kasabihan kami nung araw. Piso kami. Yung humahamon sa amin ay 5 sentimos. Bakit namin papatulan? Di ba? Para, ano kami? Bali. Yung kalaban namin has everything to gain. Kami, wala kaming gain dahil sentimos lang siya. Kami piso. That is reality, realistic, practical, common sense. Lahat na yata sinabi ko. May report di kampo ni Vice President Sara Duterte, binatikos ang mga pahayag ni Trillanes. Report ng DZRJ reporter, Jong Manlapas. Jong.
5: Binatikos ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV at inakusahan siyang paulit-ulit na naglalabas ng maling-maling aligasyon laban sa pamilya Duterte. Ayon kay Vice Presidential Spokesperson Salvador Paulo Panelo Jr. mula sa 2016 ay inuugnay na umano ni Trillanes sa pamilya Duterte sa extrajudicial killings, illegal na droga, unexplained wealth, korupsyon at mga koneksyon sa China. Iginit ni Panelo na ilang dating testigo ni Trillanes kabilang sina Peter Jomel Advincula o Bicoy, Atty. Jude Sabio at Arturo Las Cañas ay nagbawi o nagkaroon umano ng mga issue sa kanilang mga pahayag. Sinabi rin niyang umatras umano si Trillanes sa pagharap sa cross-examination ng defense team sa impeachment trial at sa halip ay nagsagawa ng press conference. Iginit ng kampo ni BP Sara, handa silang sagutin sa Senate Impeachment Court ang anumang aligasyong iaharap ng prosecution laban sa Vice Presidente. Sinabi ni Panelo na pananagutin umano nila sa batas ang mga patuloy na nagpapakalat ng maling paratang laban kay Duterte at sa kanyang pamilya. Ako si Dong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Dong Malapas. Yung pikon, nagpapakita ng pikon pero duwag pala, si Trillanes. Ang daming mga ano dito, ang daming mga write-ups at mga reports na kulang na lang batukan. Kung malapit-lapit si Trillanes, babatukan nila eh. Teresita Cruz Agiling, good morning Sir Angelo. Good morning Ma'am Teresita Cruz Agiling. Menchime, blessed Monday morning Sir Angelo. Always watching DZRJ Radio Bandido TV. Thank you, Menchime. Thank you for watching. Yun, napag-uusapan si Trililing. Former Senator Trillanes. Natakot yan sa defense team, sabing ganun. Kasi nagsalita yung head counsel ng defense team. Kaya siya ngayon minumura dahil dun sa kanyang style pikon na magsalita pero ayaw siyang matanong, ma-cross-examine. Sigurado. Kung totoong siya ang nag-request sa prosecution team na wag nang tumistigo dyan sa impeachment court, di siya pala naduwag. Paiba-iba yung sinasabi niya. Nakalista na daw siya. Tapos, bandang dulo, nung sinabi ng lead prosecution, Congresswoman Jervie Luistro ng Batangas, na hindi na nila, i-forgo na nila yung pag-testify ni Trillanes sa impeachment court. Saka siya nagsabi, hindi, ako nag-request, sabi ni Trillanes. Ano ba talaga? Hindi tuliro na ba talaga? At hindi firm, hindi stable yung utak. Dahil paiba-iba yung alibi, paiba-iba yung sagot. Tatakot daw sa defense team. Kasi pag na-cross-examine ang defense team, lalabas yung halimbawa. Yun nga, sinasabi. Halimbawa, maglabas ng dokumento ang defense team na magpapasinungaling sa lahat ng allegations ni Trillanes. Magiging katawa-tawa si Trillanes, di ba? Nung magsabi si Attorney Sheila Siso na, yes, Your Honor, the defense panel is very much ready to cross-examine former Senator Trillanes. Narinig niya yun, andun siya eh. Dine-deliberate yung next witness na isasalang ng prosecution team. Nagsabi pa si Senator Raffy Tulfo na unahin dapat bago yung AMLAC, Trillanes. Ano kayang sabwatan din na sa aligasyon si Trillanes at Raffy Tulfo, the senator? Nagtatanong lang po. Ang taong bayan ay nagtatanong. Isa pang report, Pamana Road Projects magbubukas ng oportunidad sa tatlong probinsya. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
8: Hindi lamang kalsada kundi daan sa kabuhayan at kaunlaran. Ito ang layo ng Pamana Road Projects sa Northern

0: tulong ang mga proyekto sa pag-access sa trabaho, negosyo, edukasyon, kalusugan at iba pang pangunahing serbisyo.
1: Giit naman ni Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento, mahalagang pagkakaisa ng pamahalaan at mamamayan sa pagsusulong ng kapayapaan at pag-unlad. Sa pamana, inaasahang magiging konkretong oportunidad para sa mga komunidad ang mga proyektong pangkapayapaan at pangkaunlaran. Ako si Romel Madrigal, nagugulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Maraming salamat, Romel Madrigal. Sabi ni Jaime Zamoya Bernante, Sir Angelo, 25 million again gagastusin today. Hay nako, kung itulong ninyo sa taong bayan, baka gaganda, aangat pa ang antas ng buhay ng tao. Okay, thank you Jaime Zamoya Bernante for that observation. Mercy Fernandez Narciso, good morning Sir Angelo A. Good morning Mercy. Mamina Gray, pinapansin pa ba si Trillanes? Waste of time, he is a laughing stock. Oh, finally, lipat na yung sinabi mo Mamina Gray kay Trillanes. Galing kay Ping Lacson, di ba? Waste of time din. Kayo ba yung gumagamit ng Waze GPS pag nagmamaneho? O minsan, waste of time din yung binibigay ng Waze. Ha? Paikot-ikuting kayo, tapos doon din lusot. Waste of time. Yan ang word ni Ma'am Ina Gray. Ano ba yan? Pagsasayang ng pag-aaksaya ng atensyon. O di ba? Wag na daw. Eh pero yung mga mainstream. I'm sorry ha, pero may mga kasama din ako, mga UP graduates. Bilib sila kay Trillanes. Oh, it takes one to know one, ha? Sabi nga ni ICC diyan sa Malacañang, ha. Ganun ba 'yun? Eh, hindi naman, hindi po sweeping yung sinasabi ko. Marami po diyan na mga friends and colleagues na malaki pa bilib nila kay ano, dahil siguro dala-dala niya yung parang decorum ng isang sundalo, dating sundalong kanin, sabi nga nila. Siya palagi clean faced. Natakot ba siya sa defense team? Mare, ito nga yun. Nakalista na nga siya as a witness from the start. Oh, dun sa topic sa bank transactions. At no less than prosecution team member Bicol Saro ba siya? O ako Bicol? Bicol Saro. Terry Redon. Representative Terry. Ininsert na siya. After Mayor, Davao City Mayor Baste Duterte. Although at one time, kinwestiyon ni Presiding Officer Cheese yung timeline. Pero bandang dulo, sinabi niya, lenient si Presiding Officer Cheese. The way he conducted yung pagiging Presiding Officer ng Impeachment Court is talagang nakakabilib, magaling. Yung prosecution team, can tell, to present him anytime. Majority senators, siyempre, kakampi ng mga prosecution team. Obvious ba, mga ka-RJ Patrol, yung majority block ng mga senador? Nasa side ng prosecution . Yung atat na ma-impeach ang vice president. Itong si Trillanes, he has good lawyers from the prosecution team. Yung mga humahaliluya kay Trillanes, dyan sa prosecution team. Ang problema, yung theatrics, drama at saka papakyut, andun sa prosecution team. Yun lang po. Yung scripted na mga scam yan, mga ganun-ganun. Yung mainstream media, yung point of view lang niya daw ay tinatanggap pero hindi yung katotohanan sa sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes. si Ate Bing. Interject natin. Shout out tayo. Davao. Si Febe Iglesias Bermejo is watching. Thank you, Ate Bing. for watching

0: RJ Patrol. Zumba na lang na tayo mang Zumba para healthy. Ma'am Ina Gray, sir, naniniwala po sila kasi po money shouts. Hindi na talks ha, Ma'am Ina. Shouts na, sumisigaw na yung pera. Salapi. Sumisigaw yung salapi. Kasi may kasabihan, when money talks, everybody listens. Di ba? Kasabihan po yan. Lahat nakikinig. Mercy Fernandez Narciso, sorry to say but Trillanes is garbage collector ng fake news. No vote to you always. Oh, eh, tumakbo sa local politics. Ay, sinagasaan ni Mayor Along Malapitan dyan sa Caloocan. Talo, Trillanes. Si Charito Cabrera Diana, good morning Sir Angelo. Dapat dito kay Trililing nasasampulan. 2016 pa, ganyan na ang narrative niya. Tama, tama. Antay Duterte na yun from the start. Kasi daw po, nag-volunteer po daw yan, pumunta pa sa Davao. Nung nalaman niyang tatakbong presidente si Tatay Digong noon. Oo. Nag-volunteer yan para mag-vice kay Tatay Digong. Nireject. Kaya sour graping na yung ginawa. Lahat naman ginagawa nito eh. Biro mo na napawalang sala, binigyan ng amnesty, nabolan niya yung, well, anyway, it's a thing in the past. That's a thing in the past. Yung presidente noon, Noynoy Aquino, ginawa pa siyang envoy to China. Naalala niyo, nagkasagutan sila ni then Senate President Enrile, Juan Ponce Enrile sa plenary ng Senado. Dahil hindi siya nagpapaalam sa Senate President when he was a member of the August body Senate of the Philippines. Ano yun? Sobrang de-defy siya ng authority dun sa nakita natin noon. Ma'am, Ate Bing, Febe Iglesias Berme, good morning Sir Angelo, happy Monday and God bless you always. Amping kanunay. Ikaw din, Ate Bing, amping lang. Huwag na masyado yung high impact Zumba. Ano na lang, kilig-kilig na lang, kiling-kiling. Ang hawak ta, atong ikinding-kinding. Ang liog ta, atong ikiling-kiling. Huwag mag-tumbling-tumbling. Exercise sa sayo sa buntag. Break muna tayo no Monday, oras impunto alas 9:30 ng umaga.
1: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
5: RJ Patrol.
0: Alas 9:32 na po ng umaga sa ating Monday episode ng RJ Patrol. Oh, parang pag ikukumpara mo, i-describe mo yung kaso ni former Senator Trillanes, parang ano, tumakbo siya sa isang running race. Tapos siguro isang dipa na lang, finish line na, nadapa pa siya. Yun ang parang nangyari sa kanya. Kung kailan, andyan na, abot kamay na niya. Oh, nakaposisyon na siya. At kumbaga sa dragon ay ibubuga na niya yung kanyang mga pasabog at mga apoy mula sa kanyang bibig. Biglang nawala yung chance niya. At sinasabi niya, itong mali dahil inamin niya na siya. Dito siya nagkamali. Nung inamin niyang siya pala ang nag-volunteer sa prosecution na huwag na siyang isali. Isa lang. Diba? Diba dapat tama na yun na si Congresswoman Jervy Luistro nagsabi na the prosecution has decided to forgo for the testimony of former Senator Sonny Trillanes. Biro mo yun? Tama na sana yun, ano? Sapat na yun. Hindi yung magyayabang ka pa na, hindi, ako actually ang umayaw. Eh bakit ka umayaw? Eh di ba 2016 pa, nakaplano ka na talaga na maglabas ng mga tirada, laban sa mga Duterte. Di ba yung kung yung paghihiganti mo sa mga Duterte, yung may dala-dala ka pa halimbawa ng PowerPoint presentation, kung totoo, di ba ikaw yung, hindi mo ba pinag-iitan sa prosecution na ako yung susi para ma-impeach na, mapabilis ang impeachment ni Vice President Sara Duterte kasi ako yung may hawak ng mas makatotohan ng mga dokumento. Yun. Eh, di natin maintindihan eh. Di ba? Anong, nung inamin niya, anong nasa isip niyo mga ka-RJ Patrol? Bumahag yung buntot niya. Kasi siya nagsabi, inamin niyang, hindi, ako ang nagvoluntaryong alisin ako sa pag-testify dyan sa impeachment court. Dapat hindi niya sinabi yun. Dapat sinabi niyang, yan ang desisyon ng prosecution eh. Oo. Alright, sulyap tayo sa magiging impact ng sinasabing mas mahabang El Nino sa mga kanayunan. Mahabang El Nino'ng darating sa ating bansa. At kapag sinabing El Nino, tagtuyot, baka maging tuyot yung ating mga palayan, yung kabukiran, yung mga halamanan. Kasama natin ang manager ng National Irrigation Administration ng Region 3, Sir Christian Manalo. Good morning, Sir Christian.
6: Good morning po. Isang magandang umaga po. In behalf of our new administrator, Eduardo Edigilian, isang magandang umaga po, Sir Angelo. At opo. Sa lahat po ng mga tagapakinig ng inyong programa sa DZRJ.
0: Opo.
6: Good morning,
0: sir,
6: po.
0: Opo. Sir Christian, si Senator Robin Padilla, Senator Rafi Erwin Tulfo, ay nagpayag ng kanilang concern na mas matindi daw talaga pino-forecast ng pag-asa na mas mahabang El Nino na papasok sa ating bansa simula yata mga November hanggang next year. Ano po yung sa inyong side safety measure? Ano po yung parang pinaghahandaan nyo, inihahanda nyo para sa sinasabing mas mahabang tagtuyot?
6: Okay po, no? Dito naman po sa Region 3, no? Dito sa Region 3 natin, no? Ang mga paghahanda po namin ginagawa, sa ngayon po, ang hanggat level natin dito sa hanggat, nasa magandang level po, nasa 208, mababa po dun sa elevation at 212 spilling po, no?
0: Uy.
6: So dito sa area po ng Bulacan at saka area ng Pampanga, maganda po yung magiging patubig natin sa wet season dahil binibigyan po tayo ng water allocation ng MWRB ng 20 cm plus 5 standby na tubig na 5 cm. So dito po sa area ng Bulacan at Pampanga, nakapagpatubig na po kami ng sa programa namin na 23,217 hectares. Meron na po kami napatubigan na 23,539.
0: Mm-hmm.
6: So ang total planted po namin sa ngayon, dito sa area po ng Ambris at Pampanga, ay nasa 15,908 na po. So may land soaking pa po kami ng mga nasa 7,000 hectares. So sa Kabuuan Region 3 naman po, no, kung pag-usapan po natin ang Kabuuan Region 3, nakapag-irrigate na po kami ng nasa 126,281 versus sa programa namin na 125,288.
0: Mm-hmm.
6: So may total planted na po kami na 118,000 hectares na nasa ngayon po na yun po yung binabantayan namin sa wet season namin dito sa NIA Region 3.
0: Mm-hmm.
6: So ang mga paghahanda naman po, no, ang mga field offices namin, may mga nakahanda silang mga, bukod doon sa mga solar na ina-implement namin dito sa NIA, may mga naka-standby po kami mga STW, mobile pump, para doon sa mga pangangailangan po ng ating mga pupa.
0: Opo. Pero napoforce po ba ninyo na kapag pinalawig daw, napalawig yung El Nino, ay masusustain pa rin natin yung patubig sa ating mga palayan dyan sa Central Luzon?
6: Dito sa wet season trapping po natin, masusustain natin po, no? Bagamat hindi pa natin nakikita kung gaano po talaga ka-epekto yung magiging El Nino sa darating na first quarter ng taon.
0: Mm-hmm.
6: So, nag-uumpisa na po kami dito sa NIA Region 3 para magkaroon ng mga mitigation measure para mapaghandaan po yung darating na sinasabi pong super El Nino.
0: Opo. Si no less than your chief administrator Gillian ng NIA nagsasabi na ang magandang solusyon ay mag-harvest ng excess water sa mga pagtama ng mga bagyo. Meron po ba kayong nagawang ganun na project dyan sa Central Luzon na mag-harvest or mag-imbak ng mga excess na tubig? Pagdating ng tag-tuyot ay magagamit.
6: Dito po sa Central Luzon, no, yung natapos na noong 2022 yung bulo natin, no. So mayroon siyang nasa magandang level po tubig natin doon sa bulo, at dito naman po sa Bustos Dam natin natapos na po at napagawa natin ng maaga yung temporary copper damming na binabanggit natin para at least mapataas natin yung level ng tubig nito dito sa Bustos Dam natin para mapatubigan po yung area ng Bulacan at ang Pampanga. So sa Central Luzon naman po kasi halos karamihan po dun sa mga diversion natin is strand of the river. So nagkakaroon lang po kami ng pagda-divert dun sa tubig na nanggagaling upstream para mapatubigan po yung mga pananim natin o yung mga sakahan natin dito sa mga farmers natin. So sa Tarlac po, ang pagka maganda po yung tubig po sa ngayon ng Tarlac Diversion Dam natin para mapatubigan po yung mga sakahan natin sa Tarlac. Dito naman po doon sa Pampanga, may mga kasalukuyan po, no? May mga magaganda pa po yung mga source of water natin. So, yun po, no? sa susunod na taon, malalaman po kung kaano po talaga ka-epekto yung sinasabi nilang Super El Nino. Bagamat ang ahensya naman po namin, gumagawa na po ng mga hakbang para at least ma-mitigate po o natin yung pagdating ng Super El Nino na binabanggit po sa atin.
0: Opo, po. Nabanggit nyo kanina, bumaba yung level sa angat? Tubig?
6: Ah, hindi po. Maganda po yung level ng angat. Nasa 208 po yung meters yung angat. So, mababa lang po dun sa spilling level na 4 meters. So, yung kagandahan naman po yan, no? Nabibigyan na po na tayo ng tubig ng NWRNB ng angat na 20 cms plus 5 cms na standby. So, napapatubigan na po natin karamihan yung ating area dito sa Bulacan at sa Pampanga.
0: Season po ba ng pagtatanim ngayon, Sir Christian?
6: Yes, sir. Nasa wet season po kami kasalukuyan kasi nga po nung mga nagdaang mga buwan, nagkaroon po ng adjustment yung ating cropping season dito sa area ng Amris o yung Bulacan at Pampanga dahil nga doon sa kakulangan ng tubig ng angat noong mga second quarter. So ngayon third quarter, napuno po yung tubig natin, nasa elevation 208 nga po. So yung adjustment ng cropping calendar natin ay nagsimula noong August 15 hanggang sa ngayon po, no? Hanggang sa ngayon po, no? Nagkakaroon pa ng paghahanda yung ibang mga farmers natin at nakapagtanim na nga po ng total planted area na almost 16,000 versus the 23,000 natin nakaprograma.
0: Opo. Para yung makalculate, kailan po yung early harvest season naman? 3 to 4 months?
6: Dito sa amin po, nakapag-harvest na po kami halos ng 23,000 region-wide. Dito sa binabanggit ko naman po na Amris sa Pampanga, almost 500 hectares na po yung nakapag-harvest. So as early siguro po na o late December po, no, dahil po yun ng mga ano natin pag-ani dahil nga nagkaroon tayo ng adjustment ng cropping season para sa wet. So mga nasa early December po aani po yung mga magsasaka natin.
0: Okay. So mag-uumpisa na yung first quarter ng 2027. Yung pino-forecast ng PAGASA, medyo nakakabahala. So, hindi kayo nagdagdag. Yung bustos at ano ba yung isa? Bulo? Dam? Ano na po? Operational na po at maximize na po yung pag-harvest ng tubig dito para paghahanda sa El Nino?
6: Tama po kayo. No, maganda po yung kalagayan ng ating bulo, ang bustos dam natin dahil nasa magandang level po yung angat na atin ng tubig dito sa bustos. At yung reservoir na po nasa 76.1 na normal water level po. Kakaya po part of the wet season at dry season 10. So ang binabantayan namin po talaga ngayon sa kasalukuyan round of the river ang mga diversion.
0: Alright. Okay, good luck. Maraming salamat po sa ano. Meron po ba kayong gustong iparating sa ating mga magsasaka, Sir Christian?
6: Yes, sir. Lahat po sa aming ahensya at mga tao na as instruction po laging mabuti at tayo ng precise plan, precise mitigation para sa kanila. Huwag pong mag-alala, nandito po yung Region 3 para umantabay sa mga pangangailangan po nila.
0: Maraming salamat sa oras po ninyo, Sir Christian Manalo.
6: Isang magandang umaga po at maraming din salamat po, Sir Angel.
0: Sir Christian Manalo, siya po yung manager ng Region 3 National Irrigation Administration. Marami ng mga nananawagan ng paghahanda sa mas mahaba daw na tagtuyot. Super El Nino ang sinasabi. Alright, so ingat-ingat sa ating ano. At saka good luck sa ating mga ahensya ng gobyerno. Agriculture Department, Irrigation NIA, kailangan medyo ano, antabayanan natin sila para yung ating ano, food sufficiency ay talagang makumpleto, satisfy sa ating mga consumers. Si Charito Cabrera Diana, sabi pa ni Trililing, kulang na lang kay Cheese at Joel na mag-bless kay Mayor Baste, sabi pa niya. Kayong dalawa, may plunder case pa kayo, hindi pa kayo tapos. Ha, ha, ha, sabi ni Charito Cabrera Diana. Masyadong ano ha? Himan si ano ha? Himan tayo na Charito Cabrera Diana, si Trililing ha? Napansin niya yun? Shirley Uyang, Trillanes, dapat sinabayan mo na lang si Lola Kapunan at Lolo Abante na matulog. Wa, wenta mga pinagsasabi mo sa presscon mo. May pabandi-bandila ka pang nalalaman. Galing mo, Shirley Uyang. Galing ka rin mag-observe. Alex Chua, humanda ang gobyerno, wala naman magagawa ang tao. Huwag na kumain ang tao. O konti na lang ang kakainin, ang kainin, sabi ni Alex Chua. Sana umulan pa tuloy-tuloy para may tubig, sabi ni Alex Chua. Oo nga, eh, kaya lang may forecast ng pag-asa na magkakaroon daw ng Super El Nino. Mas mahabang tagtuyot pagpasok ng first quarter ng 2027. May report epekto ng PAGCOR decoupling sa UHC funding. Susuriin ang kamera. Report ng DCRJ reporter Jong Malapas. Jong.
7: Kunasyon ni Solid North Party List Representative Ching Bernos kung paano mapupunan ang bahagi ng pondo para sa Universal Healthcare o UHC kapag tuluyang iwalay ang operasyon ng PAGCOR sa kasinong business. Kasunod ito ng payag ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tengco na inaasahang inirekomenda ng Governance Commission for GOCCs sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang decoupling ng ahensya. Ayon kay Bernos, kailangan ng malinong laplano kung paano matitiyak ang tuloy-tuloy na pondo para sa UHC sa ilalim ng Republic Act 1122-3 o Universal Healthcare Law. Ay tinatakda ng batas na 50% ng national government share mula sa kita ng PAGCOR ay isa sa mga pinagkukunan ng pondo para sa UHC. Patay naman sa legal study ng Geronimo Law na inilabas noong July, maaring mabawasan ng 1.7 billion pesos hanggang 2.1 billion pesos kada taon ang UHC founding kapag na-privatize ang Casino Pilipino. Tinatayang nag-ambag ang Casino Pilipino ng 3.02 billion pesos sa UHC noong taong 2024 at 2.47 billion pesos noong taong 2025. Ako si Jong Malapas para sa DCRG Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jong Malapas. So, yun, thank you, thank you. Eh, ang balita ko, yung mga GOCCs, nagpapatupad ng austerity. Hindi mo na maimbitang kumain sa labas. Nagbabao na lang daw sila dahil yun ang directive ng kanilang opisina. Dalaw tayo dyan. Tapos sasabihin nila, okay, labas muna tayo at makapagmerienda. Eh, hindi na kami pinapayagang lumabas. Ganon. Okay, kita mo, may meat can kami, may baon. Bring your own baon. BYOB. Isa pa report, SPC-PC. Ipinagdiwang ang ikasyam na anibersaryo, edukasyon at oportunidad patuloy na itinataguyod. Report ng DCRJ reporter, Romel Madrigal. Romel.
8: Diwang ng San Pedro City Polytechnic College ang ikasyam na founding anniversary nito bilang pagpapatibay sa misyon ng institusyon na maghatid ng edukasyon at mas malawak na oportunidad sa mga San Pedronian. Sa mensahe ni San Pedro City Mayor Art Mercado, ipinahayag niya ang pagmamalaki sa mga estudyante, guro at kawani sa patuloy na pagsisikap upang makamit ang mas magandang kinabukasan. Binigyan din din ng alkalde ang kahalagahan ng patuloy na suporta sa edukasyon at sa mga programang nagbubukas ng pagkakataon para sa mga residente ng lungsod na matuto, magpaunlad ng kanilang kakayahan at magkaroon ng mas magandang oportunidad sa buhay. Sa loob ng 9 taon, naging bahagi na rin ang SPCPC ng pagsusulong ng edukasyon sa lungsod, lalo na sa mga kabataan at San Pedro niyang nagnanais na makapagpunyagi sa kanilang pag-aaral. Kaugnay nito, binati ni Mayor Mercado ang buong SPCPC sa anibersaryo at pinasalamatan ng mga estudyante, guro at kawani sa kanilang patuloy na paglilingkod at pagsisikap. Patuloy naman ang panawagan na suportahan ang edukasyon bilang mahalagang susi sa pagunlad ng bawat San Pedronian at ng buong lungsod. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Starting today, ha? Starting today, sabi. In full effect na daw. Although dry run lang yung sa Maynila, for today, yung no contact apprehension policy. Ibig sabihin, walang human intervention. Kapag nag-violate ka ng traffic law, traffic rules, sa 5 lungsod, Manila, Muntinlupa, San Juan, Paranaque, Valenzuela, Pinorgo muna, nireset kasi po sa dami ng mga construction, may mga excavation sa road excavation. Ito pa yung isa, maliban sa Makati, no contact apprehension policy. Walang human intervention, ibig sabihin walang traffic enforcer na sisita sa'yo kapag nag-violate ka ng traffic rules. Papadalan ka na love letter. Yung traffic citation ticket, papadala lang sa bahay mo dahil napapanood ka sa parang command center ng isang LGU na nagpapatupad ng NCAP. Hindi natin nahabol si ano yung consumer for protection for commuters, Attorney Ariel Inton. Hanapin natin siya para may hirit siya pero na pagpaliban yung mga pagpapatupad ng no contact apprehension policy. Hindi eh, nakita ko si Yorme Isko humarap na sa media eh, naglabas na sa social media ng kanyang statement na kuitaw kayo sa Maynila, in effect na po ang no contact NCAP, no contact apprehension policy. Malungkot po yun. Kasi alam po ninyo ang pinagmula ng petition sa Supreme Court. 2022 pa yata nangyari ito. Pinetition yan. Kasi po may isang abogado na may coding violation yata yung plate number niya. Dumaan sa Manila, tumawid sa San Juan, tumawid sa Mandaluyong. Lahat po nagpapatupad noon ng NCAP, No Contact Apprehension Policy. So patong-patong po yung tinanggap niyang citation, yung mga violation. Bawat LGU, patong-patong umabot yata sa 20,000. Kaya tini-RO ng Supreme Court nang mag-petition itong abogado. Na pwede ba yun? Sa bawat syudad o local government unit na matatawid mo, ay may pataw na parusa sa isang violation lang, umabot ng 20,000 yung multa. Di po ba? Pero ang naintindihan ko yan, kinakalawang na po yung mga nai-install sa mga intersections at saka mga footbridge na mga CCTV cameras. Siguro naisip nitong 5 syudad nung na-ilif ng Supreme Court yung TRO, ang pagbabawal sa mga LGU, bilis nilang magpatupad. Wala daw public consultation. Sheila R. Buas, nagtanong kami sa isang mall, dami daw bumili at nagpanik. Yung mga sales lady sabi, hanggang panik na lang sila kasi wala daw pera pang bili sa mahal ng mga drum. Drum, Sheila? Dahil magkaka-El Nino? Naku po, huwag na muna, wala pa naman. you cross the bridge when you reach it. Baka naman itong nagpapa kalat ng ano para magpanik yung tao ay may negosyong drum. May mga negosyong drum. Nako po, Sheila Arbo is malamig talaga dyan sa Senado at makakatulog ka talaga. Sa tabi ka na lang yung hindi ka mahagip ng kamera at huwag kang mag-snore. Di ba? Todo tanggi yan si Congressman Benny Abante, hindi daw siya natulog. Sheila, ano nga, i-upload mo nga yung paghihilik ni Congressman Benny Abante. Sheila Arbues, in effect na no contact apprehension policy starting today, kaya drive carefully and with caution. Super kailangan na ng MMDA ang CAS, kaya binuhay. Sheila, ang MMDA, ang kanilang hawak ay hindi sa LGU. Ang LGU dapat ang sinabihan mo na kailangan mag-collecta ng revenue. Kasi sa LGU ka magbabayad, hindi sa MMDA. Yung NCAP sa EDSA, sa Ross Boulevard, inauthorized na ng Supreme Court matagal na. MMDA ang nag-ooperate niyan. C5, yung main thoroughfare, MMDA po yan. EDSA, Ross Boulevard, Commonwealth Avenue, yun. Pero Quezon City, meron ding no contact apprehension policy. Yung LGU, NCAP, sa kanila ka magmumulta, hindi sa MMDA. Yun lang. Yung MMDA, yung National Thoroughfare, EDSA, Ross Boulevard, yung malalaki, C5, Commonwealth Avenue, yun lang po yung may NCAP. Matagal na. Itong October 5 implementation, binabalik yung NCAP, 5 syudad pa lang ang nagpapatupad ngayon. Dahil inalis na ng Supreme Court and TRO yung pagbabawal na magpatupad ang isang LGU ng NCAP, No Contact Apprehension Policy. Yung NCAP sa EDSA, MMDA ay nag-ooperate niyan. Ross Boulevard, Commonwealth Avenue, C5. Meron ka ng pag nag-violate ka dyan sa EDSA, kaya nga po hindi ako tumatawid sa bumabaybay sa EDSA pag coding ako eh. Ang coding time is from 6 a.m. to 10 a.m. Take note, 6 a.m. to 10 a.m. Sa may window hour ng 10 to 4. 4 to 8, balik ulit. Alright, bukas ulit tayo mga ka-RJ Patrol. Alex Chuas, sana umulan. Sino pang may sabi? Sheila, I see. Thank you for the correction, Mr. Almond. Sorry, MMDA. Thank you, Sheila, for your support sa RJ Patrol. Susunod na, Johnny Gomez Live. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
9: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
10: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
12: BBC News with Jenna Jalil. Brazil's presidential election is heading to a runoff round after neither the left-wing president Lula da Silva nor his right-wing challenger Flavio Bolsonaro won an outright majority. Mr. Bolsonaro was leading, though, by about 2 percentage points. The United States has withdrawn all its bombers from an airbase in England, which was a target of a suspected terror plot, and redeployed them to their home stations. The aircraft had used RAF Fairford as a base to launch attacks on Iran. The UN climate change chief is warning that rising temperatures are putting pregnant mothers and newborn babies at increasing risk. He's due to give the warning at a gathering in Fiji ahead of the Global Climate Summit, COP31. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has ordered a review of all security aspects of foreign civil aviation to Israel following last week's incident on board a Fly Dubai plane. Israel's army says it shot and killed a person in an area it occupies in southern Syria. The IDF said someone tried to infiltrate one of its positions. It did not say whether the person was armed. It's the latest in a string of Israeli military actions in the area. Ethiopia's four African rivals, Egypt, Eritrea, Somalia and Sudan, have called for regional disputes to be settled through peaceful means. The call comes as the capital of the rebellious Tigray province was overrun by Ethiopian federal forces. Police in the Cook Islands have launched a new campaign to tackle the problem of too many dogs. An estimated 4,000 dogs live on the main island, Rarotonga, compared to 11,000 people. BBC News.
13: You're listening to the news from the BBC.
14: Radio Bandido, 8:10 a.m.
15: As crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

Ito na po yung inyong balayang palatuntunan on this very, very fine Monday morning. Ang init. Nainitan akong lalo dun sa binabanggit ni boss idol natin, Angelo Almonte, tungkol sa El Nino. At yung tila hoarding na naman at tila panic buying na naman patungkol po dun sa mga ibinebentang drum, etc. Dito po magaling yung ating gobyerno. Dito po magaling ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-create ng panic kaysa sa magbigay ng pertinente at importanteng solusyon sa nararamdaman ni Johnny Gomez at ni Juan de la Cruz. Dako po naman, Lunes na Lunes, akala natin magiging maganda yung talakayan. Sasabihin ko sana sa inyo, huwag na natin pag-usapan yung presko nitong si Trillanes. Pero dahil sa init ng panahon, pinag-iinit po yung ulo ng ating mga kababayang Pilipino. Yung ating JGL community na nakatutok dito po sa inyong balayang palatuntunan mula Lunes hanggang Biyernes alas 10 ng morning hanggang alas 12 ng pananghaliang tapat. Salamat po ng baigi at marami. Layunin po natin ang bayang at ang kalaban ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Jersey Bartizano, ang ating technical director, si Angel Atienza, ang ating production head. Ako niyong lingkod, si JG. Ako po si Johnny Gomez, mga kaibigan, para sa tuloy-tuloy. Walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan, ika-5. Sa buwan na ito na Oktubre 2026, para tayong talagang pinupush dahil kabilis pong magpalit ng ating panahon. Last week, nagbatian pa tayo ng Happy Weekend, tapos ito na naman tayo ngayon. Kita-kits na naman tayo sa Johnny Gomez Live ngayong Lunes, para pong hinihipan lang itong ating araw. Parang hinihipan at pagkatulin-tulin, pagkabilis-bilis ng takbo ng panahon. Ang ating word of the day ngayong October 5, 2026. Tamang-tama po ito dun sa mga sip-sip. Ha? Tamang-tama po ito dun sa mga epal. Tamang-tama doon sa mga nagpapapansin sa administrasyon. Ang ating word of the day today ay ingratiate. Ingratiate. Ito po ay isang verb, ito po ay isang pandiwa, ingratiate. Yung spelling po nito ay letter I-N-G-R-A-T-I-A-T-E. Doon po sa Roger na phonetics, no? Ito po ay in-spell out bilang India, November, Golf, Romeo, Alpha, Tango, India, Alpha, Tango, Echo. Ingratiate. Ang ibig sabihin, to try to gain someone's favor or approval by behaving in a way that pleases them. Oy, may bumingo na no Sabado. Ha? Nakuha na po yung jackpot nung Sabado. May bumingo nung Sabado. Ingratiate. Ito po ay isang verb. Ito po ay isang pandiwa na ang ibig sabihin to try to gain someone's favor or approval by behaving in a way that pleases them. Oh, sige. Ano ba recollection ninyo dun sa press con muna ni Sunny Trillanes? Marami po ba sa inyo ang natuwa dahil may mga bagong balita, bagong information? O yung kanyang mga sinabi ay rehash? Alam po ninyo, meron akong nabasa na in before the 2016 presidential and national elections, ito pong si Sunny Trillanes tumawag sa mga presidential candidates o doon sa mga pinupush to run for the 2016 presidential elections.
Marami daw po itong nakausap, marami siyang tinawagan, maraming nakausap. Isa sa mga nakausap niya si Digong. Ring ring, di ba? Ring ring, o nakausap niya si Digong. Eh, alam po naman ninyo si Digong, eh, he calls a spade a spade. Ibig sabihin, hindi na kinakailangang magpalabok pa at ikangay paasahin yung tao. So, nung tumawag si Senator Llanes kay Digong at sabi ni Senator Llanes, gawin mo akong vice president. Nag-a-apply. Gawin mo akong vice president. Etong si Digong, alam po naman ninyo ang bibig nung dating presidente, medyo mabigat paminsan-minsan yung bitaw ng mga salita na ito. Eh, sinabihan niya na kagad na hindi. Walang palabok. Eh, baka ito po yung hindi inaasahan ni Senator Llanes na medyo duduyan-duyan muna siya. Ha? Paiikutin muna. Bibigyan muna ng kwento. Kumbaga, hindi right on your face na no. Ganyan ha. Hindi right on your face na no. Eh si Digong, no. Ganun kagad yung kanyang binitawang salita. So, ang sinasabi ng ilan nating mga kababayan na merong knowledge dun sa naging pag-uusap, eh ikinasama ng loob ni Senator Llanes na hanggang sa ngayon, eh pinagbabayad si Digong at yung kanyang pamilya dito po sa hindi magandang naranasan at naramdaman nung dating senador. Hindi ko alam kung dito po kumukuha ng hugot si Senator Llanes, ha? Kung bakit wala na siyang ibang naisip, inintindi? At sino ba talaga nagpapasweldo dito kay Senator Llanes? Kung bakit matindi po yung gigil dito sa pamilyang Duterte? Matindi po yung gigil ni Senator Llanes. I don't know, sana nakakatulog pa ng maayos sa gabi, ha? Itong si Senator Llanes, kasi parang naging advokasya na niya na talagang sirain at siraan ang pamilya Duterte. Kaya nga tinatanong ko kayo, kung meron ba kayong nakita, narinig at ikangay, na-enjoy ba ninyo yung press conference ni Senator Llanes nung Sabado? Diyan po, was it Saturday? Friday pala. Oo, nung Biyernes, hindi ba? Eh, nagpo-programa tayo dito sa Johnny Gomez Live. Sabi ko nga, wag na muna nating intindihin. Although, may mga bits and pieces na natatanggap mula doon po sa group chat si Johnny Gomez. Ako po'y pinadadalhan ng information ng ating mga tropa dyan sa Club Filipino. Kaya alam natin ang nangyayari. Pero sabi ko doon, sa palatuntunan natin, let us just, you know, skip itong rhetoric na nangyayari sa Club Filipino noong Biyernes. Pagkatapos ilabas ni Senator Llanes yung kanyang mga bongacious at mga armaments at mga mabibigat na paratang, kayo ba, na-enjoy nyo ba yung inyong popcorn? Na-enjoy ba ninyo yung inyong popcorn? Tapos, I don't know, kape siguro yung hinihigop ninyo. Habang kayo nanonood dun sa press con, o baka may juice kayo o may soft drinks kayo, ibigay nga ninyo sa akin yung inyong naging experience pala nung Friday. Doon sa mga nagbibigay ng kanilang opinion at kanilang mga stand and position dito po sa mga pinag-uusapan nating issue, ang number to text, ito po yung inyong text line, 0917-751-3804. Exclusive yung text line na yan sa Johnny Gomez Live para po hindi naliligaw yung inyong mga mensahe sa ibang mga anchors natin dito sa Radyo Bandido TV. Inuulit ko, yung inyong text line na 0917-751-3804, naka-flash doon sa inyong mga TV at TV screens at mga mobile phones. Salamat, Idol. Si Boss Jersey natin, yung ating technical director. Exclusive po ito sa Johnny Gomez Live para direkta kong nababasa yung inyong mga opinyon. Kumbaga, ano yung tawag dito? Walang delay. Walang delay kung nababasa dahil numero ko ito eh.
This is my business number. This is my business line. Okay? Kaya kapag ka kayo ay sumagot, kapag ka kayo ay nag-text, eh kaget ko pong bababasa yung inyong mga ibinabahagi sa palatuntunan. Ulitin ko, 0917-751-3804. Doon po naman sa ating mga kababayang nanonood sa pamamagitan po ng Sky Cable Channel 224 at mga DTT boxes and free-to-air. Nanonood dahil tayo po ay naka-live sa Facebook at YouTube. Eh, bukas na po yung inyong ano, yung ating live chat. Kaya bababasa ko po itong inyong mga sinasabi, particular dun sa mga issue na ating pinagtutuunan ng pansin. Ulitin ko lang yung ating word of the day, ingratiate. Ito po ay isang verb, isang pandiwa, na ang ibig sabihin ay to try to gain someone's favor or approval by behaving in a way that pleases them. Maaga ang Pasko. Maaga ang Pasko ng Biyernes. Ha? Maaga po yung Pasko ng Biyernes, mga tropang JGL. Iisa lang po yung ating sasabihin. Di yan eh. Sana all. Sana all. Oo, sana all. Eh, alam po ninyo, balikan nga natin yung mga nakalipas na mga survey para dito sa presidential election pagdating po ng 2028. Ito po yung preference ng ating mga kababayan. Kung sino yung kanilang napipisil na pwede nilang iboto, okay? Hindi pa po ito conclusive kasi nga hindi pa naman election time. At hindi pa natin alam kung sino-sino yung mga kandidato na tatakbo. So, preferential survey po ito. At iniisip ng ating mga kababayang Pilipinong sumasagot sa bawat survey na ginagawa na itong tao na ito yung kanilang napipisil na kanilang iboboto. Okay? Napipisil pa lang preference. Hindi pa sila decided. Pero ito po yung taong kanilang napipisil na kanilang iboboto come the presidential and national elections by May 2028. Yun ay kung may election. Okay? Yun ay kung may election. Pero alam po ninyo, ang masakit na katotohanan, kahit na si Inday Sara ang nangunguna sa alinman na presidential, preferential survey for 2028. Eh nananatili po yung mga balita tungkol sa kanya, tungkol dun sa burial. Hindi ko talaga maarok itong prosecution kung bakit kayo nang gagalaiti. At nagbibigay kayo ng magmaling komento dahil feeling ninyo si Bel Zamora ay binabash at yung kanyang pagiging babae ang inaatake. Okay? Di ko maintindihan kasi huwag kayong nagsishades kapag ka may hearing. Huwag kayong pipikit, huwag kayong iidlip, ha? Dapat yung mga members ng prosecution team, eh alerto kayo. Never, never. Huwag po kayong gagamit ng dark glasses at huwag kayong mahihilig ng bahagya. Dahil kapag ka nahilig kayo ng bahagya, tapos naka-dark glass, no? Tapos, 25 million pesos a day ba naman eh? Natural na talagang malamig ang aircon dyan po sa Senado. Eh, mapapahimbing talaga yung inyong tulog. Kaya, doon sa mga members ng prosecution, ha, number one, ito, uulitin ko sa inyo. Huwag po ninyong pinapractice na kayo po ay nagsusuot ng dark glasses sa loob ng Senado. Number two, okay? Iwasan po ninyong humilig sa kaliwa man o sa kanan at iwasan din po ninyo yung direktang nakasandal, ha? Sa inyong mga upuan, baka comfortable yung mga upuan dyan. Iwasan po ninyo. Sa bago kayo magpunta doon sa hall ng Senado, exercise muna, ha?
Banat-banat ba? Banat-banat nga ni ng buto muna. Okay, banat-banat muna ng buto. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Tuwing, yan, dapat ganyan. Mag-exercise tuwing umaga. Eh, kung kayo po ay giniginaw, eh, baka kinakailangan nyo magsuot ng cardigan, magsuot kayo ng sweater. Huwag kayo magdadala ng kumot. Obvious na obvious yan. Okay? Kaya sinasabi ko, huwag kayong natun. Pa inyong nakikita.

Bora bago yung hearing. Hindi naman ganyan yung itsura ni Belsamora eh. Ha? Hindi naman po ganyan talaga yung itsura ni Belsamora. Ngayon, nagkamali po yung inyong miyembro. Bakit sa amin napunta ang sisi? Bakit sa amin napunta yung sisi? This is not about gender. Hindi po ito gender issue and we are not trying to question yung kababaihan, pagiging Islam, Inglesera, ha? Masyado nyo namang ano, masyado nyo yung tine-technical para lang maibuntun sa amin yung sisi. We are not after the galing bang English ni Belsamora o gaano na siya kaganda ngayon. Hindi ko lang alam kung sino yung kanyang pwedeng pagpasalamatan dahil dyan sa kanyang itsura ngayon. Totoo naman, sadyang gumanda si Belsamora, sa totoo lang. Let's face it. Pero yung sinasabi kong ganda, walang mali siya. I mean, sinisilip ko yung kanyang picture before and after at yung paglabas ni Belsamora doon sa ginawa niyang pagtatanong doon sa witness na police, ang layo po naman talaga ng mga naunang itsura ni Belsamora. Napakalayo. Hindi lang siguro 10 folds na nag-level up yung itsura ni Belsamora. Maganda naman talaga. Wala pong mali siya, ha? Walang mali siya. So this is not about Belsamora being a woman. This is not about the physical itsura ni Belsamora. This is not about her being Konyo. This is not about her baluktot na Tagalog, islang na Tagalog, etc., etc. This is about the way Belsamora presented herself during the Q&A dun sa witness. Again, sino ba yung may pa-rolling of the eyes? Sino ba yung merong pagpapakyut na ngiti and twitching of the lips? Sino ba yung may pa-curly hair? Ako ba? Sa ikli ng book ni Johnny G, hindi na yata pwede yun. Hindi rin naman ako pwedeng mapagkamalang babae. Tingnan po naman ninyo yung itsura ng balbas at bigote ni Johnny Gomez. Okay? So, Attorney Lorna Kapunan et al., this is not about us. This is about your member. Huwag po ninyong ipinapasa sa amin at maging sa Senado kay Rafi Tulfo in particular. First time kong pinagtanggol si Rafi Tulfo. This is not about us. This is not about the Senate. This is not about Rafi Tulfo. This is about your member, Belsamora. Okay? For real. Maraming gumagaya sa Facebook. Maraming gumagaya sa YouTube. Maraming gumagaya sa kung saan sa ang platform nung itsura ni Belsamora. Learn your mistakes and yakapin po ninyo kapag kayo ay nagkamali. Huwag niyong ibalibag sa amin yung issue. Pwede ba? Huwag niyo kaming idinadamay dyan sa mga pagpapakyut po ninyo at sarswela na inyong ginagawa dyan sa Senado. Sabi nga nila, don't me. Don't us. Ayan. Don't us daw. Again, tragically, the leading presidential candidate according to all polls. Ito yung mga totoong polls, ha? Totoong survey, ha? Hindi ito yung hinugot lang dun sa tabi ng Imbornal. Pasensya na dun sa mga late na ng halit, nagkakapi pa yata. Hindi po ito yung mga survey na kung saan lang pusali hinugot. Okay? Para lang kunwari mapataas yung numero ng inyong mga amo, gagawa kayo ng mga survey-survey yan. Ito po yung mga legit na survey. Tragically, the leading presidential candidate according to all polls is Sara Duterte. And the news about her is about her burial, about her guns, her money, her power, her needs, her confidential funds, and her tantrums. Nakalulungkot daw po, what a sad country na meron tayo. What a sad country na meron tayo.
At ano na

ngayon, 33rd day, kundi ako nagkakamali, 33rd, 34th day ng impeachment trial, ito po yung nabubulatlat. Ito po yung nabubulatlat. At lahat ng pwedeng istorya na ibato laban kay Inday, umiikot lamang dito sa issue ng guns, money, power, needs, confidential funds, and tantrums. Dito umiikot. Alam po ninyo, kapag ka dito umiikot yung istorya, tayo kasi para tayong parating nanonood ng pelikula o kaya ng TV series, no? Para tayong parating nanonood ng serye. Kapag ka ang serye ay tungkol dun sa kasiraan ng isang tao, kahit pa yung sinasabing kasiraan ay pagbibintang pa lang at wala pa namang katotohanan, talagang sadya nating ginuglo yung ating sarili dun po sa mga platforms na ating pinapanood. Ginuglo talaga natin, human nature yan eh. Dahil tayo mga Pilipino, kilala tayo sa pagiging pagkakaroon ng tinatawag na crab mentality. But not all. Dahil yung iba na sumisira kay Inday, bayad. Mula po dun sa mga opisyales ng gobyerno, mula po dun sa mga members of the so-called fourth estate media, yung ating mga pinakamaliliit, pinakasimpleng mga kababayang Pilipino. Yung ibang sumisira kay Inday, bayad. Yung ibang sumisira kay Inday, nagpapapansin. Katulad ng word of the day natin. Para mapansin at magkaroon rin ng Merry Christmas. Okay? So, nakakalungkot isipin na si Inday, pinipili ng tao dun sa mga preferential survey, feeling nila, feeling ng mga sumagot sa survey, si Inday yung kanilang iboboto. Kung sakasakaling ginawa yung survey, let's say, at ginawa yung election, alinsabay dun sa survey, runaway winner itong si Inday because of the preference ng ating mga kababayang Pilipino. So, no amount of barrel, no amount of news and issues about guns, money, power, needs, confidential funds, and tantrums, no? Ang pipeding magpabago nung pag-iisip nung mga kababayan nating Pilipinong sumagot sa survey. Anong pipeding makapagpabago ng isip ng ating mga kababayang Pilipino? Sige. Magsi-secret reveal tayo sa talina. Magbabalik ang palatuntunan, bakalipas po ang ilang paalala.

0: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
1: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
1: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
0: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Alright, nagbabalik tayo sa inyong balayang palatuntunan, yung ating mga boss idol, mga mom idol na nakikinig nanonood dito po sa Johnny Gomez Live. Batiin ko muna yung ating Filipino community, yung ating boss Armando Busa mula po sa Dubai, UAE. Magandang morning dyan sa Middle East at yung mga Filipino community na nakikinig dito po sa inyong balayang palatuntunan. Boss Joseph Franz Guzman, magandang morning idol. Ang ating Ma'am Ena Gray at yung ating Filipino community. Diyan po naman sa Australia, magandang morning dito sa Pilipinas. Magandang hapon sa ating mga tropang JGL, Filipino community, brothers and sisters, ika nga. Diyan po naman sa Australia. Ma'am Cez Favavier, magandang morning po sa inyo. Boss Randy Santisas ng Maynila, Ma'am Arceli Lazaro ng Pasig, Sir Lito Lacaba Senior, Boss, good morning idol. At si Boss Jaime Samoya Bernante, mga nakikinig at nanonood, yung iba pamaya-maya doon sa mga nagte-text dito po sa ating text line na 0917753804. Sandali lang ha, maglilipat tayo ng platform pamaya-maya. Meron muna akong isang chat na tinanggap. Natandaan po ba ninyo yung nawalan ako ng gasol? Yung kwento ko sa inyo, siguro mga less than a month ago, nawalan si Johnny Gomez ng gasol. So, tinatawagan ko yung dating dealer, hindi na po ako sinasagot. I don't know. Baka nagsara na dahil dun sa rising and falling nitong presyo ng gasol. Kaya nagpasaklolo na ako dun sa aking kapitbahay at nakakuha ako ng information kung saan makakabili yung pong nagsusupply sa kanila. Okay? Nabili ko yung gasol 1,190 kasi binalikan ako ng aking kapitbahay. Magkano nga yung bili mo dun sa gasol? Sabi ko, 1,190, ma'am. Ang presyo daw ng gasol ngayon, 1,545. Ha? 1,545. Tapos itong si Antonio Trillanes, gigil na gigil sa China. Eh ngayon, magkakaroon po ng fuel embargo, no? Hindi na po tayo susuplayan ng China Kaya ang sinasabi ng ating administrasyon, eh let's brace for the impact, anak ng baka, ha? Let's brace for the impact. Ito po yung mga desisyon na ginagawa ng present administration, which directly ay nagbibigay ng matinding impact sa ating mga kababayan. I'm not saying na ngayon nangyari ito. I'm not saying na merong direktang impact dahil it will, you know, take a while bago naman ipatupag yung hindi na pagsusupply sa atin ng China. Ah, lalambingin pa yan ng ano, lalambingin pa yan. Gibo, paso, o baka lambingin pa. Baka lambingin pa. Pero sampal sa magkabilang pisngi natin yan, kaliwat ka ng pisngi. Okay? Itong ganitong problematic and very challenging scenario. O eh, saan tayo lalapit para dun sa murang langis? Eh, ala naman po tayong ano eh. Wala tayong direkta. Ha? Ala tayong direktang yung tayong kukuha dito sa mga pinagmumula ng langis. O. Eh, tayo po yung pasabay lang tayo. Nakikipasabay tayo dun sa mga malalaking bansa. Okay? 1,545. Kayo, magkano ang gasol dyan sa area ninyo? Tingnan nga natin, magkaroon tayo ng comparative, no? Para makita natin kung saang mga lugar yung meron talagang pinakamahal na singilan. Eh, hindi natin alam. Ako, personally, hindi ko alam. Baka kasama ito sa hoarding eh. Baka kasama sa hoarding. Kung hindi man po, direktang naaapektuhan ng pagsipa pataas ng presyo ng petrolyo, itong pinagkunan, itong dealer na pinagbilhan ng ating kabayan, eh baka nga merong nangyayaring hoarding. Merong nangyayaring pagtatago. Eh, basic need ito eh. Sige nga, magkano ang gasol dyan sa inyong mga lugar? Magkano ang gasol dyan sa inyong lugar? Pwede po ninyong i-chat sa akin, pwede po ninyong i-text sa akin, pwede po ninyong i-live chat doon sa ating Facebook o kaya YouTube pages. Magkano ang gasol dyan sa inyong mga lugar? Anak ng baka naman talaga. Oo. Back-to-back reports muna mula sa ating mga kabandido. Standby lang si Romel Madrigal. Unahin kong balitang bit-bit ng ating kabandidong si Jong Manlapas. Gwed Jong, please come in.
4: Himok ni House Committee on Public Order and Safety Vice Chair at Abra Law District Representative J.B. Bernos ang pamalaan na higpitan ng safety at operational standard sa maritime industry. Ayon kay Bernos, kailangan magsagawa ng masusing pagsusuri sa mga pamantayan at proseso para sa mga inter-island vessel matapos ang trahedya sa MV June Aster. Umabot sa 76 ang kumpirmadong nasawi, habang 12 hanggang 13 ang hindi pa natatagpuan at 44 ang nakaligtas. Giit ni Bernos, hindi dapat limitado sa headcount, overloading, illegal na kontrabahan at life jacket ang pagsusuri sa pagiging ligtas ng mga barko. Kailangan din anyang palakasin ang training at certification ng maritime crew, lalo na sa emergency situation. Dapat din yaking malinaw sa mga pasahero ang paggamit ng life vest, lokasyon ng emergency exit at iba pang safety measures. Nananawagan din si Bernos ng independent crew para matukoy ang pananagutan kabilang ang posibleng papel ng regulators na nagbibigay ng clearance sa mga barko para bumiyahe. Nakikiramay naman ang mababatas sa mga biktima ng trahedya. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ, Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
3: Salamat po ng maigit marami. Balitang bit-bit mula kay Jong Manlapas. Dumako naman tayo sa report ng ating kabandidong si Romel Madrigal. Magandang morning sa iyo, Mel. Please come in.
5: Mahigit 1,650,000 pisong halaga ng iba't ibang commodities na nasamsam at na-forfeit pabor sa gobyerno na sinailalim sa condemnation ng Bureau of Customs, Port of Manila sa Binian, Laguna. pinangunahan ng Auction and Cargo Disposal Division o ACDD ng BOC Port of Manila ang aktibidad kung saan 7 containers ng mga cess of forfeit goods ang isinailalim sa proseso. Umabot sa 10 araw ang condemnation activity bago natapos. Layunin nito na matiyak na ang mga kargamentong na forfeit pabor sa gobyerno ay may papamahagi o may tatapon sa parang alinsunod sa batas at sa itinadhana ng mga alituntunin. Bahagi ito ng patuloy na hakbang ng Bureau of Customs upang matiyak ang wasto, legal at transparent na disposal ng mga kargamentong nakumpiska o naporfeit sa pamahalaan. Sa pamamagitan ng prosesong ito, iniiwasan din ang posibilidad na ang mga forfeited goods ay muling makapasok sa pamilihan o magamit sa paraang labag sa batas. Ako, si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Salamat po ng maigit. Marami balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Ilang tulog na nga lang, ilang tumbling na lang. Muli na naman nating, muli na naman tayong ihuhuni nung kung ako ay boboto. Nako, sino nga bang pipiliin natin sa 2028? Pero sinasabi dun sa information na nahalungkat ni Johnny G. Ito, very sad. Ako eh, nakakalungkot daw po talaga yung nangyayari sa atin. Dahil si Inday Sara, lahat ng lehitimong survey, number one, when it comes to the preference ng ating mga kababayang Pilipino. Ibig sabihin, ulitin ko, kung nung sumagot yung ating mga kababayang Pilipino, kung sino yung kanilang napipisil na iboboto, at the same time, yun, ito din yung election day, eh si Inday Sara na po yung nakaupo. Pero sadly, napipisil na iboto ng ating mga kababayang Pilipino. And yet, nakikita natin issue ng baril, confidential funds, yung pagiging bainiti ng ulo, yung kanyang tantrums, etc., etc., etc. Kapag ang puno raw ay mabunga, talagang binabato. Kapag ang puno ay mabunga, binabato. Pang ilang araw na nga ay lost count kung pang ilang araw na ngayon itong impeachment proceedings. 33rd, 34th, I think this is the 33rd or 34th day, no? Ng impeachment trial. From day one up to this very moment, wala pa rin pong ma-establish na link doon sa footprint, fingerprint, handprint ni Inday doon sa mga ibinibintang sa kanya. At ang sabi ng prosecution ngayon, hindi na daw po nila diringgin yung Article 3, yung bribery sa DepEd. Akala ko pa naman, ang sabi noon ng Malacanang, hindi daw po sila nakikialam sa impeachment. How come nagbigay ng kanyang pahayag itong si Claire Castro? Na sayang naman kung hindi diringgin yung Article 3. Ang taong bayan gustong malaman yung katotohanan. Yun. Wala daw pakialam ha. Hindi daw po pinapansin ang Malacanang. Hinahayaan ang pagiging independent ng Senado and the independence of the Senate. Hinahayaan. Pero ito yung bukang bibig ni Claire Castro. Bakit? Bakit? Bakit daw po hindi diringgin? Yung mga kababayan natin, inaasam pa naman na maintindihan nila yung mga nangyari dyan sa DepEd. Akala ko ba walang pakialam. Bakit may mga ganyang react? Ha? Magandang morning daw po sa atin, sabi ni Boss Rick Orasyon ng Las Piñas. Tanong niya, bakit ang administrasyon pinapalutang ang mga balita tungkol sa nakaambang El Nino? Pinapalutang na wala namang efforts na ginagawa. Okay? Pinapalutang, sabi nga ni Boss Alex Chua, matanda na yan, matagal na yan, taon-taon na yan El Nino na yan, hindi na daw po dapat paniwalaan. Okay, tanong ni Boss Rick Orasyon, bakit ang administrasyon pinapalutang ang mga balita tungkol sa nakaambang El Nino? Last year ay El Nino, bakit wala na Ah, bakit wala namang water crisis? Okay. The difference daw, according to PAGASA, ng El Nino ngayon is that mas matindi. Okay. Mas matindi yung El Nino ngayon. At ang kanilang binabanggit na information, ito raw po yung pinakamatinding El Nino na magyayari sa dito sa century na ito. Please correct me if I'm wrong. Ha? Kaya talagang pinaghahanda tayo, pinag-iingat tayo. Tama, taon-taon meron tayong El Nino. Pero ang report, this will be the worst El Nino na mararamdaman natin sa kasalukuyang panahon. Okay? Sa kasalukuyang panahon. Bakit siya worst? Worst kasi walang plano. Walang plano eh. Worst kasi wala tayong... hindi po ito nangyari lang... hindi tayo natulog kagabi tapos pagising natin ngayon, ay, this will be the worst El Nino. Hindi. Maraming mga scientific breakthrough, studies na nangyari bago mag-arrive itong mga siyentipiko na, uy, mag-ingat tayo, matindi itong El Nino na ito ngayon. Very, very destructive itong El Nino. Uy, mag-ingat tayo. Hindi po sila natulog kagabi tapos pagising nila, meron ng mga report sa kanilang lamesa. Hindi po. Matagal na pag-aaral yung ginagawa. Matagal nga yung pag-aaral na ginagawa, tayo, busy tayo dun sa pagbibilang ng perang isisilid sa maleta dito sa Pilipinas. Ito yung problema. Number one, wala pong aksyon. Number two, mas minamabuti yata yung report on panic buying. Okay? Ito po yung problema natin dito sa ating bayan. Ito yung problema natin dito sa ating bayan. Because we are being led by a president na pakiramdam ng nakararami, walang pakialam. Ala pong pakialam. Dahil kung itong issue ng El Nino, matagal na po itong nai-report at matagal nang pinag-aaralan, the government should have acted swiftly. Ang dami nating tubig, oy, ang dami nating tubig, napapaligiran po tayo ng tubig. Problema nga natin ngayon kapag tayo inuulan, kung saan natin ilalagay yung ating mga tubig sa dami. Okay? Very destructive dahil sa lakas ng ulan. O ngayon, ang problema, tagtuyot naman, drought. O mabaya, babanggitin ko dahil meron pong pag-aaral patungkol dito sa mga dapat nating gawing paghahanda laban sa El Nino. Parang tayo lang dito sa Johnny Gomez Live ang nag-iisip. At tayo, tayo, wala tayong kakayahan. All we have to do is to, all we can do is suggest. Okay? Ala naman tayong position sa gobyerno to dictate para dun sa katuparan, ika nga, ng pinapangarap ng ating mga kababayang Pilipino. Para somehow, mabigyan po natin ng idea yung ating mga kababayang Pilipino kung ano yung gagawin. Hindi solution yung, huwag kayong mag-panic buying ng tubig, ha? Huwag kayong mag-panic buying ng tubig. Pupunta kayo sa mall, bibili kayo ng tubig. Ano nyo yan? Ha? Bakit dyan papunta communications? Huwag kayong mag-panic buying. Sabi ng pamahalan, sapat daw yung ating tubig hanggang 2028, hanggang December of 2026, anak ng baka. Anong sapat ang ating tubig hanggang end of 2026? Kailan pa pa tayo nawala ng tubig? Ha? Merong bali with the way they communicate things. Okay? There is something wrong with our communication initiatives coming from PCO. PCO naman ang nagbibigay. Kaibigan pa naman natin yan. Dave Gomez, idol. Mr. Secretary. Okay? In the absence of a clear path, in the absence of a clear direction, ang resulta po nito ay anunsyo na walang laman. Anunsyo na walang laman. Ha? Ito po yung problema. Ginagamit po ninyo yung inyong mga press briefing schedules in announcing information na wala naman po, walang kalatoy-latoy eh. Why can't you think of a way kung paano po mabibigyan ng tamang direksyon yung ating mga kababayan on how to treat itong El Nino na ito? Okay? Tayo dito sa Metro Manila. Paano tayo tatamaan ng El Nino? Wala naman tayo mga lupang sakahan. Dine sa Metro Manila. So hindi natin problema yung drought. Okay? Hindi natin problema yung pagbibitak-bitak ng lupa. Wala naman tayong tanim man dito eh. So ano yung mga problema na pipwede nating maramdaman? Heat stroke. Pagtaas sa singil ng tubig kasi parati kang naliligo. Okay? Ngayon, kung bibili ka ng mga drum dahil tinatakot ka ng gobyerno at tinatakot ka ng pagkakataon na kinakailangan mong magbumili ng drum, number one, binibigyan mo ng kabuhayan yung engage into the plastic industry. Okay? Na tama yung binabanggit po nung ating mga kababayan, taon-taon naman may El Nino, bakit tayo tinatakot ngayon? So ito po yung direktang impact sa Metro Manila, heat stroke number one. So yung ating mga senior citizen, yung ating mga buntis, yung ating mga bata, yung ating mga jeepney drivers, yung ating mga commuters, yung ating mga TV, yung motorcycle hailing community, taxi, hindi ba? Yung mga delivery personnel. Ito po yung direktang tatamaan because of this extreme heat. So why can't you come up with a communication plan mula po dun sa mga vulnerable individuals? Gumawa kayo ng information kung papaano po kayo makakatulong, ano man dapat gawin para po hindi tayo maapektuhan ng sobrang init. Number one, we should all go back to basic kasi this has been happening for X number of years. Hindi ba? Go back to basic. O ano, alam po ninyo, kanina nakaitim akong damit eh. Nakaitim akong damit. Pero minabuti kong magpalit ito, gray, light gray itong aking suot dahil malamig sa mata, malamig sa pakiramdam. Let's go back to basic. Huwag muna kayong gagamit ng mga dark clothes. Huwag muna kayong gagamit ng mga anong klaseng fabric ito. Si Ma'am Ena, magaling sa ganyan eh. Yung medyo silk, ayan. Huwag kayo munang gagamit ng mga ganyang klaseng tela, silk. Iwasan po ninyo yan. Kapag ka kayo ilalabas ng bahay, magdala kayo ng tubig. Magdala kayo ng pananggalang sa init ng araw. Mayroon ka sombrero, may payong. Okay? Let us all go back to basic and create some strategies and plans targeting the vulnerable sectors of the society. Diyan muna kayo magsimula kasi yan, merong direksyon. Okay? Huwag niyo nang sabihin muna yung, oy, nako, yung huwag kayo magpanik, huwag kayo mag... Anak ng baka naman talaga, oh. Di ba nakakainit ng ulo yan? Again, in the absence of a clear direction, ang nangyayari, we are being fed by information na lalo pong nakakagulo. Ha? I'm sure mas matatalino sa akin yung mga nandyan sa Malacanang eh. Mas matatalino sa atin yung mga nandyan sa Malacanang. Why can't you use your coconut? Tama ba yun? Coconut? Ne?

Yung pong nararamdaman na problema ni Juan de la Cruz, doon kayo magsimula. Ha? Doon kayo magsimula, hindi yung tungkol sa tubig, sapat yung supply ng tubig. Eh, hindi naman po talaga mawawala yung supply ng tubig natin eh. Unang-una, yung topographic location. Kaya nga po tayo ay maraming isla dahil napaliligiran tayo ng tubig. Okay? Napaliligiran tayo ng tubig. We have an abundant supply. Limitless yung supply natin ng tubig. Kaya huwag natin gamitin yung hanggang December meron tayong sapat na supply ng tubig. That is a wrong statement. Mali po yun eh. Hindi po tama.

If you are referring, and I'm sure ito po yung inyong sinasabi, eh kasi kaya ayon yung banggitin at direktang sabihin yan, dahil makikita po na wala talaga kayong plano, makatinamaan kayo ng baka. Oh. Ha? Wala talaga kayong plano. Kapag ka zero in kasi yung anunsyo, yung information on potable water. Aha. Yung mga tubig na pwedeng inumin. O kaya yung mga tubig na pwedeng ipangpaligo. Yung mga tubig na pwedeng ipandilig ng halaman. Yung mga tubig na pwede po natin gamitin sa irigasyon. Yan. Kapag ka tinumbok po ninyo, ika nga itong issue on that kind of water na sinasabi nyo hanggang December 2026 ay sufficient supply, eh, isa lang yung ibig sabihin. Ala po kayong ginawang plano. Ha? Wala po kayong solusyon kasi wala kayong ginawang plano. Okay. Ulitin ko yung sinasabi ni Boss Rick, ha? Bakit ang administrasyon pinapalutang yung mga balita tungkol sa nakaambang El Nino? Last year ay El Nino rin. Wala namang water crisis. Ang Pilipinas ay isang archipelagic country. Archipelago. Napapaligiran tayo ng tubig. Kaya wag daw po tayong matakot sa El Nino. Actually, hindi ako, ha? Personally, hindi ako sa El Nino natatakot. Natatakot ako kasi yung gobyerno natin, yung administrasyon ay bulag, pipi at bingi dito sa usapin ng climate change. Magandang hapon daw, sabi ni Bob Ena Gray mula sa Australia, si Boss Joseph Franz Guzman. Ah, thank you, Idol. Pang 33 na impeachment trial ito. Ah, okay, 30. Salamat. 33. Thank you so much. Sabi ni Boss Rick Orasyon, si Trillanes, puro paratang, wala namang dokumento na makapagpapatunay sa kanyang akusasyon para mag-corroborate sa kanyang accusations. Hanggang ngayon pa ba ay pinaniniwalaan pa rin siya after Picoy? Tapos itong si Castañas daw at iba pa. Yun yung tanong ni Boss Rick Orasyon. Sabi ni Ma'am Oye Gloria Ong, Trillanes ayaw lumaban ng parehas. Si FPRRD walang sawang binubuli. Try niya kaya si Baste or Pulong naman ang ibuli. Ha? Para makita daw po kung ano yung kalalabasan. Ayan. Magandang morning daw po sa atin, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Ang sabi niya rito, gandang armory. Zamoni. Maestro at tropang JGL. O ito lang yung kanyang sinasabi, act naturally. Kasi hindi naman yan beauty pageant. Puro projection. She initiated it. Oh. Eh, kaya nga nag-react ang sambayanan. O oh, kaya kinakailangan daw po gumawa siya ng kanyang pagkakataon para mali yung aking pagkakaintindi. Okay? Galing po kay Anonymous Legion. 11 kilogram na gasol sa galing kay 2266, nagkakahalaga daw po ng 1,286 pesos. Household po yan. Kaya kami po ngayon ay gumagamit ng electric induction. Wala kang maano eh, wala kang anong tawag dyan, wala kang mapili. Whether you use electricity or you use gasol, pareho pa rin mataas yung ano eh, yung bayad, ha? Parehong mataas yung bayad. It is not about choosing which of these two yung pwede kang magkaroon ng savings, hindi eh. Hindi pasensya na, pero wala na tayo dun sa pagkakataon na meron ka pang mapipili. Whether you use gasol or you use electricity,

The same inconvenience, no? Ang nakukuha ng ating mga kababayang Pilipino because of the lesser information and plans of actions, no? Plan of actions coming from this administration. That's the way I see it. Okay? Kaya tayo, pagkagising pa lang natin sa umaga, kahit na sinasabi natin na dapat full of hope, puno ng pag-asa, puno ng let us all welcome this week with, you know, a bang, ika nga. Maganda dapat yung pakiramdam, eh. Hindi natin magagawa yun, eh. Kasi patong-patong yung ating mga problema. Okay? Galing kay Totoy Mola ng Subic, waste of time kung panonoorin daw po itong si Trillanes. Yung maniniwala sa kanya, merong problema sa utak. This is a fact, galing pa kay Totoy. Mga sasakyan ng congressman, helicopter, SUV, yung mga brands ng Lexus, Alphard, Land Cruiser, Prado, isama mo na dyan yung ano, isama mo pa dyan, idol, yung Escalade. Ha? Isama mo pa yung ginagamit na mga super rich, na mga ultra rich, na mga mayayaman dito at na mga politiko, Ferrari, Lamborghini, Porsche. Hindi na nga nababanggit ngayon yung Mercedes-Benz. Hindi na nababanggit yung Toyota Camry. Hindi na nababanggit itong mga brands na ito, no? I am not saying these brands to... anong tawag dito para i-discredit yung inyong mga ano, ha? I-discredit yung inyong mga pangalan. It's just that ito po yung mga brands na ginagamit ng mga ultra-rich at ng mga politiko. Meron ka bang politiko na nakitang personal na gamit Innova? Wigo? Ha? Ala naman eh. Ang makikita mo, yun talagang mga brands na 5 million and up. Not even, I don't know. Baka nga walang gumagamit ng Fortuner. Ha? 6 million, 7 million, 8 million, 10 million and up. Yung Mercedes wagon na, hindi wagon eh. Yung gamit ni Tito Soto, that's what? About 19 million pesos. Ha? Magkano yung mga Lamborghini, magkano yung mga sports car na ginagamit? Audi, 30 million, second hand? Oh, ganyan po yung ginagamit ng mga politiko natin, yung mga sobrang yaman ng mga politiko. Hindi yan gumagamit ng mga ikakarga mong gasolina, magkano full tank? 3,000? Nako! Walang ganyan! Kung mag-full tank yung mga yan, 20 mil, 30 mil siguro. Ha? Walang gumagamit dyan na 5,000 ang full tank. Because of the V8, V16. Tama ba yan? Hindi ako marunong sa kotse eh. V8 engine. Oh, yan yung ginagamit nila. Mga very powerful muscle car kung tawagin. Okay. Medyo mahaba ito. Galing kay 7080. Good morning, sir. Yang Antonio Trillanes na yan, kumbaga sa tiyan, hindi natunawan, kaya hindi naka-move on. Doon daw po sa kanyang ambisyong political. Pagkabigo sa ambisyong political. Kahit sa pagka-mayor, hindi nanalo sa Caloocan 2025. Yan, tumakbo si Antonio Trillanes, mayor ng Caloocan. Kaya lahat daw po ay gagawin para siraan ang mga Duterte. Kahit ang pagkamatay yata ni Gregorio Del Pilar, ipaparatag pa rin kay Digong. Ha? Nagpapatawa lang yung ating kabayan. Dapat daw po dyan ay, nako, oh, sige. Okay, yung iba hindi ko pwedeng banggitin, idol, ha? Medyo below the belt. Sige, salamat po. Sabi ni Boss Mark Clapus, I hope Sarah will still be acquitted. Even it seems impossible. Okay? Mark Clapus, I hope Sarah will still be acquitted. Even seems impossible daw po sa tingin ni Boss Mark Clapus. Okay.
Galing kay Kadado ng Barilao. Good AM, JG. Nice to hear. You and Attorney Vic, yan ang dapat na inihahalal. Alright? Tapos sabi pa ni Kadado, ginawang bread and butter ni Trillanes yung mga akusasyon sa mga Duterte. Ayun na. Ayan pa yung sinasabi ni Kadado. Alright, salamat po ng maigi at marami. Thank you. Tingnan natin yung iba pa. Meron bang nagbigay pa?

eh talagang marami siyang naging followers dahil hindi bastos si Kikay, ha? Kikay, again, wala pong masamang kahulugan, ha? Walang balisyosong kahulugan. Kikay, ibig sabihin, parang Rufa May, go, go, go, hindi ba? Nagpapatawa. Ayan. Pero si Chris, ibang level. Kasi nga, konyo, bayaman, postura, tapos Kikay. So, maraming nag-fell in love dun sa karakter ni Chris Aquino. Teka muna, ha? Lea Salonga rin daw, to name a few. Okay. Si Kong Toby Chanko, nakita ko gamit ay Toyota Fortuner. Pero ano yan, ma'am? Yung mga Toyota Fortuner na ginagamit ng ilan, eh bulletproof. Okay? Kapag ka nagpa-bulletproof ka ng Toyota Fortuner, gagastos ka between 6 to 10 million pesos para lang palitan yung kanyang kaha ng bulletproof. Okay? So, technically, kung hindi naman bago yung kanyang Fortuner, sabihin mong nabili niya nung, ano na ba ngayon, 2026, 6 years ago, 2020, ang mga presyo ng Fortuner nung araw, nasa 3-4 million. Ngayon, about 6 million pesos, no? Depende sa variant. So, i-a-add mo yung pagpapalit ng kaha para maging bulletproof. So, sabihin nang gumastos ka ng mga 10 million para dun sa isang sasakyan. Okay? Kabibili lang daw po ni Ma'am Chato ng 11 kilogram na gasol, 1,550 pesos. Galing sa 1,313. Okay. Teka muna, ha? Sabi ni Boss Manny Biso, tanong lang daw po saan kumukuha ng budget si Trillanes para tustusan yung kanyang smear campaign laban kay Digong. Okay? Nakapagtataka dahil yung isang benefactor niya ay nakakulong na. Ayan na. Tinatanong po kayo ni Boss Manny Biso. Ito, tinanong rin natin ito noong Friday pa lang. Tinatanong na ni Johnny G. Good morning daw po sa atin. Sabi ni Ma'am Luz Papa, magandang umaga rin daw po. Sabi ni Ma'am Shirley Uy Ang, nag-quack-quack without action is nothing. Sabi ni Boss Totoy Mola, eh, gising-gising daw po mga Pilipino. Ayan, tagal talaga ng 2028. Ha? Matagal pa po yung 2028. Kanina pa natin pinag-uusapan yung pong mga information at mga actions na dapat eh noon pa ginawa. Okay? Dapat noon pa ginawa. It has to be planned carefully and systematically and effectively and efficiently para nga naman hindi natin nararamdaman itong ganitong problema ngayon. Balikan natin kasi kanina sabi po ninyo gumagamit ng induction oven. Okay? Yung ilan sa ating mga kababayan. Actually, marami talaga ganyan ang ginagawa ngayon. Imbis na bumili ng gasol na ganyan ang presyo, 1,500, ang ginagamit na lang nila yung mga induction ng mga kalan. Di kuryente. Di kuryente yung kanilang ginagamit. Pero ang sinasabi ko nga, kung meron rin lang tayong option, parang ang hirap pumili sa dalawa. Ang hirap pumili sa dalawa. Simply because of the ballooning prices of electricity and gasol. Okay? Nabanggit natin last time na ang Visayas, eh talagang matindi po yung problema when it comes to electricity requirement ng Visayas. Pero this is a perfect example nung aking binabanggit na ang bagal ng solusyon simply because yung pong ginagawa ng gobyerno, it's either kulang or totally wala pong ginagawa. Ito po yung problema. Tingnan po ninyo, ha? Mismong si Sharon Garin, yung ating kalihim ng Department of Energy, ang umamin. Nagkulang daw po tayo.

talaga yung pagpaplano ng gobyerno sa power supply ng Visayas. Doon po sa nakaraang pagdinig ng Kongreso, malinaw na lumabas na kulang yung base load power sa rehiyon. Yung mga kababayan natin nagsasuffer. Yung mga kababayan natin, parati silang threatened. Magkakaroon ng brownout, magkakaroon ng power service interruption, etc., etc., etc. Ito, gobyerno na mismo yung umaamin. Kulang daw po yung plano when it comes to power supply in the Visayas region. Sa pagdinig ng Kongreso, ulitin ko, malinaw na lumabas na kulang po yung baseload power sa Visayas at hindi nakasabay ang mga bagong power projects sa mabilis na paglaki ng demand. Ngayon pa lang naghahabol yung gobyerno. Problema na ang supply, lumalaki yung demand, at tsaka pa lamang po maghahabol, okay? Tsaka pa lamang maghahabol ng mga bagong power generation projects. Mas malinaw pa rito ayon sa DOE. Maaaring umabot daw po hanggang 2028 bagong matugunan yung supply gap. So, ningas kugon attitude. Ibig sabihin, hindi lamang po ito problema na biglang lumitaw. Ito po yung problema na matagal na pong nangyayari because of the inability of this government to come up with solutions. Okay? Matagal nang lumalaki yung demand sa Visayas pero hindi nakasabay ang generation. At kapag may isang malaking power plant na nag-offline, pwede agad sumikip ang supply at magkaroon ng grid alert. Kaya ang tanong, kung nakita na ang paglaki ng demand, bakit ngayon pa lang hinahabol yung kinakailangang power supply? Magbabalikan pala tuntunan makalipas po ang ilang paalala.

0: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Alright, last to run ang inyong balayang palatuntunan ngayong October 5, 2026, Lunes na Lunes. Puro po problema itong ating nababanggit at ating pinag-uusapan. Dagdagan ko lang ha, yung aking binabanggit kanina tungkol dito sa Department of Energy. Standby si Romel Madrigal, standby si Chris Lucas. Dito kasi lalong umiinit po yung usapin. Hindi po transmission yung pangunahing problema. Kasi dun sa hearing, mismong ang DOE, Department of Energy, ang nagbigay ng kumpirmasyon. Gumagana eh yung transmission grid. May interconnection ang Luzon, Visayas, Mindanao. Pero ang problema, napaka-obvious, kulang yung available generation. Kapag kasabay-sabay pong nawala yung ilang power plants, kahit may transmission lines, wala pa rin pong sapat na kuryenteng maipadadala. Hindi siya rocket science, ano? Hindi po siya rocket science. Hindi po ninyo kinakailangan maging siyentipiko para maintindihan itong issue na aking pinabanggit. Kaya po, nang bumalik yung mga power plants, bumuti ang supply at nawala ang mga grid alerts na tinatawag. Pero ngayon, battery storage ang isa sa mga agarang solusyon na hinahabol po ng DOE para ma-imbak yung sobrang solar power mula sa araw para magamit rin sa gabi. Gandang pakinggan. Pero band-aid solution, hindi pa rin po mababago yung malaking problema. Ang problema nandidiyan pa rin eh. Nandiyan pa rin yung problema. So, lapat solusyon yung ginagawa. Band-aid solution. Okay? Nasasabi lang agaran, pero this is not the viable solution that our Filipino communities in the Visayas region. Hindi ito yung government service that they deserve. Hindi eh, hindi yan. Ang kinakailangan po natin ay viable solution. Pero kung puro pag-amin na lang yung gagawin, tapos bigla kang bibigyan ng band-aid solution, hindi po talagang mawawala sa isipan ng ating mga gobyerno na sila po'y makararanas ng problema, patuloy na makararanas ng problema sa pangmatagalang panahon. Kaya kung aabot pa po hanggang 2028, yung paghahabol ng supply, nako, ito po yung tanong mula sa ating mga kababayang Pilipino. Bakit hindi ito na plano at naagapan bago pa magkaroon ng krisis sa Visayas? Isa pang tanong, bakit pagdating ng eleksyon kayo nagkakaroon ng sinasabing solusyon? Hay! Talaga naman, oo. Back-to-back reports muna mula sa ating mga kabandido. Standby, Romel Madrigal. si Chris Lucas may bitbit na balita. Go ahead, Chris. Please come in.
2: Ipatutupad na muli ngayong araw ang mas malawak na No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sakop nito ang Quezon City, San Juan, Valenzuela, Paranaque, Muntinlupa at Manila. Kasabay nito ay nananawagan ng National Public Transport Coalition sa pamahalaan na tiyaking malinaw, patas at transparent ang pagpapatupad nito upang maiwasan ang kalituhan at mga posibleng issue sa mga motorista. Ayon kay Ariel Lim na tagapangulo ng grupo, mahalagang malaman muna kung sino ang mga ngasiwa sa NCAP, kung pamahalaan ba o pribadong kumpanya at kung saklaw nito ang mga tricycle, e-trike at iba pang uri na sasakyan. Paliwanag pa niya, kailangan din linawin ang mga penalty sa bawat paglabag at ang proseso ng pag-apila ng mga mahuhuling motorista. Binigyan din ni Lim na mas mabuti kung ang pamahalaan mismo ang direktang magpapatupad ng NCAP dahil tungkulin itong ipatupad ang batas trapiko. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: Salamat po ng maigit marami. Balitang bit-bit mula kay Chris Lucas. Balikan natin si Romel Madrigal. Mel, magandang umaga muli sa iyo. Please come in.
3: Timbog ang isang tinuturing na provincial level most wanted person ng pulisya matapos maresto ng mga operatiba ng Pangil Municipal Police Station sa Angono, Rizal. Isinagawa ng warrant intelligence personnel ng Pangil Municipal Police Station ang operasyon sa ilalim ng Oplan Manhunt Charlie na nagbunga sa pagkakaaresto sa suspect. Kinilala ni Laguna Police Provincial Director Police Colonel Sandro J. Tapalya ang narestong akusado na alias Berto sa barangay Mahabang Parang Angono, Rizal sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Branch 6 Port Judicial Region Santa Cruz, Laguna kaugnay sa kasong rape by sexual assault. Ayon sa Laguna Police Provincial Office, matapos ang pagkakaaresto, ipinalam sa suspek ang kanyang mga karapatang konstitusyonal at isinagawa rin ng anti-torture warning alinsunod sa mga tinadhana ng batas. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng Pangil Municipal Police Station ang akusado para sa dokumentasyon at kakulang disposisyon habang inihahanda ang pagbabalik ng warrant sa Court of Origin. Ayon pa kay Police Colonel Tapalya, patuloy nilang paigtingin ang manhunt operation laban sa mga wanted persons upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng komunidad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Back-to-back reports mula sa ating mga kabandido. Salamat po dun sa kaibigan natin dyan sa Mayor's Office ng Maynila. Pinadalahan po tayo sa palatuntunan ng 177 mga intersections dyan sa lungsod ng Maynila na umiiral yung No Contact Apprehension Policy, itong NCAP. Pero sabi ni Boss Alex Chua, palagay ko ano ito, Manila area ito, Boss Alex, tama ba? Yung Pasig Esplanade, Manila area, no? Ningas Kugon daw po dahil, nako eh, may problema daw po pagdating dun sa maintenance ng ilaw. Maraming mga ilaw ang hindi gumagana siguro o may diferensya. Ha? Eh, ang idea, kaya ginawa at pinaganda yung area na yan para maging safe space ng mga kababayang nating pumapasyal dyan sa area. Pero kung madilim at hindi nire-repair, hindi inaayos, eh baka pamugaran ng adik ito, Yorme, ng Maynila. Okay? Pakisilip daw po. Pakisilip. Total, nakikinig at nanonood sa atin ang Manila City Hall. Thank you dito sa pinadala po muna ninyong information. Yung No Contact Apprehension Policy, dugtungan ko yung binanggit ni Boss Angelo Almonte dun sa kanyang komentaryo kanina. The idea of implementing NCAP, maganda eh, maganda yung idea ng NCAP. Dahil nalilimit yung idea of us motorists na kinikikilan. Okay? Kasi nga, ano ito eh, no contact, ibig sabihin, walang traffic enforcer, walang lalapit sa inyo para kayo ay sitahin. So, in theory, yung no contact apprehension policy ay maganda. Again, hango na naman natin ito, hango natin sa ibang bansa. Dahil sa Amerika, for example, yung kanilang freeway na tinatawag, ito yung walang speed limit, eh, minamanduhan po ito ng mga kamera. Okay? Or even dun sa mga areas na merong speed limit, minamanduhan ng kamera to see to it that the motorists, no, eh, sumusunod dun sa policy regardless kung merong enforcers o wala. At tingnan po naman ninyo yung mga mayayamang bansa, hindi ka pwedeng makawala kasi kahit na gumamit ka ng sports car doon sa kanilang mga freeway, eh ang ginagamit rin po ng mga operatives, eh sports car din para doon sa kanilang panghabol, Dubai, di ba? Si Boss Armando Busa, I'm sure nakikita po ninyo yung mga sasakyan ng mga enforcement agencies, kung gaano siya ka at par o kung minsan nga mas matindi pa yung kanilang ginagawang paghahanda para nga masiguro na yung mga lumalabag sa batas, especially batas trapiko, eh kagyat nilang maaaresto. So, yung no contact apprehension policy, hinango ito sa ibang bansa. The idea is to limit the pag-uusap ng enforcers at ng motorista. Kapag ka nagkamali ka at napunan ka ng kamera, merong ebidensya, eh talagang ikaw ay ipipenalize. I remember, no? Hindi ko lang maalala kung anong mga taon. I think it was early 2000 o even on a latter date pa. I was cruising dito sa SLEX, no? Sa SLEX, papunta ako ng Tipo going to Subic. Okay. Maayos yung aking pag-cruise. I was using a vintage car nung mga panahon na yan. I was driving a Mercedes-Benz na C220. Yan po yung class ng MB na gamit ko. So, walang naging problema nung from my place going to Subic. It was a maganda yung takbo. Nung pauwi na kami, hindi ko napansin na masyado palang mabilis yung aking pagmamaneho. Ang speed limit sa expressways natin ay 100. Ang minimum ay 60 kilometers per hour. Okay. So, pagdating ko rito sa NLEX, bago ko, kasi nung araw hindi pa dire-diretso NLEX, SLEX eh. Okay? So, bago ko tumawid ng NLEX, meron pang, if I remember it correctly, meron pang toll gate. Okay? Meron pang toll gate sa pagtatapos ng SLEX. So, I was flagged down, no? By the enforcer. At sinabi sa akin, "Sir, magandang hapon po." I think it was one afternoon, no? So, kasi pabalik na from La Mierda, from Subic. "Magandang hapon po. Pwede po bang makita yung rehistro ng sasakyan?" So sabi ko, "What is this all about? You were caught overspeeding." Sabi nung enforcer. Sabi ko, hindi ko alam, hindi ko napansin dun sa speedometer, no? Pero binigay ko yung rehistro ng sasakyan. Nakita niya namang nakapangalan sa akin and the same make, etc., etc. Kailangan daw kunin yung lisensya ko para i-process yung penalty. At nakatouch doon yung picture ng plate number using that speedometer gun. Meron yan sa mga expressways, no? So, I was cruising S-Lex nang naka 160 kilometers per hour pala yung takbo ko. Na masyado. Masyado parang batulin yung aking takbo kasi walang sasakyan . So, siguro baka nasarapan sa tapak sa gasolina. Anyway, ang problema ng NCAP ngayon is that hindi naman na-resolve yung technical issues about NCAP. Yung no contact apprehension policy, that software na ginagamit ng LGU at ng MMDA, tumatagos po yung lente ng camera hanggang plate number lang. So there is no way, ang tagal na balitaktakan kasi kunwari ako yung nagmamaneho. Okay? Pero hindi akin yung sasakyan. Ibig sabihin, hindi nakarehistro kay Johnny G yung sasakyan. Wala kang enforcer na kaharap. So kapag ka nakuna ng NCAP, yung plate number ng sasakyan, let's say, disregarding traffic light, disregarding pedestrian lane, etc., etc., beating the red light. No, itong mga traffic violations na ito, agad ipoproseso ng computer yung pong kaso laban doon sa registered vehicle owner. Kung hindi nga ako yung nagmamaneho, ako yung registered vehicle owner, pero hindi ako yung nagmamaneho, ako pa rin yung padadala ng summon. At kapag ka ako po ay nagparehistro ng aking sasakyan o kaya nag-renew ng aking lisensya, lalabas yung mga penalty na hindi ko naman ginawa. Ako ay have nothing against NCAP. Palagay ko marami pong marami talagang anong tawag natin dyan, yung mga kamote riders, both two-wheel and four-wheels. No? Marami talagang kamote rider. Kaya dapat talaga ng isang strictong pamamahala kung papaano po, bibigyan ng atensyon at kung papaanong sisiguraduhin na matututo itong mga tao na ito. Ang problema natin, technically, we are not prepared. Hindi po angkop yung software dun sa tanong ng ating mga kababayan, paano? Bakit ako yung ipipenalize? Hindi naman ako yung may gamit ng sasakyan. Or, nagbenta ka ng sasakyan. Di mo alam, buy and sell pala yung bumili. Okay? Si Johnny Gomez, ibinenta yung kanyang karag-karag na sasakyan. Binili ng isang tao na nagpakilala at sinabing gagamitin ko po ito sa private, ipanghahatid sundo sa mga bata. Oh. Biglang buy and sell pala. Naka-open deed of sale. Although meron po tayong batas ngayon na pinagbabawal ang open deed of sale, pero marami pa rin may kapit kasi sa LTO. Ha? Okay, so naka-open deed of sale. Ngayon, ginamit, nakuna ng camera dun sa kanyang paglabag, at pinadala ng summon yung seller. Nako, malaking problema yan. Matagal ko na pong naibenta yung aking sasakyan. Dapat kasi kung nagbenta kayo ng sasakyan, hindi open deed of sale. Dapat meron po kayong hawak na dokumento, yung deed of sale, na nagpapatunay na na-transfer na agad yung ownership. Okay, so itong mga ganitong klase ng mga information, hindi po ito kayang sagutin ng camera. Hindi po ito kayang sagutin ng software. Again, maganda yung NCAP. Pero ang tanong, are we prepared para doon sa muling pagpapanumbalik ng NCAP? That shift from having a law enforcer questioning you, or the use of AI, gamit itong mga computer software na ito na hindi mo naman kayang depensahan yung iyong sarili, eh magkakaroon pa rin po tayo ng malaking issue tungkol dyan. Okay? Pero again, salamat po, 197 intersections or location provided by the city government of Manila. Okay? Pinadala po dito sa ating palatuntunan. Hindi ko naman babanggitin yung buong 197. Pili lang tayo ng Espanya muna. Okay? Para dun sa mga taga-Maynilang nakikinig at nanonood dito sa inyong balayang palatuntunan, ha? Espanya, Quirino, Ayala, Magsaysay. Ito muna yung aking ibibigay na mga areas kung saan ang no contact apprehension policy ay ipinapatupad. Espanya Boulevard, dito po sa A. Maceda Street, Washington. Espanya Boulevard, Blumentritt Road. Intersections po ito, ha? Yung kanto ng Espanya Boulevard at A. Maceda. Yung kanto ng Espanya Boulevard at Blumentritt. Espanya Boulevard, Quinto Senior Street. Espanya Boulevard, M. De La Fuente Street, Trabajo Market. Parang bawat kanto may end cap, bawat kanto may camera. Familiar po kasi ako dyan sa area ng Espanya Boulevard, no? Itong binabanggit mula Maceda hanggang Lerma, papunta po ito ng Claro en Recto. Bawat ano, halos bawat kanto may camera. Okay, ulitin ko from the top. Espanya Boulevard, A. Maceda. Espanya Boulevard, Blumentritt. Espanya Boulevard, Quinto Senior. Espanya Boulevard, M. De La Fuente. Espanya Boulevard, Vicente G. Cruz. Espanya Boulevard, A. H. Lacson Avenue. Espanya Boulevard, P. Noval. At Espanya Boulevard, Lerma. Ito po yung stretch ng Espanya Boulevard. Next. President Quirino Avenue. Kanto ng Taft Avenue. President Quirino Avenue, San Marcelino. Ayala Boulevard, Taft Avenue. Ayala Boulevard, San Marcelino Street. Ayala Boulevard, Taft Avenue. Ayala Boulevard, Romualdez Street. President Quirino Avenue, Leon Ginto Street. Armagsaysay Boulevard, Pureza Street. CM Recto Avenue, Legarda Street, Menjola Street, Picasal. Picasal Street sa Arlege, Ayala Boulevard, Carlos Palanca. Ito pong Itiage, dire-diretso ng Solano. Armagsaysay Boulevard, Old Santa Mesa. Armagsaysay Boulevard, Santol Street. Naku, kanto-kanto. Tapos Armagsaysay Boulevard, V. Mapa Street. Ayan muna yung Espanya, Quirino, Ayala, Magsaysay. Sabi po ni Architect Angelito Castillo Pilias, noong 2018 sa sukat, nag-left turn siya galing sa middle lane. Swerving daw po according sa no contact apprehension policy. Naka-receive siya ng letter after 3 years. Tapos kailangan niyang isettle ng 2,500 pesos sa isang bangko. Okay. Again. Ito po yung issue na hindi kayang i-resolve. Bakit siya gumastos ng 2,500? Bakit niya kailangan bayaran yung ganyang kalaking presyo? Ito ba yung presyo ng penalty o penalty plus interest? Okay? Saan ba pinadaan? Ang sabi ni architect, ipinadaan sa registered mail, anak ng baka. Registered mail, snail mail po ito. Okay? It will take a while. Ha? It will take a while. Kung ito ay door-to-door, kunwari, pinadala mo dun sa mga door-to-door companies na within the day or 24 hours, matatanggap mo yung iyong parcel. Hindi. Pinadala sa PhilPost, snail mail. Okay? Na may mga pagkakataon na nawawala pa. Ha? kaya inabot ng 2,500 piso. Dahil 3 years after nung kanyang violation, doon niya na-receive yung letter. So again, marami pong butas yung no contact apprehension policy implementation. Okay, maraming butas. Hindi katulad ng mga kamera sa mga advanced countries. No. Na yung lente ng kamera, nakafocus sa plate number. At the same time, wide angle yung kanilang ginagamit. At tumatagos yung kanilang camera mula po dun sa anong tawag dito? Yung tint ng sasakyan. Kahit gaano ka heavy yung tint ng sasakyan, eh tumatagos po yung kanilang ultraviolet ray na function ng camera to identify, kasi ito magagamit for future use kapag may nagreklamo. Okay? Tumatagos at nakikita yung image ng tao na nagmamaneho. So, meron silang additional proof or reference para kapag ka pinadalang ka ng sulat, oh ito, maitatanggi mo ba yan? Ikaw yan, oh, kitang-kita yung hulma ng katawan. Kitang-kita yung hulma ng buhok. So, merong safety security. Yung pong camera sa mga advanced countries to determine kung sino talaga yung nagmamaneho. Hindi lang yung plaka. Eh, sa atin plaka lang eh. Ha? Plaka lang, kaya malaki po talaga yung problema. Gumagamit pa tayo ng snail mail. Isama mo ba? Isama mo na. Isama mo pa dun sa mga problemang kakarapin ni Johnny Gomez, kabot ulo tayo, at ni Juan de la Cruz. Batiin muna natin kahit team replay ngayon si Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community sa Japan. Sa inyo ang aking lalamunan. Marami pong salamat sa inyong ginawang pag-antabay at

Ito na po yung inyong balayang palatuntunan on this very, very fine Monday morning. Ang init. Nainitan akong lalo dun sa binabanggit ni boss idol natin, Angelo Almonte, tungkol sa El Nino. At yung tila hoarding na naman at tila panic buying na naman patungkol po dun sa mga ibinebentang drum, etc., etc., etc. Dito po magaling yung ating gobyerno. Dito po magaling ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-create ng panic kaysa sa magbigay ng pertinente at importanteng solusyon sa nararamdaman ni Johnny Gomez at ni Juan de la Cruz. Dako po naman, Lunes na Lunes, akala natin magiging maganda yung talakayan. Sasabihin ko sana sa inyo, huwag na natin pag-usapan yung presko nitong si Trillanes. Pero dahil sa init ng panahon, pinag-iinit po yung ulo ng ating mga kababayang Pilipino. Yung ating JGL community na nakatutok dito po sa inyong balayang palatuntunan mula Lunes hanggang Biyernes alas 10 ng morning hanggang alas 12 ng pananghaliang tapat. Salamat po ng baigi at marami. Layunin po natin ang bayang at ang kalaban ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Jersey Martizano ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako niyong lingkod, si JG. Ako po si Johnny Gomez, mga kaibigan, para sa tuloy-tuloy. Walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan, ika-5. Sa buwan na ito na Oktubre 2026, para tayong talagang pinupush dahil kabilis pong magpalit ng ating panahon. Last week, nagbatian pa tayo ng Happy Weekend, tapos ito na naman tayo ngayon. Kita-kits na naman tayo sa Johnny Gomez Live ngayong Lunes, para pong hinihipan laang itong ating araw. Parang hinihipan at pagkatulin-tulin, pagkabilis-bilis ng takbo ng panahon. Ang ating word of the day ngayong October 5, 2026. Tamang-tama po ito dun sa mga sip-sip. Ha? Tamang-tama po ito dun sa Nepal. Tamang-tama doon sa mga nagpapapansin sa administrasyon. Ang ating word of the day today ay ingratiate. Ingratiate. Ito po ay isang verb, ito po ay isang pandiwa, ingratiate. Yung spelling po nito ay letter I-N-G-R-A-T-I-A-T-E. Doon po sa Roger na phonetics, no? Ito po ay in-spell out bilang India, November, Golf, Romeo, Alpha, Tango, India, Alpha, Tango, Echo. Ingratiate. Ang ibig sabihin, to try to gain someone's favor or approval by behaving in a way that pleases them. Oy, may bumingo na noong Sabado. Ha? Nakuha na po yung jackpot nung Sabado. May bumingo nung Sabado. Ingratiate. Ito po ay isang verb. Ito po ay isang pandiwa na ang ibig sabihin to try to gain someone's favor or approval by behaving in a way that pleases them. O, sige. Ano ba recollection ninyo dun sa press con muna ni Sonny Trillanes? Marami po ba sa inyo ang natuwa dahil may mga bagong balita, bagong information? O yung kanyang mga sinabi ay rehash? Alam po ninyo, meron akong nabasa na in before the 2016 presidential and national elections, ito pong si Sonny Trillanes tumawag sa mga presidential candidates o doon sa mga pinupush to run for the 2016 presidential elections.
Marami daw po itong nakausap, marami siyang tinawagan, maraming nakausap. Isa sa mga nakausap niya si Digong. Ring ring, di ba? Ring ring, o nakausap niya si Digong. Eh, alam po naman ninyo si Digong, eh, he calls a spade a spade. Ibig sabihin, hindi na kinakailangang magpalabok pa at ikangay paasahin yung tao. So, nung tumawag si Senator Llanes kay Digong at sabi ni Senator Llanes, gawin mo akong vice president. Nag-a-apply. Gawin mo akong vice president. Etong si Digong, alam po naman ninyo ang bibig ng dating presidente, medyo mabigat pa minsan-minsan yung bitaw ng mga salita na ito. Eh, sinabihan niya na kagad na hindi. Walang palabok. Eh, baka ito po yung hindi inaasahan ni Senator Llanes na medyo duduyan-duyan muna siya. Ha? Paiikutin muna. Bibigyan muna ng kwento. Kumbaga, hindi right on your face na no. Ganyan ha. Hindi right on your face na no. Eh si Digong, no. Ganun kagad yung kanyang binitawang salita. So, ang sinasabi ng ilan nating mga kababayan na merong knowledge dun sa naging pag-uusap, eh ikinasama ng loob ni Senator Llanes na hanggang sa ngayon, eh pinagbabayad si Digong at yung kanyang pamilya dito po sa hindi magandang naranasan at naramdaman nung dating senador. Hindi ko alam kung dito po kumukuha ng hugot si Senator Llanes, ha? Kung bakit wala na siyang ibang naisip, inintindi? At sino ba talaga nagpapasweldo dito kay Senator Llanes? Kung bakit matindi po yung gigil dito sa pamilyang Duterte? Matindi po yung gigil ni Senator Llanes. I don't know, sana nakakatulog pa ng maayos sa gabi, ha? Itong si Senator Llanes, kasi parang naging advokasya na niya na talagang sirain at siraan ang pamilya Duterte. Kaya nga tinatanong ko kayo, kung meron ba kayong nakita, narinig at ika nga'y na-enjoy ba ninyo yung press conference ni Senator Llanes nung Sabado? Diyan po, was it Saturday? Friday pala. Oo, nung Biyernes, hindi ba? E nagpo-programa tayo dito sa Johnny Gomez Live. Sabi ko nga, wag na muna nating intindihin. Although may mga bits and pieces na natatanggap mula doon po sa group chat si Johnny Gomez, ako po'y pinadadalhan ng information ng ating mga tropa dyan sa Club Filipino. Kaya alam natin ang nangyayari. Pero sabi ko doon, sa palatuntunan natin, let us just, you know, skip itong rhetoric na nangyayari sa Club Filipino noong Biyernes. O pero pagkatapos ilabas ni Senator Llanes yung kanyang mga bongacious at mga armaments at mga mabibigat na paratang, kayo ba, na-enjoy nyo ba yung inyong popcorn? Na-enjoy ba ninyo yung inyong popcorn? Tapos, I don't know, kape siguro yung hinihigop ninyo. Habang kayo nanonood dun sa press con, o baka may juice kayo o may soft drinks kayo, ibigay nga ninyo sa akin yung inyong naging experience pala nung Friday. Doon sa mga nagbibigay ng kanilang opinion at kanilang mga stand and position dito po sa mga pinag-uusapan nating issue, ang number to text, ito po yung inyong text line, 0917-751-3804. Exclusive yung text line na yan sa Johnny Gomez Live para po hindi naliligaw yung inyong mga mensahe sa ibang mga anchors natin dito sa Radyo Bandido TV. Inuulit ko, yung inyong text line na 0917-751-3804, naka-flash doon sa inyong mga TV at TV screens at mga mobile phones. Salamat, Idol. Si Boss Jersey natin, yung ating technical director. Exclusive po ito sa Johnny Gomez Live para direkta kong nababasa yung inyong mga opinion. Kumbaga, ano yung tawag dito? Walang delay kung nababasa dahil numero ko ito eh.
This is my business number. This is my business line. Okay? Kaya kapag ka kayo ay sumagot, kapag ka kayo ay nag-text, eh kaget ko pong bababasa yung inyong mga ibinabahagi sa palatuntunan. Ulitin ko, 0917-751-3804. Doon po naman sa ating mga kababayang nanonood sa pamamagitan po ng Sky Cable Channel 224 at mga DTT boxes and free-to-air. Nanonood dahil tayo po ay naka-live sa Facebook at YouTube. Eh, bukas na po yung inyong ano, yung ating live chat. Kaya bababasa ko po itong inyong mga sinasabi, particular doon sa mga issue na ating pinagtutuunan ng pansin. Ulitin ko lang yung ating word of the day, ingratiate. Ito po ay isang verb, isang pandiwa, na ang ibig sabihin ay to try to gain someone's favor or approval by behaving in a way that pleases them. Maagang Pasko. Maagang Pasko ng Biyernes. Ha? Maaga po yung Pasko ng Biyernes, mga tropang JGL. Iisa lang po yung ating sasabihin diyan eh. Sana all. Sana all. Oo, sana all. Eh, alam po ninyo, balikan nga natin yung mga nakalipas na mga survey para dito sa presidential election pagdating po ng 2028. Ito po yung preference ng ating mga kababayan. Kung sino yung kanilang napipisil na pwede nilang iboto, okay? Hindi pa po ito conclusive kasi nga hindi pa naman election time. At hindi pa natin alam kung sino-sino yung mga kandidato na tatakbo. So, preferential survey po ito. At iniisip ng ating mga kababayang Pilipinong sumasagot sa bawat survey na ginagawa na itong tao na ito yung kanilang napipisil na kanilang iboboto. Okay? Napipisil pa lang na preference. Hindi pa sila decided. Pero ito po yung taong kanilang napipisil na kanilang iboboto come the presidential and national elections by May 2028. Yun ay kung may eleksyon. Okay? Yun ay kung may eleksyon. Pero alam po ninyo ang masakit na katotohanan. Kahit na si Inday Sara ang nangunguna sa alinman na presidential, preferential survey for 2028. Eh nananatili po yung mga balita tungkol sa kanya, tungkol dun sa burial. Hindi ko talaga maarok itong prosecution kung bakit kayo nang gagalaiti. At nagbibigay kayo ng magmaling komento dahil feeling ninyo si Bel Zamora ay binabash at yung kanyang pagiging babae ang inaatake. Okay? Di ko maintindihan kasi huwag kayong nagsishades kapag ka may hearing. Huwag kayong pipikit, huwag kayong iidlip. Ha? Dapat yung mga members ng prosecution team, eh alerto kayo. Never, never. Huwag po kayong gagamit ng dark glasses at huwag kayong mahihilig ng bahagya. Dahil kapag ka nahilig kayo ng bahagya, tapos naka-dark glass pa, naka-dark glasses, naka-sunglass, no? Tapos, 25 million pesos a day ba naman eh? Natural na talagang malamig ang aircon dyan po sa Senado. Eh, mapapahimbing talaga yung inyong tulog. Kaya doon sa mga members ng prosecution, ha, number one, ito, uulitin ko sa inyo. Huwag po ninyong pinapractice na kayo po ay nagsusuot ng dark glasses sa loob ng Senado. Number two, okay? Iwasan po ninyong humilig sa kaliwaman o sa kanan at iwasan din po ninyo yung direktang nakasandal, ha? Sa inyong mga upuan, eh baka comfortable yung mga upuan dyan, eh iwasan po ninyo. Sa bago kayo magpunta dun sa hall ng Senado, exercise muna, ha?
Banat-banat ba? Banat-banat nga ni ng buto muna. Okay, banat-banat muna ng buto. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Tuwing, yan, dapat ganyan. Mag-exercise tuwing umaga. Eh, kung kayo po eh, giniginaw, eh, baka kailangan nyo magsuot ng cardigan, magsuot kayo ng sweater. Huwag kayo magdadala ng kumot. Obvious na obvious yan. Okay? Kaya sinasabi ko, huwag kayong natutulog sa session para inyong nakikita yung ginagawa ng inyong mga kasama. Paanong napunta sa amin ang sisi doon sa mga tumutulig sa kay Bel Zamora? Paanong napunta sa amin yung sisi? Sige nga. Eh, unang-una, sino ba yung nagpa-cute? Sino ba yung may twitching of the lips pa at yung rolling of the eyes bukod doon sa rolling of the hair? Oh, ha? Eh, talagang pinaghandaan ni Bel Zamora yung kanyang figura. Sa totoo lang, pinaghandaan ni Bel Zamora yung kanyang figura nung siya ay humarap. Okay? Very obvious eh. Tingnan po ninyo yung itsura ni Bel Zamora bago yung hearing. Hindi naman ganyan yung itsura ni Bel Zamora eh. Ha? Hindi naman po ganyan talaga yung itsura ni Bel Zamora. Ngayon, nagkamali po yung inyong miyembro. Bakit sa amin napunta ang sisi? Bakit sa amin napunta yung sisi? This is not about gender. Hindi po ito gender issue and we are not trying to question yung kababaihan, pagiging slang, inglesera, ha? Masyado nyo namang ano eh, masyado nyo yung tine-technical para lang maibuntun sa amin yung sisi. We are not after the galing bang English ni Bel Zamora o gaano na siya kaganda ngayon. Hindi ko lang alam kung sino yung kanyang pwedeng pagpasalamatan dahil dyan sa kanyang itsura ngayon. Eh, totoo naman. Sadyang gumanda si Bel Zamora, sa totoo lang. Let's face it. Pero yung sinasabi kong ganda, eh walang mali siya. I mean, sinisilip ko yung kanyang picture before and after at yung paglabas ni Bel Zamora doon sa ginawa niyang pagtatanong doon sa witness na police. Eh, ang layo po naman talaga ng mga naunang itsura ni Bel Zamora. Napakalayo. Hindi lang siguro 10 folds na nag-level up yung itsura ni Bel Zamora. Maganda naman talaga. Wala pong mali siya, ha? Walang mali siya. So this is not about Bel Zamora being a woman. This is not about the physical itsura ni Bel Zamora. This is not about her being konyo. This is not about her baluktot na Tagalog, islang na Tagalog, etc., etc. This is about the way Bel Zamora presented herself during the Q&A dun sa witness. Again, sino ba yung may pa-rolling of the eyes? Sino ba yung merong pagpapakyut na ngiti and twitching of the lips? Sino ba yung may pa-curly hair? Ako ba? Sa ikli ng book ni Johnny G, hindi na yata pwede yun. Hindi rin naman ako pwedeng mapagkamalang babae. Tingnan po naman ninyo yung itsura ng balbas at bigote ni Johnny Gomez. Okay? So, Attorney Lorna Kapunan et al., this is not about us. This is about your member. Huwag po ninyong ipinapasa sa amin at maging sa Senado kay Rafi Tulfo in particular. First time kong pinagtanggol si Rafi Tulfo. This is not about us. This is not about the Senate. This is not about Rafi Tulfo. This is about your member, Bel Zamora. Okay? The real. Maraming gumagaya sa Facebook. Maraming gumagaya sa YouTube. Maraming gumagaya sa kung saan sa ang platform nung itsura ni Bel Zamora. Learn your mistakes and yakapin po ninyo kapag kayo ay nagkamali. Huwag niyong ibalibag sa amin yung issue. Pwede ba? Huwag niyong kaming idinadamay dyan sa mga pagpapakyut po ninyo at sarswela na inyong ginagawa dyan sa Senado. Sabi nga nila, don't me. Don't us. Ayan. Don't us daw. Again, tragically,
the leading presidential candidate according to all polls. Ito yung mga totoong polls, ha? Totoong survey, ha? Hindi ito yung hinugot lang dun sa tabi ng Imbornal. Pasensya na dun sa mga late na ng halit, nagkakape pa yata. Hindi po ito yung mga survey na kung saan lang po sali hinugot. Okay? Para lang...

0: her confidential funds, and her tantrums. Nakalulungkot daw po, what a sad country na meron tayo. What a sad country na meron tayo. At ano na ba ngayon, 33rd day? Kundi ako nagkakamali, 33rd, 34th day ng impeachment trial. Ito po yung nabubulatlat. Ito po yung nabubulatlat. At lahat ng pwedeng istorya na ibato laban kay Inday, umiikot lamang dito sa issue ng guns, money, power, needs, confidential funds, and tantrums. Dito umiikot. Alam po ninyo, kapag ka dito umiikot yung istorya, tayo kasi para tayong parating nanonood ng pelikula o kaya ng TV series, no? Para tayong parating nanonood ng serye. Kapag ka ang serye ay tungkol dun sa kasiraan ng isang tao, kahit pa yung sinasabing kasiraan ay pagbibintang pa lang at wala pa namang katotohanan, talagang sadya nating ginuglo yung ating sarili dun po sa mga platforms na ating pinapanood. Ginuglo talaga natin, human nature yan eh. Dahil tayo mga Pilipino, kilala tayo sa pagiging pagkakaroon ng tinatawag na crab mentality. But not all. Dahil yung iba na sumisira kay Inday, bayad. Mula po dun sa mga opisyales ng gobyerno, mula po dun sa mga members of the so-called fourth estate media, yung ating mga pinakamaliliit, pinakasimpleng mga kababayang Pilipino. Yung ibang sumisira kay Inday, bayad. Yung ibang sumisira kay Inday, nagpapapansin. Katulad ng word of the day natin. Para mapansin at magkaroon rin ng Merry Christmas. Okay? So, nakakalungkot isipin na si Inday pinipili ng tao dun sa mga preferential survey, feeling nila, feeling ng mga sumagot sa survey, si Inday yung kanilang iboboto. Kung sakasakaling ginawa yung survey, let's say, at ginawa yung election, alinsabay dun sa survey, runaway winner itong si Inday because of the preference ng ating mga kababayang Pilipino. So, no amount of barrel, no amount of news and issues about guns, money, power, needs, confidential funds, and tantrums. No? Ang pipwedeng magpabago nung pag-iisip nung mga kababayan nating Pilipinong sumagot sa survey. Anong pipwedeng makapagpabago ng isip ng ating mga kababayang Pilipino? Sige. Mag-secret reveal tayo sa talina. Magbabalik ang palatuntunan bakalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Arestado ng Kabinti Municipal Police Station ng isang barangay captain ng Lumban, Laguna sa barangay Santo Domingo, San Simon, Pampanga, alas 8:30 kagabi. Kinilala ng Kabinti Municipal Police Station ng wanted na si alias Kapitan Bino at matatandaan na noong September 25, naglabas ng warrant of arrest si Port Municipal Circuit Trial Court Honorable Judge Isa Mercado Aranguren laban sa akusado sa kasong grave threat na may kakulang piyansa halagang 36,000 pesos at arbitrary detention na may kakulang piyansa na 18,000 piso. Matapos naman na malaman ng akusado na pinaghahanap na ito ng batas, agad itong nagtago. Hindi naman huminto ang mga otoridad at agad nagkasama ang mga ito ng operasyon laban sa barangay captain. Pasado 8:30 ng gabi, nang matres ang kinaroroon ng wanted na tinungo ng mga otoridad ang pinagtataguan nito kung saan. Nabutan pa ng mga operatiba ang kapitan sa loob ng sasakyan nito. Agad namang isinilbi ang warrant of arrest at binasahan ng Miranda rights ang akusado. Kasalukuyan ang nakapit ngayon ang kapitan sa Municipal Jail ng Kabinte Municipal Police Station. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Pinabulaan na ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Cudero ang pahayag na nakatakda na sa December 16 na ang final verdict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito yung paglilinaw ni Cudero matapos questionin ni Senator Judge Raffy Tulfo ang pahayag ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol na maaaring sa December 16 ay magkakaroon na ng verdict sa paglilitis. Ayon kay Cudero, hindi accurate ang naturang pahayag dahil mga projection sa timetable ay nakabatay lang sa mathematical computation mula sa pre-trial order kung saan 62 trial days ang hiningi ng prosecution at 30 days naman para sa depensa. Binigyan din ng presiding officer na hindi ito batay sa aktwal na takbo ng paglitis, lalo na't may mga kanseladong hearing kaya na nangyari noong nakaraang linggo. Sinabi ni Escudero na abisuhan niya ang spokesperson ng impeachment court na maging maingat sa mga pahayag tungkol sa timetable ng paglilitis. Samantala, hiniling ni Tulfo na ma-admonish o bigyan ng sanksyon si Tonggol dahil aniya ilang beses na itong nauunahan ng mga senador sa pagtatalakay sa mga posibleng kaganapan sa impeachment trial. Sinabi naman ni Escudero na pag-aaralan ng korte ang manifestation ni Tulfo at kikilos nga kaugnay sa kahilingan ng Senator Judge.
1: So it's about time na para i-admonish niyo siya, Mr. Presiding Officer, kasi this is not the first time. Maraming beses na siyang sumablay, pumalpak, paulit-ulit na lang. Buti pa siya, marami siyang alam. Itong mga senator judges, mga kasamahan ko, there are things na hindi namin alam, nabubulagan na lang kami pag nagdakdak siya sa media. Kumbaga, inuunahan niya tayo, pinipreempt niya tayo.
2: Thank you, Senator Judge Raffy. We will take it in advisement and shall act accordingly based on the Senator Judge's manifestation this morning.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga guro dahil sa mahalagang papel na ginagampanan sa lipunan at paghubog sa kinabukasan ng bansa. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa 2026 National Teachers Day sa Cubao, Quezon City, sinabi nito na nasa puso ng bawat silid-aralan ang mga guro na gumagabay sa mga kabataang Filipino sa kanilang pag-aaral, pagtuklas sa sariling kakayahan at pagtupad sa kanilang mga sariling pangarap. Ayon sa Pangulo, nananatiling prioridad ng administrasyon ang sektor ng edukasyon. Katunayan, malaki anya ang pondo na nakalaan para sa edukasyon. Mayroon din anyang World Teachers Day Incentive Benefit na natatanggap ang mga guro tuwing ika-5 ng Oktubre. Mayroon din anyang performance-based bonus sa mga guro. Hinimog din ni Pangulong Marcos sa mga guro na patuloy na hubugin ang mga Filipino para maging mas mapanuri sa pag-iisip, may paninindigan sa pagkilos at isinasaalang-alang ang kapakanan ng nakararami. Tiniyak ni Pangulong Marcos na kaagapay ng mga guro ang administrasyon sa pagtugon sa nagbabagong pangangailangan sa edukasyon at sa paghahanda ng mga paaralan sa mga hamong kinakaharap ng susunod na henerasyon. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

sa Day 33 ng impeachment trial, sinubukan pang harangiin ng defense team ni BP Sara ang pagpresenta ng mga bank at financial transaction ng BC kung saan tinukoy ni Attorney Mark Biluan ang Section 8-A ng Anti-Money Laundering Act tungkol sa security at confidentiality ng data kung saan ipinagbabawal ang pagsasapubliko ng mga impormasyon kahit pa umalis na sa pwesto ang isang opisyal ng pamahalaan. Halos lahat din ang offers ng prosecution team ay tinanggihan ng defense team na may presinta, particular na sa sell-end at bank transaction dahil walang personal knowledge ang testigo. Gayunman, pinayagan pa rin ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Gis Escudero ang presentasyon ng mga ebidensya at testimonya ng testigong si Attorney Ronel Benaventura na Executive Director ng Anti-Money Laundering Council. Paliwanag ni Escudero, ang AMLAC ay hindi taguan ng impormasyon at hindi pwedeng gamitin ang issue ng confidentiality kung saan tinukoy niya ang section to ng Republic Act 4205 kung saan tulad aniya ng nabanggit ni Senator Jasping Lacson pinahintulutan ang pagsisiyasat sa mga bank deposit sa mga impeachment cases. Ayon kay Attorney May DB na grasya ng prosecution, ang kanilang testigo na si Benaventura ay magpapatunay sa mga bilyong-bilyong pisong bank transaction na pumasok sa mga accounts nila PP Duterte at ang asawa nitong si Attorney Mance Carpio na aabot sa 4.4 bilyong peso ang kabuang financial transaction na mag-asawa mula taong 2007 hanggang 2025. Mayroon na niya 1.6 bilyong peso pumasok sa account ng mag-asawang Duterte Carpio na may 1.3 bilyong peso sa lumabas at may 1.4 bilyong peso sa hindi naman matukoy kung pumasok o lumabas na base pa lamang sa covert transaction report at mga suspicious transaction report. Tinukoy din noong August 2024 ay nakapagpalabas si Attorney Carpio ng 41 milyon peso na cash sa dalawang bangko sa loob lang ng isang araw, 23 milyon peso sa BDO at 18 milyon peso sa PNP na hindi nakadeklara sa sale ng bise. Maging ang pera mula sa China ay kasama rin sa ilalatag ng prosecution sa kanilang testigo na bumuhos ang food manufacturing company ng asawa ni BP Duterte na aabot sa 390 milyon pesos remittances mula sa mga kumpanya sa China. Dagdag pa rito ay pinuntupan ni DB na grasya na mula 2022 hanggang 2025 ay aabot sa 4.5 bilyon peso pumasok at lumabas sa 15 korporasyon na may interes ang mag-asawa na hiwalay pa sa 4.4 bilyon peso na pumasok at lumabas sa account ni BP Duterte at Attorney Mance Carpio. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: nagsagawa ng pagsasanay o training para sa Disability Awareness and Sensitivity Training, kabilang ang Filipino Sign Language, ang Quezon City Persons with Disability Affairs Office para sa mga kawani ng Tourism Department ng Pasig City, Department of Tourism, Intramuros Administration at Quezon City Tourism Department Tour Guides. Sa naturang training, natutunan ng mga kalahok ang wasong pakikitungo, epektibong komunikasyon at iba't ibang paraan upang maging mas inklusibo at accessible para sa lahat ang kanilang lugar ng trabaho. Ang naturang training ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Quezon City Local Government Unit na maisulong ang 1,000 nangingibabaw ang pagkapantay-pantay para sa lahat. Mula rito sa Quezon City, ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Alright, nagbabalik tayo sa inyong balayang palatuntunan, yung ating mga boss idol, mga mom idol na nakikinig nanonood dito po sa Johnny Gomez Live. Batiin ko muna yung ating Filipino community, yung ating Boss Armando Busa mula po sa Dubai, UAE. Magandang morning dyan sa Middle East at yung mga Filipino community na nakikinig dito po sa inyong balayang palatuntunan. Boss Joseph Franz Guzman, magandang morning idol. Ang ating Ma'am Ena Gray at yung ating Filipino community. Diyan po naman sa Australia, magandang morning dito sa Pilipinas, magandang hapon sa ating mga tropang JGL, Filipino community, brothers and sisters, ika nga. Diyan po naman sa Australia, Ma'am Cez Favavier, magandang morning po sa inyo. Boss Randy Santisas ng Maynila, Ma'am Arceli Lazaro ng Pasig, Sir Lito Lacaba Senior, Boss. Good morning, Idol. At si Boss Jaime Samoya Bernante, mga nakikinig at nanonood, yung iba pamaya-maya doon sa mga nagte-text dito po sa ating text line na 0917751-3804. Sandali lang ha, maglilipat tayo ng platform pamaya-maya. Meron muna akong isang chat na tinanggap. Natandaan po ba ninyo yung nawalan ako ng gasol? Yung kwento ko sa inyo, siguro mga less than a month ago, nawalan si Johnny Gomez ng gasol. So, tinatawagan ko yung dating dealer, hindi na po ako sinasagot. I don't know. Baka nagsara na dahil dun sa rising and falling nitong presyo ng gasol. Kaya nagpasaklolo na ako dun sa aking kapitbahay at nakakuha ako ng information kung saan makakabili. Yung pong nagsusupply sa kanila. Okay? Nabili ko yung gasol, 1,190. Kasi binalikan ako ng aking kapitbahay. Magkano nga yung bili mo dun sa gasol? Sabi ko, 1,190, ma'am. Ang presyo daw ng gasol ngayon, 1,545. Ha? 1,545. Tapos itong si Antonio Trillanes, gigil na gigil sa China. Eh ngayon, magkakaroon po ng fuel embargo, no? Hindi na po tayo susuplayan ng China. Kaya ang sinasabi ng ating administrasyon, eh let's brace for the impact, anak ng baka, ha? Let's brace for the impact. Ito po yung mga desisyon na ginagawa ng present administration, which directly ay nagbibigay ng matinding impact sa ating mga kababayan. I'm not saying na ngayon nangyari ito. I'm not saying na merong direktang impact dahil it will, you know, take a while bago naman ipatupag yung hindi na pagsusupply sa atin ng China. Ah, lalambingin pa yan ng ano, lalambingin pa yan. Gibo, pasok, oh, baka lambingin pa. Baka lambingin pa. Pero sampal sa magkabilang pisngi natin yan, kaliwat ka ng pisngi. Okay? Itong ganitong problematic and very challenging scenario. O, saan tayo lalapit para dun sa murang langis? Wala naman po tayong ano eh. Wala tayong direkta. Ha? ala tayong direktang yung tayo kukuha dito sa mga pinagmumula ng langis. Tayo po yung pasabay lang tayo. Nakikipasabay tayo dun sa mga malalaking bansa. Okay? 1,545. Kayo, magkano ang gasol dyan sa area ninyo? Tingnan nga natin, magkaroon tayo ng comparative, no? Para makita natin kung saan mga lugar yung meron talagang pinakamahal na singilan. Hindi natin alam. Ako, personally, hindi ko alam. Baka kasama ito sa hoarding, eh. Baka kasama sa hoarding. Kung hindi man po, direktang naaapektuhan ang pagsipa pataas ng presyo ng petrolyo, itong pinagkunan, itong dealer na pinagbilahan ng ating kabayan, baka nga merong nangyayaring hoarding. Merong nangyayaring pagtatago. Basic need ito eh. Sige nga, magkano ang gasol dyan sa inyong mga lugar? Magkano ang gasol dyan sa inyong lugar? Pwede po ninyong i-chat sa akin, pwede po ninyong i-text sa akin, pwede po ninyong i-live chat doon sa ating Facebook o kaya YouTube pages. Magkano ang gasol dyan sa inyong mga lugar? Anak ng baka naman talaga. Oo. Back-to-back reports muna mula sa ating mga kabandido. Standby lang si Romel Madrigal. Unahin kong balitang bit-bit ng ating kabandidong si Jong Manlapas. Gwen Jong, please come in.
3: Imok ni House Committee on Public Order and Safety Vice Chair at Abra Law District Representative J.B. Bernos ang pamalaan na higpitan ng safety at operational standard sa maritime industry. Ayon kay Bernos, kailangan magsagawa ng masusing pagsusuri sa mga pamantayan at proseso para sa mga inter-island vessel matapos ang trahedya sa MV June Aster. Umabot sa 76 ang kumpirmadong nasawi, habang 12 hanggang 13 ang hindi pa natatagpuan at 44 ang nakaligtas. Gayon ni Bernos, hindi dapat limitado sa headcount, overloading, illegal na kontrabahan at life jacket ang pagsusuri sa pagiging ligtas ng mga barko. Kailangan din anyang palakasin ng training at certification ng maritime crew, lalo na sa emergency situation. Dapat din yaking malinaw sa mga pasahero ang paggamit ng life vest, lokasyon ng emergency exit at iba pang safety measures. Nananawagan din si Bernos ng independent group para matukoy ang pananagutan, kabilang ang posibleng papel ng regulators na nagbibigay ng clearance sa mga barko para bumiyahe. Nakikiramay naman ang mambabatas sa mga biktima ng trahedya. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
2: Salamat po ng maigit marami. Balitang bit-bit mula kay Jong Manlapas. Dubako naman tayo sa report ng ating kabandidong si Romel Madrigal. Magandang morning sa iyo, Mel. Please come in.
4: Mahigit 1,650,000 pisong halaga ng iba't ibang commodities na nasamsam at na-forfeit pabor sa gobyerno na sinailalim sa condemnation ng Bureau of Customs, Port of Manila sa Binian, Laguna. Pinangunahan ng Auction and Cargo Disposal Division o ACDD ng BOC Port of Manila ang aktibidad kung saan 7 containers ng mga cess of forfeit goods ang isinailalim sa proseso. Umabot sa 10 araw ang condemnation activity bago natapos. Layunin ito na matiyak na ang mga kargamentong na forfeit pabor sa gobyerno ay may papamahagi o may tatapon sa parang alinsunod sa batas at sa itinadhana ng mga alituntunin. Bahagi ito ng patuloy na hakbang ng Bureau of Customs upang matiyak ang wasto, legal at transparent na disposal ng mga kargamentong nakumpiska o naporfit sa pamahalaan. Sa pamamagitan ng prosesong ito, niniiwasan din ang posibilidad na ang mga forfeited goods ay muling makapasok sa pamilihan o magamit sa paraang labag sa batas. Ako, si Romel Madrigal, nagulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Salamat po ng maigit. Marami balitang bit-bit mula kay Rommel Madrigal. Ilang tulog na nga lang, ilang tumbling na lang. Muli na naman nating... muli na naman tayong ihuhuni nung kung ako ay boboto. Nako, sino nga bang pipiliin natin sa 2028? Pero sinasabi dun sa information na nahalungkat ni Johnny G. Ito, very sad. Nako eh, nakakalungkot daw po talaga yung nangyayari sa atin. Dahil si Inday Sara, lahat ng lehitimong survey, number one, when it comes to the preference ng ating mga kababayang Pilipino. Ibig sabihin, ulitin ko, kung nung sumagot yung ating mga kababayang Pilipino kung sino yung kanilang napipisil na iboboto, at the same time, yun ito din yung election day, eh si Inday Sara na po yung nakaupo. Pero sadly, napipisil na iboto ng ating mga kababayang Pilipino, and yet, nakikita natin issue ng baril, confidential funds, yung pagiging bainiti ng ulo, yung kanyang tantrums, etc., etc., etc. Kapag ang puno raw ay mabunga, talagang binabato. Kapag ang puno ay mabunga, binabato. Pang ilang araw na nga ay lost count kung pang ilang araw na ngayon itong impeachment proceedings. 33rd, 34th, I think this is the 33rd or 34th day, no? Ng impeachment trial. From day one up to this very moment, wala pa rin pong ma-establish na link doon sa footprint, fingerprint, handprint ni Inday doon sa mga ibinibintang sa kanya. At ang sabi ng prosecution ngayon, hindi na daw po nila diringgin yung Article 3, yung bribery sa DepEd. Akala ko pa naman, ang sabi noon ng Malacanang, hindi daw po sila nakikialam sa impeachment. How come nagbigay ng kanyang pahayag itong si Claire Castro? Na sayang naman kung hindi diringgin yung Article 3. Ang taong bayan gustong malaman yung katotohanan. Oh, yun. Wala daw pakialam ha. Hindi daw po pinapansin ang Malacanang. Hinahayaan ang pagiging independent ng Senado and the independence of the Senate. Hinahayaan. Pero ito yung bukang bibig ni Claire Castro. Bakit? Bakit? Oh. Bakit daw po hindi diringgin? Yung mga kababayan natin, inaasampa naman na maintindihan nila yung mga nangyari dyan sa DepEd. Akala ko ba walang pakialam? Bakit may mga ganyang react? Ha? Magandang morning daw po sa atin, sabi ni Boss Rick Orasyon ng Las Piñas. Tanong niya, bakit ang administrasyon pinapalutang ang mga balita tungkol sa nakaambang El Nino? Pinapalutang na wala namang efforts na ginagawa. Okay? Pinapalutang, sabi nga ni Boss Alex Chua, matanda na yan, taon-taon na yan, El Nino na yan, hindi na daw po dapat paniwalaan. Okay, tanong ni Boss Rick Orasyon, bakit ang administrasyon pinapalutang ang mga balita tungkol sa nakaambang El Nino? Last year ay El Nino, bakit wala na? Ha? Bakit wala namang water crisis? Okay. The difference daw, according to PAGASA, ng El Nino ngayon is that mas matindi. Okay. Mas matindi yung El Nino ngayon. At ang kanilang binabanggit na information, ito raw po yung pinakamatinding El Nino na magyayari sa dito sa century na ito. Please correct me if I'm wrong. Kaya talagang pinaghahanda tayo, pinag-iingat tayo. Tama, taon-taon meron tayong El Nino. Pero ang report, this will be the worst El Nino na mararamdaman natin sa kasalukuyang panahon. Okay? Sa kasalukuyang panahon. Bakit siya worst? Worst kasi walang plano.
5: Alam plano eh. Worst kasi wala tayong... Hindi po ito nangyari lang... Hindi tayo natulog kagabi tapos pagising natin ngayon, ay, this will be the worst El Nino. Hindi. Maraming mga scientific breakthrough studies na nangyari bago mag-arrive itong mga siyentipiko na, uy, mag-iingat tayo, matindi itong El Nino na ito ngayon. Very, very destructive itong El Nino. Ay, mag-iingat tayo. Hindi po sila natulog kagabi tapos pagising nila, eh meron ng mga report sa kanilang lamesa. Hindi po. Matagal na pag-aaral yung ginagawa. Eh matagal nga yung pag-aaral na ginagawa, eh tayo, busy tayo dun sa pagbibilang ng perang isisilid sa maleta dito sa Pilipinas. Ito yung problema. Number one, wala pong aksyon. Number two, eh mas minamabuti yata yung report on panic buying. Okay? Ito po yung problema natin dito sa ating bayan. Ito yung problema natin dito sa ating bayan. Because we are being led by a president na pakiramdam ng nakararami, walang pakialam. Ala pong pakialam. Dahil kung itong issue ng El Nino, eh matagal na po itong nai-report at matagal nang pinag-aaralan, the government should have acted swiftly. Ang dami nating tubig, oy, ang dami nating tubig, napapaligiran po tayo ng tubig. Problema nga natin ngayon kapag tayo inuulan eh kung saan natin ilalagay yung ating mga tubig sa dami. Okay? Very destructive dahil sa lakas ng ulan. O ngayon, ang problema, tagtuyot naman, drought. O mabaya, babanggitin ko dahil meron pong pag-aaral patungkol dito sa mga dapat nating gawing paghahanda laban sa El Nino. Eh parang tayo lang dito sa Johnny Gomez Live ang nag-iisip. At tayo, eh tayo, wala tayong kakayahan. All we have to do is to, all we can do is suggest. Okay? Wala naman tayong position sa gobyerno to dictate para dun sa katuparan, ika nga, ng pinapangarap ng ating mga kababayang Pilipino. Para somehow, eh mabigyan po natin ng idea yung ating mga kababayang Pilipino kung ano yung gagawin. Hindi solution yung, oh, huwag kayong mag-panic buying ng tubig, ha? Huwag kayong mag-panic buying ng tubig. Pupunta kayo sa mall, bibili kayo ng tubig. Ano nyo yan? Ha? Bakit dyan papunta yung communications? Huwag kayong mag-panic buying. O eh, sabi ng pamahalan, sapat daw yung ating tubig hanggang 2028, hanggang December of 2026, anak ng baka. Anong sapat ang ating tubig hanggang end of 2026? Kailan pa pa tayo nawala ng tubig? Ha? Merong bali with the way they communicate things. Okay? There is something wrong with our communication initiatives coming from PCO. Eh, PCO naman ang nagbibigay. Kaibigan pa naman natin yan. Dave Gomez, Idol. Mr. Secretary. Okay? Eh, in the absence of a clear path, in the absence of a clear direction, ang resulta po nito ay anunsyo na walang laman. Anunsyo na walang laman. Ha? Ito po yung problema. Ginagamit po ninyo yung inyong mga press briefing schedules in announcing information na wala naman po, walang kalatoy-latoy eh. Why can't you think of a way kung paano po mabibigyan ng tamang direksyon yung ating mga kababayan on how to treat itong El Nino na ito? Okay? Tayo dito sa Metro Manila. Paano tayo tatamaan ng El Nino? Ala naman tayo mga lupang sakahan dine sa Metro Manila. So hindi natin problema yung drought. Okay? Hindi natin problema yung pagbibitak-bitak ng lupa. Ala naman tayong taniman dito eh. So ano yung mga problema na pwede nating maramdaman? Heat stroke. Pagtaas sa singil ng tubig. kasi parati kang naliligo. Okay? Ngayon, kung bibili ka ng mga drum dahil tinatakot ka ng gobyerno at tinatakot ka ng pagkakataon na kinakailangan mong magbumili ng drum, number one, binibigyan mo ng kabuhayan yung engage into the plastic industry. Okay? Na tama yung binabanggit po nung ating mga kababayan, taon-taon naman may El Nino, bakit tayo tinatakot ngayon? So ito po yung direktang impact sa Metro Manila, heat stroke number one. So yung ating mga senior citizen, yung ating mga buntis, yung ating mga bata, yung ating mga jeepney drivers, yung ating mga commuters, yung ating mga TV, yung motorcycle hailing community, taxi, hindi ba? Yung mga delivery personnel. Ito po yung direktang tatamaan because of this extreme heat. So why can't you come up with a communication plan mula po dun sa mga vulnerable individuals? Gumawa kayo ng information kung papaano po kayo makakatulong, ano man dapat gawin para po hindi tayo maapektuhan ng sobrang init. Number one, we should all go back to basic kasi this has been happening for X number of years. Hindi ba? Go back to basic. O ano, alam po ninyo, kanina nakaitim akong damit eh. Nakaitim akong damit. Pero minabuti kong magpalit, ito, gray, light gray itong aking suot. Dahil malamig sa mata, malamig sa pakiramdam. Let's go back to basic. Huwag muna kayong gagamit ng mga dark clothes. Huwag muna kayong gagamit ng mga anong klaseng fabric ito. Si Ma'am Ena, magaling sa ganyan eh. Yung medyo silk, ayan. Huwag kayo muna gagamit ng mga ganyang klaseng tela, silk. Iwasan po ninyo yan. Kapag ka kayo ilalabas ng bahay, magdala kayo ng tubig. Magdala kayo ng pananggalang sa init ng araw. Mayroon ka sombrero, may payong. Okay? Let us all go back to basic and create some strategies and plans targeting the vulnerable sectors of the society. Diyan muna kayo magsimula kasi yan, merong direksyon. Okay? Huwag niyo nang sabihin muna yung, oy, nako, yung huwag kayo magpanik, huwag kayo mag... Anak ng baka naman talaga, oh.
6: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
7: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio Bandido, 810 AM.
5: How mitigate yung pong nararamdaman na problema ni Juan de la Cruz? Doon kayo magsimula, ha? Doon kayo magsimula, hindi yung tungkol sa tubig, sapat yung supply ng tubig. Eh, hindi naman po talaga mawawala yung supply ng tubig natin eh. Unang-una yung topographic location. Kaya nga po tayo ay maraming isla dahil napaliligiran tayo ng tubig. Okay? Napaliligiran tayo ng tubig. We have an abundant supply. Limitless yung supply natin ng tubig. Kaya huwag natin gamitin yung hanggang December meron tayong sapat na supply ng tubig. That is a wrong statement. Mali po yun eh. Hindi po tama yung statement na yan. Kung sasabot ni hanggang December na lang, ito yung mga tubig na ginagananim kasi kinakailangan ay tabang itong tubig na sinifiltrate para meron po tayong bainom itong tubig na ginagamit nating pampaligo, if you are referring, and I'm sure ito po yung inyong sinasabi, eh kasi kaya ayun yung banggitin at direktang sabihin yan, dahil makikita po na wala talaga kayong plano, baka tinamaan kayo ng baka, oh. Ha? Wala talaga kayong plano. Kapag ka zero in kasi yung anunsyo, yung information on potable water. Aha. Yung mga tubig na pwedeng inumin. O kaya yung mga tubig na pwedeng ipangpaligo. Yung mga tubig na pwedeng ipandilig ng halaman. Yung mga tubig na pwedeng po natin gamitin sa irigasyon. Yan. Kapag ka tinumbok po ninyo, ika nga, itong issue on that kind of water na sinasabi nyo hanggang December 2026 ay sufficient supply, eh, iisa lang yung ibig sabihin. Ala po kayong ginawang plano. Ha? Wala po kayong solusyon kasi wala kayong ginawang plano. Okay. Ulitin ko yung sinasabi ni Boss Rick, ha? Bakit ang administrasyon pinapalutang yung mga balita tungkol sa nakaambang El Nino? Last year ay El Nino rin. Wala namang water crisis. Ang Pilipinas ay isang archipelagic country. Archipelago. Napapaligiran tayo ng tubig. Kaya wag daw po tayong matakot sa El Nino. Actually, hindi ako, ha? Personally, hindi ako sa El Nino natatakot. Natatakot ako kasi yung gobyerno natin, yung administrasyon ay bulag, pipi at bingi dito sa usapin ng climate change. Magandang hapon daw, sabi ni Ma'am Ena Gray mula sa Australia, si Boss Joseph Franz Guzman. Ah, thank you, Idol. Pang 33 na impeachment trial ito. Ah, okay, 30. Salamat. 33. Thank you so much. Sabi ni Boss Rick Orasyon, si Trillanes, puro paratang, wala namang dokumento na makapagpapatunay sa kanyang aksasyon para mag-corroborate sa kanyang accusations. Hanggang ngayon pa ba ay pinaniniwalaan pa rin siya after Picoy? Tapos itong si Castañas daw at iba pa. Yun yung tanong ni Boss Rick Orasyon. Sabi ni Ma'am Oye Gloria Ong, Trillanes ayaw lumaban ng parehas. Si FPRRD walang sawang binubuli. Try niya kaya si Baste or Pulong naman ang ibuli. Ha? Para makita daw po kung ano yung kalalabasan. Ayan. Magandang morning daw po sa atin, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Ang sabi niya rito, gandang armory. Zamoni. Maestro at tropang JGL. O ito lang yung kanyang sinasabi, act naturally. Kasi hindi naman yan beauty pageant. Puro projection. She initiated it. Oh. Eh, kaya nga nag-react ang sambayanan. O oh, kaya kinakailangan daw po gumawa siya ng kanyang pagkakataon para for her case. Architect Agito Caro Pilias. And I... Ano pangalan niya? Bigla ko. Ha? Ah, bigla ko na. Nakalimutan eh. Zamora. And I, Miss Zamora, from the beautiful city of St. John. Magpabalik ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
8: Radyo Bandido News Flash Report.
9: Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang taong 1986 o ang taong napatalsik sa pwesto ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Sa podcast ng singer na si Gary Valenciano, inihalin tulad ni Pangulong Marcos ang naturang insidente ng isang malaking lindol na nangyari sa kanyang buhay. paliwanag ng Pangulo, biglang umikot ang kanyang mundo at nabago ang buhay nang mapatalsik ang kanyang ama at ma-exile sa Hawaii. Halimbawa na ang kanyang sariling pamilya, mga kaibigan na dati-rati ay kanyang mga kasama. Pero ayon sa Pangulo, natutunan niyang harapin ang mga hamon at mamuhay ng naaayon sa bagong sitwasyon. Sabi ni Pangulong Marcos, kumapit siya sa kanyang pananampalataya para malagpasan ang mga hamon. Ayon pa sa Pangulo, naging motivation niya sa buhay kung paano makauwi ng Pilipinas. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatangkol sa demokrasya.
8: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Nangingiti na lang si Boss Alex. A big one, hinugna. At Honorato Gadi Dash Z6B. Good morning, Idol. Yung naniniwala na lang daw po kay Trillanes yung mga galit sa Duterte. Yung ibang media, alam nila na basura na lang yung pinagsasasabi ni Trillanes. Eh, pero pinapatulan pa rin. Oo, pinapatulan pa rin. Eh, kaya nga, tanong ko, sinong nag-finance nung press conference nga ni Sonny Trillanes? Kasi may envelope yan eh. Ha? Yung mga umatin, may pa-envelope yan. Pakain, pa-envelope, di ba? Kita po naman ninyo, eh, talagang nasa front pages ng mga newspaper at mga broadcast media, talagang bumalandra yung presko ni Sonny Trillanes. Okay, sandali. Gandang armory sa morning, Maestro Tropang JGL. Actually, naturally kasi. Hindi naman yung beauty pageant, puro projection. Eh, si Bel Zamora ang nag-initiate, dapat eh, and she did it for her own demise. Ayan yung sinasabi ni architect. Wala naman akong narinig na slang. Tama, tama yung sinasabi ni Ma'am Ena. Ala naman slang dun eh. Wala daw po siyang narinig na slang sa salita niya. Pilipino accent pa rin eh. Sa true, di ba? Sa totoo lang. Eh, unlike yung mga bansa na, kunwari, matigas yung kanilang English, Australia, for example, Canada, yan. London, yan. Iba-iba yung kanilang ano, iba-iba yung kanilang accent. Iba ang English accent ng European communities sa American English. Magkaiba yan. Okay? At iba rin yung accent ng Canada and Australia. Pero Congresswoman, wala ni isa dun sa mga bansa na binabanggit ko na merong kapareho ng accent mo. Oh. Wala po. Filipino accent. Magaling mag-Ingles. Magaling dun sa pagiging anong tawag dito? Concise at yung kanyang grammar. Okay, ha? Maganda. Pero Filipino accent. Okay? Filipino accent. At ito yung sinasabi ni Ma'am Ena Gray. Magandang morning, Sir Johnny at tropang JGL galing kay Boss Jaime Samoya Bernante. Magandang umaga, sabi ni Ma'am Zeni Lubigas Jose. Good morning, Sir Johnny. Eto na. Ayan na nga. Agang gurgur daw po sa Johnny Gomez Live, sabi ni Ma'am Chato. Okay? Sige lang, Idol. Balikan mo ako kapag ready na, ha? Good morning, Sir Johnny. Heto na. Agang gurgur sa show. Bakit ganon kay Tita Carmen, kay Ira, kay Angelo, okay naman. Pero pagdating daw po sa Johnny Gomez Live, why? Ang tanong ni Ma'am Chato. Happy World Teachers Day, sabi ni Ma'am Arceli Lazaro. Luma na yung Super El Nino, paulit-ulit lang yan. Taon-taon? Pwede na nga tayo magkaroon ng anniversary. Ha? Anniversary announcement kasi taon-taon. Ito po yung binabanggit ni Boss Alex Chua. Magandang umaga, sabi ni Ma'am Luz Papa. Ma'am Shirley Uyang, magandang umaga daw po sa atin.
5: si Boss Randy Santisas ng Maynila nakikinig. Walang pakialam ang gobyerno, naka-centralized aircon daw. Sabi ni architect Angelito Castillo Pilias, yung mga kurakot na yan, naka-luxury car. Ang mga yan, kaya hindi daw po apektado ng init. Oh, eh tapos taong bayan na nagbabayad, ha? Pasweldo na. Pasweldo na ng taong bayan yung kanilang, anong tawag dyan? Mga privileges. Taong bayan pa rin ang nagbabayad. Sabi ni Ma'am Ces Favavier, good morning po Sir Johnny. Gustong matawag na konyo, kaya taglish si Kumbel. Kung babalikan daw po natin yung salitang konyo noong araw, ito galing po ito sa Spanish era. Ang konyo ay salitang pang-insulto sa mga Filipino na servant. Tandaan po ninyo, during the Spanish regime, ang mga Pilipino servidor, ang mga Pilipino utusan, ang mga Pilipino tagalinis, di ba? Ng mga praile at ng mga tropang Kastila. Okay, eh doon daw po nag-arrive yung salitang konyo. Okay. Ngayon na lang, sa makabagong panahon, eh iniba. Yun daw pong kahulugan ng salitang konyo. Sa pelikulang Oro, Plata, Mata, gamit daw po ito ni Miss Maya Valdez. Nung araw, ang tawag sa kanya, Maya, ngayon Mitch, no? Miss Mitch Valdez. Thank you, Ma'am Ces, ha? Salamat po. Thank you so much. Teka muna. Okay. Punta lang ako dun sa mga nagpadala ng kanilang impormasyon. Ha? Super yaman daw si Congresswoman. Sabi ni Boss Alex Chua, super yaman daw. Okay, teka. Yung mga nagpadala ng ano, mga nagpadala ng kanilang mga mensahe. Naku, ang dami na po nito. Dito po sa ating 0917-751-3804. Okay. Teka lang ha. Galing kay Anonymous Legion. Ayan, ayaw niyang banggitin yung kanyang pangalan. 2266 yung last four digits ng kanyang ano, ng kanyang mobile phone. Good AM JGL. Sa nangyayari ngayon sa ating bansa, isa lang ang kailangang gawin. Fight fire with fire. Total naman, bending the law naman sila. Bakit daw hindi ibalik sa kanila yung kanilang ginagawa? Sinampulan lang nung alisin yung mga kakampi ni BBM para madali siyang maalis sa kapangyarihan. Please correct me if I'm wrong, ha? Okay. Please correct me if I'm wrong. Mali yung aking pagkakaintindi. Okay? Galing po kay Anonymous Legion. 11 kilogram na gasol sa galing kay 2266. Nagkakahalaga daw po ng 1,286 pesos. Household po yan. Kaya kami po ngayon ay gumagamit ng electric induction. Wala kang wala kang mapili whether you use electricity or you use gasol, pareho pa ring mataas yung bayad, ha? Parehong mataas yung bayad. It is not about choosing which of these two yung pwede kang magkaroon ng savings, hindi eh. Hindi pasensya na, pero wala na tayo dun sa pagkakataon na meron ka pang mapipili. Whether you use gasol or you use electricity, the same inconvenience, no? Ang nakukuha ng ating mga kababayang Pilipino because of the lesser information and plans of actions, no? Plan of actions coming from this administration. That's the way I see it. Okay? Kaya tayo, pagkagising pa lang natin sa umaga, kahit na sinasabi natin na dapat full of hope, puno ng pag-asa, puno ng let us all welcome this week with, you know, a bang, ika nga. Maganda dapat yung pakiramdam eh. Hindi natin magagawa yun eh. Kasi patong-patong yung ating mga problema. Okay? Galing kay Totoy Mola ng Subic. Waste of time kung panoorin daw po itong si Trillanes. Yung maniniwala sa kanya, merong problema sa utak. This is a fact. Galing pa kay Totoy. Mga sasakyan ng congressman, helicopter, SUV, yung mga brands ng Lexus, Alphard, Land Cruiser, Prado, isama mo na dyan yung ano, isama mo pa dyan, Idol, yung Escalade. Ha? Isama mo pa yung ginagamit na mga super rich, na mga ultra rich, na mga mayayaman dito at na mga politiko, Ferrari, Lamborghini, Porsche. Hindi na nga nababanggit ngayon yung Mercedes-Benz. Hindi na nababanggit yung Toyota Camry. Hindi na nababanggit itong mga brands na ito, no? I am not saying these brands to... anong tawag dito para i-discredit yung inyong mga ano, ha? I-discredit yung inyong mga pangalan. It's just that ito po yung mga brands na ginagamit na mga ultra rich at na mga politiko. Meron ka bang politiko na nakitang personal nagamit Innova? Wigo? Ha? Ala naman eh. Ang makikita mo, yun talagang mga brands na 5 million and up. Not even, I don't know. Baka nga walang gumagamit ng Fortuner. Ha? 6 million, 7 million, 8 million, 10 million and up. Yung Mercedes wagon na, hindi wagon eh. Yung gamit ni Tito Soto, that's what? About 19 million pesos. Ha? Magkano yung mga Lamborghini, magkano yung mga sports car na ginagamit? Audi, 30 million, second hand? Oh. Ganyan po yung ginagamit ng mga politiko natin. Yung mga sobrang yaman ng mga politiko. Hindi yan gumagamit ng mga ikakarga mong gasolina, magkano full tank? 3,000? Nako! Walang ganyan! Kung mag-full tank yung mga yan, 20 mil, 30 mil siguro. Ha? Walang gumagamit dyan na 5,000 ang full tank. Because of the V8, V16. Tama ba yan? Hindi ako marunong sa kotse eh. V8 engine. Oh, yan yung ginagamit nila. Mga very powerful muscle car kung tawagin. Okay. Medyo mahaba ito. Galing kay 7080. Good morning, sir. Yang Antonio Trillanes na yan, kumbaga sa tiyan, hindi natunawan kaya hindi nakamove on. Doon daw po sa kanyang ambisyong political. Pagkabigo sa ambisyong political. Kahit sa pagka-mayor, hindi nanalo sa Caloocan 2025. Yan, tumakbo si Antonio Trillanes, mayor. Kaya lahat daw po ay gagawin

I hope Sarah will still be acquitted, even it seems impossible. Okay, Mark Lapus, I hope Sarah will still be acquitted, even seems impossible na po sa tingin ni Boss Mark Lapus. Okay. Galing kay Kadado ng Barilao. Good AM, JG. Nice to hear. You and Attorney Vic, yan ang dapat na inihahalal. Alright? Tapos sabi pa ni Kadado, ginawang bread and butter ni Trillanes yung mga akusasyon sa mga Duterte. Ayun na. Ayan pa yung sinasabi ni Kadado. Alright, salamat po ng maigi at marami. Thank you. Tingnan natin yung iba pa. Meron bang nagbigay pa ng information? Galing po rito sa ating Facebook. Teka lang ha. Sisilipin lang natin para maihatid natin yung information na ibinabahagi po ng ating mga kababayang Pilipino. Okay, teka muna. Ayun, sabi ni Boss Architect, ang legit na konyo ay si Chris Aquino. Ayan. Pero yung pagiging konyo ni Chris, lalo na nung pumasok siya sa pelikula, naging celebrity, eh talagang marami siyang naging followers dahil hindi bastos si Kikay. Ha? Kikay, again, wala pong masamang kahulugan, ha? Walang balisyosong kahulugan. Kikay, ibig sabihin, parang Rufa May, go, go, go, hindi ba? Nagpapatawa. Ayan. Pero si Chris, ibang level. Kasi nga, konyo, bayaman, postura, tapos Kikay. So, maraming nag-fell in love dun sa karakter ni Chris Aquino. Teka muna, ha? Lea Salonga rin daw, to name a few. Okay. Si Kong Toby Chanko, nakita ko gamit ay Toyota Fortuner. Pero ano yan, ma'am? Yung mga Toyota Fortuner na ginagamit ng ilan, eh bulletproof. Okay? Kapag ka nagpa-bulletproof ka ng Toyota Fortuner, gagastos ka between 6 to 10 million pesos para lang palitan yung kanyang kaha ng bulletproof. Okay? So, technically, kung hindi naman bago yung kanyang Fortuner, sabihin mong nabili niya nung, ano na ba ngayon, 2026? 6 years ago? 2020, ang mga presyo ng Fortuner nung araw, nasa 3-4 million. Ngayon, about 6 million pesos, no? Depende sa variant. So, ia-add mo yung pagpapalit ng kaha para maging bulletproof. So, sabihin nang gumastos ka ng mga 10 million para dun sa isang sasakyan. Okay? Kabibili lang daw po ni Ma'am Chato ng 11 kilogram na kasul, 1,550 pesos. Galing sa 1,313. Okay.

0: Nag-walk-walk without action is nothing. Sabi ni Boss Totoy Mola. Eh, gising-gising daw po mga Pilipino. Eh, ang tagal talaga ng 2028. Ha? Matagal pa po yung 2028. Kanina pa natin pinag-uusapan yung pong mga information at mga actions na dapat eh doon pa ginawa. Okay? Dapat noon pa ginawa, it has to be planned carefully and systematically and effectively and efficiently para nga naman hindi natin nararamdaman itong ganitong problema ngayon. Balikan natin kasi kanina sabi po ninyo gumagamit ng induction oven. Okay? Yung ilan sa ating mga kababayan. Actually, marami talaga ganyan ang ginagawa ngayon. Imbis na bumili ng gasol na ganyan ang presyo, 1,500, ang ginagamit na lang nila yung mga induction ng mga kalan. Di kuryente yung kanilang ginagamit. Pero ang sinasabi ko nga, kung meron rin lang tayong option, parang ang hirap pumili sa dalawa. Ang hirap pumili sa dalawa simply because of the ballooning prices of electricity and gasol. Okay? Nabanggit natin last time na ang Visayas, talagang matindi po yung problema when it comes to electricity requirement ng Visayas. Pero this is a perfect example nung aking binabanggit na ang bagal ng solusyon simply because yung pong ginagawa ng gobyerno, it's either kulang or totally wala pong ginagawa. Ito po yung problema. Tingnan po ninyo, ha? Mismong si Sharon Garin, yung ating kalihim ng Department of Energy, ang umamin. Nagkulang daw po talaga yung pagpaplano ng gobyerno sa power supply ng Visayas. Doon po sa nakaraang pagdinig ng Kongreso, balinaw na lumabas na kulang yung base load power sa rehiyon. Yung mga kababayan natin nagsasuffer. Yung mga kababayan natin, parati silang threatened. Magkakaroon ng brownout, magkakaroon ng power service interruption, etc., etc., etc. Ito, gobyerno na mismo yung umaamin. Kulang daw po yung plano when it comes to power supply in the Visayas region. Sa pagdinig ng Kongreso, ulitin ko, balinaw na lumabas na kulang po yung baseload power sa Visayas at hindi nakasabay ang mga bagong power projects sa mabilis na paglaki ng demand. Ngayon pa lang naghahabol yung gobyerno. Problema na ang supply, lumalaki yung demand, at tsaka pa lamang po maghahabol, okay? Tsaka pa lamang maghahabol ng mga bagong power generation projects. Mas malinaw pa rito ayon sa DOE, maaaring umabot daw po hanggang 2028 bagong matugunan yung supply gap. So ningas kugon attitude. Ibig sabihin, hindi lamang po ito problema na biglang lumitaw. Ito po yung problema na matagal na pong nangyayari because of the inability of this government to come up with solutions. Okay? Matagal nang lumalaki yung demand sa Visayas pero hindi nakasabay ang generation. At kapag may isang malaking power plant na nag-offline, pwede agad sumikip ang supply at magkaroon ng grid alert. Kaya ang tanong, kung nakita na ang paglaki ng demand, bakit ngayon pa lang hinahabol yung kinakailangang power supply? Magbabalikan pala tuntunan, bakalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Nananawagan ng 10 Bangsamoro Civil Society Organizations kay Pangulong Bongbong Marcos na kumpletuhin at ipatupad ang mga natitirang obligasyon

0: peace process sa pagitan ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa inilabas na manifesto, hinihiling ng mga grupo na makipagpulong si President Marcos kay MILF Chairman Ahod Balawag Al-Hajjaj Murad Ibrahim bago mag-convene ang bagong Bangsa Moro Parliament sa October 30. Kabilang sa kanilang mga panawagan ang pagkakaroon ng malinong na completion roadmap, pagpapatuloy ng decommissioning ng MILF combatants, pagbibigay ng mga nakalaang tulong sa dating mga mandirigma at kanilang pamilya, at ang pagpapatuloy ng camp transformation. Hiling din ng grupo na makumpleto at malagdaan ng exit agreement sa loob ng termino ni Pangulong Marcos Jr. Binigyan din ng civil society groups na dapat manatiling hiwalay ang pagkumpleto ng peace process sa usapin naman ng pagpili ng susunod na chief minister ng Bangsa Moro. Kasabay nito ay tinutulak ng grupo na gawin target ang December 23, 2026 na 50 taon ng paglagda sa 1976 Tripoli Agreement para sa pagkumpleto ng mga natitirang hakbang sa Bangsa Moro peace process. Kabilang sa 10 civic organizations ay ang Pananadom Women's Organization, Bay A Kasalimbago Paria Youth Organization, Ranao Watch for Empowerment Network Incorporated, Maha Abdul Fida Lita Lim Al Quran Wasamuna, Alumni Association of Dar Uthman Bin Affan, Al Fitiato Al Mubtasimum, Rabitatul Kutana Phil Filiben, Pakalundo United Livelihood Organizations at Pagalongan A Ladyawan. Ang kanilang nagkakaisang panawagan sa pamahalaan, lumagda ang ama sa Tripoli, lalagda ang anak sa exit agreement, buuin at isulong ang kapayapaan. Ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido news flash report.
2: Alright, last tura ng inyong balayang palatuntunan ngayong October 5, 2026, Lunes na Lunes. Puro po problema itong ating nababanggit at ating pinag-uusapan. Dagdagan ko lang ha, yung aking binabanggit kanina tungkol dito sa Department of Energy. Standby si Romel Madrigal, standby si Chris Lucas. Dito kasi lalong umiinit po yung usapin. Hindi po transmission yung pangunahing problema. Kasi dun sa hearing, mismong ang DOE, Department of Energy, ang nagbigay ng kumpirmasyon. Gumagana eh yung transmission grid. May interconnection ang Luzon, Visayas, Mindanao. Pero ang problema, napaka-obvious, kulang yung available generation. Kapag kasabay-sabay pong nawala yung ilang power plants, kahit may transmission lines, wala pa rin pong sapat na kuryenteng maipadadala. Hindi siya rocket science, ano? Hindi po siya rocket science. Hindi po ninyo kinakailangan maging siyentipiko para maintindihan itong issue na aking pinabanggit. Kaya po, nang bumalik yung mga power plants, bumuti ang supply at nawala ang mga grid alerts na tinatawag. Pero ngayon, battery storage ang isa sa mga agarang solusyon na hinahabol po ng DOE para maimbak yung sobrang solar power mula sa araw para magamit rin sa gabi. Gandang pakinggan. Pero band-aid solution, hindi pa rin po mababago yung malaking problema. Ang problema nandidiyan pa rin eh. Nandiyan pa rin yung problema. So, lapat solusyon yung ginagawa. Band-aid solution. Okay? Nasasabi lang agaran. Pero this is not the viable solution that our Filipino communities in the Visayas region. Hindi ito yung government service that they deserve. Hindi eh. Hindi yan. Ang kinakailangan po natin ay viable solution. Pero kung puro pag-amin na lang yung gagawin, tapos bigla kang bibigyan ng band-aid solution, hindi po talagang mawawala sa isipan ng ating mga gobyerno na sila po'y makararanas ng problema. Patuloy na makararanas ng problema sa pangmatagalang panahon. Kaya kung aabot pa po hanggang 2028, yung paghahabol ng supply, nako, eto. Eto po yung tanong mula sa ating mga kababayang Pilipino. Bakit hindi ito naplano at naagapan bago pa magkaroon ng krisis sa Visayas? Isa pang tanong, bakit pagdating ng eleksyon kayo nagkakaroon ng sinasabing solusyon? Talaga naman, oo. Back-to-back reports muna mula sa ating mga kabandido. Standby, Romel Madrigal. Si Chris Lucas, may bit-bit na balita. Go ahead, Chris. Please come in.
0: Ipatutupad na muli ngayong araw ang mas malawak na No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sakop nito ang Quezon City, San Juan, Valenzuela, Paranaque, Muntinlupa at Manila. Kasabay nito ay nananawagan ng National Public Transport Coalition sa pamahalaan na tiyaking malinaw, patas at transparent ang pagpapatupad nito upang maiwasan ang kalituhan at mga posibleng issue sa mga motorista. Ayon kay Ariel Lim na tagapangulo ng grupo, mahalagang malaman muna kung sino ang mga ngasiwa sa NCAP, kung pamahalaan ba o pribadong kumpanya at kung saklaw nito ang mga tricycle, e-trike at iba pang uri na sasakyan. Paliwanag pa niya, kailangan din linawin ang mga penalty sa bawat paglabag at ang proseso ng pag-apila ng mga mahuhuling motorista. Binigyan din ni Lim na mas mabuti kung ang pamahalaan mismo ang direktang magpapatupad ng NCAP dahil tungkulin itong ipatupad ang batas trapiko. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
3: Sa pagdiriwang ng World Teachers Day, isinusulong ni Marikina City First District Representative Marcicio Doro ang higit na pagkilala at suporta para sa mga guro sa pampublikong paaralan sa kanyang panukalang scholarship program na tutulong sa kanilang makakuha ng mas mataas na degree at magbibigay ng educational assistance para sa kanilang mga anak. Muling niyani Teodoro ang House Bill Number 10954 o ang Public School Teacher Scholarship Grant Act na unang isinumite ng kanyang asawa at ngayon Marikina City Mayor Maan Teodoro noong 19 Congress upang matiyak na makakatanggap ang mga guro sa pampublikong paaralan ng tuloy-tuloy na suporta para sa kanilang mga professional development at edukasyon ng kanilang mga anak. Sinabi ng mababatas na natiling kabilang ang mga guro sa pampublikong paaralan sa mga pinakamahalaga ngunit hindi sapat na napahalagahang haligi ng paghubog ng bansa. Ayon kay Teodoro, sa panahong niya bilang mayor ng Marikina, nasaksiyan niya kung paano nagsikap ang mga guro na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral upang maiangat ang kanilang mga karera gamit ang kanilang sariling pera habang inuuna ang edukasyon ng kanilang mga anak. Giit ni Teodoro na panahon na para mas malaki ang bahagi ng gastusing ito ay akayin ng Estado upang hindi na kailangan mamili ang mga guro sa pagitan ng kanilang sariling pag-unlad at kapakanan ng kanilang mga pamilya. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ng lahat ng kwalipikadong guro sa pampublikong paralaan sa lahat ng antas ng scholarship para sa Master at Doctoral Degree Program na inaalok ng mga state university at colleges na accredited ng Commission on Higher Education at CHED. Maaari ring mag-apply ang mga kwalipikadong guro sa pampublikong paaralan para sa mga scholarship grant para sa kanilang mga anak sa magitan ng Department of Education at DepEd para sa preschool, elementary at secondary education sa mga pampublikong paaralan sa kanilang lungsod o munisipalidad. Maaari rin silang mag-apply para sa scholarship grant para sa kanilang mga anak sa magitan ng Commission on Higher Education para sa tertiary education sa alinmang state university o college sa buong bansa. Maaari ring makatanggap ng 50% na scholarship grant ang mga anak ng mga retiradong guro sa pampublikong paaralan mula preschool hanggang kolehiyo basta't sila ay lehitimo, legitimate o legal na inampun. Bukod sa libreng tuition, sinabi ni Teodoro na bawat scholarship beneficiary ay makatatanggap din ng 20,000 pesos para sa mga libro, uniforme, school supplies at iba pang educational materials. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Payang nating pumapasyal dyan sa area. Pero kung madilim, At hindi nire-repair, hindi inaayos, eh baka pamugaran ng adik ito, Yorme, ng Maynila. Okay? Pakisilip daw po. Pakisilip. Total, nakikinig at nanonood sa atin ang Manila City Hall. Thank you dito sa pinadala po muna ninyong information. Yung no contact apprehension policy, dugtungan ko yung binanggit ni Boss Angelo Almonte doon sa kanyang komentaryo kanina. The idea of implementing NCAP, maganda eh, maganda yung idea ng NCAP. Dahil nalilimit yung idea of us motorists na kinikikilan. Okay? Kasi nga, ano ito eh, no contact, ibig sabihin, walang traffic enforcer, walang lalapit sa inyo para kayo ay sitahin. So, in theory, yung no contact apprehension policy ay maganda. Again, hango na naman natin ito, hango natin sa ibang bansa. Dahil sa America, for example, yung kanilang freeway na tinatawag, ito yung walang speed limit, eh minamanduhan po ito ng mga camera. Okay? Or even dun sa mga areas na merong speed limit, minamanduhan ng camera to see to it that the motorists, no, eh sumusunod dun sa policy regardless kung merong enforcers o wala. At tingnan po naman ninyo yung mga mayayamang bansa, hindi ka pwedeng makawala kasi kahit na gumamit ka ng sports car doon sa kanilang mga freeway, eh ang ginagamit rin po ng mga operatives sports car din para doon sa kanilang panghabol, Dubai, di ba? Si Boss Armando Busa, I'm sure nakikita po ninyo.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
0: Tinututulan ng grupong United National Public Transport of the Philippines sa muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay Sal Diping Ay, tagapangulo ng grupo, hindi na kailangan pa ang NCAP dahil napakarami na ikang batas na umiiral kaugnay sa trapiko at land transportation sa Pilipinas. Ang dapat ika ay patupad na lamang ng wasto ang mga ito. Dagdag pa ni Ping Ay, hindi mareresolba ng NCAP ang traffic, illegal parking at pagbiyahe ng mga kolorum na pampublikong sasakyan. Sinabi pa ni Ping Ay na maaaring magamit pa ang NCAP sa korupsyon na nakaugat na sa pamahalaan. Sa huli, tinuran pa ni Ping Ay na ang dapat tutukan ng pamahalaan ay paunlarin at ayusin ang public transport system sa halip na ito ay gipitin. Mula rito sa Quezon City, ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Yung mga sasakyan ng mga enforcement agencies, kung gaano siya ka at par o kung minsan nga mas matindi pa yung kanilang ginagawang paghahanda para nga masiguro na yung mga lumalabag sa batas, especially batas trapiko, eh kagyat nilang maaaresto. So, yung no contact apprehension policy, hinango ito sa ibang bansa, the idea is to limit the pag-uusap ng enforcers at ng motorista. Kapag ka nagkamali ka at nakunan ka ng camera, merong ebidensya, eh talagang ikaw ay ipipenalize. I remember, no? Hindi ko lang maalala kung anong mga taon. I think it was early 2000 o even on a latter date pa. I was cruising dito sa SLEX, no? Sa SLEX, papunta ako ng Tipo going to Subic. Okay. Maayos yung aking pag-cruise. I was using a vintage car nung mga panahon na yan. I was driving a Mercedes-Benz na C220. Yan po yung class ng MB na gamit ko. So, walang naging problema nung from my place going to Subic. It was a maganda yung takbo. Nung pauwi na kami, hindi ko napansin na masyado palang mabilis yung aking pagmamaneho. Ang speed limit sa expressways natin ay 100. Ang minimum ay 60 kilometers per hour. Okay. So, pagdating ko rito sa NLEX, bago ko, kasi nung araw hindi pa dire-diretso NLEX, SLEX eh. Okay. So, bago ko tumawid ng NLEX, meron pang, if I remember it correctly, meron pang toll gate. Okay? Meron pang toll gate sa pagtatapos ng SLEX. So I was flagged down, no? by the enforcer. At sinabi sa akin, "Sir, magandang hapon po." I think it was one afternoon, no? So kasi pabalik na from La Mierda, from Subic. "Magandang hapon po. Pwede po bang makita yung rehistro ng sasakyan?" So sabi ko, "What is this all about? You were caught over speeding." Sabi nung enforcer. Sabi ko, "Hindi ko alam. Hindi ko napansin dun sa speedometer, no? Pero binigay ko yung rehistro ng sasakyan. Nakita niya namang nakapangalan sa akin and the same make, etc., etc. Kailangan daw kunin yung lisensya ko para i-process yung penalty." At nakatouch doon yung picture ng plate number using that speedometer gun. Meron yan sa mga expressways, no? So I was cruising SLEX nang naka 160 kilometers per hour pala yung takbo ko. Masyado parang matulin yung aking takbo kasi walang sasakyan eh. So siguro baka nasarapan sa tapak sa gasolina. Anyway, ang problema ng NCAP ngayon is that hindi naman na-resolve yung technical issues about NCAP. Yung no contact apprehension policy, that software na ginagamit ng LGU at ng MMDA, tumatagos po yung lente ng camera hanggang plate number lang. So there is no way, ang tagal na balitaktakan kasi kunwari ako yung nagmamaneho. Okay? Pero hindi akin yung sasakyan. Ibig sabihin, hindi nakarehistro kay Johnny G yung sasakyan. Wala kang enforcer na kaharap. So kapag ka nakuna ng NCAP, yung plate number ng sasakyan, let's say, disregarding traffic light, disregarding pedestrian lane, etc., etc., beating the red light. No, itong mga traffic violations na ito, agad ipoproseso ng computer yung pong kaso laban doon sa registered vehicle owner. Kung hindi nga ako yung nagmamaneho, ako yung registered vehicle owner, pero hindi ako yung nagmamaneho, ako pa rin yung padadala ng summon. At kapag ka ako po ay nagparehistro ng aking sasakyan o kaya nag-renew ng aking lisensya, lalabas yung mga penalty na hindi ko naman ginawa. Ako ay have nothing against NCAP. Palagay ko marami talagang yung mga kamote riders, both two-wheel and four-wheels. No? Marami talagang kamote rider. Kaya dapat talaga ng isang strictong pamamahala kung papaano po, sorry, bibigyan ng atensyon at kung papaanong sisiguraduhin na matututo itong mga tao na ito. Ang problema natin, technically, we are not prepared. Hindi po angkop yung software dun sa tanong ng ating mga kababayan, papaano, bakit ako yung ipipenalize, eh hindi naman ako yung may gamit ng sasakyan. Or, nagbenta ka ng sasakyan, di mo alam, buy and sell pala yung bumili. Okay? Si Johnny Gomez, ibinenta yung kanyang karag-karag na sasakyan. Binili ng isang tao na nagpakilala at sinabing gagamitin ko po ito sa ano? Private, ipanghahatid sundo sa mga bata. Oh. Biglang buy and sell pala. Naka-open deed of sale. Although meron po tayong batas ngayon na pinagbabawal ang open deed of sale, pero marami pa rin may kapit kasi sa LTO. Ha? Okay, so naka-open deed of sale. Ngayon, ginamit, nakuna ng camera dun sa kanyang paglabag at pinadala ng summon yung seller. Nako, malaking problema yan. Eh matagal ko na pong naibenta yung aking sasakyan. O eh dapat kasi kung nagbenta kayo ng sasakyan, hindi open deed of sale. Dapat meron po kayong hawak na dokumento, yung deed of sale, na nagpapatunay na na-transfer na agad yung ownership. Okay? So itong mga ganitong klase ng mga information, hindi po ito kayang sagutin ng camera. Hindi po ito kayang sagutin ng software. Again, maganda yung NCAP. Pero ang tanong, are we prepared para doon sa muling pagpapanumbalik ng NCAP? That shift from having a law enforcer questioning you or the use of AI gamit itong mga computer software na ito na hindi mo naman kayang depensahan yung iyong sarili, eh magkakaroon pa rin po tayo ng malaking issue tungkol dyan. Okay? Pero again, salamat po, 197 intersections or location provided by the city government of Manila. Okay? Pinadala po dito sa ating palatuntunan, hindi ko naman babanggitin yung buong 197. Pili lang tayo ng Espanya muna. Okay? Para dun sa mga taga-Maynilang nakikinig at nanonood dito sa inyong malayang palatuntunan, ha? Espanya, Quirino, Ayala, Magsaysay. Ito muna yung aking ibibigay na mga areas kung saan ang no contact apprehension policy ay ipinapatupad. Espanya Boulevard, dito po sa A. Maceda Street, Washington. Espanya Boulevard, Bloomingtree Road. Intersections po ito, ha? Yung kanto ng Espanya Boulevard at A. Maceda. Yung kanto ng Espanya Boulevard at Bloomingtree. Espanya Boulevard, Quinto Senior Street. Espanya Boulevard, M. De La Fuente Street, Trabajo Market. Parang bawat kanto may NCAP, bawat kanto may camera. Familiar po kasi ako dyan sa area ng Espanya Boulevard, no? Itong binabanggit mula Maceda hanggang Lerma, papunta po ito ng Claro M. Recto. Bawat ano, halos bawat kanto may camera. Okay, ulitin ko from the top. Espanya Boulevard, A. Maceda. Espanya Boulevard, Bloomingtree. Espanya Boulevard, Quinto Senior. Espanya Boulevard, M. De La Fuente. Espanya Boulevard, Vicente G. Cruz. Espanya Boulevard, A.H. Lacson Avenue. Espanya Boulevard, P. Noval. At Espanya Boulevard, Lerma. Ito po yung stretch ng Espanya Boulevard. Next. President Quirino Avenue. Kanto ng Taft Avenue. President Quirino Avenue, San Marcelino. Ayala Boulevard, Taft Avenue. Ayala Boulevard, San Marcelino Street. Ayala Boulevard, Taft Avenue. Ayala Boulevard, Romualdez Street. President Quirino Avenue, Leon Ginto Street, Armagsaysay Boulevard, Pureza Street, CM Recto Avenue, Legarda Street, Menjola Street, Picasal. Picasal Street sa Arlege, Ayala Boulevard, Carlos Palanca. Ito pong Etiague, dire-diretso ng Solano. Armagsaysay Boulevard Old, Santa Mesa. Armagsaysay Boulevard, Santol Street. Naku, kanto-kanto. Tapos Armagsaysay Boulevard V, Mapa Street. Ayan muna yung Espanya, Quirino, Ayala, Magsaysay. Sabi po ni Architect Angelito Castillo Villas, noong 2018 sa sukat, nag-left turn siya galing sa Middle Lane. Swerving daw po according sa no contact apprehension policy. Naka-receive siya ng letter after 3 years. Tapos kailangan niyang isettle ng 2,500 pesos sa isang bangko. Okay. Again. Ito po yung issue na hindi kayang i-resolve. Bakit siya gumastos ng 2,500? Bakit niya kailangan bayaran yung ganyang kalaking presyo? Ito ba yung presyo ng penalty o penalty plus interest? Okay? Saan ba pinadaan? Ang sabi ni architect, ipinadaan sa registered mail, anak ng baka. Registered mail, snail mail po ito. Okay? It will take a while. Ha? It will take a while. Kung ito ay door-to-door, kunwari, pinadala mo dun sa mga door-to-door companies na within the day or 24 hours, matatanggap mo yung iyong parcel. Hindi. Pinadala sa PhilPost, snail mail. Okay? Na may mga pagkakataon na nawawala pa. Ha? Kaya inabot ng 2,500 piso. Dahil 3 years after nung kanyang violation, doon niya na-receive yung letter. So again, marami pong butas yung no contact apprehension policy implementation. Okay, maraming butas. Hindi katulad ng mga kamera sa mga advanced countries. No. Na yung lente ng kamera, nakafocus sa plate number. At the same time, wide angle yung kanilang ginagamit. At tumatagos yung kanilang camera mula po dun sa anong tawag dito? Yung tint ng sasakyan. Kahit gaano ka-heavy yung tint ng sasakyan, eh tumatagos po yung kanilang ultra violet ray na function ng camera to identify, kasi ito magagamit for future use kapag may nagreklamo. Okay? Tumatagos at nakikita yung image ng tao na nagmamaneho. So, meron silang additional proof or reference para kapag pinadalang ka ng sulat, ito, maitatanggi mo ba yan? Ikaw yan, kitang-kita yung hulma ng katawan. Kitang-kita yung hulma ng buhok. So, merong safety security. Yung pong camera sa mga advanced countries to determine kung sino talaga yung nagmamaneho. Hindi lang yung plaka. Sa atin, plaka lang eh. Ha? Plaka lang, kaya malaki po talaga yung problema. Gumagamit pa tayo ng snail mail. Isama mo ba? Isama mo na. Isama mo pa dun sa mga problemang kakarapin ni Johnny Gomez, kabot ulo tayo, at ni Juan de la Cruz. Batiin muna natin kahit team replay ngayon si Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community sa Japan. Pagtangtakian po sa inyo, magpapalam na, ito pa yung aking lalamunan. Marami pong salamat sa inyong ginawang pag-antabay at pagsubaybay. Dito po sa inyong balayang palatuntunan. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala. Bye-bye.
4: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
7: BBC News with Emily Thomas. The Spanish Prime Minister Pedro Sanchez has called a snap election after Parliament rejected his government's proposals to tackle Spain's housing crisis. Mr. Sanchez said in a televised address that he needed the support of the Spanish people to push through reforms. The vote will be held at the end of next month. Brazil's presidential election is heading to a second-round runoff after neither the left-wing president, Lula da Silva, nor his right-wing challenger, Flavio Bolsonaro, won a majority. Mr. Bolsonaro will take a lead of less than 2 percentage points into the runoff in 3 weeks. Israeli media reports say the Fly Dubai pilot accused of attacking a colleague in the cockpit on a flight to Israel planned to crash the aircraft either into Ben Gurion Airport in Tel Aviv or one of the city's buildings. He's thought to be an extremist who was operating alone. Oil exports from Middle Eastern states other than Iran have exceeded pre-war levels for the first time. Exports were up late last month despite continuing attacks on vessels in the Strait of Hormuz. The United Nations climate change chief is warning that rising temperatures are putting pregnant women and newborn babies at increasing risk. Climate-driven extreme heat is increasingly linked to premature birth, stillbirth, low birth weight and maternal complications. Russia has launched heavy airstrikes on civilian and industrial infrastructure in southern Ukraine. The governor of Kherson said at least 6 people were injured. The US military's Southern Command says it's killed 4 people in a strike on a small boat in the Caribbean. It described the victims as narco-terrorists, but did not provide any evidence. And police in Vietnam have arrested 12 men accused of stealing 2,700 cats. They're suspected of taking the pets to be slaughtered for food. BBC News.
8: The world in 2 minutes at 7:30 GMT.
9: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
10: Question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusit Thani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro.
11: Oh, thank God it's...
12: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download Radio Garden for free. On your mobile devices, search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
1: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, Channel DZRJ 810 AM Radio Bandido. Yeah!

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Impilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Lunes, unang araw ng ating muling pagsasahing papawid ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasa inyo po araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At siyempre, babati po tayo sa ating mga kababayang nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. At yan po ay sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen. Kasama po kayo sa aming matawas na panalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Naku, Lunes na naman po mga kaibigan. Simula na naman po ng tila. Wala nang katapusan na puro impeachment, puro politika, politika, politika na hindi na po nabibigyan ng pansin ang mga problema ng bansa, problema ng taong bayan, salip ay puro impeachment, impeachment na hindi po natin alam kung natatakot ba o hindi kung maging Pangulo ang ating Vice President Sara Duterte na nagdeklara na po na opisyal na kakandidato sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Ngunit kapag ang nasa itaas po ang nagtakda, wala pong makapipigil. Wala pong makapipigil kapag ito ay itinakda ng ating dakilang lumikha tulad din po ng bawat isang kanyang nilalang. Lahat po tayo ay may itinakda na destinasyon sa ating buhay dito sa mundong ibabaw. Kaya umasa po tayo sa ating dakilang lumikha sa lahat po ng maaaring mangyari sa ating bansa na akala po natin ay tila walang katapusan politika, mga kaibigan. Pero pabatiin muna natin ang pangiting-ngiti na tila naggaganda-gandahang lalaki na si Dom Pepot. Dom Pepot, gandang umaga.
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
1: Yes. At si Dom Pepot ay tila maligayang maligaya sa kasalukuyan nating sitwasyon sapagkat mukhang siya ay kampante, ha? Dahil sa araw-araw ay mayroon siyang isinusubo sa kanyang bibig. Ngunit ang ating mga mahirap na mga kababayan, yung tinatawag nating the poorest among the poor, ay nababahala po sapagkat patuloy na tumataas ng tumataas ang halaga ng mga bilihin. Ang presyo ng langis, hindi natin alam kung bababa o itataas bukas. Ha? Lahat po yan ay puro pagtatanong na nasa ating kaisipan. Ano ba ang magiging kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon kung ganito po ang mga umuugit ng ating pamahalaan na ang inaasikaso ay kung paano mabawala sa landas ang inaakala nilang balakid sa kanilang mga ambisyon, sa kanilang pananatili sa kapangyarihan, at sa mga pansariling interes. At yes, isa po dyan, mga kaibigan, ay yung tanong ng ating mga kababayan na bakit hindi po pinaupo si dating Senador Trillanes sa witness stand, tulad din po ni Madriaga, mga kaibigan, na sinasabi nila ay magiging star witness. Mm. Pero bakit hindi po ipinisinta si Madriaga at ngayon ay si Trillanes? Sa halip na itong si Trillanes ay nagpa-press conference, mga kaibigan, ano, na malaya siya sa pagsasalita, paghahayag ng kanyang mga allegation at kung ano-anong mga bintang laban sa mga Duterte, higit sa lahat lamang kay Vice President Sara Duterte, na pawang isang allegation lamang. Hindi siya umupo sa witness stand, baka natakot umurong ang itlog, ha? Mm-hmm. Nasabi ng inyong lingkod ay masustansya, ha? Yes. Ang itlog, kung kayo ay kakain araw-araw, hindi na tayo kailangan uminom pa ng anumang bitamina. Pero ito, tila walang sustansya, ha? Ang itlog na umatras ni Trillanes. Sapagkat, bakit niya sinasabi na siyang umatras samantalang tila ang prosecution ang nagsabi na hindi na siya talagang pinaupo?
3: Mm-hmm.
1: Sa press conference, kung ano-anong mga allegasyon ang kanyang pinahayag, na pawang mga allegasyon o hearsay, dahil yung mga dokumento niya na inilatag sa kanyang press conference ay tila hindi naman po authenticated, ha? Hindi po ito legal. Wala po itong para puro lamang ito na hindi nating alam na mga dokumento na baka ginawa lamang. Ha? Mm-hmm. Sapagkat kailangan po ang dokumentong ipipresenta sa korte ay authenticated. Yeah. Pero meron ng mga naging pangyayari noon pa man, ha? Ay ang mga dokumento nitong si Trillanes ay tila mga fake sapagkat hindi po ito kinilala ng AMLAC. Kung natatandaan po ninyo, may mga dokumento na presenta si Trillanes na hindi po ito kinilala ng AMLAC. Yeah. At kaya itong mga dokumentong napakaraming dokumento na hindi nga natin alam na kailangan po ay authenticated para masabi na ito ay totoong ebidensya. Nanalig lamang tayo, yung mga ilang napapaniwala ni Trillanes ay nananalig lamang sa puro allegasyon, haka-haka o hearsay, mga kaibigan, sapagkat itong si Trillanes ay kilala na natin na wento ng wento na wawenta, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya hindi po kapanipaniwala si Trillanes kahit paupuin sa witness stand sapagkat tila humahanap lamang ito ng publicity. Gusto niyang maging popular dahil tila may ambisyon ito na tila tumakbong muli sa larangan ng politika. Pero base sa mga ilang naririnig natin, hindi na dapat bigyan pa ng pagkakataon ang tulad ni Trillanes na ang expertise ay paninira. Puro ang naririnig natin dito ay sira. Wala tayong alam na ginawa itong si Trillanes na makabubuti para sa bansa. Kung natandaan ninyo, nagkaroon na rin ng warrant of arrest itong si Trillanes, ngunit nagtago siya sa Senado na pinahintulutan naman ng noon ay Senate President Tito Soto.
3: Yes.
1: Yan po ay kung natatandaan ninyo, ngayon eto na naman si Trillanes ang gugulo, gumagawa ng mga kung ano-anong mga usap, mga kung ano-anong mga bintang, allegasyon na hindi naman marahil niya kayang patunayan sapagkat yung kanya mga ipinipresenta na dokumento ay hindi nating alam kung authenticated o hindi. Kaya hindi po dapat paniwalaan ang mga katulad nitong si Trillanes at ito pong si Madriaga na tulad din ng mga ipinresenta niya ng mga testigo noon sapagkat kung natatandaan pa rin ninyo, itong si Trillanes ay nagpresenta na maging vice president ng noon ay kumakandidato pa lang na dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ngunit tinanggihan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at doon na po nagsimula sa halos unang araw pa lamang ng pag-upo sa kapangyarihan ng ating dating Pangulong Duterte ay gumawa na ito, lumikha na ito ng mga kung ano-anong aligasyon at ito naman ay dininig sa Kongreso, kung di ako nagkakamali, ha? Mm-hmm. O, na kung saan ay ipinresenta niya itong sina Las Cañas, Matubato, ha? Na hindi namang kapanipanwala. Yan, mga kaibigan. At ngayon, eto na naman siya sa pangalan ng publicidad na sinasabi nga, good or bad is publicity, mga kaibigan. Kaya, itong si Trillanes, eh dapat isa ito eh, ha? Sa makasuhan. Pero ang sinasabi ng ating mga kababayan, maaring natakot itong si Trillanes sapagkat sinabi ng depensa na ang magtatanong sa kanya ay ang magaling na si Attorney Sison, ha? Attorney Sison na sinasabi ay handa ako kung uupo sa witness stand si Trillanes, ako ang magko-cross exam sa kanya. Ayan, kaya umurong ang itlog, ha? Nabahag ang buntot. Ito pong si Trillanes na halata naman po natin na ito ay mahilig gumawa-gawa ng mga chismis para lamang siya ay mapag-usapan. Yan, mga kaibigan, ha?
3: Sabi nga sa press ko, walang objection dito.
1: Puro hawak-hawak po niya ang mikropono eh. Kaya siya po ang bida. Ha? Lahat ng kanyang aligasyon ay pasok at kasama po yung mga ilan maaring hindi nating nilalahat na maaring mga bayaran, ha? Na mga tagapagbalita na para ibalita yung mga pinasasabog na mga wala namang sapat na ebidensyang mga aligasyon nito pong si Trillanes. At tayo po ay may pag-uulat na papasok. At ito po ay pag-uulat mula kay...
3: Jong Manlapas.
1: Mula kay Jong Manlapas. Nawawala yung aking... basahin mo na nga doon, Pepot. Yeah. Para...
3: Yeah. Mula kay kasamang Jong Manlapas, Marikina LGU. Binuksan ng Marikina Animal Rescue and Shelter.
1: Kasamang okay, Jong Manlapas, ibalita mo.
4: Binuksan ng Marikina City Government nitong linggo ang Marikina Animal Rescue and Shelter, isang pasilidad na nakalaan para sa mga pag-aaruga at pagsamantalang tirahan ng mga nailigtas na aso at pusa at pagbibigay sa kanila ng wastong pangangalaga at proteksyon. Matatagpuan ang shelter sa Hilig Fernando Avenue sa tapat ng City Engineering Warehouse sa Barangay Santo Niño. Isa itong FET project ni Mayor Maan Chudoro. Ayon kay Mayor Chudoro na ang pasilidad ay magsisilbing tahanan ng mga rescued na aso at pusa. Dito sila magbibigyan ng kalinga, pagkain at kinakailangan atensyon habang naghihintay na may mag-aampon sa kanila. Paliwanag ni Mayor Maan na magsisilbing no-kill shelter ang pasilidad upang matiyak na mabibigyan ng wastong pangangalaga at proteksyon ang mga nailigtas na aso at pusa. Maaring makakuha ang mga residente ng veterinary services sa pasilidad kabilang ang libreng anti-rabies vaccination araw-araw at veterinary check-up para sa kanilang mga alagang hayop. Kasabay ng pagbubukas ng shelter at pagdiriwang ng Feast of St. Francis of Assisi, ang patron ng saint ng mga hayop bilang bahagi ng Foss and Friends Festival ng Lunsod. Isinigawa rin ito kasabay ng Fantastic Marikina Car Free Sunday kung saan tampok ang community pet walk, libreng anti-rabies vaccination at pet blessing. Ako si Jong Malapas para sa DZRG Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Isunod naman natin ang pag-ulat ng ating kasamang Jojo Sikat, bagong housing bill, magpapalawak ng rental option para sa mahirap na pamilya. Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Lumusot na kabakailan sa Senado sa ikalawang pagbasa ang isang panukalang batas na nag-aalok ng insentibo sa mga pribadong developer para magtayo ng abot kayang paupahang pabahay para sa mga mahihirap at low income na pamilya. Isinulong ni Senator Francis Chis Escudero ang Senate Bill number 2507 na magbibigay buhay sa mandato ng konstitusyon sa gobyerno at pribadong sektor na magtulungan sa pagtugon sa pangangailangan sa pabahay ng bansa. Aniya, ang Affordable and Decent Rental Housing Incentives Act ay nagbibigay buhay sa mandato ng konstitusyon na ito ay sa pamagitan ng pagbibigay ng insentibo sa pribadong sektor na mag-develop, magtayo, mag-rehabilitate at magpatakbo ng abot kaya at disenteng paupahang bahay para sa mga mahirap at low income sa nasambayanan. Nakatakda ang panukala ng sistema para sa registration at certification ng mga kwalipikadong paupahang pabahay. Inaatasan ito ang mga provider na mag-alok ng mga unit sa rental rates na itinakda ng Department of Human Settlements and Urban Development batay sa kita ng sambahayan, umiiral na presyo ng upa sa lugar at laki ng uri at unit. Sa ilalim ng Senate Bill 2507, ang mga developer at operator ng mga kwalipikadong unit ay maaaring makatanggap ng mga sumusunod na insentibo tulad ng exemption sa value-added tax sa upa, tax incentive sa ilalim ng Republic Act No. 11534 o Corporate Recovery and Tax Incentive Enterprise Act at 25% tax credit sa gross rental income sa loob ng 5 taon. Maaari rin silang magkaroon ng access sa preferential lending terms mula sa Pag-IBIG PAN, Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines, kasamang risk-sharing mechanism tulad ng credit guarantees, interest subsidies at viability gap funding. Aniyan Escudero, ang pondo para sa implementasyon ng panukala isasama sa taunang General Appropriations Act at sa spending plan ng mga kinaukulang government-owned and controlled corporations. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. At alam po ba ninyo, itong si Ilong, itong si Terry Ridon, party list congressman, mukhang pinupunan na tila bias daw itong si Chis Escudero. Mm-hmm. Paano magiging bias? Dahil nabubuking ka, di ba? O kaya sinasabi mo, bias dahil napupuna ka na bakit sa labas, bawal yung gag order ang ating Chis, ang ating Senate presiding officer na bawal magsalita sa labas ng Senate court, di ba? Pero patuloy ka sa pagsasalita at pagkakalat ng mga kung ano-anong mga pahayag mo. Kaya tama lang, ha? Hindi bias po, nakikita ng taong bayan. Taong bayan ang magsasabi kung bias o hindi sa kanyang ginagawang pag-preside sa ating Senate Court, ha? Yes. Kaya itong si Ridon, na alam naman natin na kaya ito ay pinaalis ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, isa rin ito sa may kim-kim na galit sa ating Pangulo dahil inalis siya sa kanyang posisyon dahil panay ang travel, paglalakbay.
6: Yes.
1: Nang ang ginagastos ay salapi ng taong bayan. Kaya tumigil ka na, ha? Ilong, ha? Medyo pumunta ka sa doktor, kaya isama mo na rin si Don Pepot, ha? Isama mo na rin si Don Pepot para kayong magpinsan buo, eh. Okay. At meron po tayong papasok na balita mula kay Chona Yu.
6: Mm-hmm.
1: Kumakalat na class suspension fake news ayon sa Malacañang. Chona Yu, ibalita mo.
7: Fake news. Ito ang naging pahayag ng Palasyo ng Malacañang sa gitna ng kumakalat sa social media na mayroong class suspension ngayong araw sa buong bansa para sa pagdiriwang ng World Teachers Day. Ayon sa Malacañang, walang katotohanan ang balita. Sa halip, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang sa World Teachers Day ngayong araw. Ito ay dahil sa dadalo ang Pangulo sa 2026 National Teachers Day, Teacher Ikaw Naman, na gaganapin sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chonayu. Maging ito pong kay asik dating Secretary Bunoa, napupunta rin po ng ating mga kababayan. Dahil kung mayroong higit na responsable at dito sa ginagaw sinasabi na malawakang korupsyon sa DPWS, yes, ay ito pong si dating Secretary Bunoa. Pero sa pagkabigla nating mga mamamayan, bakit ginawa siya witness

0: ang kalaban sa politika dahil obvious sa talatang halata na sinisingle out nila yung mga supporter o yung tinatawag na mga maka Duterte. Sapagkat yung mga dapat parusahan nakasama sa kanilang tinatawag na grupo, ha? Eh bakit nananatiling malaya? Ha? Tulad lang po nitong si Senator Eric Sylvester alias Senador Erwin Tulfo, mga kaibigan, o Erwin Tulfo alias Eric Sylvester, sapagkat yan po ang pangalang ginamit niya na magtangka siya na mag-apply ng citizenship sa US. Ngunit nabuking siya, kaya balik Pilipinas, mga kaibigan. At naging broadcaster, aba, naging party list congressman, at ngayon, senador na. Pero kung iisipin natin, mukhang hindi naman siya nararapat na maging senador. Una, parang tila ang mga tanong niya at wala naman siyang nakikita tayong mga performance maliban dun sa sinasabing mga project, ha, na kung saan ay binigyan siya ng mali-maletang delivery na sinasabing hindi anim kundi walo ng mga dating sundalo. O yan lang po. Pero bakit bukod sa napakalaki ng tinatawag natin na halaga ng tinanggap na campaign donation ni Senator Marcoleta na wala namang record ng corruption, di ba? O tanging yung sinasabi nga lang na campaign donation na 75 million. Ha? Laban po sa tinanggap naman itong si Eric Sylvester na 120 million. Ha? At ang nagbigay naman kay dating senador kay Senador Marcoleta ay mga pribadong citizen na, hindi sila empleyado ng gobyerno kundi isang pribadong mamamayan Pilipino na naghangad lamang na tulungan si Senator Marcoleta sa kanyang kandidatura. Pero itong si Senator Erwin Tulfo ang nagbigay ay tila sinasabi na galing sa fraud na 120 million sapagkat kasama yung nag-donate sa inano ng AMLAC, Pinris, yung pong mga bank accounts, maraming bank accounts at mga asset nito. So, hindi ba dapat imbestigahan yan? Hindi ba dapat kasuhan din? Yes. Dahil maliwanag po eh, galing sa fraud yung kanyang tinanggap na donation, bakit nakakalaya? At siya pa yung tinatawag natin pasimuno sa bending the law sapagkat siya ang nagmungkahi sa Senado sa kalagitnaan ng impeachment trial na ibaba ang threshold votes sa mas mababa kaysa sa sinasabi ng ating saligang batas na all 24 Senate members, ha, ang dapat bumoto na ang equivalent po ay 16 votes.
1: Yes.
0: Maliwanag, 16 votes, pero they bend the law sa pamagitan ng kanilang ginawang resolusyon. Pero yan po ay nananatiling questionable pa.
1: Yes.
0: At yung sinasabi na pagbasura ng petisyon ng mga nagkukwestiyon ng mga depensa ay hindi po ibig sabihin tapos na ang laban. Yun po ay dahil sa maaga pa para magdesisyon ang Korte Suprema. Kaya maliwanag po mga kaibigan na tayo ay ginogoyo, na tayo ay harap-harapan, na niloloko nitong mga ilan na nasa administrasyon na tila ginagamit ang lahat ng ahensya para magtagumpay yung kanilang maruming balakin laban sa kanilang mga kalaban sa politika. Eh kapag kaganito po ang labanan, nasan yung tinatawag nating balance of power, di ba?
1: Yes.
0: Hindi po balanse, sapagkat dahil sila ay nasa poder ng kapangyarihan, sila ay nasa posisyon.

0: ginagawa nila lahat para baluktutin at sirain, gibain ang oposisyon. Eh dapat po naman talaga mayroong oposisyon, di ba?
1: Yes.
0: Na
1: marami check and balance.
0: Para meron tinatawag tayong check and balance.
1: Yes.
0: Hindi po pwedeng puro mayorya, walang oposisyon, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kaya sa ganitong paraan nakikita natin na parang iisa lamang ang nasusunod. Kung sino ang may kapangyarihan ay siya pong nasusunod. Kaya kawawa ang mga Pilipino sa nakikita po nating kasalukuyang kalagayan ng ating bansa. Kaya hindi po natin dapat ituring ano ha, itong mga politiko na mas mataas pa sa taong bayan, sapagkat maliwanag po ang sinasabi, sovereignty resides to the people and all power emanates to the people. Ha? Nasa atin po lahat ang kapangyarihan. Huwag natin silang sambahin na tila Diyos o Panginoon. Ha? Kung hindi, tayo po ay maging patas. Ha? Tayong mga mamamayan ay dapat mag-isip, sapagkat totoo na mahalaga na igalang natin sila bilang mga lingkod bayan. Pero nakakalimutan nila na mas mahalaga na sila ay may pananagutan.
1: Yes.
0: Na dapat ay maglingkod sila. Kaya nga ang tawag sa kanila ay public servant, na sinabi mismo ni dating Pangulong Yumaong Noynoy Aquino na kayo ang aming boss. Ha?
1: Mm-hmm.
0: O ganun din naman ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na nagsabing kayo ang aming employer. So, dapat nating isipin na mga mamamayan Pilipino na mas makapangyarihan tayo kumpara dyan sa mga politiko na tila mga nag-aasal hari, mga kaibigan. So, ang ating pumapapasukong ulat ay mula kay Romel Madrigal.
1: Yes.
0: Isang patay. Tama?
1: Apo, apo.
0: Sa hinahanap, 12 nakaligtas matapos tangayin ng malakas na agos ang jeepney sa Rosario, Batangas. Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Isang pasahero natagpong patay habang patuloy ang search and rescue operation para sa isa pang missing person matapos tangayin ng malakas na agos ang isang passenger jeepney sa Rosario, Batangas. Nangyari ang insidente sa barangay Kulungan ng tangkayin tumawid sa spillway ng Paninsingin River ang jeepney na may kargang 14 na pasahero, tuluyang tinangay ng malakas na agos ang sasakyan at lumubog sa ilog. 12 pasahero nakalabas at nakarating sa mga bato bago nasa gip ng mga barangay responders. Agad din silang sinuri ng mga medical personnel ng Philippine Coast Guard. Matapos pansamantalang ihintong operasyon dahil sa madilim na paligid at mapanganib na kondisyon, muling ipinagpatuloy ang paghahanap dakong alas 7 ng umaga nitong Oktubre 4. Pasado ika-8 ng umaga, nakita ng mga Coast Guard divers at drone operators ang katawan ng isa sa dalawang nawawala may 3 kilometro mula sa lugar ng insidente. Patuloy naman ang paghahanap kay Rene Lesitona, 44 na taong gulang, residente ng Taisan, Batangas, katuwang ng Coast Guard MDR Remo Rosario, Philippine Army, PNP at BFP sa patuloy na operasyon. Pinag-iingat naman ang mga residente sa gilid at downstream ng Paninsingin River at hinihikayat na agad i-report ang anumang makikitang maaaring makatulong sa search operation. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Ang ating kasamang Jong Manlapas, may pag-uulat, Vice President Sara Duterte, nakibahagi sa Civil Service Month Celebration sa Camarines Norte. Jong Manlapas, ibalita mo.
3: Nakibahagi si Vice President Sara Duterte sa Civil Service Month Celebration ng lokal na pamahalaan ng Santa Elena, Camarines Norte nitong mga nakaraang linggo. Binigyan din ni Duterte na mahalaga ang selebrasyon ni lamang bilang paggunita sa pagkatatag ng Civil Service Commission noong taong September 19, 1900, kundi bilang pagkilala rin sa dedikasyong integridad at kausayan ng mga lingkod bayan Ayon sa Vice Presidente, isang pribilehiyo ang makapaglingkod sa bansa kaya dapat suklian ng mga kawaninang pamalaan ang tiwalang ipinagkaloob sa kanila sa sumagitan ng tapat at mahusay na serbisyo. Hinimok niya mga lingkod bayan na maging mga Diyos, mga tao, kakalikasan at mga bansa. Binati rin niya lahat ng kawaninang pamalaan sa pagdiriwang ng National Civil Service Month. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Isunod naman po natin ang pag-ulat ng ating kasamang Jojo Sikat. Epekto ng Super El Nino may iwasan kapag maagang magplano ang gobyerno, ayon kay Senator Erwin Tulpo. Mga kaibigan, Jojo Sikat, ibalita mo.
4: Naniniwala si Senador Erwin Tulpo na maiwasan ang magiging epekto ng nagbabantang Super El Nino sa pamagitan ng maagang pagpaplano at nakalaang pondo. Kaugnay nito, nagbabala si Senator Erwin, Chairman ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development sa magiging epekto ng Super El Nino na matinding tagtuyot, pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at pagkalugi ng kabuhayan kung hindi ito agad paghahanda ng gobyerno. Ayon nga sa datos ng Department of Agriculture na nagpapakita na ang 6.87 bilyong pinsala sa agrikultura na nakakaapekto sa 223,240 na magsasaka noong September 26, 2026. Kaya't ayon sa senador, wala nang oras na dapat aksayin upang mabawasan ang posibleng pinsala. Piginit ni Senator Erwin na huwag nang hintayin maging abo ang mga sakahan, matuyo mga gripo at tumandusay mga kababayan dahil sa init bago kumilos sa paghahanap ng solusyon. Bagamat kinikilala ng senador ang El Nino Task Force ng administrasyon, binigyan pansin niya na ang atensyon ng pamahalan ay dapat lumampas sa proteksyon lamang ng mga magsasaka at patubig sa mga sakahan. Dahil dito, formal na inilapit Tulpo ang usapin sa Senado kung saan ito ay isinangguni sa Reinvigorate Investment and Sustainable Economic Growth Ad hoc Committee, at ang naturang special committee ay binuo ng mataas sa kapulungan upang tugunan ang pagbagal ng ekonomiya ng Pilipinas, ang pagtas ng gastusin ng pamumuhay at yung paghinga ng kakayahang bumili ng mga mamamayan. Binigyan din ni Senator Erwin Tulpo na hindi niya layuning manakot kundi tinitiyak lamang niya na may malinaw na gabay at plano upang maging handa ang bawat Pilipino sa anuman pinakamalalang sitwasyon. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Ang aabangan po natin, mga kaibigan, ay ito pong drama ni dating Speaker Martin Romualdez na sinasabi na di umano ay nakakulong na sa Payatas Jail, mga kaibigan. Ang atin pong isa ring aabangan ay ito pong si Saldico na sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla at maging ng kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla na alam na nila ang kinaroroonan na lugar, eksaktong lugar na ni Saldico. Pero ang tanong ng ating mga kababayan, alam pala ninyo kung nasaan na o kung saan naroroon itong si dating Appropriation Committee Chairman Saldico, bakit hindi pa ninyo hinuhuli? Ano pa ang hinahantay ninyo? Diba? Pupunta kayo sa France. Wala naman dun sa France, diba? Dahil ang nandun ay ito pong si Senadora Loren Legarda at ang kanyang anak, diba, na si Congressman Lebiste, na pilit nilang ginagawan din ng kaso, ha? Yes. Itong si Congressman Lebiste at itong si Loren Legarda dahil dito po sa tinatawag na yung naimbento ni Lebiste, ni Congressman Solar.
1: Ayan, ghost electricity, sabi yan, nila. 10 billion.
0: Yan, Thunder. Mga kaibigan, ha? Yan po. puro allegation eh, di ba?
1: Yes.
0: Kung yan po ay walang katotohanan, bakit ito napinayagan, di ba?
1: Hmm.
0: Bakit ito pinayagan at yung pera, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na sinasabi nila, eh yung pala ay pinagbilhan naman nung kanyang share.
1: Yes.
0: Yan. So, nakikita natin.
1: Public money ron eh. Kaya paano magiging plunder yun?
0: Kaya nakikita natin na puro plunder ang mga ikinakaso sa kalaban sa politika. Pero yung mga kakampi, ha? Dito kakamping, ha? Mapadilawan ka, makakamping ka, ha? Mapapula ka, mapakaliwa ka. Bakit hindi nila inuusig? Bakit hindi nila kinakasuhan? At sa halip, malayang malaya, at sila yung mga taga-tira, ha?
1: Taga-usig eh.
0: Taga-usig pa kasama sa prosekusyon, di ba?
1: Yes.
0: O, kaya halata kayo eh. Kung gagawa kayo ng script tulad ng kay Trillanes, eh, palso po eh. Ha? May sablay. Dahil nga, nahalata ng taong bayan na may kinikilingan, may tinititigan, may kinakampihan kayo na mga nasa administrasyon. Yung alam ninyo na magiging balakid, alam ninyo na magiging hadlang sa inyong mga ambisyon at pansariling interes, eh wala kayong alam na gawin kundi kakasuhan. I-invento kayo ng kaso. Ang lagi na i-invento nyo, puro plunder. Dahil yung plunder, walang piyansa.
1: Yeah.
0: Pero bakit nga si dating Senador Bong Revilla ay nakapagpiyansa? At ito naman si Senador Rodante Marculeta, nagpapiyansa, pero bakit ayaw pa rin ninyong palabasin at nananatili sa loob ng kulungan? Diba? Nakapagpiyansa na si Defensor, Senator Marculeta, at yung dalawang kasama na nagbigay din ng campaign donation kay Marculeta. Sus Mariano, tutulong ka lang, makukulong ka pa.
1: Supporter ka lang yan.
0: Saan ka humahanap? Only in the Philippines ang mga nangyayari ngayon na laging only in the Philippines. Kaya yan po ang ating aabangan. Kung alam ninyo kung nasaan na po itong si dating Appropriation Committee Chairman Saldico, bakit hindi pa ninyo hulihin? Samantalang sa latest video nitong si Saldico na nag-viral sa social media, eh sinasabi na na ang talagang mastermind ay ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Di Umano, at si dating Speaker Martin Romualdez, at siya ay tagasunod lang. O kung baga parang aso o tuta na sumusunod lang sa sutsot ng kanyang master.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Yes.
0: Yan po ang nakikita natin na nangyayari. Hindi naman po bobo tanga ang mga Pilipino para hindi po nila malaman at makita kung ano na po ang nangyayari. Kaya lang, ang sinasabi nga natin, huwag nating ituring na parang mas mataas pa sa atin itong mga politiko, sapagkat sila ay sinasabi nga na public servant. Ha? Tayo ang amo, kaya dapat tayo ang masunod, kaya dapat tayong tumindig, manindigan, magsalita nang naayon sa ating saligang batas at sabihin kung ano yung ating hinaing. Pero ang problema, hindi nga nangyayari, sapagkat sa tulong ng ating mga kapulisan, nagagawa nila na harangan, hadlangan yung pagsasatinig ng ating mga kababayan na hindi na makatiis dahil sa hirap na pinapasan, sa sakripisyong nangyayari sa kanilang buhay, na hindi na nila halos magawang kumain, hindi na sila makapagpagamot, at marami pang mga bagay na naipagkakait ng ating pamahalaan o ng kasalukuyang administrasyon dahil sa kakulangan sa pansin

0: Duterte. Yan ang nakikita natin. Yun po ang kanilang unang-unang parang tila goal, ha? Na dapat mawala si Vice President Sara Duterte at yung kanyang mga supporter ay mapigilan, mahadlangan sa patuloy na pagsuporta kay Vice President Sara Duterte nang sa ganon ay maiwang nag-iisa ang Vice President. Inuna nga nila si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sinasabi mismo ng ng ilan na nasa ICC na labag sa batas ng Rome Statute, eh labag din sa batas ng Pilipinas sapagkat sinasabi po na kailangan idaan muna sa local court, sa ating korte dito sa Pilipinas at kung di nila kaya at saka lang pwede nilang ipadala sa ICC. Pero ang nangyari po ay tila kidnap na sa pilitang pinadala, dinala nila sa pangunan nitong si Torre na ngayon ay tila nahihilo, nangangamba, natatakot dahil baka siya isa sa dumating na sa pagdating ng panahon na humimas ng rehas na bakal. Sapagkat meron siyang kasalanan eh, di ba? O, pananagutan niya yan dahil humihingi ng abogado, hindi niya pinagbigyan. Humihingi ng kamag-anak, hindi niya pinagbigyan. Pinanas niya pa sa halip yung anak, di ba? At saka yung live-in partner na si Hanilet. Pinaalis pa nila, di ba? At dinala sa Billamore Airbase at doon nag-iintay yung aeroplano na di umano ay binayaran ng executive department, di ba? So sino ba yung nasa executive department? Don Pepo Tutel, sagot ka naman ng sagot. Sino ba? Ang sinasabi ko, ang tanong ko sa'yo, sino ang nasa executive department?
1: Eh, Pangulong Bongbong Marcos ang
0: naroon. Yan. Ang tanong, sabi nga sa korte, pag sinabi sa'yo yes or no, yes or no lang ang isasagot. Ang tanong ko sa'yo, sino ba ang nasa executive department? So, maliwanag, sinabi mo, Bongbong Marcos Jr. ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Pero hindi natin sinasabi po
1: na siya
0: ang nagbayad ay ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.
1: Ayon kay Secretary John Vic yan.
0: Yan mga kaibigan. At ayon pa rin kay John Vic, DIRG Secretary John Vic Remulla.
1: Binawi lang niya.
0: Lima
1: core group. Sabi niya naman na core group.
0: Nagplano ha. Lima silang nagplano sa pagpapaalis o pagpapakidnap kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. At ito ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr., magkapatid na Remulla, Dibo Chudoro, at yung dating general, sino ba yung dating general?
1: Sa National Security.
0: Dating general yan eh.
1: Oh, general.
0: Na naging security advisor, Anyo.
1: Anyo, yes.
0: Yan. Eh ako, matandang di hamak dito, inaanak ko nga lang to sa kasal eh, pero mas bukang makakalimutin pa sa inyong lingkod. Meron tayong pag-uulat na papasok mula kay Chona Yu, solar-powered irrigation palalakasin ni Pangulong Marcos. Chona Yu, ibalita mo.
2: Itinutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin pa ang solar-powered irrigation sa bansa. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, nais kasi ni Pangulong Marcos na maibaba ang gastos ng mga magsasaka, mapalakas ang food security at gawing moderno ang mga irrigasyon. Ayon kay Recto, sa ilalim ng Solar Powered Pump Irrigation Program o SPIP ng National Irrigation Administration, target ni Pangulong Marcos na magkaroon ng 10,000 sites sa buong bansa pagsapit ng taong 2030. Sa kasalukuyan, nasa 4,000 SPIP ang gumagana sa 43 probinsya. Sa naturang bilang, 2,147 ang nasa Luzon, 1,100 sa Visayas, at 787 sa Mindanao. Mahigpit anya ang bilin ni Pangulong Marcos na tiyakin na may maaasahang patubid ang mga magsasaka nang hindi nauubos ang kanilang kita sa gasto sa patubig. Sabi ni Recto, habang tumitindi ang epekto ng pagbabago ng panahon, magtatayo ang pamahalaan ng mga sistemang maaasahan sa panahon ng tagtuyot, matibay sa panahon ng sakuna, at tunay na nagpapalakas

0: kabuhayan ng mga magsasaka. Sa ilalim ng NIA Vision 2030 Roadmap, nasa 10,000 sites ang ipagagawa kung saan inaasahang makikinabang ang may 2 milyong magsasaka. Ako si Chuan Ayu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chuan Ayu. Isunod naman po natin ang pag-uulat ng ating kasama, Romel Madrigal. Cellphone na umano'y ginamit sa bomb threat, tinukoy ng pulisya sa Alitagtag, Batangas. Batangas yun eh. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Isang cellphone ang sinasabing ginamit sa pagpapadala ng bomb threat ang nasamsam ng mga otoridad at agad itong sumailalim sa digital examination para matukoy ang pagmulan ng banta sa Alitagtag, Batangas. Nakuha ang isang Great Techno Common cellphone na may talk and text SIM card sa isinagawang search operation sa barangay na pinangunahan ng Limerick Municipal Police Station ng operasyon. Katuwang Regional Anti-Cybercrime Unit 4A, Batangas Provincial Cyber Response Team at Alitagtag Municipal Police Station. Isinagawa ang paghahalughog batay sa search warrant na nilabas ng Regional Trial Court Branch 2 sa Batangas City laban sa isang individual na kinilala na alias Ivan. Ayon sa pulisya, isinailalim agad sa on-site digital examination na nakumpiskang cellphone kung saan lumitaw umano na ginamit ang device sa pagpapadala ng bomb threat. Kaugnay nito, iniimbestigahan ang posibleng paglabag sa anti-bomb threat law, grave threats at alarms and scandals kasama mga provisyon ng Cybercrime Prevention Act. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Oliver Ebura, walang bomb threat na dapat baliwalain lalo na kung ginagamit ang digital platforms para maumaghasik ng takot at kaguluhan. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong pananagutan sa pagpapakalat ng banta. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manla, Romel Madrigal.
3: Romel Madrigal.
1: Isunod naman natin ang pag-uulat ng ating kasamang Jong Manlapas, Vice President Sara Duterte, nangamusta sa mga kababayan sa Cagayan de Oro. Okay, Jong Manlapas, ibalita mo.
4: Nangamusta si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kababayan sa Cagayan de Oro City matapos siyang makabalik sa lungsod nitong mga nakarang buwan. Sa kanyang payag, sinabi ni Duterte na nakipagkwentuhan siya sa mga residente at napag-usapan kung paano mas may papaabot ng Office of the Vice President ang servisyo nito sa mas marami pang Pilipino. Nagpasalamat din ang Vice Presidente sa mainit na pagtanggap at patuloy na suporta sa kanya at sa mga programa ng OPP. Sa uli, inikayat niya mga Pilipino na patuloy na mahalin ang bansa para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Ang sinasabi po natin, mga kaibigan, ha, marami pa tayong aabangan hanggat hindi po nila nai-impeach ang ating Pangulong, ang ating Vice President Sara Duterte. Pero ang akin po sinasabi, nasa langit, pag ang dakilang lumikha ang nagdikta, walang pwedeng humigil.
3: Yes.
1: Kung ang destiny ay maging pangulo ng ating pahayag ng isa, di ba? At saka maging yung mga kilos, ha, sa blading kuminsan, di ba?
3: Yes.
1: Kaya napupunan, naakala nila na noon pa man hindi kumikibo ang taong bayan, kaya nangyari po ang lahat na ninindigan ng ating maraming mga kababayan dahil sobra abot sa 1.1 trillion.
5: Alert list order na lumabas sa record ng pasahero habang iniinspeksyon ang naging dahilan para makipag-ugnayan ang

0: o rekomendadong piyansa ay 282,000 pesos. Ayon sa pasahero, legal na napalitan na ang kanyang pangalan habang ang iba pang pangalang lumalabas sa alias warrant ay pagmamay-ari ng kanyang mga kapatid. Sinabi rin niyang hindi niya alam na may warrant siya. Dadalhin ang akusado sa Sandigan Bayan 2nd Division sa Quezon City kasamang kanyang anak para sa tamang disposisyon. Hindi naman pinangalanan ng mga otoridad ang naturang suspect na taga lalawigan ng Mindoro. Ako si Giorgio Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Giorgio Sikat. Mabasa na tayo, Don Pepo. Rekorasyon. Good morning, Tita Carmen at Sir James. Tita Carmen, mahilig ka talaga sa itlog. Oo, kasi pampalsugu yun eh. At pampaganda pa. Oh, sige, basa.
2: Wala naman kayo, Sir James, dyan sa Almohano. Good morning, Tita Carmen, Brother James. Tita, sabi eh sa December 16 daw, Wednesday na, ang final verdict sa impeachment ni Vice Sara Duterte, walang ideya kung conviction or acquittal.
1: Si Joel La Torre, good morning, Tita Carmen, Sir James. Menchime, good morning po, Ma'am Carmen and Sir James. Thanks. God, it's Friday, Monday na po ngayon. Si Rob.
3: Hinimok ni House Trial Spokesperson si Alonto at Joong ang mga kinakaukulang ahensya.
1: Ano ba yan? Okay. Si Anna Gray, good morning, Tita and Sir James. O, basa.
2: Wala kay Sir Marlo Bossi. Good morning po, Tita Carmen and Kuya James.
1: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, si Sir Rick, takot siyang ma-cross exam ng defense. Gusto niya magpa-presscon na lang. Para sa nga naman sa presscon, malaya siyang makapanira. Oo nga, hawak mo yung mikropono eh, di ba? Oh, tapos tatanungin ka ngayon ng mga chuchuwang mga ilang mga mamahayag, di ba? Jesus Mariano, takot siya kay attorney, di ba?
2: Sila
1: Season. Dahil sinabi ni attorney Sheila Season na siya magko-cross exam kay Trillanes pag ito ay umupo sa witness stand. So, nabag ang buntot, umurong ang itlog. Sige.
2: Sabi, Sir Fernando Claros, good morning po, Tita Carmen and Kuya James.
1: Sabi ni Robert Claros, maaaring ang dahilan kung bakit inalis si Trilling ay dahil sa sinabi ni Rapi na kailangan ang witness ay may alam sa investigasyon at hindi rin siguro pumayag na gratis ang kanyang appearance as a witness. O nga naman.
2: Sabi ni Sir Jens Denzel Mohano, ituloy ang clearing operation sa mga barangay roads, sidewalks, anti-illegal hawkers, illegal terminals, etc. Barko, barangay clearing, action agad.
1: O nga, sabi ni Teresita Cruz, sabi ni Boyet Blasco, gandang umaga, Ma'am Carmen, Sir James.
2: Wala naman kay Sir Andres Teves, these times try men's souls, the summer soldiers and the sunshine patriot in this crisis shrink from the service of his country. He deserves the love and thanks of citizens. Thomas Paine, 1777.
1: Yes, oh, sige, tuloy mo.
2: Wala kay Sir Dins de Sermuano, no to gun control, no to gunless society, pursue responsible gun ownership ng government. Mula kay Sir Josepino Gutierrez, good morning po, Ma'am Carmen, Ma'am James. Magandang maga po, sinasabi ng Pangulo, kung totoo yan, gagawin. Pero puro salita lang eh. Siya, wala naman siyang gawang maganda ang sinasabi, pero walang natutupad eh. Wala pa rin kay Sir Josepino Gutierrez, puro salita, wala naman sa gawa, palibasa. Mga kaya wala namang alam, sabihin kundi magsalita. Pero wala sa gawang matino dahil walang alam talaga sa pag-aayos sa bansa natin.
1: Sabi ni Edison Macasio, morning po, Tita Carmen at James.
2: Sabi ni Sir Fernando Claros, tama ka, Tita Carmen, yan din ang pinagdataka ni Mr. Tiglaw eh. Kung saan kumukuha ng panggastos si Trillanes? Kung 60,000 lang per month ang pension niya, baka sa maleta yan, ayon sa Brave Marines.
1: Kung natatandaan nga niyo eh, Kaya ako

0: Dude, di ba nagbigay ng 112 million, ano, dahil pinapalit yung $2 million, eh, di ba? Yung ba napunta lahat sa mga taga-ICC? Di ba?
1: Yes.
0: Hindi ko sinasabi na nangungupit o kumukuha ng parte itong si Trillanes. Pero bakit siya masyadong masigasig, ha, sa mga ginagawa niya ngayon kung hindi siya kumikita? Oh, at saan nga niya kinukuha yung gastos na yan kung hindi siya kumikita?
1: Mga biyahe pa yan. Mula naman kay Sir Boy Paldes, sana all may senior citizen pension. Eh bakit kami sa Quezon City? Nga nga. Good morning, Ma'am Carmen, Sir James. Keep safe. God
0: wala
1: bless.
0: Ba sa Quezon City?
1: Meron.
0: Meron. Pero
1: dapat magpa-lista po kayo kahit sa online po. Magpa-register kayo.
0: Sabi ni Rick Urasyon, ang attack dog ni Pinocchio ay bumanat na naman at ngayon si Presiding Judge Escudero ang tinitira niya. Ha ha ha. Wala talaga itong pambansang chismosa. Chismoso. Sabi ni Ray Urbano, good day po, ma'am. Sir, si Trillanes ay natakot na umarap sa impeachment. Sa Senado, ang ginawa, nag-presko na lang siya. Mag-isa siya at yun ang mga bias na medyas ang mga kasama niya. Lahat na lang ay ginagawa nila para pabagsakin si Vice President Sara Duterte. Eh, matindi po ang galit niya sa mga Duterte. Hindi lang kay Vice President Sara Duterte. Maging sa ama ni Vice President Sara Duterte na si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ay galit siya dahil nga hindi siya kinuha na Vice President. Eh, mukhang tila ngayon nagdodrawing ito sa darating na 2028 para mag presidente o vice president.
1: Mm-hmm.
0: Bilang kasama niya yata ay si Risa Hontiveros.
1: Si Risa, o kaya si Gibo yata.
0: Wow naman. Eh kung ako naman si Risa, kahit ako'y nangangamote sa survey, hindi ako sasama sa iyo dahil lalo akong mawawala na sa survey. O ganun din si Gibo Chudoro, may natitira pang ilang napapaniwala na sinasangkalan ay puro West Philippine Sea. Baka lalong mawala ang boto mo kapag ang isinama mo ay itong si Trillanes. Eh, wala na pong kapanipaniwala ang taong bayan. Kahit ano ang sasabihin itong si Trillanes ay kanilang iniisip na ito ay puro wento lang. Iniisip po ng ating mga kababayan na puro wento lang na hindi naman po dapat paniwalaan.
1: Mula naman kay Sir Fernando Claros, nawawala na sa mga balita lalo sa mainstream media, yung tungkol kay Martin. Nandito ba yan sa Pinas?
0: Opo, nga, sabi ni Rekurasyon. Kaya pala tinanggap ni Attorney Lorna Kupon. Hindi kuponan ho, hindi kupon. Sa pagiging prosecutor, lawyer, sa halagang 10 million contact pala at 1 million per appearance niya. Paldong-paldong itong si Elton John. Elton John sino?
1: Kamukha doon ni Elton John.
0: Naman. Kamukha ba?
1: Mbuk kasi mbuk.
0: O sige.
1: Wala kasi Bernardo Claros, iyang increase sa social pension ay malabong mangyari yan. Walang pinagkalayo yan sa Universal Health Plan Bill. Kaya maraming nakukuha ang butante si JB ngayon eh. Social pension increase naman ang isinusulong ni JB.
0: Di ba universal hanggang ngayon di pa napopondohan?
1: Opo, kahit batas na yon. Pero itong universal pension, di pa siya batas ngayon.
0: Oo, sabi ni Rick Urasyon, ay naku, itong si Ilongterio Ridon, kung ano-ano pinangangakak, ito junior ni ano to, ni Trililing eh, di ba? Wala ngang maipakitang physical evidence kayo na ang vice president ay may mga negosyo na illegal. Puro nga wento sila eh. Wento ng wento. Sige.
1: Mula naman kayo sa Honorato, Gadi. Good morning po, Tita Carmen, Kuya James. Sayang na yung oras nyo kay Trillanes noon pa man. Marami nang nagkaso kay Trillanes. Ni isa, walang napatunayan na nagkasala siya.
0: Ay, wala bang, pagka dakdak ka ng dakdak, wala ka bang pananagutan? Sabi ni Romy Uchoa, eh kung naninira, di ba? Sabi ni Romy Uchoa, happy Monday to all. Walang masasabi diyan sa Senado, buwagin na lang yung parliamentary na lang. Oh, yan. Sige.
1: Malaki Sir Fernando Claros, si Prosecutor Zamora, mayroon ba talagang merit ang mga kaso nyo?
0: Sabi ni Raul Manu, siyempre, may sponsor si Tonyo. Eh, sino nga? Oh, siyempre, yung may gustong masira. Ang ating Vice President Sara Duterte, sampunan lahat ng mga Duterte.
1: Mula naman kasi Honorato Gadi, dapat makulong na yan. Sobre, ito namang bayarang media, pinapatulan ng mga kasinungalingan ni Trililing.
0: O sabi ni Led Nunasa, gandang umaga sa inyo, nakikinig kami Lunes hanggang Biyernes hanggang alas 12 ng tanghali. Okay, maraming salamat.
1: Salamat.
0: Led Nunasa.
1: Wala naman kay Sir Sani Makatol. Good morning po, Tita Carmen, Sir James. Wala nang naniniwala dyan kay Trililing eh. Nasundalong kanin na puro kasinungalingan ng alam para siraan lang at sirain ng mga Duterte.
0: Sabi ni Raul Mano, bakit hindi pa na-arrest baka ng kaso yang si Tonyo? Mula pa noong time ni PRRD, naninira na yan sa mga Duterte. Eh yung 18 ex-soldiers, mga patong-patong lang mga kaso, o nga naman. At ang nangyayari sa iba-iba pang mga lugar. May ibang lugar ang pinag-aaruan.
1: Pahirapan
0: talaga eh. Tsaka yung...
1: Luzon, Visayas, Mindanao, ang kaso.
0: Oo, at saka ano eh, tawag dito, yung mga... piyansa, di ba, mga
1: pa,
0: bail. Eh, mabuti na lamang at marami tayong mga kababayan na may
1: tumutulong.
0: Magagandang kalooban na tumutulong, nagpapadala ng mga halagang kaya nila para nga mapiyansahan yung mga 18 soldiers sapagkat ipinakikita naman na sila ay mga credible witness sapagkat sila ay may personal knowledge.
1: Yes.
0: Dahil sila ang nagdi-deliver sa utos ni Saldico, di ba? Ng mga mali-malita na ang laman ay milyong-milyong halaga ng salapi.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Wala naman kasi sa recreation. Magandang maga po, Tita Carmen, Sir James.
0: Itong sabi ni Teresita Cruz Agiling, itong si Tore, ang daming

0: ng ating AFP. Pero, ayaw nilang kumilos ang kanilang dahilan, yung pagiging, tawag dito, yung pagiging tapat sa kanilang commander-in-chief. Diba? Yung loyalty to their commander-in-chief o sa chain of command. Pero, ang inyong sinumpaan ay to serve and protect. To protect, diba?
1: Yes.
0: To serve and protect the country and the Filipino people. Yun ang inyong sinumpaan. Hindi sinasabi na ang inyong loyalty, ang inyong paglilingkod ay para lamang sa iisang tao, kung hindi sa bansa at sa sambayan ng Pilipino. Eh, nananawagan ng taong bayan, humihingi sa inyo ng tulong. Eh, hindi sapat na sabihin niyo yung inyong loyalty sa chain of command.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Dahil maliwanag naman yung sinasabi, sovereignty resides to the people and all power emanates
1: from them,
0: from the people.
1: Yes.
0: Oh, eh anong ginagawa ninyo? Diba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, humihingi ng tulong ang taong bayan. Wala kayong ginagawa, wala kayong kinikilos.
1: Hindi naman
0: sinasabi ng ating mga kababayan na labagin ninyo, ha? Ang ating saligang batas, hindi naman nila hinihingi na mag-martial law. Hindi rin nila hinihingi na mag-kudeta. Di ba? Hindi naman nila hinihingi na mag-civil war.
1: Yes.
0: Ang hinihingi nila,

0: din Sara Duterte. Depende po sa magiging boto. Pero kinakabahan din yung mga boboto, ha? Dahil baka bumaliktad ang desisyon ng ating Korte Suprema at baka sila ay managot.
1: Yes.
0: Diba? Kaya
1: na iba interpretasyon ng sariling
0: kaya medyo ang mga senador ay nangangamba. At isa pa, hindi na sila boboto ng taong bayan. Maliwanag naman sinasabi. Lahat ng mag-i-impeach sa ating Pangulo ay sa ating Vice President Sara Duterte, eh, maaaring hindi na iboto ng nakararaming bilang na mamamayang Pilipino. Pero mayroon din mga nagtatanong, bakit ang ating Pangulo? Impeachable din ang ating Pangulo, di ba?
1: Mm.
0: O bakit hindi rin siya na-impeach dahil bakit nakalusot?
1: Walang yung, substance. Yung ibang walang bumbong sabi niya.
0: Yung ilang taon eh. Yung ilang taon na gaa, di ba?
1: Hindi nakalusot sa mga insertion.
0: O, hindi nakalusot nga eh. Kaya, di ba may pananagutan din ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr.?
1: Yes.
0: O, eh,
1: sa bakit, Committee on Justice, hindi nakalusot eh. Bakit, lang substance, sabi
0: nila. Eh, dahil siya ay in power o dahil sa nalagyan ng di umano. Kaya nga sinasabi, hindi ligtas yung ating korte. Kaya nga, nagbigay na nga ng direktiba eh. Ang ating Chief Justice Lonen. Dahil nga sa kumakalat na balita na maging ang ating judiciary, ang mga korte ay tila kasabwat na rin. Oo.
1: Diba? Bawal yung bribery tsaka corruption sa korte, sabi ni Leonel.
0: Oh, sige, basa.
1: Wala naman kay Sir Ivy sa Boya Bernante. Good morning po, ma'am, Ninang Carmen and Ninang James. Politikong bilog ang utak. Huwag patulog-tulog. October na.
0: Sabi po ni Led Nunasa, good morning sa inyo. MX3, wala pa po gumagamit. Ako magaling pala talaga. Kakaintay ko, bumili na ako ng kaping MX3. Opo.
1: Healthy coffee yan. Mula naman kay Ma'am Ena Gray, Tita Carmen, bakit po yung mga fire truck na ibinigay ni BBM sa mga barangay ay para lang e-bike? At ang tangke ay mini tank lang, haha, paurong at hindi pasulong.
0: Sabi ni Led Nunasa, hindi sila mananalo. Masasama sila sa ginagawa nila sa tao. Lalo na sinusong bat recto, dapat yung recto ibalik na lang sa Ascaraga.
1: Lama kasi Rami sa Moya Bernante, tanggap niyo ba sa 2028 gusto ng sambayanan, party list? Ma'am Carmen Ignacio, pwedeng-pwede pa.
0: Hindi pa ho. Ayaw ho natin ng politika. Hindi dapat noon pa eh, di ba? Pero ayaw po natin. Kasi magulo ho yan eh. Kasi mapamabuti ka, mapasala sa lamig, sala sa init. Ha? Gumawa ka ng mabuti, kalaban mo yung masama. Gumawa ka ng masama, kalaban mo yung mabuti. Di ba?
1: Paglalagyan.
0: Kaya wala ka lang. Sala sa lamig, sala sa init. Mahirap po yan. Ay, Miss Moya Bernante, good morning. 25 million na namang gastusin ngayon ang gobyerno kung tinulong sa taong bayan. 25 million ang natutulungan ng mga Pilipino. O nga naman, isang million na lang. Bawat isang mahihirap na Pilipino. Aangat na ang buhay. Sabayan na yan ang pag-train ng skill, di ba? Ng ating mga kababayan. Pagkatapos, bigyan ng tigi isang million na puhunan. Pag hindi lahat yan, eh, gumanda na ang buhay.
1: Pwede ko siya din, Wala naman kay Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Blessed morning, Monday morning po, Ma'am Carmen, Sir James.
0: Sige.
1: Mula naman po kay... Saka na wala.
0: Wala na nga eh.
1: Mula naman po kay... Mga Evangeline De Salisa. Tita at Kuya, bakit may pension si Trillanes? Di ba may kaso yung rebellion? Paano nangyari yun?
0: Na-absuelto na, di ba?
1: Na-pardon na siya doon eh.
0: Nung Aquino, absuelto na.
1: Opo.

0: naman ni Mayor Isko Moreno. Walang pagsala. May kasama pang, ano, gatas.
1: Pampalakas.
0: Pampalakas.
1: Kaya City, ano ko, parang 1,000 din sa kanila eh.
0: Eh, may 1,000 ka nga. Kung di mo naman nakukuha, di mo naman nahihipo. Walang pondo. Oh, at tulad ng universal, ano, universal law. Hindi maipatupad.
1: Kahit may batas na.
0: Kahit ito, batas na. Dahil wala din pondo. Mahalaga po, yung pera, yung pananalapi, umuutang na naman tayo. Ilan na bang trillion ang utang natin?
1: 19.69 trillion na ngayon.
0: Hindi ba sinasabi, may uutang na naman ng 3 trillion?
1: Kasi kulang eh. Yung 7.2 trillion natin, kailangan mangutang pa.
0: Saan na pupunta? Wala naman nakikita ang taong bayan na malalaking project. Yung project ng subway, akala natin itutuloy.
1: Nung mga nakaraan, zero yun. Nangayon nalagyan na paunti-unti, ilang porsyento lang. Pati railways.
0: Yung sa train, railways. Wala rin.
1: Zero din yun. Diba? 20 po, naras na zero lahat yun. Kahit pinil, zero yun.
0: Yun ang sinasabi natin eh. Wala naman tayong nakikita na malaking pondo. Itinutuloy o sariling proyekto. Wala. Diba? Saan napupunta yung pera ng taong bayan? Bukod sa mga taxes natin, eh saan napupunta yung mga inuutang? Eh kung natatanda mo, ilan lang ang utang natin sa panahon ni dating Pangulong PRRD?
1: Yes.
0: Diba? Eh bakit biglang lumaki ng ganito?
1: Tsaka na may pandemic pa noon, nung time ni Pangulong.
0: Tsaka noon, itinuloy niya yung mga
1: proyekto,
0: magiging proyekto dati ni dati Pangulong Marcos Sr., itinuloy niya dahil yun ay merong tinatag na blueprint. Sa pamagitan ng blueprint, itinuloy niya yung ibang mga hindi natuloy na project.
1: Yan, dami pero ngayon,
0: wala naman tayong nakikita eh. Project niya na sarili o mga itinuloy na project. Wala, puro privado.
1: Benta, puro privado.
0: Marami. Ang mga proyekto at yung ating mga pag-aari na ibinebenta. Yung sinasabing mile long.
1: Bibenta na rin.
0: Ibinebenta. Maganda yan. Sa Makati yan eh.
1: Yes.
0: Black yan.
1: Malaki yan.
0: At saka yung iba pa na sinasabi nga.
1: Yung atrium, nabenta na nila.
0: Atrium. Nakusus Mar Joseph. Matanda na yun. Atrium na yan eh.
1: Yes.
0: Diba?
1: Yung
0: wala na, halos
1: terminal.
0: Wala na.
1: Uh-huh.
0: Isandaan GOCC ang tila ibinibenta o naibenta na. Pero nasa ang
1: FTI, kalahati, binibenta na rin ngayon. Yung kalahati ng FTI.
0: Yung kalahati na Ayala ang kalahati ng FTI.
1: Ngayon, yung kalahati
0: na gagawing food terminal, ang plano ni dating Pangulong Marcos Sr., gagawing food terminal mula sa mga probinsya.
1: Bagsakan yan.
0: Bagsakan. Naibenta na po. Ha? At yung kalahati, ngayon
1: binibenta
0: pa rin. Sus Mariano, ano pang kikitain ng gobyerno? Puro na lang sa tax. Ang pera saan napunta?
1: Wala naman, Mosa. Good morning po, Tita Carmen K. James. Tita, dapat pasakan na yung channel 7 and 5. Hindi sila patas mag-

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate sa programang Mate.
4: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
5: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
4: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
5: dito lang sa
6: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas, Monday to Friday, 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. At tayo po ay naka-special coverage. Ha? Ang atin naman, nag-hook up po tayo sa Senado dahil hindi pa po tapos ang pagdinig ngayon araw na ito, ika-5 po sa buwan po na Oktubre

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at darin pa po kayo at sadyang hindi niya talaga ako iniwanan. At siyempre, ako po'y mag-iimbita muna sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit po pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang bago pa po magtapos ang ating programa ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, dala po ng kakapusan na rin ng oras sa dami ng ating tinatalakay, ay naku, wag po kayong mag-alala dahil may kasiguraduhan po at garantisado dahil forthwith lamang matapos ang ating programa ay ano po kayo agad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe at talagang hindi maiwasan na mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking at nasasabi din sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga mensahe ng mga taong hinding-hindi na mabubudol pang muli at lalong hinding-hindi kakain ng suka. Diba? Ano po? At syempre, sa ating pagpapatuloy no, netong ating kani-kanina lang na special coverage, pagbalik po ng recess ay, nako, tinuluyan na po nilang i-adjourn at tapusin ano ang hearing ngayong gabi o ngayong araw na ito, itong pagdinig. At ito po itutuloy bukas ng alas 10 ng umaga. Yung pong tinatawag nating cross-examination sa panig po ni Attorney Mark Binluan ng defense team ay ipagpapatuloy na dahil siguro ibang iba talaga umintindi ano, ang mga senador. No? Dahil pagbalik po nila galing ng recess, parang hindi nila nagustuhan ano yung pong panig na sinasabi daw ng depensa na yun daw pong AMLA ay may mga confidentiality na pagka po nilabag ito ay meron daw po na tinatawag na kaparusahan ng sabay ano, pwedeng pagkakakulong at saka po meron din pong penalty no, may danyos, di po ba? Iyan na po ang nakalagay sa batas. Inilabas lang po ng depensa, hindi ko maintindihan kung ba't nagagalit no, ang mga senador. Dahil kasama po dyan ang fourth state, ano, ang media, pati po media. Pag kayo po ay nag-report, kagaya ng ginagawa ni Trillanes, di ba? At ng ilan mga media na nakakuha kayo ng kopya mula sa hindi maintindihan kung saan nyo kinuhayan, kung yan ba'y totoo o hindi, ano po, at ito ipapublish nyo, ilalabas nyo sa mga telebisyon at lahat, ano, at hindi yan official na dokumento, pero ilalagay nyo doon na ito ay ayon kanya sa AMLA, no? Iname drop niya yung AMLA, nakisyo itong mga dokumento to galing sa AMLA, ganun, ano. Pero hindi naman nyo talaga doon nakuha yan, eh may mahigpit palang panuntunan mismo ang Anti-Money Laundering Council. Patungkol dyan, di ba, no? Ang birang buhay yan. May chilling effect pang nalalaman to si Risa Ontiveros, di ba? Eh ang tinutukoy po kanina, kaya umabot po doon, dahil kung maaalala nyo, ito po si Executive Director, ano po, ng AMLA na si Ronel Buenaventura, tumistigo po yan, ano, noong April lamang ng taon na ito, di ba? Siguro mga ilang araw lang bago siya na-appoint, di ba? Dalawang araw lang ata, kasi na-appoint siya bilang AMLA Executive Director April 15, di ba? Tapos pinatawag siya ng Committee on Justice para sa impeachment ng ating pangalawang pangulo, yung ginawa nilang PCI expedition doon, naalala nyo? April 17. So dalawang araw pa lang siya na AMLA Executive Director, ano po? At nagpunta na doon at nagsiwalat na nga, di ba, mabot ng ilang bilyon, di ba? Yun nga yung sinasabi natin doon na aggregated siya lahat ng report ng banko, ng insurance policy. Abay, pinagpatong-patong po, no? Kahit na lumabas na yung pera, pinasok ulit, di ba? Halimbawa nga, kanina, maliwanag naman sa sikat ng araw. Lahat naman siguro kayo, kahit papaano, no? Naintindihan niyo po, ibig sabihin ng time deposit. Yun ang pinakamalapit sa atin, ano? Time deposit, napakasimple niyan. Dalang banko, kahit nakita ng halimbawa, manager ng banko, no? Nang inyong pera ay natutulog lang sa savings, napakalit ng interest niyan. At sasabihin niya, eh kung di mo naman masyadong kailangan yung pera dyan, nakatambak dyan, ano, ba't di mo ipasok sa time deposit? Di ba? Ano po? At meron yung tinatawag nating maturity dates, no? 30 days, 60 days, 90 days, depende, palaki ng konti ang kanyang interest, o 120 days, gusto mo isang taon mo ilagay, walang galawan ng pera mo, mas malaki nga naman ang balik. Ano po?
So yun po ang ibig nating sabihin, yun po yung pinaliliwanag kanina, no? Nung part na po ng defense, ano po? Kasi parang isang halos kalahating araw, ano, binigyan ng pagkakataon ng prosecutor counsel na si May Divina Gracia maglabas ng mga datos na nagbloated na, lumaki na, no? Dahil nga po ito ay aggregated, pinagplaplaplas po, no? So, sa time deposit, ganyan din. Ano? Halimbawa kanya, sa time deposit, kung halimbawa ang naipasok mo na amount is 500,000, sabi na lang natin po, di ba? O edi, pagdating ng maturity, i-re-report ngayon sa AMLA yan, di ba? 500,000 eh. I-re-report ng banko yan sa AMLA as regular transaction. Ano po? Pero ito nga po, no, kung sabi na lang natin, kumita ngayon yan, ano, yung 500,000 mo ng, halimbawa, 2,000, no? So magiging 502,000. Huwag na masyado mali. 505,000 naman, 5,000 man lang. So halimbawa, yan ay 60 days, no? At kikita siya ng 5,000. So pagdating ng maturity niya ng 60 days, ibabalik yan sa ibabalik sa iyong kwan, matured na eh. Sasabihan ka ng bangko kung ano ba i-roll over mo ba to, o tutuloy mo pa ba. Pero bago niya ituloy yan, ibabalik niya sa savings account mo. Pag binilig niya sa savings account mo, 505,000 na po yan. Kasi kumita ng 5,000. Ano po? Ngayon, pag sinabi mo na sige, i-roll over mo, no? Kung i-roll over yan kasama yung 5,000, de 505,000 ang roll over niya. Tama? Or baka mamaya meron ka pang ibang savings, no? Na gusto mong ipasok doon, ano? Sige, kanya, yung 505,000 yan, dagdagan ko pa na 100,000 dahil may savings pa ako eh. So hindi ko pa naman yan kailangan. So another 60 days, ganyan, ano? So ipabalik yan yung 505,000 plus 100,000, naging 605,000 na po. Tama? Yung aggregated po na sinasabi, and so on and so forth po, hanggang sa po magkaroon ng maturity, after another 60 days, babalik sa iyong account, sa savings account mo, tapos kung i-roll over mo ulit, same amount, no? Kumita na ng, kung 600 na yan, sabi na lang natin, kumita na ng 10,000, palagay natin, ano? So, 615,000 na, kagaya nung may 5,000 ka pang kinita, eh, di ba? So, 615,000 na ang total niyan. Pero kada pasok sa bangko mo noon, i-roll over pabalik yung buong amount, ano po. Pero ang ginagawang reporting, yung labas-pasok nung pera. So yun pa rin yung perang yun, ano. Pero kung tutuusin, ang kinita lang noon ay yun nga, yung 10,000, yung 15,000. Yung principal amount ay 500 pa rin o 600, depende kung nagdagdag ka, tama? Ang ginagawa nitong AMLA na to, aggregated yung binigay niyang report. Kasi naman, hiningi pala yan. Hiningi pala bilang aggregated ng mismo chairman ng Justice Committee diyan po sa committee po sa Committee on Justice ng Kongreso na si Chairwoman Luistro, no? Jinky Luistro. Kaya pala yung tinatanong ni Attorney Mark Binluan na bakit mo in-aggregate? Bakit mo pinag-a-add? Ano? Eh, yun po ang hiningi ng chairman eh. Para magmukhang malaki. Di ba? Para magmukhang malaki. No? So, lumalabas nga, pag pinlas-plas-plas mo nga naman yun, abutin ka talaga ng bilyon. Diba? Ano po? Lalo na kung ilang taon ang pinag-uusapan dito. Di ba? Dito mo nga yung makikita, hindi ko maintindihan itong mga senador judges na ito, kitang-kita naman po yung kanilang pagkiling. Ano po? Ano ba ibig natin sabihin sa kanilang pagkiling? Aba, eh yan po yung sinasabi po natin ng pagkiling nila na bakit nga naman na ang depensa ay nag-aargumento, hindi mo siya bigyan ng laya. Hindi mo siya bigyan ng laya mag-argumento kung kapatasan lang po ang pinag-uusapan, fairness, ano po. At talagang tunay na hustisya ang gusto nyo makita rito. Bigyan nyo naman ng leeway, bigyan nyo ng pagkakataon yung depensa na ma-prove niya po yung kanyang mga punto at yung mga pakikialam mismo ng mga senator judges ay palagay ko hindi ko nararapat kasi hindi naman sila kabahagi eh. Hindi sila kabahagi ng prosecution o ng depensa, di po ba? Sila po yung senator judges na makikinig puro, ano po? Bakit ganon? Interesado sila pag lumolobo na po bilyon-bilyon. In fact, kanina, sa buong araw po, dumating pa sa punto na nagbasa pa itong executive director
ng amla ng mga newspaper clippings, sabi ko. Newspaper clippings galing sa iba't ibang mga corporate paid stream media na di umano sinasangkot ang ating pangalawang pangulo sa drug money, pati na po ang ating Tatay Digong, ang kanyang ama, pati ng kanyang mga kapatid. Di po ba? Yun yung pare-pareho ng nilabas po ni Trillanes 10 years ago. Yun din po yan eh. Parehas po na nilabas si Trillanes, yan pa rin po yung naratibo. Pero kaya nga tinatanong nga po kanina, no, na kahit pa sila Senator Alan pa lang ang nagtatanong, no, na teka, hindi mo naman report yan eh. Yan yung newspaper clippings. Yan ba ang report ng AMLA? Yan binabasa mo na yan? Na maaring lumaki ng gano'n ang pera ng dahil dyan? Sabi niya, hindi ho. Eh, ba't kayo dyan bumabase? Diba? At tama po si Attorney Mark Binluan, yun ang nga yung nabanggit natin, dahil iniisip ko na rin kanina yan, ano? Bago pa niya itanong, dahil kung totoong may nagawang ganyan ang ating pangalawang pangulo, eh may motro proprio, pwede hong umaksyon ng AMLA kung nakakita po sila ng money laundering, ano po? Eh agad nila pong nakasuhan ng ating pangalawang pangulo, ang kanyang ama o ang kanyang mga kapatid, di po ba? Eh wala nga, siya rin na nagsabi, yung pong executive director. At ang pinakamasaklap sa lahat, siya po'y parang sekretarya lamang po ng AMLA, no? Bilang executive director, ano? Ang mismong member ng AMLA ay tatlong tao lang. At di siya kasama ron, ano? Sa pangungmuna po ng Bangko Sentral chairman, ano po, Remolonia. Pero dito niyo makikita, no? Yung kaya tinatanong nga ni Attorney Mark Binluan, yung bang pagdalo mo, halimbawa, doon sa kaka-appoint pa lang sa iyo nung April 14, tapos April 16, ikaw eh humarap na sa doon sa Committee on Justice, no? Sa pag-iimbita sa iyo nitong si Chairwoman Jinky Luistro. May pagpapaalam ka ba doon sa mga yung talagang lehitimong member ng AMLA o mga direktor ng AMLA? No, ang tawag po din mga commission, ano, yung commissioner, no? Nagpaalam ka ba sa commission? Sabi niya hindi, 'di ba? Ang hinihingi pa nga written, eh, 'di ba? May binigay ba siya yung ano, approval na pwede kang dumalurot? 'Di ba? Kung tutuusin, yan nga po ang sinasabi natin na dahil kumbaga ang argumento kasi parang pilit pinalalabas po ng mga ilan senador diyan, ano, na sila'y sui generis, exempted daw po, pagka daw po impeachment, ang AMLA pwede daw mag-disclose, mga ganyan. Well, maliwanag, sabi din ni Senadora Aimee kanina, wala sa batas na exempted ang isang impeachment proceeding. Di po ba? At yun po kasi ang sinabi nga natin, naalala nyo yung Biyernes, napakasailan po kasi dalang binabantayan po ng AMLA ay yung mga krimen na pwedeng nangyayari dahil ho sa pera, no? Kidnapping, yung money laundering, dala po ng pera sa illegal drugs, mga ganyan, ano. At hindi lang pala pera yan, kasama po ang real estate, no? Dahil yung iba bumibili ng condominium, tapos wala pang tatlong buwan, binibenta na, para lang malaban yung pera galing sa illegal, di ba? So parang lumalabas dyan, pati pala sila kaya pala obligado din mag-report, ano? Ng mga nasa real estate, yung mga nasa casino, may kanya-kanya sila. At yung bangko nga, lehitimo, no? Kaya nga tama ang sabi ng ating pangalawang pangulo. Ang nakaw na pera, hindi sa bangko nilalagay, sa maleta. Diba? Sa maleta talaga. Kaya nga ito nga, no? Maliwanag, yung pong in and out ng pera ng ating pangalawang pangulo, na yung nga nagtapos yung pagdinig kanina, bago pa pinutol ng ilang mga senador, ano, na parang gusto nang iligtas yung nananakit na likod ni Attorney Divina Gracia. Saka nakakita, di ba? At dahil na nagtataranta-taranta na po yung kanilang testigo na si Executive Director Buenaventura, na tanda utal-utal na po eh, di ba? Kasi hindi niya pala alam na mahigpit na sinasabi din sa ating batas na hindi pwedeng magamit sa politika o pamumulitika ang AMLA. Diba, no? Ganun lang kasimple. Kaya nga, yun nga po ang sinasabi. Ano po, walang pinagkaiba nga po yan. Kung maaalala nyo dati sinasabi ni Ombudsman Martires. Diba? Dati pa, Ombudsman Martires. Common na weaponize nga po ang SALN. SALN naman po ito. Diba? Hindi sa ayaw magbigay ng Ombudsman ng SALN.
kailangan may written request ng tao. Kasi pwedeng ano yan eh, makuha illegally. Tama? Makuha illegally, ang problema, kukunin illegally for character assassination ng isang politiko bilang paninira. Ikakampanya para paninira. Ngayon, ginawa talaga kay Tatay Digong. 10 taon na. Ang problema, hindi naman nila tinimanda si Trillanes eh. Diba? Hindi naman po. Kaya hayaan lang siya, paulit-ulit siya. Diba? At ilang karakter na ba nagamit doon? Mula kay Matobato, Las Cañas, si nagkaroon ng Peter Jomel Advincula, tapos ngayon, mayroon bago, di ba? May Madriaga, may Gracioso pa. Pero same script, mapapansin nyo, parang giving a dose of their own medicine. Kung hindi sa drugs, sa corruption, ngayon, may maletang issue na rin, galing naman kay Gracioso. So, ibig lamang sabihin, ang atake nila, to give you the same, no? The same argument, o di kaya yung sinasabing sa kaparehas na ipinaglalaban mo para mawalan ka ng kredibilidad. Ganun nga, war on drug pa ang Tatay Digong nyo. Yung pala siya ang totoong narkulis. Parang ganun. Nakuha nyo pa? Ha? O eto, ayan, kesyo nagagalit sila sa korupsyon. Yung pala, tumatanggap din sila ng maleta. Ah, di ba? No? Ganun po ang ibig sabihin. Ano? Para 2 birds with 1 stone sila. Ibig sabihin, yun ang mainit na subject ngayon, korupsyon through maleta, ay yun pala, ito mga iniidolo nyo, tumatanggap din pala. 2016 pa. Yung galing, ano? Binalik, ano? Samantalang dati, pinakaila nila, wala daw ganyan, wala daw maleta. At saka tingnan nyo na lang, ha? Ang NBA, kung paano niya imbestigahan, si Lord Alan Velasco na dating speaker. Samantalang ang dating speaker, Martin Romualdez, hindi nakaranas ng ganyang imbestigasyon. Ilang buwan, mag-iisang taon. Diba? O ngayon, ano na, yung kaso niya, nasaan siya? Nandun ba talaga? Nakakulong ba talaga? So, hindi ko lang po sabihin, kitang-kita po ang trato, magkaibang magkaiba. Di po ba? Yung pong panggigipit, dahil po ito ay nasa hanay ng oposisyon, eh talagang kwan, pwede itong si Senator Lacson, di ba sinasabi nga niya, nagsisisi daw si Senadora Loren Legarda na ba't pa siya lumipat sa minority? Di ba, no? So pangkukondisyon po yan, ha? Wala pa tayong narinig mismo kay Loren Legarda. Di ba? Pero sinasabi niya, pag uwi daw dito, lilipat na daw sa kanila. So ano po ba ibig sabihin nito? Anong kanotasyon nito? Kapangyarihan po, ang ibig lamang sabihin dito, kung makikita niyo po, yung mga ibinulgar po ni dating Senador Trillanes over the weekend matapos po ng kanyang press conference at marami na po siyang nasabi doon, ano? Kasama na nga doon yung paggamit kay Las Cañas, kaya nga may kaso si Tatay Digong dyan sa Daig. So may inalaman talaga sila, no? Kaya nangyari yan. Tapos ito ngayon na nangyayari dito sa impeachment na yung pa rin ang kanyang mga record na binitbit, ano po, na kung titingnan natin, ay hindi mapapatunayan kung yan ay original na galing ng abla. Kasi kung maalala nyo dati, kahit po doon sa Quadcom, kinailan na po ng AMLA yan. Nandun pa nga ata siya. Sinabi nung dalawang bisita nila doon sa Quadcom ng mga taga-AMLA, no? Kahit nandun na nga mismo si Perlianes, ay sinabi nila, no? Na with all due respect, noon pa po yan na sinasabi po yung mga record na ganyan, kesyo galing daw yan sa amin, sa AMLA, no? Pero noong panahon namin yan tinanggi, wala kaming mga dokumento na nanggaling sa amin, na mga bangko, no? Kasi kung maalala nyo ngayon, mas maliwanag nyo siguro narinig sa halos buong araw na bukod sa cross-examination, doon sa direct examination muna ni Attorney May Di Benagracia, ano ba ginagawa ng AMLA, saan nila nakukuha yung mga datos na yan? Malabas para rin silang repository. Kaya lang, may kapangyarihan sila mag-imbestiga pag nakita nilang may katiwalian. Kasi yun nga ang binabantayan nila eh. Pero yung report na yan, galing mismo sa mga banko, sa mga insurance company, sa mga real estate developers, no? Pag nakita nilang may parang unusual o kahina-hinala, pwede silang mag-conduct motu proprio ng pag-iimbestiga. Ganun po. Di ba? Kaya dyan nyo makikita na como hindi nila pwedeng sirain yung tiwala na ibinigay ng mga bangko sa kanila
Dahil obligado lang naman i-report sa kanila ng mga banko yan, ano po, yung ins and out ng mga transaksyon ng bawat kliyente, eh pagkalapat pinag-initang ka, eh pwede niyang i-aggregate o pag-add niya ng total yan para lumaki lang at magmumukhang napakalaki na nung pera, di ba? At ginagamit na nga sa politika na mukhang nagulat pa itong si Director Buenaventura dahil di niya yata alam yan na hindi mo pwedeng gamitin, ano? Ang amla sa pamumulitika. Di ba? Ano po? Kaya sinabi na niya doon yung mga sinasabing sirkumstansya kung ikaw mismo ay lalabat. Di ba?

limang dokumento, eh 500,000 each yun. Ganun po yun. Ano? Kasi kaya humahigpit ang batas natin patungkol doon. Kaya ko rin nabanggit yung ombudsman, ano, na si Samuel Martires. Kasi noon kasi parang ang feeling nila, naghigpit daw ang ombudsman. Hindi ka na makakuha ng kopya ng SALN. Ito SALN naman. Ganun din, may confidentiality clause din. Sabi nga, hindi ako naghigpit. Kahit nga ang Korte Suprema, gusto mo humingi ng SALN, walang problema. Kailang yung may-ari ng SALN, dapat may written consent. Magbibigay siya ng pahintulot. No? Kahit media ka hinihingi mo, o dihingin mo sa kanya, susulat siya, "Dear Ombudsman, kindly give my SALN to this channel, to DZRJ," ganyan. Ano? Yun yun, written consent ang tawag doon. Ano? Pag dahil doon, wala siyang cargo. Kasi ang nangyayari kasi dito kung gagamitin sa politika, magkakaroon ka lang ng, gagawa ka lang ng koneksyon ng kakuntsaba mo. Halimbawa, sa loob ng AMLA, sa loob ng ombudsman, no? Makakakuha ka ng kopya pero illegal, tama? Dalalagyan mo lang yung tao eh, di ba? Bibigyan mo yung tao, sige, xerox mo ko ng kopya, ha? Ganon, di ba? Ano po? O eh, makakakuha ka talaga, tapos isisiwalat mo bilang media. Abay, mayroon kang kaparusahan doon. Kasi hindi naman yung original. Hindi, kumbaga, nakuha mo mga dokumento, naka-scoop ka, yun yung sinasabi ni Risa Ontiveros na chilling effect. Chilling effect. Hindi ho dapat. Kasi kami mismo, ay hindi ho kami, bilang member ng Fourth Estate Media, no, hindi kami exempted sa batas. May pananagutan kami sa batas. Diba? Hindi pa pwede. Eh, nakuha ko tong copy. In-expose ko eh. Nilabas ko eh. Ha, bakit? Ano yan? Anyway, mayroon kaming oath. Hindi namin pwede i-divulge. Hindi namin pwedeng i-siwalat kung kanino namin nakuha. Totoo yan. No? May oath kaming ganyan eh. Diba? Yung source namin, hindi namin pwedeng i-bisto. Diba? Kahit napit-pitin mo pa kami. Ganun talaga. Diba? Dahil nakuha mo, kaya kailangan sigurado ka bago mo i-divulge. Ano? Saan bagay? Na wala kang nilalabag, lalo na sa ating mga batas. Kasi kung illegally obtained yan, merong kang pananagutan under our laws. Hindi ko maintindihan ng mga senador na nagsalita doon kanina bago nag-adjourn, na lalo na si Risa Ontiveros, chilling effect daw ito, si Rapi Tulfo, ba't daw pinagbabantaan kami mga media? Hindi ko pagbabanta yan. Ha? Tapos si Senator, sino ba ito? Pangilinan at Soto o Lacson ba yung nagsasabing, hindi, meron kaming kapangyarihan dahil sui generis kami, exempted talaga rito, pwede talaga i-divulge. Ano po? Eh samantala, wala ho yan sa batas na pwedeng i-divulge. Ibig sabihin lamang po, irresponsibly, pagka yan po ay hindi mo sinunod at ano ang nakuha mo out of that, malamang bayad ka. Halimbawa, kung media ka, inutusan ka, siraan mo nga itong kalabang ko sa politiko. Ha, kasi tatakbo kong mayor dyan sa lugar namin eh. Diba? So ilang buwan mong tirahin niya? 6 na buwan bago mag-eleksyon. Ilabas mo yung AMLA, yung ano niyan, yung mga kuan niyan, SALN niya na hindi niya na-deklaran tama, etc. Tapos may AMLA pang included, ganyan-ganyan. Ano? Anong gagawin ng politiko? Poponduhan po yan. Alang anumang kumilos ang sarili niyan, maka-scoop lang. Hindi ho. Ilang maleta po ang kapalit niyan. May bayad po yun. Hindi yung gagalaw yun, di ba? Kumbaga, magkano? Diba? Sigurado po yan. Garantisado po, di ba? 2 birds in 1 stone siya. Bida siya dahil siya nag-scoop. Di ba? Kumita pa siya. Ganun yun eh, di ba? Eh, problema, di yata niya alam eh, na may pananagutan pala yan sa batas. Ayan ang problema. Kasi ignorance of the law excuses no one. Di ba? Kaya nga ito maganda sa pagdinig. Nakita natin ngayon yun. Nakita natin, ano? Na meron palang ganyan mga panuntunan ang AMLA. Mahigpit siya, no, sa mga bagay na ganyan. Kasi nga, hindi lang naman mga politiko ang binabantayan niya. Ultimo ordinaryong tao, ultimo ordinaryong depositor. Di ba? Ikaw at ako yan, ordinary depositor. So gusto niyo bang matakot ang taong bayan na makipag-transact pa sa mga bangko? Dahil ganyan lang naman pala kadali para isiwalat nila. Yun na, yung naiipon kong kakonti-konti, isiwalat nila ng ganon. At kung, kumbaga, kung gusto ka pa nilang, alimbawa, pag-initan, ay kahit wala palang problema, gagawang kanila ng problema.
'di ba? I-weaponize

0: nila yung mismo pang batas. Yung mismong batas pa, di ba? Kaya nga, pinakikita lamang na may sapat na proteksyon na naaayon din po sa batas. At ito po, alimbawa lang po, ang tanong eh, ganito na lang kung sasabihin, eh paano pananagutin ang AMLA? Yun ang sabi nila, di ba? Kung hindi nila isisiwalat yan dito sa impeachment court, paano pananagutin ang AMLA? Eh, simpleng salita po yan. Kung gusto niyong managot, ay may kapangyarihan pong AMLA magdemanda. Meron po siyang prosecutorial power, pwede po siyang mag-imbestiga, motor proprio, kahit nga walang complainant eh. Diba? Kasi pag nakita nila na unusual yung galawan, aba, eh, mailalagay na nila sa mare-red flag nila yan bilang money launderer. Ano? At titingnan ngayon, no? Ay imbestigahan. Tapos pwede nilang kasuhan. Ganun po, di ba? Kasi may batas nang nilabag. Di ba? Pero bago nila gawin yan, kailangan sigurado sila. Kasi kagaya kanina, tinatanong ni Attorney Mark Binluan, ano, yung pong director na si Ronel Buenaventura, executive director ng AMLA, doon sa mga isiniwalat niya kanina, yung mga isiniwalat mo kanina kanya, maghapong ka na, hindi pa nga kumain yung mama, kawawa naman. Nag-aalala na si Kiko Pangilinan, baka gutom ka na, di ba? No? O sila itong mga naiinip na gusto nang umuwi, ang mga senator judges. So ito na, sabi nila kanina, sabi ni Attorney Mark Binluan dito kay Director Ronel Buenaventura, so yung mga isiniwalat mo kanina, aggregated siya. Opo, ba't mo in-aggregate? Yun ba? Yun po kasi ang pinag-report sa amin, yun ang hiningi, i-aggregate. O di ba? Meron na pong bahid na iba po kasi kaya nga tinanong niya na pwede mo ba ibigay yung mga kopya as is? Ibig sabihin, kung ano yung report sa'yo ng mga bangko, yun din na ibibigay mo sa kanila, tama? Pwede naman po. O bakit mo pinag-a-add? Ba't mo in-aggregate? Ba't mo pinagsama-sama? Para magmukhang malaki, bakit? Eh yun po kasi ang sabi ng chairman ng Justice Committee. Paki-aggregate mo. Diba? So sumunod lang pala siya. At yun, dalawang araw pa lang siya na-appoint sa AMLA ha, bilang executive director. At wala pa pala siyang pahintulot ha, mula sa commission ng mismong AMLA na pinamumunuan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa totoong buhay lang. Diba? Kasi kumbaga, pwede ka naman umaten, pwede ka magbigay ng mga dokumento, pero yun ay naaayon as is where is, no? At bago mo nga gawin yan, isipin mo kung ang bangko nga may bank secrecy law, ikaw yung AMLA, ang higpit din ang panuntunan mo sa confidentiality. Tapos ikaw mismo ang lalabag doon, ano na lang sasabihin sa inang bangko? E di kami pala pwede rin, kahit sinong Poncio Pilato humingi sa amin ng record. Ha? Parang naalala niyo kay Chief Justice Corona, si J. Corona, di po ba? Ganun din, di ba? Kasi nakakuha daw yung isang kongresista ng kanyang bank record, iniwan lang daw doon sa kanyang gate. Parang si Congressman Banal yun. Di ba? Naalala nyo? Yung umaga, pagtingin niya, nandoon sa gate niya, no? Yung mga records ng bangko. Di po ba? O kaya nga, naging argumento yan noon sa impeachment court doon, no? Noong nagkaroon ng pagdinig, na illegally acquired yan. Sino magbe-verifikan yan ng mga records na yan? Eh pupusta tayo na kahit na magkano na ang bangko, no, hindi ibe-verifika yan. Alimbawa, padali mo yung mga siniwalat ni Trillanes, naalala nyo dati, tinanggi na nga po yan ng BPI Julia Vargas Branche na mali ho yung account, hindi ho yan sa amin o hindi yan sa pangalawang pangulo o hindi yan yung joint account ng pangalawang pangulo tsaka ng tatay niya. Walang ganyan. Di ba? Kumbaga, lahat ng falsified information na nakuha mo illegally, walang siraulong bangko ang magsasabing, oo, sa amin yan galing. Kasi kasalanan nila yon, magkakaroon din sila ng problema. Di ba? Kaya nga, pag hihingi ka, halimbawa lamang, di ba, hingi ka ng statement of account, halimbawa po, o hingi ka sa bangko ng dokumento, halimbawa po, bakit? Tatanungin ka ng bangko, bakit? Eh, mag-a-apply ka niya ako ng visa, pupunta ako ng Japan. Di ba, no? Happy Kimura Dolores sa Japan, di ba? O hindi sasabihin ng bangko, di sige, ilagay natin sa pangalan mo, no? Para pag apply ka ng visa, nakita nila, ah, mukhang hindi ka naman mag-PTNT. Di ba? Approve ang visa mo, mga ganon, di ba? So, depende, eh, no? Yung pa kayang sa ibang tao, hihingin mo yung account, hindi ba, hindi bibigay sa'yo ng banko yan, no? Kaya lang, pag ikaw eh, halimbawa na lang, no? Kung may kalabang ka sa politika at gagawin mo yan, siyempre, tao lang naman din po yung mga nagtatrabaho sa banko, tama? E paano kung may nakonjaba ka ron? Ha? Na may access sa records, no? At bibigyan mo na lang ng pera. Halimbawa, sinilaw mo sa pera, di ba? Wala makakaalam talaga nito. Basta bigyan mo ako ng kopya ng account niyan, ganito, ganon. Di ba? O halimbawa, sabihin na lang natin, naglabas. Kahit naglabas yun, di mo pa rin magagamit sa kahit saang korte. Kasi hindi ho yan maituturing na authenticated, no? O original na dokumento. At pag yan, eh, tinawag mo pa yung banko at nakita nila, ah, sinong nag-leak nito? Di ba, no? Pero hindi nila amin. Sasabihin nila, ah, hindi amin yan. Di ba? Walang sira ulong banko ang aamin. Kasi pag inamin nila yon, eh di ganun lang pala kadali kumuha ng mga dokumento dyan. Wala na hong pagkakat mag-deposito dyan. Wala na hong magtitiwala sa banko niya dahil sira na po reputasyon. Nakuha niyo po. So yun yung sinasabi na yung kasiguraduhan ng yung seguridad, ng yung confidentiality, di ba, na may mga masasamang loob, gusto ka palang kidnapin, gusto malaman ang balanse mo sa banko, na meron ka bang pantubos, di ba? Kung sakali mangidnap kami sa pamilya mo, may pantubos ka ba, di ba? Kaya yung bank secrecy law ay pinaiiral. Hindi pwedeng basta ilabas yan, di po ba? So yung AMLA, ganyan din, di ba? Kung ang AMLA, lahat ng transaksyon na minomonitor nila, dahil may panuntunan nga sila na binabantayan na yung pong mga transaksyon ay galing sa lehitimong paraan. Hindi ho dahil may kinidnap at nabayaran ng ransom money, may 20 million sila, hindi ngayon nila alam saan nila tatago yan, si nagkasino yung isa, ikinasino yung 5 million, yung isa naman binili ng dalawang condominium na 3.5 million, 7 million na yon, no? Tapos yung isa naman, ano ginawa? Ha? Yan, yung baga, ano ba ginawa? Bumili insurance, di ba? Pwede, bumili ng insurance, di ba? Ilang years ang insurance niya, limbawa sabihin na lang natin, 5 years, o ganon, ano? So, yan, puro lihiti mo po yan, tama? Pero, yan ay panago nga, kaya nga hinihingan ng AMLA sila ng mga certification, ng pag-report nila, at doon nila madedetermina kung ito po ay legal transaction. Kung ito ay lehitimo, wala naman pong problema. Kaya nga, tinanong mismo, itong director na si Buenaventura ni Attorney Mark Binluan, nasa batas po ba natin na ang vice presidente ay bawal bumili ng insurance o kumita sa insurance? Wala po. Nasa batas ba natin na hindi siya pwedeng kumita sa time deposit? Ha? O yung UITF, mas malaki po yun dahil mas mahabang term yun eh. Inaabot po ng mga taon, no? Mga 5 years, walang kuhaan ng iyong puhunan. Pero malaki po ang balik, malaki po ang kita. No? So ang tanong, yung mga bagay na yun, illegal po ba yan na ituturing sa isang vice presidente? Dahil matatawag mo siyang investment eh. It's a form of investment, di ba? Parang time deposit mo na nagmamature after 90 days, 60 days, depende sa'yo. Kumikita talaga yung pera. So, ibig sabihin, illegal yung kita na yun? Sabi niya, hindi. No? Dahil abogado naman po si Attorney Buenaventura, wala sa batas natin na nagsasabing bawal yan o illegal yan. No? Pero pagdating sa prosecution ng presentasyon nila, na halos kalahating araw nilang ginawa, eh, mapapalugmok ka na lang na, oh, laki nga, billion, no? Billion. At saka yung mga sinisiwalat nila, nakala mo na talagang may illegal. Ano po? Tapos binasa pa yung mga newspaper clippings na di umano ay nasangkot sa illegal droga ang ating pangalawang pangulo, pati ang kanyang ama, ang kanyang mga kapatid. No? Kaya nga tumututol na ron kahit si Senator Cayetano na ba't natin pinababasa sa kanya yan? Ang tanong, report mo ba yan? Hindi. Kumbaga, ba't yan pinagbabasihan mo? Diba? Hindi naman report ng AMLA yan. Report ba ng AMLA yan? Kasi kung report ng AMLA yan, iba storya. Diba? Ibig sabihin, napatunayan nyo yung source ng pera. No? Na galing yan sa illegal na droga. Kasi paano mo malalaman kung illegal ang pinanggalingan? Halimbawa, AMLAC. E di AMLAC nga, tama? So yung source ng pera, wala naman nakasabi doon kung saan galing, no? Kaya kung yan, inilaban sa casino, binili ng condominium, tapos binenta din agad, okay, mga mamahaling alahas. Di ba kasama yan eh, ma'am, ang alahas, gold. Kasama yan na pwedeng pagtaguan ng pera. No? Kaya lang, ano yan, hindi mo agad makukuha kasi parang ang ganda pa, kumita pa sila, no? Dahil ang gold nag-appreciate eh. Di ba? So paparking muna nila, binili nila ng gold, halimbawa after 2 months, 3 months, tsaka nila ibebenta. O 6 months, kung di naman talaga nila kailangan. Kumita pa sila. Di ba? Ganun yun. Kaya kumbaga, kung titingnan natin, napakahirap subaybayan ng AMLA yan. Kasi nga, yung tinanong din sa kanya ni Attorney Mark Binluay, hindi ba yung mga nakikita niyong nire-report sa inyo ng mga bangko, isipin niyo lahat ng bangko nag-report sa AMLA. Lalo na kung alimbawa, ang transaction sa bangko ng ordinaryong tao, hindi pwedeng tataas sa 500,000. Ano? Deposit man o withdrawal. So pag nag-deposit ka over 500,000, pwede ka nang ma-flag at babantayan. Titingnan, ba't biglang ang laki ng deposit? No? Saan kaya yung galing? I-monitor ngayon nila yan. Bakit? Kasi hindi nga ganun kabilis para mapatunayan mo na galing sa illegal yan. Diba? Galing sa drugs yan, mga ganyan. Kaya susubaybayan mo. At saka yung sabi nga po ni Senator Alan Peter Cayetano, parang baligtad nga, dapat yata naunam na presenta rito, bank eh. Mga bangko eh. Kasi ang bangko, mayroon pong KYC, no? Know your client. At napaka ano po nila sa ganyan, yung bago nila maging kliyente, aalamin nila yung background nitong taong ito. Kung ang tawag dito para kang i-CCI, ano, character investigation, ano po, ng bangko. Bakit? Hindi mo napansin, pag maganda ang karakter mo, ang bangko na ang lumalapit sa iyo para pautangin ka. Diba? Sila na lumalapit para pautangin ka. Kasi nga, hindi mo man lang alam, ano po, namomonitor pala nila. Ang alin, ang galing magbayad nito, ayaw niya nang may utang siya. Kaya kung may credit card siya, ang bilis magbayad. Hindi lang yun. Hindi na pe-penalize kahit minsan. At yan na ngayon ang gustong-gusto nilang bigyan ng credit card na no annual fee for life. Diba? Iaalok pa sa iyo. Ito, boss, no annual fee for life. At mayroong mga alok pa yan na ano, kung may mga utang ka sa ibang credit card, dahil ang laki na ng ano mo sa amin, credit limit mo, di ba? Kami na magbabayad. I-plus-plus mo yan. I-aggregate mo. I-total mo. Kami na magbabayad. Sa amin ka nalang magbayad ng interest. I-offer ko siya yung pinakamababa. Ako lang ang kausap mo. Ilan yung credit card na binayaran mo? Alibaba, 3 galing sa iba't ibang bangko. Di ba? O di, alimbawa, ang total ng utang mo, ito 3 bangko na ito. Alimbawa lang po, may utang ka, alimbawa, dun sa isa na 50,000. Dito sa isa, meron kang utang na 25,000, 75,000 na. Tama, di ba? O tapos sabihin na lang natin, dito sa isa, meron ka rin 25,000 pa, o di 100,000 na. Tama, 100,000, ano? Sa 3 bangko. So itong isang bangko na to, na inunahan na niya itong 3. Dahil itong 3, kaya naman nilang i-offer yan. Ano? Kaya lang, inunahan na nila, sinabi ng isa, limbawa, yung ika-4 tong credit card, sinabi, tinaasan namin, di ba? Hindi mo nga alam, tinataasan na yung credit limit mo. Dati 20,000 lang, ngayon 50,000 na, di ba? Sila na automatic kasi nakikita nila kung paano mo gamitin yung credit card mo. Mas hinihikayat ka nilang gamitin mo at hindi lang yan, tinitingnan lang kung paano ka magbayad, di ba? Nakikita maagap ka nagbabayad at hindi ka nagbabayad ng minimum lang. Yung minimum na 500 lang, di ba? Mababaong ka sa utang. Wag na wag mong gagawin yan, di ba? Kung may pera ka, bayaran mo na lahat. Hindi pa sila nakakuha ng interest. Maganda pa ang credit line mo. Di ba? Ganun po, no? Ginagamit mo 30 days bagong babayaran, di ba? Restaurant, naikain mo na, no? Naikain mo na, naiano mo na. Sa buwan, biro mo. Tapos babayaran mo na ng buo yun, tapos na. Tapos na, wala kang utang, malakas ka pa sa bangko, di ba? Dahil mahusay ka magbayad. So, ganun yon. Pautangin ka namin kanya ng 100,000. Bayarin mo na yung utang mo dyan sa 3 yan. Di ba? E ngayon, yung ino-offer nila sa'yo, mataas ang interest, di ba? Pagbayad ng utang, tama. Ako bibigyan kitang pinakamababang interest. Oh, tataasan ko pa credit limit mo. Ah, di ba? Ano? So, yun ang style, ano? Tapos hindi lang niya. Kaya nga, ang bangko, gagawin ba niya sa iyon kung hindi kanya na CI o naka-character investigation o na-investigate ng iyong karakter kung paano kang klase, yung reputasyon mo, yung kredibilidad mo. Di ba? Yun po ang mahalaga. Kaya nga, di ba, yun napansin, kahit cellphone, ano, itetext ka, nako, back to school na. May ganun pa eh, no? Baka kailangan mo ng pera pambili ng mga school supplies, ha? So pwede mo i-cash advance yung iyong credit card. 'Di ba? Ino-offer nila. O kaya sasabihin pag malapit ng tag-ulan, 'di ba? Baka magkakaroon ka ng home reserve, ano? Home renovation, mga ganun na. So i-offer ngayon sa iyan. De, syempre gagastos ka, magpapagawa ka ng bubong, 'di ba? So para hindi mo problemahin yan, o di, papautangin ka namin. Di ba? Mga ganun, ano. So, ang dami. Meron pa nga, buy now, pay next year. Eh. Buy now, play later. Kahit na pagpunta ng ibang bansa, fly now, pay later. Di ba? Ano po? Dahil nga, ito ay ino-offer sa mga good payers. Pag maganda ka magbayad, maganda ka ang kausap, ang bangko na ang lalapit sa iyo. Nakuha niyo po. O ngayon, lahat ng transaksyon nila talagang obligadong i-report nila yan sa AMLA. Tama? At ang AMLA ang depository o repository. Sila nagtatago ng mga records na yan. Ano po? At doon din nila nakikita kung suspect ka na o hindi pa. Bakit? Sa kakaiba mo mga transaksyon. Kaya alam din ng AMLA kung tumama ka na sa loto. Kasi bigla eh. Biglang dami ng pera. Talagang malalaman nila kahit hindi inaanunsyo kanya na tumama ka, no? Eh, masasabi mo ron eh, kasi tatanungin nila yan, saan galing? Di ba? O, di nung malalaman ngayon, ano? Eh, alam nyo naman yan, bakit ba hindi pinapangalanan kung sino ang tumatama sa lottery, sa loto o kung ano man? Bakit? Eh, siyempre, iwas yun sa mga masasamang loob. Pag nalaman nila, ikaw yun, tumama ka, unang parusa sa iyo, mga kamag-anak mo, wala humingi na ng balato. Di ba? Tapos yung masasamang tao pa, no? Pag interesan kayo ngayon nila, naku, may pera yan, ha? Pwede nyo hold upin yan. Pwede nyo kung ano na ng mga masasamang balak. Kaya, hindi ho yan basta pinagkakalat. Di po ba? So, yung bank secrecy, nando doon po siya. Ngayon, ang AMLA, paano ba naman siya pa magsisiwalat ng mga nireport ng bangko? E, kredibilidad ng bangkong nakataya. Kung sila, inoobserbahan nilang mabuti na hindi namin pwede isiwalat dahil may bank secrecy. Tapos ikaw na AMLA, na kami, inuobliga mo mag-report kasi nga, trabaho niya yan, binabantayan niyo kasi yung para hindi magamit ang Pilipinas bilang money laundering, ano po. Na pwede po mga sindikatong malalaki ha, pwede magamit kasi ang bangko bilang money laundering, ano po. Alin nga, magpapasok ng mga time deposit, ng mga kung ano-ano, in the guise of, di ba? At tanggapin nila yan, pera naman yan. Pero kung know your client, ang kanilang paiirali, hindi kahit may pera, tatanggapin nila. Background check muna nila. Titingnan muna nila. Kasi kung pwede yan, na kahit sino na lang ay tatanggapin nila, no? Kahit wedding lord, drug lord, o kung leader ng sindikato ng mga kidnapper, mga ganyan. Ano. Ma-illegal kasi, di ba? Paano mo i-KYC yun? Paano mo ino-know your client yun? Hindi mo ma-imbestigahan mabuti anong pinanggagalingan ng pera niyan. Suspicious yan. Walang pinag... alam niyo, ang bangko, magkaiba po sa halimbawa, huwag nga magagalit yung iba ha, sa simbahan. Ang simbahan, simbahan Katolika, di ba? Mabawa lang ha, ang simbahan, pag nag-donate ka ron, no question asked. Sasabihin siya ni Father, good. Akit ka na sa langit. Hindi man lang tinanong, saan galing yan? Ah, di ba? No? E donasyon eh. Tatanggapin eh. Sa banko, hindi ho. Hindi ho. Kaya nga pupunta ka ron, daladala mo mga mali-maletang pera, magdi-deposit ako, magbubukas ako ng account. Ah, hindi kanya. Siyempre, akala mo, banko, we-welcoming ka. Ha? May red carpet ka. Hindi. Dahil pag-iinteresan nila, sino ka? Anong negosyo mo? Aalamin nila yon bilang ikaw magiging kliyente nila. Ah, ano ko eh. Ano ko, steel magnate ako. Ah, gumagawa kami ng mga bakal. Ang laki-laki ng factory ko. Kaya lahat, building, lahat, tulay, ako nagsusupply dyan. Nag-i-import pa kami, kanya, sa Dubai, sa ganyan. Ay, check nila lahat yan. Ah, talaga palang bilyonaryo to. May pinanggagalingan ng pera. 'di ba? May pinanggagalingan. Ano? Kaya hindi pwedeng sasabihin mo lang doon, may mga maleta akong dala o ano kayo? Ano ka, congressman? 'Di ba? Ano yung boss, mga maleta mo? 'Di ba? No, hindi mo pwedeng ron na sige, amin na, deposit mo, hindi. Kasi makikwestiyon. Makikwestiyon, ano? Kaya ang tanong, ay, iba meron ka bang ibang pinagkakakitaan? 'Di ba? Kaya marami po ang mga gumagawa ng illegal na sa kanilang kapasidad, nagma-money laundering. Apo, ano yung ibig sabihin? Halimbawa, ikaw ay isang member ng corporate paid stream media. Halimbawa lang po. Okay. So, hindi mo may paliliwanag ngayon, bakit lumaki ng ganyan ang pera mo? Eh, media ka lang. Tama? So, ang gagawin mo ngayon, gagawa ka ng mga investment. Diba? Halimbawa, may bakery ka. No, diba? Halimbawa lang po, okay, magbubukas ka ng salon, di ba? O magbubukas ka kaya ng water filling station, di ba? Lahat yan ay front. Diba? Pwedeng front, di po ba? Para pag tinanong ka, saan galing ang pera mo? Eto, may negosyo ko. Di ba? Ano po? Kundi lang nila alam. Di ba? Ano po? Kaya sa totoong buhay lamang po, yan po yung maliit na bagay na pag-money laundering. At saka yan nga yung sinasabi. Saan mo ilalagay yung pera? Kaya kailangan mo magnegosyo. Kaya nga, di ba naalala nyo kung napanood nyo po si Pablo Escobar? Yung sa, ano bang bansa siya? Venezuela ba? Si Pablo Escobar. Venezuela. Di ba? Si Pablo Escobar. Dumating sa punto, sa dami niya ng pera, nagkaroon siya ng sarili niyang bangko. Binili niya yung bangko. Binili niya yung naghihingalong bangko sa kanila. O, para kanya na yung bangko, di ba? O, meron siyang kasino. Iba-iba yung negosyo niya, no? Kasi drug money lahat yun. Di ba? Pera pa po yung mga perang nakabaon sa mga dingding ng kanyang bahay, nakabaon sa kanyang ilalim ng lupa, bibili siya ng ekta-ektaryang farm, ano? Ah, sa ibabaw, may mga tanim. Tama? Yung ilalim ng pera, nakabaon ng pera. At di lang yun, may nakatago pang drug laboratory. Oh, di ba? Saan ka nakakita? Tuloy-tuloy kasi. Di ba? At di mo na ma-justify ngayon. Ano? Paano ka bibili ng aeroplano saan galing ang pera mo? Di ba? O di, yun. Meron akong, kami may-ari ng banko. Kami may-ari ng ganitong negosyo. May partner akong ganyan. At pumapartner na sa mga lehitimong negosyante. Yan po siya. Bibili na ng media. Yung mismo istasyon. Binili na niya. Di ba pwede? Pa-partner na siya para may share siya ron. Ah, di ba? No. So, kalaunan, sa dami ng pera niya, kakainin na niya yung share ng iba. Di ba? Ano po? Kaya yun po yung sinasabi natin ng proseso ng pagkakaroon ng money laundering. At yan ang trabaho ng AMLA. Kaya nga sila, may police power yan, pwede siyang magdemanda kahit wala pong complainant kasi ang trabaho nila mag-monitor. Eh. Kaya nga nung kanina, nung tinatanong na ni Attorney Mark Binluan, wala ka pa naman nalalaman na naikaso ng AMLA laban sa ating pangalawang pangulo o sa kanyang asawa na si Mans Carpio. Batay dun sa 2006 hanggang 2026 ngayon, ano? May record ba na ongoing, kahit ongoing investigation, ha? O may file na case na pending ganyan laban sa mag-asawang Duterte Carpio, meron ba? Wala. 'Di ba? Wala. Kaya kung titingnan niyo po ang katotohanan, hindi niyo maitatago. Lalabas at lahat ang katotohanan. At kung kanina nanonood kayo ng pagdinig, eh, medyo nadidismaya na po kayo dahil halos buong araw na po kinuha, no? Ni Attorney May Bibinagracia na sumakit na nga daw yung likuran niya. Maghapon siya nakatayo ron, ano? Iniisa-isa niya yung mga dokumento, di ba? Kaya nga nagsalita si Attorney Sheila Season ng Depensa kanina. Dahil nga nag-ano si Lacson, si Rafi Tulfo, na parang inaano nila ang depensa na hindi naman ganyan ang pagpipresinta. Parang tinuturoan nila ang depensa. Isa pa, yung mga violation of law, hindi ho ang depensa nag-invento niyan. Dapat sila mga mambabatas mismo, alapin nila. Hindi na ba nakakahiya yun? Naturingan kayong mga mambabatas, hindi nyo alam na may mga batas na ganito, na umiiral na. Eh kung di kayong masayaron, palitan nyo. Tama? Papalitan nyo. Di mag-ano kayo, mag-file kayo ng amendment. Palitan nyo yung batas na umiral na. Hindi ikaw gumawa niyan. Tama? O di palitan mo. 'di ba? Ilagay mo ron that during impeachment, pero may limitasyon pa rin eh. Kasi nga ang sakop ng AMLA lahat eh. So pag nakita nila na ay nawe-weaponize pala ang AMLA, either politically o pag personal ka ng gobyerno, pwede kang gawi, halimbawa oligarko ka, paano ka na? Oh, pwede ka pag pinag-initan ka ng gobyernong ito. O, di ba? Kagaya ngayon, ibebenta na daw yung Mylong dyan sa Makati. Ilang ektarya na bawi yan sa panahon ng Tatay Digong, ha? Samantalang inabuse yan noon, inari ng isang oligarko, aba, hindi naman nagbabayad sa gobyerno natin. Ano? Pinaupahan yan. O ngayon, ibebenta na daw ng administrasyon na ito para makalikom lang ng pera. Di ba? O, eh, Diyos ko. Eh, pag naibenta, nabenta na po yan. 12 billion yata, ano? Ibinebenta. Ngayon, ang tanong, sino sa palagay niyong bibili niyan? Baka yung dati na rin gumamit. Di ba? Hindi natin masabi. Pero sa totoo lang, si Tatay Digong hindi ganyan. Kahit nagka-COVID at lahat na tayo, kailangan natin ng pera, okay lang, utangin natin. Pag inutang natin, mababayaran naman natin yan. At talagang ginamit sa COVID response. Pulgada, may mga nagawa pa struktura sa build. Tsaka nakakita. O ito, inutang niya kaparehas lang nung may COVID tayo, tapos walang napunta sa infrastruktura, ang dami pang kakulangan, sipin niyo po, tapos nagbebenta pa ng ari-ari, nagbenta pa ng ginto. Paano yan? Di po ba? Kaya sa totoo lang, yung pong kanina nagsimula ang pagdinig sa malambot na ng presiding judge na talagang tumalab, no? Yung sinabi ni Antonio Trillanes na bantayan natin niya, huwag siyang loloko-loko. Tandaan niya, may plunder case pa siya. Pinagbigyan lang yan. Biro para magsalita si Trillanes ng ganyan, para siyang may otoridad. No? Sa, paano nangyari yun? Ano? No? Parang isang sindikato na hindi maintindihan. Ano? Na binigyan siya ng otoridad para takutin ang isang presiding judge, ang impeachment court. Akala ko isa-cite niya for contempt si Trillanes. Eh ngayon, sa totoo lang, pwede siyang madimanda sa ginawa niya. No? Si Trillanes, yung press con niya nung Biyernes, tapos yung mga nilabas niyang dokumento ron. Kaya pala siya nag-press con na lang. Kasi nga, kung palagay ko, pag nilupo siya ron, mailalabas niya eh. Pagbibigyan siya ng depensa eh. No? Kaya lang, ang takot lang niya malamang, hindi siya makakaligtas sa cross-examination. At dun malulusaw ang katauhan niya nang hindi niya kayang maipreba o mapatunayan na mga dokumento ang ipipresenta niya ay legal niyang nakuha. O, diba? Baka doon, ano, kaya, di, presko na lang ako. Kaya wag ko kayong bumitiwa. Bukas po, magpapatuloy po ang kanyang cross-examination ni Attorney Mark Binluan. At yan ang subaybay niya, alas 10 ng umaga. Kung hindi po makakancel ang pagdinig. Bantayan po natin. Kahit alam na po natin yung gusto nilang gawin. Ganun po talaga. At least alam natin kung paano nila sinlalaula ang ating batas. Mabuti yan para patunayan niyo talaga sa amin kung gaano kayo kabendalo para pagdating naman ng redemption namin at day of reckoning ay makikita namin lahat. Kami saksi na ang masama ay hindi magtatagumpay sa mabuti. Na? Naku, naubusan na tayo ng oras, kay bilis talaga. Bukas ulit, magkikita tayo sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang po yan sa Nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Ayan, maraming salamat kay Ate Kimura Dolores, ha? Kaya kaila ads ako, basahin ko ito mamaya. Kay Kuya George Raval, Sunny Ray, Kuya Boy Beltran, Kuya Joe Guevara, Ate Charito Cabrera Diana, kay Kuya Boy Paraabras, kay Ate Marley Gicomo, ayan, si Kuya Relly de Guzman, Kuya Rico Racion, ayan, at si Ate Luz Papa, salamat po, Ate Charito Cabrera Diana, salamat po. Si, ayan, salamat po sa inyong lahat. Ha. At si Kuya Boy Paraabras, salamat po talaga. Nako, naubusan na talaga tayo ng oras, kay bilis talaga. Di bali po, bukas muli, magkikita tayo sa pares ng oras. Alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, dito lang po yan sa Nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kung mari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pakihit, pakipindot po ang notification bell para updated po kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
3: BBC News with Tom Sanders. The Spanish Prime Minister Pedro Sanchez has called an early election to be held next month after Parliament rejected measures to tackle Spain's housing crisis. Mr. Sanchez, who's currently leading a minority government, said in a televised speech that he wanted to obtain a broader majority in Parliament to push through reforms. Denmark has suffered a major data breach, with hackers breaking into the country's national registry. They obtained personal data of almost 9 million people, including social security numbers and addresses. Russia has launched heavy airstrikes across Ukraine, targeting civilian and industrial infrastructure. The head of the Kherson region said at least 6 people were injured by airstrikes, drones and gunfire. Japan has lodged a protest with the US after a Japanese woman was allegedly murdered by a US Marine in the southern city of Okinawa. Speaking in Parliament, the Prime Minister, Sanae Takaichi, called for strict disciplinary action against any US military personnel involved. A coalition led by Saudi Arabia says its armed forces have hit hundreds of targets as it attempts to reverse advances made by Yemen's Houthi movement last month. Officials say 100 fighter jets took part in the operation. As student protests in France continue, fires broke out at a high school in the south of Paris. Around 100 pupils were evacuated. The Nobel Prize in Medicine has been awarded to an American neuroscientist and 2 German biophysicists. The laureates were selected for their work in the field of optogenetics, which makes it possible to show how nerve cells shape memories, feelings, and behavior in the living brain. Police in Vietnam have arrested 12 men accused of stealing 2,700 cats. They're suspected of taking the pets to be slaughtered for food. BBC News.
1: You're listening to the news from the BBC. Radio Bandido, 8:10 a.m.
4: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: kami ang inyong abogado ng masa.
1: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
0: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
1: Nang
0: Ang Buhay at Batas.
1: Libreng payo ng abogado.
0: Solusyon sa problema mo.
1: Dito lang sa
0: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Kami po ang inyong mga kuya
6: at ate
5: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
6: At ako naman po si Ate Elvie, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
7: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
5: Iniimbitahan po namin kayo
6: na makinig at manood ang aming programang Mate
7: dito lang sa
8: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
9: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
10: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Multi-citizen. Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Martes ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat po ng ating mga tagapakinig, tagasubaybay at tagapanood ng palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasahim papawid araw-araw Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At sa ating pong mga kababayang OFW man o hindi, ang tinatawag po na living heroes o mga buhay na bayani na sa pamagitan po ng kanilang mga remittances ay bumubuhay sa ating tila. Malapit na pong matepok na ekonomiya kung kaya po sila ay itinuturing na bayani. Mga OFW sa lahat ng dako o sulok ng mundo, kalakip ang aming mataos na pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At sa ating pong mga ka-senior citizen, kasi po si Don Pepot, malapit na rin po ito, ha? Malapit-lapit na rin po na makakuha ng biyaya, ha? Na sinasabi po na para sa mga senior citizen ng ating butihing mayor ng Maynila, Isko Moreno. Ha? Paldo raw po sa itong darating na Oktubre, ha? Maaaring matanggap na raw po ninyo, mga senior citizen, ang inyong panghabang buhay na pensyon, mga kaibigan. So, pababatiin po muna natin si Don Pepot.
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
1: Kaya panatilihin pong malakas, malusog, at kailangan masaya kayo sa araw-araw sapagkat ang pagiging masaya, laging nakangiti, ay nagpapahaba po ng buhay nating mga ka-senior citizen. Yes. Huwag po tayong may stress sapagkat ang stress ay nagpapaiksi naman ng ating buhay. Yes. Kaya kumain po kayo ng itlog araw-araw kahit hindi na po kayo uminom ng anumang bitamina sapagkat ang itlog, liliwanagin ko, hindi po itlog ng inyong asawa, ha, kundi itlog ng manok. Yes. Ha, dahil ito po ay punong-puno ng bitamina. Halos lahat ng bitamina ay taglay ng itlog. Kaya kasama po yan sa mga green leafy vegetable na dapat ay kainin po nating mga senior citizen. Yeah. Yan. Eh, yung mga bata, medyo malakas-lakas pa, medyo matibay-tibay pa, pero ingatan lang po ang inyong kalusugan sa pagkain ng mga junk food. Mm. Ha? Yan po ang nagbibigay ng sakit. Yes. Bata man o matanda, junk food po ang nagbibigay ng sakit sa ating lahat. Yes. At karaniwan ay yung sakit sa kidney. Ha? Oh, so, Iwasan po ang mga maalat, iwasan yung mga sobrang matatamis para sa mga senior citizen, matamis at maalat para sa mga senior citizen. Eh, bawal na po o kakain man kayo, kaunti na lamang. Yes. Ayan. So, balik po tayo sa usaping pampolitika na tila yan na po ang buhay natin sa ngayon na sinasabi nga, kailangan wag po tayong manahimik, kailangan po nating isatinig ang ating mga hinaing, ang ating mga karaingan sa mga kasalukuyang ipinatutupad ng ating kasalukuyang administrasyon. Ayan po mga kaibigan, bagamat sinasabi na tayo ay isang demokrasyang bansa, pero ang nangyayari po ay tila hindi po demokrasya kundi disgrasya o isang democracy country na po ang Pilipinas sapagkat ang mga batas na dapat po ay ipinatutupad nang naaayon sa idinidikta po nito at dapat pantay-pantay at hindi selective justice ang dapat ipatupad. Ngunit sabi nga, yan ngayon ang nakikita po nating lahat. At sa mga video na nagbabiral sa social media, maging ang pag-uusap ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. at Ombudsman Boying Remulla na hindi po nating alam kung totoo man o hindi, pero yan ay isa sa nakalalason sa isip ng ating mga kababayan. Paalala po sa mga nagpo-post at sa mga nagbabalita o yun sa ating mga kapatid na mga mamamahayag, maging matapat po tayo sa ating pagbabalita sapagkat ang ating tungkulin bilang mamamahayag ay kailangan din po katapatan para sa taong bayan. Yes. Katapatan dahil kailangan malaman ng taong bayan kung ano ang tunay na nangyayari sa ating kapaligiran. Na ayon naman po sa ating acting Chief Justice Leonel, ha? Hindi dapat makipagsabwatan ang mga court judges, court justices, ha? Sa mga dapat na ipatupad na batas o sa interpretasyon ng batas. Ayan, kaya yung po sa mga nag-aakusa, yung mga nagpipetisyon sa ating Korte Suprema, eh kung hindi man kayo mapagbigyan at mabasurang inyong mga petisyon, eh yan ay dahil sa kawalan po ng merito o kaya tulad din po ng petisyon na inihain para po ipatigil ang impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte at yung tinatawag na threshold vote na pinababa sa pamagitan ng resolusyon sa Senado na bagamat alam natin na yan ay hindi naaayon pero maaga pa sabi nga ng ating korte para ito ay desisyonan. Yes. Kaya antayin po natin hanggang sa matapos ang impeachment at magpalabas ng desisyon ang ating Korte Suprema. At yan po ay may parusa na pansamantala na pagpapahinto sa inyong pampolitikang pagkandidato. Ha? Hindi kayo makakaupo sa anumang posisyon sa loob ng 12 taon. Temporal...
3: Reclusion temporal.
1: Reclusion perpetua. Temporal reclusion. Ha? Hindi po yung reclusion perpetua. Yung po ay panghabang panahon. Ito po ay reclusion temporal, mga kaibigan. Kaya huwag tayong mangamba. Huwag tayong mag-isip. Huwag tayong ma-stress. Ha? Sapagkat lalabas din po kung ano ang magiging desisyon ng ating Korte Suprema. Yes. Kaya yun po sa ating mga kababayan na mga inaantay ay kung ano ang magiging kahihinatnan ng impeachment laban sa ating Pangulong Vice President Sara Duterte. Ilang linggo pa. Tatlong po yata yan eh. 30 araw na pagdinig, kung hindi ako nagkakamali, na tila meron po silang suspension na 2 araw. Ah, kaya Eh, ilang
3: target nila 92 eh, 90 dapat eh, 92.
1: Oh, pero sabi nga po, eh matatapos din 'yan sapagkat napakabilis po ng paglipas ng araw at malalaman din natin po ang desisyon lamang. Nakikita po natin na itong mga persecution hanggang ngayon ay wala pang nabibingwit na ebidensya, ha? Na maliwanag po, ebidensyang matibay para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte base sa kanilang mga basihan kung bakit dapat ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. At isa rin po dyan, tila ginagamit din na instrumento ay ito pong si Trililing o dating Senador Antonio Trillanes, ha, sa kanyang mga kung ano-anong mga pahayag, mga inimbentong mga wento na wawenta, ha, na hindi naman nating alam kung saan pinagpupulot yung mga pinagtahi-tahi at inimbentong mga dokumento. At yan po ay sinimulan pa, hindi pa man nagiinit ang puwet ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa seat of power dahil sa kanyang pansariling galit, dahil hindi po siya kinuha bilang katiket as Vice President ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Sa halip ay ito pong si Cayetano ang kanyang kinuha na Vice President. Pero meron po tayong pag-uulat mula sa ating kasama, Chona Yu, DA, humihirit ng 45 billion contingency fund sa gitna ng banta ng El Nino. Ano na ba ang nagawa nitong ating Department of Agriculture Secretary? Mm-hmm. Ha? Bakit hanggang ngayon ay tila hindi kumikilos ang ating pong mga magsasaka, ang ating agrikultura ay hindi po umuunlad. Sa halip, tayo po ay importa ng importa. Na kung ikukumpara natin sa nagdaang mga panahon ni Pangulong Marcos Sr., tayo po ay nag-e-export, ha? Buko, mangga, saging, ha? Pero ngayon, tayo po ang umi-import ng mga iba't ibang gulay na dapat sana ay hindi na. Chona Yu, ibalita mo.
4: Humihirit ang Department of Agriculture ng 45 billion pesos na contingency fund para maipangtulong sa mga magsasaka at mga mangingisda na maapektuhan ng hagupit ng El Nino. Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi kasi minamaliit ng pamahalaan ang epekto ng matinding tagtuyot. Sa ngayon, naibigay na anya ang 6.2 billion pesos. Gagamitin ang pondo sa dagdag na fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda, pambili ng fertilizer, water pumps, irrigation systems, tractors at harvesters at iba pa. Sabi ni Laurel, ang naturang pondo ay bukod pa sa panukalang budget ng DA para sa 2027 National Expenditure Program. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much,
3: Chona
1: Yu. Ha? At meron ba tayong susunod po na pag-uulat mula naman kay Rom.

0: Asagawa sa mga pribadong ospital at maaaring maging mabigat sa bulsa. Sa ilalim ng pamahalang panlalawigan ni Governor Sol Aragones, isinusulong ang serbisyong magbibigay ng libreng CT scan sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa pagkakaroon ng serbisyo sa San Pablo District Hospital, hindi na kailangang lumuwas pa ang mga pasyente sa Maynila o sa ibang lalawigan para lamang makapagpasuri. Inaasahang makatutulong din ang sa mas madaling akses sa CT scan para sa mas mabilis na pagtukoy sa ilang karamdaman at agarang pagbibigay ng angkop na gamot o intervensyon. Kaugnay ng pagbubukas ng bagong serbisyo, formal na rin nagsimula sa tungkulin bilang bagong punong ospital ng San Pablo District Hospital si Dr. Jordan Malbeda. Hinihikayat naman ang mga interesadong pasyente na makipag-ugnayan direkta sa pamuno ng ospital para sa mga kinakailangan dokumento, kwalifikasyon at schedule ng libreng CT scan. Layo ng pamahalang panlalawigan na mapalawak ang akses ng mga Lagunense sa dekalidad na serbisyong medikal, lalo na para sa mga pamilyang hindi kayang sagutin ang mataas na gasto sa diagnostic procedures. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod naman po natin ang pag-uulat ng ating kasamang magandang lalaki. Wala lang buhok sa noo, mga kaibigan. Kadena Act ni Senator Bam Aquino, pinadadali sa Kamara. Diyong ganda lalaki, manlapas, ibalita mo. Bakit na papapikin
2: ka? Nananawagan ang isang multi-sectoral coalition sa Kamara na bigyan prioridad at madaliin ang pagpasahan ng Kadena Act ni Senator Bam Aquino upang magkaroon ng publiko ng digital platform para masubaybayan ang paggastos ng pamahalaan. Inaprubahan ng Senado sa third at final reading ang Senate Bill No. 1506 noong December 2025 sa botong 17-0. Layunin itong gawing mas transparent sa publiko ang budget allocation at expenditure records ng gobyerno. Sa liham sa mga lider ng Kongreso, sinabi ng koalisyon na halos 9 months nang walang aksyon ng Kamara sa counterfeit measures ng panukala. Ayon kay Teodoro, mahalaga ang panukala upang masiguro na napupunta ang pera ng taong bayan sa itinakdang layunin ito. Giit ng koalisyon, mahalagang magkaroon ang publiko ng malinaw na akses sa impormasyon kung saan napupunta ang kanilang pera. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Isunod naman natin ang isa pa rin ganda lalaki,
3: yes.
1: Ha? Tagapag-ulat ang himpilang DZRJ at National Press Club Director Jojo Sikat, AMLAC Executive Director, umamin na kakatalaga pa lamang niya ng isumpena ng Kamara sa hearing si Vice President Sara. Jojo Sikat, ibalita mo.
4: Inamin ni Antay Manila Joint Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura base sa pagtatanong ni Defense Lawyer Attorney Macpiluan na katatalaga labang niya sa AMLAC ng ipatawag ng Kamara de Representante sa isinasagawang investigasyon kay Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy na ika-33 araw ng paglilitis ng impeachment court kay BP Sara sa cross-examination ni Attorney Piluan kay Attorney Benapentura, inamin na opisyal na April 14, 2026 siya na italaga sa AMLAC bilang Executive Director at April 16 nila natanggap ang sumpena ng House. Duda kasi si Atty. Biluan na humarap sa investigasyon ng House of Representatives si Atty. Benaventura noong April 22, 2026 sa 8 araw lang matapos sa pagkakatalaga nito bilang Executive Director ng AMLAC. Nagtataka si Atty. Biluan na isang araw bago ang pagkakatalaga ay pinadalahan si Atty. Benaventura ng House ng Sampuena at ipinadadala ang mga dokumento o mga confidential na Financial at Bank Transaction Report ni BP Sara at asawang Attorney Man Scarpio sa investigasyon noong April 22, 2026 sa hindi lubos maisip ni Attorney Biluan na ilang

0: araw lang bagong pagkakatalaga ni Atty. Benaventura ay nakapag-comply agad ito sa kahilingan ng House at nakagawa na agad ng summary aggregate amount ng report. Paliwanag naman ni Benaventura na matanggap ang supena at testificandum and thesis tecum ng Kamara, agad niyang inatasan ang team niya na tumugon sa kahilingan ng House bago dumalo sa investigasyon noong April 22. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Alam po ninyo, ha? Sinasabi po ng AMLAC na hindi dapat gamiting instrumento ang AMLAC sa political persecution o maging sa negosyo o kalakalan. Ha? Mm-hmm. Yung mga ginagamit ninyo ng mga kinatawag na mga bank account, yes, ha, na ipinipresenta nyo, gusto nyong ipresenta sa husgado o sa korte, ha, hindi po yan pinapayagan. Sapagkat yan po ay paglabag doon sa tinatawag na Privacy Act, di ba? Mm-hmm. Oh, kaya hindi yan pinahihintulutan ng AMLAC. Pero itong si Trilling, hindi natin alam kung saan at kung paano o bakit pinapayagang makahugot ng mga tinatawag na mga dokumento na naglalaman ng mga deposito, yes, ha, ng mga bank depositor. Mm. Diba? O, katulad kay dating Pangulong Duterte, ganyan din naman ang ginawa nitong si Trilling na sinasabi ay may bilyong-bilyong piso na deposito ang dating Pangulong Duterte. Pero lumabas, tila 2 million lang. Eh. Mm-hmm. Di ba? Tama ba ako? Please correct me po, ha, kung mali ang aking pantanda. Pero tila 2 million lang.
2: Ang dating 2.4 billion na sinasabi nila.
1: Ang nakita nila na laman ng deposito ng magbigay ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng pahintulot sa bangko na para ibigay yung laman ng kanyang deposito. Ngayon, eto ka na naman sa dating gawi, Trillanes, ha? Naku, ikaw naman talaga, Trillanes. Wento ng wento, wawenta. Hindi ka na pinaniniwalaan ng taong bayan dahil sa paulit-ulit mong pagwiwento ng wawenta. Ha? Eh, katulad ngayon, sinasabi ha, na pinopondohan daw po di umano, ha, ng dating Speaker Martin Romualdez at pati na ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., itong si Trillanes para ipanlaban sa mga Duterte. Kaya tinutuhog niya halos lahat eh. Pati si Kitty, sinasabi niya, tumatanggap daw ng pera o salapi, milyong halaga, mula sa drugs. Eh, bata, noon bata pa si Kitty. Di ba?
2: Ilan, KB ko, sinama na 12
1: years pa lang. Ilan taon ba? Noon yata, 2022 pa ito eh, nung maupo si dating Pangulong Duterte. Eh, ilan taon na ngayon? Ngayon, dalaga na si Kitty. Di ba?
2: Sangkot pa rin.
1: Oh, eh, sinasangkot ninyo. Eh, baka sa isang araw dumating ang panahon, eh, pwede ng kandidato itong si Kitty. Eh, dahil binigyan nyo ng pagkakataon na para makilala sa buong Pilipinas. Dahil lagi nyong isinasabit eh, ha? Yung pangalang ni Kitty Duterte. Tulad din ng ginawa ninyong pag-imbita sa sinasabi ninyong hostile witness na si Mayor Baste Duterte. Ha? O, binigyan nyo rin ng pambansang entablado, pambansang forum, yes, para makilala at makilatis itong si Mayor Baste Duterte na tila ngayon ay sumasang-ayon ang taong bayan na kung sakaling maipa-impeach ninyo, ha, ito pong si Vice President Sara Duterte ang ihahalilaw di umano ng taong bayan ay itong si Baste Duterte na sinasabi naman ng mga ilan, ang dating daw ang arrive ni Baste Duterte o Mayor Baste Duterte ay tila boss ng mafia. Astig eh, ha? Hindi ka naman pwede maging boss ng mafia kung ikaw ay lelembot-lembot. Kailangan po ay astig ang dating. At nakita naman ninyo, kahit sumagot ito pong si Baste Duterte, precise. Kung ano lang ang tanong, yun lang ang sagot. Wala na siyang masyado pang mga ek-ek-ek na mga sinasabi. Ha? O, kung anong sagot, kung anong tanong, yun lang po ang sagot. Oh, so, nakikita natin, may utak. Alam niyang lumaban. Ha? Dahil kung marami kang sinasabi, maraming mahuhuli sa'yo. Di ba?
2: Murtok, murtok steak.
1: Kaya yan po, ha, nakita natin si Baste Duterte na pwedeng ipanghalili daw di umano sa ating Vice President Sara Duterte kung sakali na ito ay inyong maipa-impeach. Kaya hanggang ngayon, patuloy kayo sa panunungkit, ha, sa mga miyembro ng minorya. Sasampahan ng kaso itong si Cayetano, ha, pati yung may bahay na si Mayor Lani Cayetano, ginawa na rin ninyo ng issue, ha. Oh, at pagkatapos itong si Loren Legarda, pinagkakalat ninyo, viral po sa social media, na babaliktad na raw po di umano itong si Senadora Loren Legarda na kasalukuyang nasa France at na mayroon siyang medical leave na sinasabing babalik. Kasama naman yung kanyang anak na si Congressman Lebiste. Ha? Oh, di ba? Para naman madagdagan. Oh, dahil 13 lang ang nakuha yung votes dahil hindi bumoto po si Chief Escudero, hindi niya binali yung kanyang ruling na 16 votes, di ba? Yes. So, maliwanag na itong si Chief Escudero sa kabila ng kanyang pagbaliktad ay mayroong paninindigan at hindi nating alam kung dumating yung panahon ng botohan, yung final na botohan para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, hindi kayo nakakasiguro kung boboto ng yes o boboto ng no itong sina Mark Villar, itong si
2: Subiri
1: na sinasabi pagod na siya, ito pong si Chief Escudero, JBRS ito na tila gusto na rin bumaliktad dahil hindi na rin masikmura yung inyong mga paikot, ha, ng ating batas. Pinaiikot nyo yung ating batas. Yung sinabi nitong si Erwin Tulpo o Erich Sylvester, ha, na sometimes we have to bend the law to please people. Hindi po kami na-please, ha, sa bending the law sapagkat kayo lang na mga opisyal ng bansa na mga humahawak ng posisyon ang pwedeng mag-bend the law. Pagdating po sa simpleng mamamayan, sa ordinaryong mamamayan, ang sinasabi ninyo, the law is harsh but it is the law, kailangan ipatupad, kasuhan kayo at kayo ay ipakulong. Kapag sa mga may posisyon, kapag sa mga mayayaman, sa mga oligarko, mga elitista, we have due process of the law and we have to obey it. Due process. Pero sa aming mga mahihirap, may due process ba? Wala. Di ba? Yes. Oh, kaya yan po ang sinasabi ng ating pong maraming mga kababayan. Kaya kinu-question yung pagpapatupad ninyo ng batas na maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw na selective justice sapagkat yung inyong mga kaalyado na sangkot sa 1.1 trillion na flood scam, ha? Eh, hanggang ngayon, malayay, hanggang ngayon hindi nyo kinakasuhan at puro lamang press release na kakasuhan. Katulad na lamang po, isang magandang ehemplo, hindi natin sa sinisingle out itong si Senator Erwin Tulpo na tumanggap ng 120 million, halos doblado ng tinanggap ni Senator Marculeta na 75 million na agad ay kinasuhan ninyo ng plunder para hindi maka-attend ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantalang, itong si Erwin Tulpo na tumanggap ng 120 million mula sa fraud money sapagkat galing di umano ito sa flood control, kung kaya pinrease ng AMLAC ang mga bank accounts at assets nito pong magkapatid na yap di umano na siyang nagbigay sa iyo ng 120 million campaign donation. Mm-hmm. At sa halip na kasuhan ninyo ng plunder, ginawa pa ninyong BRC chairman, Blue Ribbon Committee chairman, mm-hmm, na siyang mag-uusig at siyang mag-didesisyon kung kayo ay kakasuhan o hindi. Di ba? Yes. Di ba yan maliwanag pa sa sikat ng haring araw na hindi patas ang labanan, hindi patas ang pagpapatupad ng batas, samantalang sinasabi ang batas ay dapat ipatupad ng pantay-pantay.
2: Yes.
1: Walang kinikilingan, walang tinititigan na ngayon ay tila makakarma na isang malaking network dahil doon sa kanilang pagbabalita pagkatapos ay biglang nawala. Di ba?
2: Mm-hmm.
1: O yan, mga kaibigan. Eh, madali naman po kayong karmahin eh sa inyong mga ginagawa. Kaya lang kuminsan ang karma, may panapanahon din po. May mabilis na kumilos na karma. Meron naman, sabi nga, in the right time. Mm-hmm. Di ba? Nasa tamang panahon. Yan, mga kaibigan. Kaya, ay nako, hanggang saan po kaya itong ating ngayon ay dinaranas na paghihirap, samantalang itong mga politiko na dapat ay sinasabi po ay nagsisilbi sa taong bayan, pinoproteksyonan ang ating bansa, eh bakit sila ang tila hayahayang buhay? Ha? Habang ibinursan nila yung kanilang mga kinurakot, hindi lamang kuminsan sa flood control, meron pa rin iba silang mga tinatawag na mga insertion. Di ba? Meron silang tinatawag na mga ghost project, hindi flood control. Ha? Kaya tingnan po ninyo, halos ang mga nakaposisyon sa ating gobyerno na tati ay nagmamaneho ng karag-karag na kotse, na ang bahay ay hindi namang kagandahan. Ngayon po, sila ay nakatira sa mga naglalakihang mansion, nagmamaneho ng mga mamahaling kotse, nakarilos ng milyon-milyon ang halaga,
2: yes,
1: mga babaeng magagara at branded ang kasuutan, may bit-bit na branded na mga bag, nagkakahalaga din ng milyong piso, kay Grande Cosa ang kanilang mga alahas na suot, samantalang ang mamamayang Pilipino na dapat ay pagsilbihan ninyo, paglaanan ninyo ng pondo na mula sa buwis na ibinabayad ng taong bayan na ang puhunan, uulit-uliting ko, dugo, pawis at luha,
2: yes,
1: para lamang may maibayad sa buwis. At kung kami ay nagbabiyahe, may bayad ang mga dinaraanan, samantalang nang nilika ng ating dakilan lumika ang mundo, wala namang bayad, nandyan na lahat, tubig, di ba? Oh, wala nga tayong ilaw pero merong apoy na nagsisilbing liwanag. Oh, granting na nagkagastos sa paglika ng kuryente. pero susme, tulume, ha? Ang singil po sa ngayon. Hindi mo na kaya talagang masikmura. Hindi na mabayaran ng isang mahirap na mamamayan na iuukol na lamang sa pagkain, kaya dumarami rin ang mga illegal na pagkakabit ng kuryente na hindi naman nalulugi ang Meralco sapagkat sinisingil ninyo sa mga nagbabayad ng kuryente sa pamamagitan ng system loss na tila sa susunod paraw na sona babawasan ang system loss, pero alam na rin ang taong bayan na yung mawawala sa inyo sa system loss ay ilalagay naman ninyo sa iba't ibang charges. Yes. Alam na eh, booking na ang inyong mga paikot ng taong bayan sapagkat gising na at mulat na. Hindi na ngayon ang panahon ng pananahimik sapagkat kung noon nananahimik ang taong bayan na lumalabas na kinukunsinti kayo sapagkat ang pananahimik ibig sabihin kinukunsinti, nakikipagsabwatan kayo sa mga corrupt na public official. Pero sa ngayon, nagising na ang taong bayan. Mulat na sa ginagawa ninyong mga paikot, sa ginagawa ninyong mga hocus-pocus, sa mga milagro, ha? Sa mga pondo, sa insertions, sa mga project na wala namang proyektong nakikita, ha? Pero ang pera na kukolekta na ninyo, ang proyekto wala. Di ba? Eh, alam na po yan ang taong bayan. Kaya ang taong bayan ngayon ay alumpihit. Hindi sila mapakali, restless, mga kaibigan. Kaya halos araw-araw, mayroong mga nagsisipagkilos protesta. At maging ang mga makakaliwa, masigasig din po sila sapagkat nakakakita sila ng pagkakataon dahil ang dalawang pangunahing umuugit ng ating bansa ay nasisira, ha? Sinisira sa pamagitan ng mga propaganda at nagpapagamit ang ilan nating mga opisyal ng gobyerno o hindi man opisyal, katulad nito pong si Trillanes, sapagkat si Trillanes ay namamagitan sa ICC, ha? Siya po ang mayroon tila kaugnayan dyan eh. Ha? Kaya, at hindi lang yan, maging ngayon ay tila napapansin na yung matagal nating sinasabi, ha, na tila may kaugnayan itong si Trillanes diyan sa pagkakakuha ng Scarborough Shoal ng China. Sapagkat yan ang kinustyon ng yumaong dating naging Senate President Juan Ponce Enrile na tinalikuran nitong si Trillanes nang siya ay tanungin na ano ang iyong ginagawa sa 16 na beses mong pagbabalik-balik at base sa report ng ating Ambassador
2: Brady
1: na ayaw mong ipa-take note. Yes. Hindi kaya kumita ka dyan? Diba?
2: Negosyador siya.
1: At nang ito ay linawin ng ating yumaong dating Senate President at Senator Juan Ponce Enrile kay yumaong naging Pangulo Noynoy Aquino, sinabi na ito ay kanyang pinahihintulutan at may basbas ng yumaong Noynoy Aquino. Eh, namatay na eh. Katulad din ni Cabral, hindi na rin nakita natin.
2: Hindi na matatanong eh.
1: Hindi na matatanong. Pagkatapos sabihing namatay na, nawala na lang ang balita. Hindi nga naburol, di ba? Yes. At walang komisyon, di ba? Ganyan din kay Cabral. Tumahimik ang lahat. Sinabi lang na namatay, nahulog, ha? Sa bangin, diyan sa Baguio. Tapos nun, wala na. Wala na rin tanong. May mga bali-balita
2: Piles,
1: na ito raw
2: na
1: si Noynoy Aquino. Baka buhay pa. Ganon din itong si Cabral. Baka buhay pa at baka nasa France din daw itong si Cabral. Sus Mariano Garapong walang asukal. Samantalang itong si Pinky, si Senator Ping Lacson, na isa rin parang babaeng naglalandi. Hindi ko masabing talagang ano yun, di ba? Parang isang babaeng naglalandi. Walang tigil ang putak, walang tigil ang paninira, ha? At paghahanap ng maisisira na ngayon naman ang kanyang nakikita at tila pinupuntirya ay ito pong si Senator Alan Peter Cayetano, pati na yung kanyang asawa na si Mayor Lani Cayetano. Ay naku, mga kababayan, hindi po matatapos itong ating mga babanggitin. Pero sabi nga po, kailangan munang patapusin natin ang ating paalala.
2: Yes.
1: At bago po tayo magpaalala, pakiusap po, i-like, i-follow ang ating palatuntunang Pulso ng Sambayanan at inyo pong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa.
2: Yes.
1: So, take it away.
2: Sabihin ko sana.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 8:10 a.m.
6: Singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro.
7: Thank God it's...
8: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download Radio Garden for free. On your mobile devices, search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
9: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, Channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. At ulitin ko lamang po ang aking pakiusap na sana po i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayin pa po dito po sa DZRJ 810 AM at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Yes. Marami pong salamat si Chona Yu. Mayroon pong pag-uulat muli, ha? Lahat ng probinsya sa Pilipinas tatamaan ng El Nino. Hindi na po bago ang El Nino, ha? Eh ngayon pong kasalukuyang kalagayan natin eh natitiis ng ating mga kababayan. Eh ito pa kayang El Nino. Mm-hmm. Okay, Chona Yu, ibalita mo.
2: Walang isang probinsya sa Pilipinas ang makaliligtas sa epekto ng El Nino. Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Science and Technology Secretary Renato Solidum na lahat ng probinsya sa buong bansa ang tatamaan ng El Nino pagsapit ng Marso 2027. Sa ngayon, 7 probinsya na anya ang nakararanas ng drought condition. Sinabi pa ni Solidum na aabot sa 38.7 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura na maitatala sa bansa hanggang sa buwan ng Marso. Ayon kay Solidum, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng concerned agencies na tiyaking nakalatag na ang mga plano upang matugunan at maibsan ang epekto ng El Nino. Babala pa ni Solidum, mas kakaunti ang mararanasang ulan sa Pilipinas sa mga susunod na buwan. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chone Yu. Isunod po natin si Romel Madrigal, industriya ng niyog sa Calabarzon, paiigtingin mga suporta sa magsasaka tinalakay. Romel Madrigal, ibalita mo.
3: Tinalakay ng mga ahensya ng pamahalaan ang mga hakbang para palakasin ang industriya ng niyog at mapaunlad ng kabuhayan ng mga coconut farmers sa Calabarzon.
4: Isinagawa ang 3rd Quarter Regional Intelligence Technical Committee meeting sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP sa Lipa City, Batangas.
3: Pangunahing tinalakay ang pagpapabuti ng akses ng mga magniniyog sa mga pasilidad, teknolohiya at iba pang serbisyong makakatulong sa produksyon at kabuhayan.
4: Sinuri rin ang progreso ng mga programa at proyekto sa ilalim ng CFIDP kasama ang mga inisiyatibang nangangailangan ng mas mahusay na koordinasyon ng mga ahensya.
3: Ipresenta naman ng PhilMEC ang proseso para sa pag-aproba ng business plans ng mga shared processing facilities na inaasahang makakatulong sa pagpapaunlad ng mga produktong agrikultural.
4: Tinalakay din ang pagpili ng Most Outstanding Coconut Farmer Cooperative at ang mga panukalang geographical indication para sa Lambanog.
3: Patuloy naman ang pagmamonitor sa mga programa upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga intervensyon para sa mga magsasaka sa buong Calabarzon. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Si Jong Manlapas, may pag-uulat po. POA, nag-sorry sa mga senador na nakaramdam ng pagbabanta sa remarks ni Attorney Benluan. Jong Manlapas, ibalita mo.
5: Humingi ng pamanhin si spokesperson of the Vice President Defense Team, Michael Wesley Fua, sa mga senador na nakaramdam umano ng pagbabanta sa naging pahayag ni Attorney Lorenzo Larry Benluan tungkol sa confidentiality provision ng AMLAC Law. Ayon kay Fua, hindi umano layunin ni Benluan na manakot ng sinuman at binasa lamang nito ang nakasaad sa batas upang maiharap ang punto sa witness. Sinabi ni Fua na pinagsisihan ng defense kung may senador, witness o miyembro ng media na nakaramdam ng pagbabanta dahil sa naturang pahayag. Hindi naman niya matiyak kung gagawa ng hakbang si Benluan para linawin o bawiin ang kanyang sinabi dahil nasa abogado na umano ang desisyon sa sarili nitong cross-examination. Binigyan din ni Fua na hindi intensyon ng defense team na magbanta o lumika ng ganitong pananaw sa impeachment trial. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Si Jojo Sikat, nagbabalik. Ilang senator judges umalma sa pananakot ni Attorney Benluan sa media at opisyal ng gobyerno na maaring kasuhan kapag inireport ang mga records ng AMLAC. Eh, totoo naman pong nasa batas po yan, nasa ruling ng AMLAC. At sa batas, yung tinatawag na Privacy Act, mga kaibigan. Confidential po. Eh, pero gusto nyong ihayag, ginagamit ninyong tool para lamang masira sa pampolitikang dahilan. Kaya nga sinasabi, di ba, huwag dapat gamitin ang AMLAC, di ba, sa mga pampolitikang dahilan o sa mga pangkalakalan o negosyong dahilan. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
6: Umalma ang ilang senator sa naging pananakot ni defense lawyer Attorney Mark Benluan sa media at maging sa mga opisyal ng gobyerno na maaaring makasuhan, makulong at mapagbulta kapag ginamit o inireport ang mga records na mayroon ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC dahil sa paglabag daw ito sa pagiging confidentiality ng mga records ng AMLAC. Ayon kay Senator Judge Rapi Tulpo, walang dapat takutan, lalo't nilinaw na ng presiding officer na walang paglabag ng pagsisiwala sa impeachment trial ng mga records ng AMLAC na kabilang sa sinupwena at kabilang sa namarkahang ebidensya. Nagbibiro tuloy itong si Senator Tulpo na natatakot tuloy magtanong itong si Senator Judge Lito Lapid.
7: And I don't see any reason bakit paulit-ulit na lang itong defense na tinatakot pa, pati media tinatakot, meron pa mga 500,000. I mean, come on. Alam naman natin ni rule na kanina ng presiding officer na allowed dito sa impeachment court yung pag-divulge ng mga information coming from AMLA.
6: Maging si Senator Judge Rizzo Ontiveros ay umalma sa pananakot ni defense lawyer Attorney Benluan sa media. Hindi niya dapat takutin ng media sa nagampanan ang tungkulin na i-report ang mga kaganapan sa impeachment trial.
8: Tingin ko rin po, mali rin na kahit indirectly, bantaan ang media sa pagganap nila ng kanilang essential na tungkulin na i-cover yung mga proceedings na ito. Iparating sa madla, sa pamamagitan man ng traditional or kahit social media, ang mga kaganapan dito. Para po mapag-usapan, mapag-isipan at makabuo ng mga opinyon yung ating mga kababayan.
6: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bantino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Ito pong si Risa Hontiveros, believe din ako eh. Masyadong confident sa kanyang sarili. Ha? Alam po ninyo, nag-aambisyon ito eh, na tumakbo sa pagka-presidente o vice-presidente. Ha? Pero wala pong sinabi. Walang binatbat sa mga survey. Ha? Pinipilit lamang niya eh. Ha? Dahil yan ay maaring sa kagustuhan ng grupong kanyang kinabibilangan na napapanahon na na para makuha nila ang pinakamataas na posisyon sa Republika ng Pilipinas para tayo po ay makontrol. At yan ay yung ating sinasabi na mga makakaliwang grupo. Hindi natin sinasabi na si Risa Hontiveros ay kabilang sa mga makakaliwa, pero alam na alam natin na siya ay kasakasama ng mga makakaliwa bilang isang aktivista o mga kasama o kasama sa kanilang mga ginagawang mga kilos protesta at paglaban sa mga nagdaang ilang administrasyon. Mm-hmm. O, di ba? Alam naman natin, di ba, na lagi kasama si Risa Hontiveros sa mga kilos protesta. Yes. At yan ay ang nasa likod ay mga makakaliwang grupo. Mm. Yes. Si Jojo Sikat.
9: Okay na po yan.
0: Ha?
9: Okay na po.
0: Tapos na ito, no? Ayan. Eh, kaya nga yun ang sinasabi natin eh, ha? Ang AMLAC, mayroon din sinasabi, ha? Na hindi dapat gamiting instrumento ang AMLAC sa mga pampolitikang dahilan o mga pangkalakalan o negosyong dahilan.
9: Yes.
0: Dahil tayo ay may Privacy Act. Ha? Kaya yung sinasabi nitong Senator Rapid Tulpo, Senadora Risa Hontiveros. Iyan ay pansariling ruling na pwede. Ha? Pero sa AMLAC, sa kanilang mga sariling ruling at sa ating batas, meron tayong Privacy Act. Oh, so yan mga kaibigan. So magpadala na po kayo ng inyong mga mensahe at ito po ay aming babasahin.
9: Yes.
0: Oh, ito meron na tayo ha. Sabi ni Rick Orasyon, ang DILG may bagong mga fire trucks para sa mga LGUs, mga maliliit o mini fire trucks na may kapasidad na 1,800 liter ng tubig. Paano yan? Di pang mini house din yan? Meron bang mini house?
9: Late lang eh. Ang tanong, magkano halaga nun?
0: Na masusunog, sus Santissima Trinidad. Pambahay kubo lang. Oo nga. O sige.
9: Wala naman kay Sir Fernando Claros. Good day po, Tita Carmen and Kuya James. Tita, wala na tayong balita kay Martina. Nandito pa ba yan sa Pilipinas o sumalisin na? Nasa Payatas pa po.
0: Sinasabi na nakakulong sa Payatas jail. Ang nakalabas na po ng bansa ay yung kanyang mga staff. Alipores, yung kanyang mga staff. Ha? Na pagkatapos tumanggap ng subpoena ni Martin Romualdez mismo sa araw din yatang iyon, eh nagsilisa na ng bansa. Itong si Jocelyn, ano nga ba yan?
9: Mayordoma.
0: Mayordoma na tumatanggap daw po ng mare-maretang salapi na dinadala o dinideliver ng mga dating sundalo. Sabi ni Benito Mangogat, lahat ng sumisira sa demokrasya ng gobyerno, walang ibang gagawa kundi ang iba't ibang partido ng Pink Lawan, makakaliwa, anak bayan, pula ni BBM, DDS, at marami pang mga partido na iisang pinag Mulan, walang iba kundi ang Liberal Communist Party. Konektado pa rin yan sa Liberal Party. Dati Liberal Communist at National magkalaban. Ngayon marami na, pero source pa rin yan ang Liberty Party. Mm-hmm. Na kung saan kabilang ito pong si Cell, no joke ba? Ano ba? Joke no pala, hindi nyo joke ha. No joke, joke no. Ha? Ito pong si De Lima, mm-hmm. Itong si Tino.
9: Mga party list yan.
0: Yan, yung sila Franz Castro. Mm-hmm. Ayan, ako Mariose po. Sabi nga, oh, sabi si Ramon Yadaw, nasa linya, magandang morning.
9: Morning pa si Ramon Yadaw.
10: Hello, good morning po, Tita Carmen, James.
9: Apo.
10: Alam mo, Tita Carmen, ito pala si Joel Villanueva at saka ito si Escudero. Napaglalangan lang. Kasi tinanong sa kanila, tinatanggap mo bang personal savior mo si Jesus? Kumuuna sila dahil tinatanong kung personal savior nila. Iyon pala, pangalan pala nito si Remulia, Jesus Crispin Remulia.
0: Yan ba yan? Joke yan ha?
10: Oo, ano ko lang kung joke yan. Narinig ko lang.
0: Sige. Okay.
10: Thank you
0: very much. Eh, totoo naman eh. Mm. Ang pangalan po ng ating ombudsman, Jesus Crispin, at ang palayo niya, Boying Remulia. Yes. Kaya, kung tinatanggap mo ba si Jesus, ibig sabihin, tinatanggap mo ba si ombudsman? Kaya ako po, kasi kami, mayroon akong tsuhin. Ang pangalan Jesus, hindi po yan tinatawag ng lola namin o ng kanyang nanay ng Jesus. Lalo na kung nagagalit, ang tawag po dyan, Jess. Kaya meron tayo rito dating listener pa rin, pero dati siyang nagko-comment, ano ha, si Jesus Baloto. Mm. Eh kaya kung tawagin ko siya, Jess. Yes. O dahil yun po ang nakagawian ng akin lola na kapag nagagalit at napapamura, Jess, P.I. ka Jess, ano na naman ba yung ginawa mo? Eh, namayapa na po yun. Sige po.
9: Mula naman kay Sir Marlo Bossi, good morning po, Tita Carmen and Kuya James.
0: Okay. Kasama ko mamaya si Marlo Bossi. Okay. Yes. Asa na ba to? Sabi ni Benito Mangogat, hingi ng budget para bantayan yung binibentang online. Binebenta ba yung online? Puro budget na lang itong mga aso ng gobyerno. Kada budget na mga walang kwentang proyekto at programa nila napunta. Sabi, napunta ha sa mga napunta kung saan pumunta na nga ba itong aking ento. Aha. Ayan. Napunta lang sa bulsa nila. O, sa wakas, nahuli ko rin.
9: Nahuli
0: rin. Ni wala naman talagang serbisyo, kundi serbisyong maningil sa taong bayan at serbisyong bigyan sila ng budget para sa bulsa nila. Kada may budget sila bibili ang mga nasa kongreso ng iPhone at Samsung at sports car. Luxury plus bili ng mga mamahaling pinggan galing Italy para sa kanilang bahay, mansyon. At yung ibang politiko, kawatan, bibili ng mamahaling luxury mansyon sa Bel Air, San Miguel Village, McKinley, Ayala Alabang, San Juan, Green Hills. Aba, sosyal. Hindi naman talaga mayaman ang mga nasa kongreso na yan. Pero nagyayaman-yamanan dahil sa pera ng taong bayan na ninanakaw nila. Kaya yan, panahingi ng budget kasi gagamitin sa personal. Yung iba dyan, bibili ng mamahaling relo sa halagang milyones. Milyon-milyon po. Suot ni Atras Abante, milyon-milyon. At kung totoo po, yung ibinigay sa aking impormasyon ng isang sales lady sa isang supermarket na kapitbahay, di umano ni Atras Abante na parang hindi ko rin mapaniwalaan na ang hagdanan daw po nila ay escalator. Bakit? Hindi na ba nakakalakad itong si Atras Abante? Hindi ba dapat wheelchair lang? Bakit escalator? Abay, mahal yun ah. Diba? Building lang po ang nilalagyan ng escalator. Sabi pa niya, panahingi ng budget, gagamitin sa personal. Bibili ng makakabili ng mamahaling relo sa halagang milyones. Sige.
9: Lalaki Sir Fernando Claros, tama ba ang inasal ni Mr. Robust na pasigaw-sigaw pa siya? Naninindak ba siya? Kaya walang nagawa ang presiding officer eh. Hindi dapat ganito ang asal ng isang senator judge, unhonorable.
0: Yes, si Benito Mangogat din. Ang sabi pa ulit, may binebenta ulit ni BBM ang isang building sa Makati. Ang pangalan nito ay My Long Building. Dalawa na ang naibentang property ng government sa Makati. Atrium Building at My Long Building. Okay, talagang ganun po eh. Hindi natin alam. Mm. Kaya lang, hindi natin alam kung saan napupunta ang pera. Yes. Utang na nila. Mm. Malapit na akong manggigil, ha? Babagsak na ako.
9: Yan na.
0: Oh, di ba? Pero wag mo akong utuin, Don Pepot, ha? Dahil hindi ako utu-uto.
9: Inaapang na yung bagsak, oh, eh.
0: Ngayon, ang sinasabi po natin, mga kaibigan, ha? Ito pong mga building na ito na dapat sana ay pinagkakakitaan para pandagdag sa mga proyekto sa pagpapaunlad ng bansa, mga programa na magpapaunlad sa buhay ng Pilipino. Benta kayo ng benta na hindi namin alam kung saan napupunta ang pera.
9: Yes.
0: Utang ng utang, hindi rin namin alam kung saan yun nilalagay yung mga inuutang ninyo. Mm. Ha? At ganun din, yung mga kinukurap ninyong salapi na dapat lahat yan ay magamit sana sa kapakanan ng bansa at kapakanan ng mamamayang Pilipino.
9: Yes.
0: At yan ay dapat panagutan ninyo. Ang lahat ay may hangganan. Sana sabi ko nga po, nang likain ng Panginoon, ang mundo walang infinite, yes, maliban sa ating dakilang lumikha. Lahat po ay may simula at may katapusan, may alpha at omega.
9: Yes.
0: Kaya huwag kayong pasisiguro, ha, na sa habang panahon na gusto ninyo hanggang sa kayo ay mamatay, akap ninyo ang kapangyarihan.
9: Yes.
0: Kaya yan po ang tatandaan ninyo. Ang lahat ay may panapanahon o may weather lang.
9: Yes. Mula kay Ma'am Rosie Mamaril, good morning po, Ma'am Carmen at Sir James. Maraming salamat po sa inyong input reaction.
0: Sabi ni Benito Mangogat, si Nonoy, Noy-Noy, napaka-imposibleng patay na si Noy-Noy. Eh, patay na raw po eh. Eh, hindi naman tayo kumikibo nung sabihing patay na ang Pangulong Noy-Noy Aquino. Pero wala siyang burol. Di ba walang burol eh?
9: Nakremate na.
0: Oh, nakremate. Pero kahit na nakakremate, mayroong nakakremate. Attorney Oliver Lozano, naka-urn ha, pero nakaburol siya. O pumunta pa, nakasabay ko pa si Attorney Panelo eh. Ha, talaga namang postura ang bihis. Ha? Kaya lagi siyang napapansin ni dating Pangulong Duterte. Sabi, napaka-sibiling patay na si Noy-Noy. Nagpapatay-patayan siya para mapagtakpan ang kanyang kasalanan. Ang isang palabas lamang na siya ay na-cremate, hindi na ipinakita sa publiko ang totoong bangkay ni Noy-Noy Aquino sa Kabaong. O, dapat paski yung
9: bago,
0: katawan, na-cremate. Hindi yung katawan, di ba? Wala tayong nakita, basta sinabi, patay na. Na ang pinahayag ng magkapatid na patay na ang kanang kapatid na si Noy-Noy Aquino at nakremate na. Ngunit ang totoo, tumakas ito palabas ng Pilipinas patungo sa ibang bansa at doon siya nagtago. E sinasabi nga, under command responsibility, pananagutan niya ang nangyari sa Mama Sapano, yung SAP-44, mga kababayan. At yan ang pinanindigan na ngayon ay Mayor Magalong. Kaya tayo ay hanga noon kay Mayor Magalong dahil patuloy siyang nanindigan. Hindi niya binago ang kanyang paninindigan na under command responsibility pananagutan ng isang pangulo ang nangyaring kapabayaan sa SAP 44 dahil nandoon na po ang mga pulis at sundalo handa ng i-rescue pero walang order o walang utos na ibinibigay kaya naubos ang SAP 44 at tila may natirang isa na nakapagtago sa ilalim ng tubig. Mm. So, ayan mga kaibigan.
9: May tawag po tayo.
0: Si Teddy Villa, nasa linya. Magandang morning.
9: Morning po ka, Teddy.
11: Morning po, Tita Karen, ka James. Tita, uulitin ko ulit, matagal ko na sinasabi. Ang naggumagawa ng gulo sa Pilipinas, yung asawa ni Bongbong, si Lisa Marcos. Kasi nakita niya naman, siya ngayon ang laging lumulutang. Tapos, Tita, yung impeachment na yan, ngayon pa lang, alam na natin na yung mga judges na yan, imoboto ng laban kay Sara, hindi naman gumagasta lang sila ng pera. Pero alam naman natin na sila puro sa impeachment, lahat sila yung majority. Ngayon pa lang, halatang-halata na. Alam niyo, Tita, dyan sa impeachment na yan, nakikita natin, hindi mananalo yung prosecution sa depensa kasi Tita, ang kasinungaling at kailanman ay hindi magwawagi. Kaya ang galing ng mga depensa kasi sila inilalabas nila yung totoo. Ito namang nandito sa prosecution, ang inanunda yung kasinungalingan. Ay, alam mo, Tita, kasi ang mangyayari sa Pilipinas ngayon, parang, ano mo, tayo mga Pilipino, mukha na ba tayong pera lahat? Mukha na ba talaga tayong pera?
0: O yan, tapos na. Wala na, mukha pera. Salamat po ka, Teddy. Talaga naman totoo yung sinasabi ni Teddy Bile. Mm. Halos lahat, lalo na yung mga nasa Kongreso, na sinasabi din ni Mayor Magalong ng Baguio City na 90%
9: yes.
0: ng mga mambabatas di umano ay tumanggap o nagpa-deliver ng maleta. Mm. At yan ay bungang isip ng dating Speaker of the House, Martin Romualdez, na sinasabi na kapag siya ay nilaglag, ilalaglag ko din kayong lahat. Oh, ngayon, bakit hindi ka kumanta? Kumanta ka na dahil nilaglag ka na eh. Dahil kung hindi ka nilaglag, bakit ka nakapinamagsyat? Bakit pinayagang magmagsyat ka? Diba? Naayaw mo eh. Diba? Sabi niya, ayaw niyang magmagsyat. Oh, pero bakit nangyari? Dahil ang utos ng hari hindi mababali.
9: Yes.
0: So, sino ang mag-uutos niyan? Diba? Oh, so, kung ako sa'yo, kakanta ko na yung maaring hinala ng taong bayan at sinabi ni Saldi ko sa isang video na nag-viral sa social media na hindi siya ang mastermind, kundi siya ay inuutusan lang.
9: Yes.
0: Ang mastermind ay ang kanyang boss, ang dating Speaker of the House, Martin Romualdez, at ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil bakit ito nakaabot ng 2025
9: yes.
0: ha, kung hindi pa nila kinasuhan ng impeachment si Vice President Sara Duterte, di ba?
9: Yes.
0: Eh dahil nung paman sinasabi na eh, ni Vice President Sara Duterte
9: 23 pa no, oh, sinabi niya
0: na mayroong ibinigay sa kanyang white envelope na sabi ay ibigay sa
9: DepEd
0: na ginawa naman niya, di ba? Yes. Oh.
9: Yun yung bribery.
0: Binigyan siya ng 125 million mula yan sa Confidential and Intelligence Fund ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., di ba? So, anuman ang mga nangyayari sa ngayon, yan po ay pananagutan ng Pangulo bilang pinakamataas na posisyon sa ating Pangulo sa bisa po ng sinasabi ni Mayor Magalong na by virtue of command responsibility dahil ikaw po ang commander-in-chief ng lahat ng sangay ng ating gobyerno sa Pilipinas. Ha? Kaya ikaw ang may pananagutan at hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam. Mm-hmm. Sapagkat dumaan lahat yan sa proseso bago ka lumagda para ito ay maging General Appropriation Act o GAA. At kapag ito ay naging GAA na, bababa po ito sa DBM at yan ang partisipasyon naman nitong si Amina Pangandaman, yung pag-release ng

0: nang ibuwi, nang ibigay ng Diyos ang kanyang buhay o iari ng Diyos ang kanyang buhay nang siya ay ipako sa krus. Kasama na raw na wala ang kasalanan ng natin sa sanlibutan. Yan, mga kaibigan. Ha? So, basa.
1: Mula kay Sir James Denzel Mujano, good morning po, Tita Carmen, Brother James. For me, never give up in life and never give up on the good things.
0: Yeah, Anna Grace watching with you. Thank you, Anna Grace. Luz Papa, good morning po. Thank you, Luz Papa. Okay.
1: Sabi ni Sir James Denzel Mujano, Tita, kaya ayaw ko na munang umuwi sa Quezon Province eh. Dahil sa Lambanog, graduate na ako eh, sa Toma. Di nagyayosi. Dati, yan, bad habit ko yan, ng Toma, alak.
0: Matindi ang Lambanog. Matindi pa yan sa Hinebra, sabi nga nila. Kasi nung minsan, napilit din akong painumin nung isang mayor diyan sa Malbar, Batangas, yung babae. Mayor nung babae. May mga kasama ako na nagpunta, piyesta yata. O sabi, ito, isang tagay, sabi, nahiya naman ako, hindi pa unlakan. Isa, nung dalawa, medyo mahilo-hilo na ako, tindi pala nito, sabi ko.
1: Sumipa agad.
0: Kaya matras na ako, sabi ko, naku, mayroon ho akong appointment na mahalaga. Kaya pasensya na kayo. Atras, di ba? Pag hindi kaya, atras. Yes. Hindi naman karuwagan yung ikaw ay matras, hindi mo kaya. Sige, naku, sabi ni Rick Oracion Tulpok, nasa batas yan. Mga bugok talaga kayo, hunti virus, bendalo talaga kayo.
1: Sabi si Fernando Claro, 7 days after ma-appoint as new executive director ng AMLAC, itong Subpina, siya ng Justice Committee, hindi siya mismo ang naganda ng evidence, document. Laban lang kay BP Sara, kaya planado lahat ni Luis Truto.
0: Sabi ni Bear Esposo, good morning Tita Carmen at James. Viral ngayon yung bagong firefighter tricycle courtesy of our good government. Binida pa yata ni DILG Remulla. Parang mahal yata ang presyo. 10 million each. Ano kaya? Binubuga nun. Tubig lang ba?
1: Ang liit nga, tangke. Mula naman kay Sir Andres Tevez, timid and interested politicians think much more about the security of their seats than about the security of their country. Lord Macaulay, 1842, good Tuesday morning, pulso ng sambayanan.
0: Sabi ni Benito Mangogat, yung paglilipat ng gobyerno o pagbebenta ng mga asset tulad ng paglilipat ng gobyerno sa dalawang asset sa kung saan nakatayo sa Makati ay ililipat sa pribado. Maaring propaganda lang yun kasi asan na ito, tumakbo ka na naman. Kasi kung news oral info lang yan, fully negative yan to believe. Dahil ang oral news ay full of black propaganda for political and business character assassination move. Ang kailangan dito ay original documents ng lupa at pinagtayuan at mag-document ng pinagbentahan.
1: Mula naman kasi Ryan Catalan. Good day po. Napakahalata naman ninyo. 7 hours sa prosecutor, di nagreklamo. Tapos sa defense, ng oras lang, nasitanan ni Tulpok. Kaya kayo nagagalit, tinatamaan kayo, guilty kayo. Binasa lang naman yung batas eh. Pananakot na ba yun?
0: Sabi ni Morbi Ama, ang nagagalit, taong bayan ang depensa, hindi naman nagagalit eh. Taong bayan ang nagagalit eh. Naiinis sa mga galawan ninyo sa prosecution, yes. Di ba? Sabi ni Morbi Amak, good day, ma'am. Sir, napansin ko lang sa AMLAC kahapon, di pala maganda maipon ng pera sa BPI at BDO, mga loro, kinanta yung mga transaksyon. Wala nang secret sa mga banko. Loro na rin pala sila.
1: Sabi naman Sir Armando Betiles, mayroon din pong elevator ang bahay ni Abante. Kasi po, doon po ako dumadaan sa mismong bahay ni Abante. Diyan po, ba? Sa may circle, sa Santa Ana, Manila. Baka, taga riyan din po kasi ako.
0: Baka naman yun yung church nila o simbahan.
1: May elevator eh.
0: May elevator at may escalator. Sus Maria.
1: Parang mall.
0: Oo, edeg niya pa yung mga nasa mansion, mga mansion.

0: spiral stairways lang yung mga yan, di ba? Ang gaganda ng mga haldanan, di ba? Ito, ibang klase ito, escalator at elevator. Baka kaya naman ay, yan ay building na sambahan o simbahan na mga miyembro. Na nandun na rin ang kanilang bahay. Yan. Sabi ni Miss Biminda o Santa Maria, Gudeem, Ma'am Carmen, at Sir James Evangeline de Sarisa is watching. Yes.
1: Mula naman kayo sa Sir Elizar Herman, ang unang boy benta na sinasabi na daig na ng bagong boy benta kasi ngayon may benta na 25 tons na gold. Gudeem po sa inyo.
0: Oo nga naman, hanggang ngayon di natin alam saan napunta yung pinagbentahan ng ginto na sinasabi. Ngayon naman, yung mga pinagbentahan nung tinatawag na mga GOCC o properties, yan po ay hindi pag-aari ng gobyerno. Yan ay pag-aari ng taong bayan sapagkat ang ipinambibili ay mula sa buwis ng taong bayan. Diba? O kahit sabihin yung inutang ninyo, eh sino ba nagbabayad ng utang ng utang ng utang na ninyo? Nanggigigil ako sa inyong kaswapangan. Nanggigigil ako sa inyong mga mukha. Nanggigigil ako sa inyong pang-aalipin sa aming mga mamamayan. Yes. O yan.
1: Malapit na mabuo yan. Wala naman kayo mga Evangeline de Salisa. Tigilan na ang impeachment na yan. Alam na natin kung ano ang verdict eh. Bendalo nyo pa? Kulang pa ba ang matatanggap nyo, ibigay nyo na sa taong bayan ang pondong nakalaan dyan?
0: 25 million a day. Sus Mar Josep, ilan? Mamamayan, 1 million na lang. Di 25 taong bayan ba yan? 1 million bawat isa. O wag na ng 1 million, 500 na lang.
1: Ika-34 na ngayon, araw na ito.
0: Ilang araw na yan, 25 na yan. Di marami na rin sana ngayon ang may negosyo. Yeah. Naghahanap buhay, di ba? Oh.
1: Mas makain pa kayo nagawa sa Senado.
0: Ay, naku. Eh, baka mapuri pa kayo ng taong bayan. At tama yung sinasabi mo, baka makalikha pa kayo ng mas mga mahalaga at mas importanteng mga batas na tutugon sa problema ng bansa at problema ng mamamayang Pilipino na lumalangoy sa kahirapan. Yes.
1: Mula naman kay Sir Honorato Gadi, huwag na kayong magaksaya ng panahon. Alam mo namin na kaya niyong ma-impeach si BP Sara. Namumuliti ka na lang kayo dyan eh.
0: Sabi ni Manny Biso, yung mini fire tricycle na pang mini fire kawawa si John Vic, pati utang niya ay nagiging mini. Yan daw ang bagong Pilipinas. Sabi ni Maru Garbo Diosdado, ang mga mambabatas ngayon ay hindi tagagawa ng batas, kundi puro tagasira mga mambubutas. Ayun.
1: Sabi ni Sir Fernando Claros, kung hindi AMLAC ang nagpakalat ng confidential evidence, eh sino? House prosecutor ba? House private prosecutor ba? Media people ba na present during hearing, especially mainstream media and pro-admin blogger ba?
0: Sabi ni Tere Sita, hindi nilagay buong pangalan. Good morning po. Halata naman po, the way na magsalita kayo, pabor sa mga Duterte. Hindi pabor, kundi yung rason na nakapaloob. Dahil kitang-kita natin na sinisingle out maging sa batas, binibendalo, di ba?
1: Yes.
0: Para maparusahan o mawala sa limelight of politics si Vice President Sara Duterte. Impeachment lang para hindi na siya makabalik sa politika sa habang
1: ma-disqualified lang forever.
0: Sabi ni Anna Gray, isang bagsak tita, binagsak ko na nga eh. Dahil nagagalit na ako eh. Di ba? Yes. Nanggigigil na po ako. Sapagkat sa araw-araw, ito na lang. Wala na bang pagbabago sa ating bansa? Ang tanging pagbabago na aking nakikita ay kung tayong lahat na mamamayang Pilipino ay magkakaisa, titindig at isa sa tinig natin ang ating karaingan ng sabay-sabay.
1: Yes.
0: Upang sa ganon ay marinig tayo sa Malacañang, kahit pahinarangan nila ng barrier, ng barbed wire, ng container van, ang lahat ng mga dadaanan o papasok sa Malacañang, maririnig at maririnig ang tinig ng sambayanang Pilipino. Yes. Kung nagkakaisang tinig ang lalabas po sa ating mga bibig.
1: Mm-hmm.
0: O, sabi ni Ena Gray, ano nangyari sa binili ng government na fire truck na para lang e-bike? Ano ba yan? Ipanakita yun.
1: Maliit eh. Maliit kasi. Ang halaga, mukhang milyon.
0: Hindi 30, kasi meron tayong maliliit na kalsada eh.
1: Yung mga maliliit na yan, eh.
0: Kalsada po, di ba, na halos hindi mapapasukan niya ng sasakyan eh.
1: Para makapasok loob.
0: Pwede po yun.
1: Presyo lang pagdadalunan doon. Mula naman kay Hazel Eyes, good morning po, bayan. May sasandigan pa ba tayo kung tuloy-tuloy na maging bendalo ang Congress natin? Sabi nga ni Ms. Joey Cruz, na vlogger, we deserve what we tolerate.
0: Yes. Yung pag nanahimik po natin, yan po ay pagtotolerate natin, pagkonsinti natin, at pakikipagsabwatan. Sa kapag hindi ka uminik, ibig sabihin, nakikipagsabwatan ka, yes, sa mga kawatan. Kaya ito na po yung panahon, wala nang ibang panahon para tayo ay magsama-samang manindigan at isatinig natin yung ating pong karaingan. Hindi tayo humihingi ng martial law, hindi tayo humihingi ng coup d'etat, hindi tayo humihingi ng civil war, kundi ang hinihingi po natin ay katarungan para sa lahat ng mamamayang Pilipino, mahirap o mayaman. Si Jong Manlapas, may pag-uulat. Attorney Paulo Panelo, naniniwalang ang AMLAC records dapat suriin muna bago gamitin sa impeachment trial. Jong Manlapas, ibalita mo.
2: Iginit ni Attorney Paulo Panelo, tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte, na may batayan ng motion ng defense team na i-exclude ang ilang AMLAC records sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa legal requirement na panatilihin ang confidentiality ng mga ito. Ayon kay Panelo, hindi muna dapat basta ilabas ang raw data ng AMLAC dahil kailangan muna itong biripikahin at suriin ang konteksto ng mga transaksyon. Sinabi niya na sa House Justice Committee, una na umunong nabanggit ang 6.7 billion pesos na inflows at outflows sa mga bank account ni Duterte, pero nasa 4.4 billion pesos na lamang ang iniharap ng prosecution sa impeachment trial. Ipinaliwanag ni Panelo na may humigit kumulang 2.2 billion pesos na transaksyon na iniulat umano ng BPI bilang system error, kaya lumaki ang naunang halaga. Giit niya, ipinakita nito na maaring maging misleading ang raw AMLAC data kung hindi ito dumaan sa sapat na verifikasyon. Ayon kay Panelo, dapat munang imbestigahan ng AMLAC ang mga kahina-hinalang transaksyon bago gumawa ng intelligence report o endorse ang reklamo sa ombudsman. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Nagkamali, ha? Okay, nagkamali dahil ang kanilang pakay talaga dyan ay propaganda. Mm-hmm. Yung ikondisyon ng isip ng ating mga kababayan doon sa kanilang mga ipinahahayag na mga malalaking halaga, yes, ha, para paniwalaan na involved sa mga maling pamamaraan ang salapi ng Vice President at ng kanyang asawa, yes, na si Attorney Man Scarpio. Di ba nagharap na siya ng kaso?
1: Mayroon rin.
0: Okay.
1: Mula naman kay Mamerle Giacomo, sinisindak ni Hambog Tulpo si Attorney Binluan. Totoo naman na dapat din kasuhan ng mga nasa media na nagpapakalat ng fake news.
0: Yes. Sabi ni Evangeline De Sarisa, good morning po. Si BBM, wala na bang malaki at significant projects? 2 taon na lang, exit na siya. Puro palalawigin, pagtitibayin, inutusan, palalakihin, ibebenta, kinumpirma, dinagdagan, inayudahan. Ano ba? Wala na lang iba? Eh, wala na po eh.
1: Sabi naman ni Ma'am Sally Zueño, good morning po, Ma'am Carmen Sir James.
0: Ang sabi ni Manny Biso, sabi ni BBM, ang starting salary ng DepEd teacher ay 50K. Kawawang mga teacher, baka mabudol lang sila. Kasi wala naman pondo ang gobyerno sa panahon ngayon. Oo nga naman. Mm-hmm.
1: Sabi na si Eric Orasyon, yung witness na taga-Amblak na malusog, umamin na siya lang daw ang nagdesisyon na ilabas ang dokumento tungkol kay BP Sara.
0: Ah, si Benaventura. Mm-hmm. O sabi ni Anna Gway, halatang halata ang impeachment na lutong-luto na may pasigaw-sigaw pa si Eric Sylvester. Eh, yun naman po, maging sa kanyang programa eh, di ba? Mm-hmm. Yan ang kanila pong style. Sabi nga, style, bulok, ha? Napasigaw-sigaw. Nakala mo eh, napakatatapang. O, sige.
1: Sabi ni Sir Leandro Cahigas, kaya po pala laging tulog kasi naka-escalator eh.
0: Sabi ni Ray Urbano, walang exercise. Good day po, Ma'am Sir. Yung witness nila na si Attorney Benaventura sa impeachment hearing ay wala pala pahintulot sa AMLAC. Aba! Mm. Oo. Nailabas siya lang pala ang may pahintulot eh, di ba? Yes. Nailabas ang privacy ng isang tao at yung mga dokumento na dala niya ay gawa pala nila, Luistro. Lahat ng katiwalian sa batas ay ginagawa nila para lang sirain si Vice President Sara Duterte. Yung bagong fire truck na pinagmamalaki nila ay 10 milyon daw ang halaga. Yun ang tatak ng kurap sa pera ng bayan. Naray ko.
1: Sabi naman po ni Sir Dennis Almohano, Tita, di natin kailangan ng weak and timid shy government. Kailangan natin strong government, strong republic, di ba?
0: Yes. Kailangan natin yung mamumuno sa atin. May political will, may kakayahan, may tapang na ipatupad ang batas kung inaakala niya na ito ay makabubuti sa ayaw at sa gusto ng mamamayan, ha? Kung inaakala niya na ito ay makabubuti sa bansa at makabubuti para sa pangkalahatang mga Pilipino. Yes. Sabi ni Anna Gray, gusto ni BBM, maging scientist, di nga siya nakatapos ng pag-aaral, gusto pa niya maging scientist. Meron po, scientist. Sayang. Hindi siya nakatapos eh. Mm-hmm. Sabi naman ni Raul Mano, fire truck pala yan.
1: Mm,
0: hindi fire truck. Kasi kung fire truck, truck. Mm. Ito, dahil parang tricycle ang liit. Trike. Ayan, sige.
1: Mula kay Sir Armando Betiles, iba po yung simbahan ni Abante. Kasi katabi lang po ng bahay namin si Abante. Kasi po, nakapagsimba na rin po ako doon minsan.
0: Ayan, basa mo. Hmm. Sabi ni Rick Orasyon, yung mile-long building, di ito yung binawi ni PRRDs. Opo, ito yung binawi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na nagalit ang mga prieto kaya galit sila eh, di ba? Hmm. Yan din yata ang may-ari ng Daily Inquirer. Mm. Yan. Mm. Yung Mylong Building, di ito yung binawi noon ni PRRDs from the Prieto family.
1: O, malaki tam- yan.
0: Tapos binenta ni Bangag kasi pinambili ng mini tricycle fire truck para sa mga LDUs, para sa mga bahay kubo na masusunog. Sus, ano ba yan? Sabi ni Jaime Samoya Bernante, good morning mga kapulso, mga kabandido.
1: Sabi ni Sir ni Ma'am Hazel Ice, united we stand, divided we fall.
0: Sabi ni Benito Mangogat, Pastor Benny Abante, tunay ka bang pastor? Pastor ba o pastol? Pareho yun eh. Mm. Ang pastol, nagpapastol, nag-guide ng mga tupa. Mm. Ikaw naman dapat pastor, ang i-guide mo, tao sa pamagitan ng mga salita ng ating dakilang lugar. Hindi kita kilala eh. Kahit papastor ka o politiko, pero lagi kitang nakikita sa TV at sa Facebook. Ang masasabi ko sa iyo, isa kang tunay na huwad na pastor. Isa kang bulaan, pastor, bulaang pari at mga magnanakaw na politiko sapagkat wala silang silbi sa mundong ibabaw. Mm. Oo nga naman. suot pa rin ng shade. Sabi niya eh, nakasuot ka pa ng shade habang nasa loob pa ng session hall ng Senado na para kang gago. Sayang naman ang sweldo mo. Tapos matutulog ka lang. Animal ka. Hindi ako natatawa sa mga kabulastugan ng pastor na ito. Sakit sila sa ulo. Dapat talagang naman ang mga bulaang pastor. Ayan.
1: Muna naman kay Sir Berilio Fernandez.
0: Marami nang nagagalit sa'yo, Pastor Abante, ha?
1: Nagigigil na. Muna kay Sir Berilio Fernandez. Dapat malaman kung saan sino talaga nagpupunto kay Trililing. Ginagawa nilang attack dog eh.
0: Sabi ni Marugarbo Diosdado, magandang morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Ang masasabi ko lang po, masyadong mabait ang mga Pilipino. Hindi kagaya sa ibang bansa, kinakaladkad palabas ang mga politikong corrupt. Sabi ni Rick Horacio, mga ka-PRRD at DDS supporter, may bagong political TV show sa Net 25 hosted by Attorney Mike Operario tuwing Martes 7:30 to 8:30 p.m.
1: Sabi ni Sir Ramon Jr. Harina, tama, itigil niya yung impeachment niya, walang mangyayari dyan, kunwari na lang yan. Kung si Madam Carmen ay gigil na gigil, ako, sobrang gigil na rin.
0: Sabay na tayong kumanta. Sabi po ni Ber, esposo, kung ako kay Cheese, ipatawag niya si Trillanes para sa impeachment. Siya ang magdadaktak para once and for all. Matuldukan na lahat-lahat ng pag-aakusa sa mga Duterte. Insulto kaya kay Cheese sa mga ibang senador ang mga pinagsasabi nitong sundalong bahaw na ito. Bumabalik-balik ang viral video, ang pag-walkout niya sa harap ng Senate plenary hall sa Senate President noon si Enrile Aba about sa pagpunta niya sa China. Biruin niyo, nagsasalita pa yung matandang Enrile, biglang nag-walkout. Ano yon, di ba bastos?
1: Sabi ni Sir Nazario Bautista, good morning po sa inyong dalawa. Puro bendalo na lang ang ginagawa ng admin na ito.
0: Benito Mangugat, mula Luzon, Visayas at Mindanao, napakadaming proyektong ipinatayo ni FEM na hindi mabibilang kasi sa dami nito wala pang kasiguraduhan kung nailipat na sa pribado itong mile long. Pero noong September, nilagdaan ng Pangulo ang Administrative Order No. 50. Sa ilalim nito, inilipat ang pamamahala ng 2.29 hectare prime property mula sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA patungo privatization and management office sa PNO upang simulan ang proseso sa pagbibenta o disposition nito ang mile long building. Si Sally Sueño, meron din ano, pero halos wala na po tayong oras. Sige po, wala naman bago eh. Leandro Cahigas, kaya po pala laging tulog kasi akala nasa escalator. Okay.
1: Yes. Salamat sa Diyos, salamat sa lahat. Salamat sa kami, mga pulit ko, James Gojay, pong sabi lagi ng pinigay ng buti. Tama, God bless us all.
0: Si Leti Prias, good day, MT Tenser, kaya inalisin ang pangalan ni Triling, kaya nagpa-preso na lang siya kasi kahit anong sabihin, walang mag-object sa kanya. Bobo talaga. Okay, wala nang oras. So ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Pansamantala, nagpapaalam, ngunit nagpapaalala. Kailangan po magsalita tayo, manindigan tayo para sa ating karapatan na naayon sa idinidikta ng ating pong saligang batas. Magkaisa po tayo. So with that, I say mabuhay ang sambay ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
3: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
6: BBC News with Roisin Hastie. Fighting has intensified between the Houthis and Saudi-led forces in Yemen. The coalition says it struck Houthi military targets in Hodeidah on the Red Sea coast. The Yemeni government says it had begun an offensive against the Houthi-led capital Sana'a. For their part, the Houthis say they've attacked targets in Saudi Arabia, including Riyadh Airport, an oil refinery and a military base. New York State has declared a state of emergency in response to a measles outbreak. More than 100 cases have been reported in New York this year, mainly in rural